0: Court Suprema, for example, ang mga account nga for nga local lang. Ang local account ni Corona kay nabutang mo sa tungat time eh. Okay kay nabutang sa Laigo no sa Sili sa Supreme Court nga that's one of the exceptions. Pero ang foreign account, ang dollar account, wala nilang ipabuksan sa amon. And we followed the Supreme Court ruling on that.
1: Mm-hmm. Sinong pwede makadikta diri nga kampo Congressman Junjun kun i-short palipoton lang proseso? Is the impeachment court, the defense, or ang prosecution? Mahambal nga, ati, that's already present all the articles of impeachment and we will rebut it one by one and let's proceed to whatever decision sang impeachment court judges.
0: Well, ang natabo sa amon iya, of course, ang una ginaiya nga presentation would be the presentation of the prosecution. Pareho man na sa korte. Una na i-prove mo ang case mo. And kung apat na ka-articles of impeachment, depende sa prosecution kung ubuso nila pa na na. Ang ginapangayo nila, initially, is 62 trial days.
1: Yes.
0: Di ba naman, plus 32, basi mag-walo ka bulan eh, no?
1: Oh.
0: In the first place. Ang corona is only, pila lang kami, 44 trial days lang kami, 5 months, sobra. Kaya may, siyempre may mga break, manamo hindi man natanan. Tanan nga sige-sige gid. So I think sa bola na sa bola, ang bola is with the prosecution. Kung ako sa prosecution, kung kusog na ako sa duha ka articles and I'm very very confident, I can end up I can rest my case there nga ginubra namon, they can do that also.
1: Hindi pwede ka insist ang depensa, no? Okay. Unfinished articles of impeachment. Itaposon tagid up to the last articles of impeachment. Hindi pwede, Congressman Junjun.
0: Pwede sila, kahabal sila.
1: Oh.
0: No? Pero ang discretion in the presentation of evidence and prosecution would be under the prosecution discretion and nagyapon ng presiding officer. In that case, syempre, abogado dapat ang presiding officer. Ano na bala? Di ba? Mabudlay ang di abogado.
1: Oh.
0: And as para sa akon, no, hindi lang nakatry kami sa korte. Kaya syempre, abogado kita. Pero, na-experience namon. Ako personally, ang 6 months of trial, nga amo lang to ang natapos nga trial sa Hesus ng Pilipinas. And abogado gid ang kinahanglan sa presiding officer. I can say that. Nga kinahanglan gid.
1: Now, isa ka crucial diri karon, Congressman Junjun, ining green box nga documents from the BIR. Unsealed ini ha, sealed pa ni gihapon, Congressman Junjun. Ang point diri raised by, if not mistaken, by Senator Lacson, nga ipabalik sa House of Reps. Kiti anong pulosi na kiti way gani ginbuksan. Do you think Congressman Junjun nga maakomodar ini? Magamit ini? Pwede ni magamit? Congressman Junjun, ang unod ya?
0: Well, una gid, siguro si Senator Lacson, though medyo spokesman lang to siya. Ang gina-announce niya sina with respect to the green box nga na ang BIR records of the Vice President, nga nag-caucus sila. Diba? All-member caucus sila. Ang decision, siya nag-announce unofficially na ipabalik nila sa House of Representatives because in the first place that's not one of the evidence nga ginmark during the pre-trial conference. And if we remember during the committee hearings ng Committee on Justice, nagbutuhay ang Committee on Justice, nagbuto overwhelmingly, no, to reject the opening, but saying on not to unseal or not to open. And I remember nga ang issue sina is the Internal Revenue Code ng 1997 ta nga National Internal Revenue Code or Tax Code ta nga nagabutang nga confidential ang tax records to protect the privacy of the taxpayers, and the only way may duwa lang na nga pwede mo i-open is by the executive order of the president based on the guidelines by the Department of Finance or waiver sang taxpayer mismo. And again, like for example, ining corona impeachment, kaya manatabo na ina, hindi parehong issue but similar. Ang corona impeachment, as I mentioned before, nga during the sa amon nga trial sa tunga time, gin-question man ang pagbukas sang mga account, hindi ang tax record, kundi ang mga bank accounts. Kaya ang bank accounts, naghambal ang Supreme Court with respect to

0: Department of Finance or BIR, no? Or we follow the Internal Revenue Code, ang presidente ilang pwede. But the question is, may authority ba impeachment court? Well, they have to decide on that, no? Ang may ginhambal si Senator Lacson na ibalik sa House of Representatives, they can do that. But at the same time, basi may mag-insist man niya. Nga, let's open it. So, amo isa na ka very, very tricky man nga question nga the impeachment court has to resolve.
1: Oh, pero pwede ka pasomon sini sa mga documents nga ini ang impeachment court, Congressman Jinjun, ining BIR documents of the Vice President and sa iya sini nga husband?
0: As a general rule, yes, no? General rule is tanan nga documents unless prohibited by law. Amuna, isupina gina as long as may arang a request, either ang prosecution or ang defense. But with respect to the green box, of course, kung ipasupina ina sang House of Representatives or prosecution, syempre ang defense may object. And in fact, ara na dahi. In fact, ara na sa custody sang Senate subong. And actually, para sa akon, with respect sa issue nga green box, BIR records, decision na nila. Decision na hindi na nila pag isupin, ara na sila. Di ba, ara na sa custody nila.
1: Oh.
0: Subong. So they have to decide on that, whether that is part of the evidence, whether buksan, pwede buksan nila, or pabalik nila sa House of Representatives nila. Kaya in the first place, in the first place, nag-vote against that, ang House of Representatives. Or ang House Committee on Justice for that matter.
1: Oh. So sa mga katulad galing sa ni Congressman Jinjun, saywara na inisubong, no? Ano gin man ang unod sini, nobody knew it. Pero is it natural nga kung ikaw bi sa prosecution, Congressman Jinjun, laban-laban ka hibalo, kaya may idea sila kung ano gin man ka incriminating or not ang unod sa green box sa BIR records sa Vice President, ano, Congressman Jinjun?
0: We don't know. We don't know. kung nalingling na nila or wala. No? Pero I think we can learn a lesson sa, hindi sa amo na, but the first impeachment nga nakaabot sa Senado, or yeah, sa Senado, amuning Estrada impeachment. No? So I think we learned, or siguro kung ako ang defense, ma-learn ko man ang akon to nga, ano, ang akon nga, ang lesson, nga hindi bala because nag-ed sa DOS eh.
1: Oh.
0: Because of wala mabuksan ang envelope.
1: Oh.
0: Pero at the same time, gali, hindi gaman importante. No, it turned out nga hindi gaman siya crucial. So, hindi, wala pa man sa punto kita da. Pero let's say kung sa punto na nga assuming lang for the sake of argument, naghambal ang impeachment court, kaya may puder sila, for example, nga pabuksan.
1: Mm.
0: No. So, ano daang kwansang ng defense? Anong ilang ma-stand? No, subong stance ng defense nga hindi.
1: Oh.
0: So it's not only legal, but of course may strategy din nga political.
1: Mm-hmm.
0: So that is why it's called an impeachment, not only sui generis or a class by itself, but it is quasi political and quasi judicial.
1: Oh. Initially masugot ang depensa kung i-open in an executive session, isaman dari sa ginasite nila, kaya hindi lang iya ka-vice presidente ng records, upod sa iya sininga bana, which is not a part and parcel of the impeachment proceedings.
0: May punto sila, di ba?
1: Mm.
0: May punto sila with respect sa bana. Pero at the same time, kung executive session man na, useless. Because an impeachment court is power of the people. And in fact, dugay ta na ginaistoryahan na ang public opinion matters in this case. In fact, it is one of the most important nga consideration. So kung executive session mo na, useless.
1: Diba? Oh. Okay. So dapat ma-decision na ni kag isa ni sa mga bagay siguro, Congressman Jinjun, the way we look at it. Amuning pinaka-crucial sa tanan nga dapat ma-present una because of this kay diri man nakasandig ang impresyon sang pumuluyo mga nagabantay sa impeachment trial ni Congressman Jinjun.
0: Pero I think ining green box nga ni BIR records would be part of the Article 2. Ining unexplained wealth. Nga hindi man nila

0: na pag-i-present. So kung wala isang senator judge na ma-raise with respect to that, hindi na maistoryahan karon, maistoryahan ni na kung mag-i-present na sa prosecution na sa Article 2.
1: Oh.
0: Unless karon may senator judge na based on their caucus, ibalik nila na. I-raise nga na ibalik ina sa House of Representatives or hindi pa i-consider, no? Mm-hmm. So we don't know kung maistoryahan na karon, but of course malawig na yang ano malabas si duly noted lang na karon ng presiding officer.
1: And I remember the National Board of Canvassers canvassing of votes when Loren Ligarda ran for vice president with FPJ daw mabalik ato eh. Pero in different settings naman, Congressman Junjun, impeachment trial na niya. Ininaya canvassing eh. Pero, Congressman Junjun, pertaining to this, kung buksan gin man ini, anong may ara sa BIR records, Congressman Junjun, how? Ano ka-crucial na daw? Anong may ara na, how?
0: Well, it's a tax record.
1: Okay.
0: Nagabayad ka bala sa mga taxes mo? Diba? Mm-hmm. And may iano nila mga properties sa SALN, ginalantaw nila mga gin-declared ng properties. Ano mga propiedad? So, nakabayad bala ni sang taxes properly?
1: Oh.
0: Na-declare bala ini? So, i-cross-check na nila sa other documents na ara na sa ila.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi na mag-eksakto, then they can argue sa presumption of probably ill-gotten wealth, pwede man, may mga presumption na non-payment, fraud, may fraud ng mga tabo, wala.
1: Uh-huh.
0: Tax evasion, so damo sila makita kung may para din mana, which we do not know, kaya wala pa mabuksan.
1: So if in case gabalabagan ini sa depensa, this is to the disadvantage as far as public perception is concerned sa Vice Presidente, Congressman Junjun.
0: I think kay kun let's say political niya atin ginaaway eh. Kuisay political siya. So pero kun ang senador mismo nag-hope man isubong kag ang doga pabor sa Vice President, kay based on the statement of Senator Lacson, sila mismo, si Escudero mismo ang nag which is is a lawyer ang naghambal nga ibalik na sila. Di ba?
1: Oh.
0: So probably kun ako ang defense da, pabayan ko na ni mga senator judges mag-argue.
1: Pahigadigad lang anay. Pahigadigad lang anay daring depensa, bahala kamo da mag-argue. Mm-hmm. Mamati lang kami anay.
0: Yes.
1: Oh.
0: Kun ako kay do majority ibalik eh.
1: Oh,
0: at least sa istorya ni Senator Lacson, wala mo lang kita yung base ubong eh.
1: Oh. If that's the case, grabe gali ni nga pressure sa presiding officer. Basi kung di madala ni karon ni Senator Sherwin Gatsalian, Congressman Junjun?
0: Break anay eh. Break siya anay, pulpog. Oh. Tapos, palaog siya kag istorya siya sa ano, sa mga legal.
1: Oh.
0: Naguro matabo.
1: Okay. But the briefing will take somehow malawig ni Congressman Junjun. Kasi may padanas man ang argumentong depensa kag other senator siguro?
0: No.
1: Medyo madugo.
0: Pero kabalo ka kung ang isa pa ginanga, ang presiding officer, kinanglan abogado, kung nang magpresenta sa witnesses. Because ang mga objection, right, you have to rule split second lang eh.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pwedeng i-break mo, tanang-tanang objection, break mo kung namudamo. So may mga rules kita, for example, sa objection, no, based on kung ano ang mga grounds nga ginagamit sa abogado every time kung ano man kung taga-tikab sa baba sa witness, and ang presiding officer should rule on that right there and then.
1: Oh.
0: Tsaka hulat, di tsaka pumangkot. So ina, mas ano dapat kung ka-start ang trial ng abogado gid ang presiding officer karon niya, pwede pa nakapanaog siya.
1: Oh.
0: Kay pila mala na karon kay issues. I don't think damo, di ba? Kay hindi ka kinanglan mag-rule split second, mag-rule as a presiding officer. Pwede ka pamangkot paguro.
1: Mm-hmm. Kay pares na karon may motion ni Congressman Junjun. Mambal nga from this camp, we would like to file his motion to consider the statement as irrelevant, to strike that statement because that question is irrelevant. Paano i-resolve mo na kung ikabugado?
0: Irrelevant. No.
1: Stricken out of the record is because nga cases like that.
0: Damo na, no? So, amo lang akon nga, no, is mabudlay na gani, nga hindi na abogado ang 19 out of 24, coupled of the issues of Maleta, both prosecution and the impeachment court, tapos hindi pa abogado presiding officer, mauna na matabo.
1: Oh.
0: Budlay.
1: Oh. Tining most likely bailo abi Congressman Junjun, no. Mangita alternate presiding officer abi karon ang ano. Ang mayoriya, the group of Gatsalian, and most likely Chesis Cordero on standby, Senator Kiko Palinian is on standby as lawyers. Do you think it will work para iya sa ano, sa integridad ka credibilidad iya sa Senado as an impeachment court?
0: Because technically, sa pag-amend nila sang rules, nga pwede ka presiding officer, pwede sila kailis, bisan hindi Senate President, ang butsilingon sina, pwede sila adlaw-adlaw kailis sa presiding officer.
1: No.
0: Sila? Which of course they will not do kung adlaw-adlaw. So mapili lang na sila.
1: No.
0: Either si Escudero or si Pangilinan. Pero I think kung sino unang piliyon nila, matatapuso na na eh.
1: No.
0: Tapuso na na kay otherwise hindi namin.
1: Okay. So, lastly, Congressman Junjun, the question goes like this nga. Ang pagka-presiding officer ni Senator Sirwin Gatsalian, being a non-lawyer, at whose advantage? Kasi bintaha ini sa prosecution o kon sa depensa, Congressman Junjun?
0: Judge, ang general easy answer would be, of course, kung ano gina matabo, no? Assuming nga may conviction, assuming nga mag-guilty sa ulihi, kung dito ka magtulok, hasta sa punta, of course, i-question sang defense. So, pwede ma-question sang defense. Kaya syempre, I'm sure, si Senator Gatsalian, kilala ko siya, maalam ka tama. Pero of course, lain ang alam mo, lain man ang technical. Let's say engineero eh, diba? Kung engineer, kinilang sa engineer, iniyak kinilang sa abogado. Kung doktor, kinilang sa doktor sa hospital. So, iniya sa korte, kinilang sa abogado. So, kung hindi siya abogado, so sobra siya kaalam, that could be question. It would be in favor. Kung may conviction, it would be in favor sa defense. Pero kung everyday, hindi mo mabalan eh, it could favor, subong aaga. Subong adlaw, don't favor the defense. Depende sa ruling niya. Sa mga, tapos buwas naman, base mag-favor man sa prosecution, kaya hindi siya abogado.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Hindi yan nakabala ng mga nuances, legalities, ang mga, wala siya sa legal discretion para mag-decide sa mga very, very fine lines nga. Basta mabudlay eh. No? Hindi ta mahambal.
1: Oh. In short, sinikon baylo-baylo man ang ila sa presiding officer. Budlay ni, kiti basikon mismo ang decision sa presiding officers. Balang nagabinaylo-baylo. Magka-conflict that will also damage the Senate as an impeachment court.
0: Definitely, ang integrity.
1: Oh.
0: Important.
1: Okay. With that, Congressman Junjun, we do understand may mga ka pa, commitment ka pa. We would like to give you, lastly, mensahe para sa mga Pilipino gabantay sinisubong, labi na ganyan mga constituents mo sa 5th District.
0: Well, this is it na, no? This is it. Amo na istoryahan ta in the past few months. And let's monitor ang mga tao natuhin, especially ang mga Ilonggo. Well, hindi lang ni nga Ilonggo di bilugin ng Pilipinas at bilugin ng kalibutan, nag-alantaw sin eh. And so, subaybayan ta, alantawan ta. And hopefully, no? Hopefully, justice will be served. Kung ano ginman, based on evidence and based on power of the people, which is public opinion as well. So okay. Thank you so much, ha. Salamat gid. Salamat gid, katropang Diyos.
1: Okay. Salamat gid, Congressman Junjun. Good morning and belated happy birthday.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Well, si Congressman Junjun Tupas, former Congressman of the 5th District, sa ato sining interview. Ang ara karon sa center stage, not that much sa depensa kag sa prosecution, kundi at stake diri ang ginatawag nga integrity and credibility of the impeachment court. Kay ti may mga admin matters that they should dispose of. Karon, may mga palamangkutan nun nga dapat i-resolve nila anay. Una, ang green box i-open kung hindi. Kaya why ganit gina-open sa House Committee on Justice and the House of Reps. Number two, ang partiya sa June 3 proceedings now pending before the Supreme Court. Ang question sa constitutionality and legality. And then, ang ibang pagid sining yung mga bagay-bagay pertaining to the flow of the impeachment trial against the Vice President. So, dire karon matakosta, ladies and gentlemen, kon bala ang Senate through the presiding officer sa impeachment court, Senator Sherwin Gatsalian, kaya ya bala panindugan. Pero, hambal ni Congressman Junjun Tupas happens to be a seasoned lawyer and nakaagi lead prosecutor sa Corona impeachment, being a non-lawyer, malitik ulo ni Congressman or ni Senator Sherwin Gatsalian di. In short, sini, posible matapos man gid ang impeachment, pero base maguba ang imahin, ang kredibilidad kag integridad sang Senado, and an impeachment court. Bangon kiti madamo sa mga legal questions or mga dapat desisyonan based on legalities. Tiyamakon mo na ang gintunan sa mga abogado, number one, apat ka tuwig sa prilo. Diba? Pagkatapos mag-proper ikaw, another 4 years. Makuha ka sang bar exam. And that's almost 9 years, almost 10 years. Pariyo sila sang doktor. Di pagkatapos ang iban gani siniga sa lasalapay. As far as ang mga rules are concerned. Sa korte, how much more? This is a different settings. This is already an impeachment court. And we are talking about the second highest officer of the land, the Vice President, nga nakasalang dira karon, and with the battery of lawyers, nga ara man dira, nga nagadepensa sa Vice Presidente, and the battery of lawyers, sa partiya sang prosecution, pagkatapos ang presiding officer is a non-lawyer. Tino parehos na mapadoktor ka sa abogado. Pagkatapos, mapaubra ka sang plano, sang balay mo, sa doktor. Ti ano karon ang manginguwa niya bay? Titi hindi iya abogado si Senator Sherwin Gatsalian mo. Ti pareos na gani, mapadoktor ka, hay may masakit ka. Pagkatapos dito kaya sa engineer mapadoktor, ano risitahan niya ka sang 12 kag 14 nga kabilya, pagkatapos 1, 2, 3 nga misklada sa simento. Mahambal nga ti, okay na si mo ah. Ha? Kung hinigin man siya madisponihan, ubrahan na lang niya pansyon mo. You see, ladies and gentlemen, pagkatapos mahambal nga tikinanglan ko magpa-design obra sa balay. Makadto kay mos doktor. Ha? Hambalo kay mo doktor nga ti disenyuhan ta di daw stethoscope. Ano himuon ta sini daw BP up. Ah. Pagkatapos selling niya ang vibration niya dapat selling niya ang beat should be not more than 75 beat per minute. Ha? But hambalo sa ni ti normal ina nga heartbeat di bla. To with that ladies and gentlemen, dako nga pagpanghangkat ini. Karon ang himuon nila is to adhere to the ruling to the rules nga gin-amend nila sang June 3. Nga ti pwede sila ka-elect anytime sa mga presiding officer. Diba? And most likely, yung standby, Chief Escudero, and number two, Kiko Pangilinan. Pero si Chief daw, adaman pasubong nga magbaton being a presiding officer sa impeachment trial against the Vice President. So, balantayan ini, ladies and gentlemen. May mga question na karon nga, Your Honor, I would like to question that the questions being thrown by my compañero is irrelevant. I would like to strike out that question because that is irrelevant. Di paano mo na karon i-rule abi karon? Paano mo na desisyonan? According to the impeachment rules and according to the court rules or according to ano nga rules and article sang kasuguan ta that etc. and so on and so forth. So that at the very least needs somebody to preside as nga abogado. Diba? Kabudlay. So that's the very challenge right now with the impeachment court having a presiding officer nga non-lawyer. Ito yung bintaya ko na abogado kiti sa ulado nila niya mga procedures, mga litigation processes and procedures. Sa ulado nila ang mga rules and processes without even sometimes opening books. Kiti may mga libro man na tanan. Tikunway kagidya idea karon katropang January, pamangkuton takabi karon. Ano dapat ang timplada sang simento kung mag-ubra ikaw sang flyover, himuon mo running surface? Do you have an idea? Wala. Kinalan pa i-research sa Google pagkatapos i-question na karon sang mga eksperto. No. That is just a Google information. Diba? That's why it could possibly delay the proceedings. Sako ang hambal mo nga, okay, recess anay for 5 minutes sa impeachment court because we need to tackle some administrative matters. Kiti may pending motion nga hindi ma-resolve sa impeachment presiding officer because wala sa idea as to the court processes, as to the proceedings, as to the rules ga dapat i-observe kag i-argue. So that's the disbintaha. Nakita ni Congressman Junjun Tupas. So, nakabutang ang pinakamataas sa tanan karon nga ginabantayan sa tao sa pedestal ang impeachment judges, ang presiding officer. Hindi pwede nga you know the Philippines hindi pwede eh. Ladies and gentlemen, hindi pwede. Pagkatapos pamangkot na pareyos ang kilala tablang mangkuton. What's so funny with my question, sir? Huwag tumuod doon. What's so funny with my question, sir? You know, the Philippines right now is... Latibay. It's already 8:32 in the morning sa ato sining pagparagad sa palatuntunan Bulsay. We'll be back sa dugang sining mga balita kag informasyon. May inom kami anay liwat ni Katropang Generation Santon Plus Gold Gold Coffee Mix. Nakatapos ka na, no? May inom naman ta premium D3 coffee mix eh. Ang kape nga makabulig agud to makalikaw kita sa diabetes. Again, sa mga non-diabetic pero delikado bala nga base kon nagsigisigi bala makadevelop kamo sang insulin resistance, try ninyo ang premium D3 coffee mix kay may vitamin D and vitamin D3 nga makabulig agud to mapunggan nga magka insulin resistance kamo that will and could possibly lead nga magsuffer kamo sa type 2 diabetes. May ara na sa premium D3 mo. So kung medyo conscious ka sa blood sugar level ni mo, premium D3 coffee mix. And then ang Santon Plus Coffee Mix, coffee for all. Amo niyang kinanglanon ta para ma-activate aton brain function kay may lecithin. Kinanglanon ta para makalikaw kita sa mga hormonal imbalance symptoms katulad sa mga kababaihan abnormal ng menstruation, bata pa. Ha? Pareho sabi makalikaw ang mga lalaki nga kung mag-edad, maghubag ang prostate kay bastante size of lavone, ang Santon Plus Coffee Mix. Pwede kayo nung pati mga kabataan na. Mabakal sa sukin nyo sa mga butika kag pharmacy, malapit sa inyo lugar, kag sa clinic available rin sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, at tubang sa Midtown Hotel. Libre dere ang konsultasyon. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 8:34 in the morning.
3: XFM. XFM.
4: Yes to health.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaan ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
6: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
3: The secret of health.
6: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
9: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
6: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Santon Plus
4: Plus Coffee Mix.
11: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: The secret of health.
6: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyon ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napaka-healthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
6: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Yes, to help.
14: XFM.
15: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
16: More happiness.
15: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
20: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
20: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
22: Bili na!
20: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
23: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
24: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
25: Santon Gold Herbal Tea,
24: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
25: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Happy!
28: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Ooh, wow, guapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
31: Ha?
30: Oh, ma? Ikaw na?
31: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
30: Clear Skin Herbal Soap?
31: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
30: Hala, tingala ko naghuben ka.
31: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mug Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mangko sina ha?
31: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit, diriyo.
31: Ah, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sanfon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sanfon Vitamin C.
7: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Sanzone and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ira Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ando pa salamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon nga nadab-an nga 3,000 pesos kas. Gani, kamo mag-intra man sa Sanzone kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sanzone and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sanzone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sanzone Gold Coffee Mix. Sanzone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Get ready, Cebu!
12: The biggest and most colorful running event of the year is here.
11: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
12: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
11: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
12: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
11: For online registration, message message Weezer on Facebook or visit Weezer.ph.
12: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
11: Weezer's Color Run 2026. Run, celebrate, win!

0: Madayat na kubuwas ah.
1: XFM.
2: Patroma mo!
3: Exciting!
1: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero. Taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan nami gin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Happy
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
1: XFM.
2: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:53. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Good morning, Anay, kay Glenn Amoroso. Thank you for listening. Sa kay Rhea Lial. Ray, good morning kag sa tanan sa ring pamilya Lial dari sa Niway, kag Lambunaw. And the rest of the Fuerza Azul team. Bullseye. And by the way, congratulations. Kiti, sa Saturday, may... ETS Grand Reunion ang Haniway National Comprehensive High School, no? Sa kay Ma'am Aloha Buayko, good morning sa linyan. Thank you for listening, Ma'am. Sinaya saying good morning sa kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizona Ramen, sa kay Ma'am Idna Puray, kag Mr. Jigo Puray, good morning. And also good morning kay Sherwin Marco Wee. Sa kay Angelo de Monteverde, thank you for listening, there is XFM. And also, sa kay Jan Lianora. Silingya, pag-greet lang, happy birthday sa lead pastor sang JCLGIM, Iloilo Light Up Christian Church, kay Pastor Julie de Luviar. Shout out man sa church mate ko, kay Isabel de Luviar, kay Jose de Luviar, kay Kevin Clint David, kag kay Trixie Villegas. Good morning, alin sa kay Jan Lianora. It's already 8:54, sa ato sa ring pagparagad sa partiya sa impeachment against the Vice President at around 2 or 3 o'clock this afternoon. Stay tuned, there is XFM, sa ato sa ring live coverage.
1: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Bantayan ta diri mga abyan o nasa tanan panghimulsuhan ta kung ano ang mangin proceedings kay ma-highlight ini karon ang mangin move o kunhulag pa the way nila i-handle ang impeachment trial ang nakabutang karon sa pedestal kaginabantayan among aton sa ring mga senador nga they will be constituting themselves as an impeachment court and they will be serving as an impeachment prosecutors. They will be addressed as senator judges sa impeachment proceedings. Ang kinalain lang subong impeachment compare mo sa mga previous impeachments bangod kay subong gamay lang abogado. Pila lang kabilog na abogado man, Senator Kiko Pangilinan, Senator Chis Escudero, Senator Dante Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano. Amo na ning mga abogado, the rest, ladies and gentlemen, mga non-lawyers, tihampang niya karon ka mga abogado. Amo ni ganing, in order for us to fully understand sa mga processes and proceedings, we need lawyers to interpret. Kag we need lawyers sa pagpasanag sa aton. Just like sa nginimo ni Congressman and former 5th District Congressman and anay lead prosecutor sa Corona impeachment, former Congressman Neil Junjun Tupas. It's 8:56 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. But kung tanawon naton sa pangkabirugan, pamangkot siya niti ano magaransyaya sang kada Pinoy siya ni Dati, wala eh. Ha? Ang garansya ta dari, wala. Actuality, it cannot change sang sitwasyon ta. Ang laban-laban mabinipisyuhan siya ni, kung may impeach ang Vice President, ang makontra sa iya in the 2028 elections, wala na. Kita ya manug panilag, manug bantay na lang gid sa sitwasyon yun isubong and be ready. Ang aton ko galingon, i-ready ta for the possibilities. Anong posibilidad? Kung hindi may impeach ang Vice Presidente, he will be the front runner sa pagdalagan sa presidential elections. Kung may impeach man gid siya, bao basi kung may batalya legal niya kagmagamu bala. We don't understand damo man sang mga supporter sang Vice Presidente. We cannot read and foresee sa ila sining mga courses of actions anong himuon nila. You know, ang worst case scenario sini ladies and gentlemen, we don't want to be an alarmist kag magtublag sang orderly situation naton dali sa Pilipinas. What if the Vice President hold up karon sa Senado? May mga hold up lang. Hindi nga hold up, gin-hold up pa. Kundi magpabilin na karon sa Senado, kung mga hambal nga, I'm making myself available. Pagkatapos may magmasap nga tao na karon. That's one scenario. Nga laban-laban gina-foresee ini sa security forces. sang PNP kag sang AFP. Diba? Kiti may mga supporters ng vice presidente sa mga senador mo. Diba? Even though nga tiara sa minoriya, pero may mga supporters na siya. You see, ladies and gentlemen, kahit hindi masulong Malacanang, niya ting sinadoy mo on, tabi nga alam Malacanang, we don't want to sound alarmist. Hindi man natin gusto nga matublag ang orderly situation ta kag ang peaceful nga senaryo ta nga may ara kita subong. Diba? That's why, ladies and gentlemen, balantayan. Ini, ladies and gentlemen, ang Supreme Court Chief Justice at the time, nga si Renato Corona, Y2S ang mass-based. Y2S ang supporters ka damo. Ang supporters ka nag-upod kay Corona at the time. Ang mga supporters sa mga politiko. Nga ara, naga-upod iya sa kausa ni Corona. This time, Sara Duterte has the solid south. Kona mga Marcoses may solid north. Ang mga Dutertes may solid south. Tinakakagat pa iya sa Visayas. Amo na, ladies and gentlemen, ang kinalain. Ngati, hindi naton ma-foresee, hindi naton sinay ma-hibaluan kung ano mga da-ilihok kag-himuon sa mga supporters ni Vice President Sara Duterte. Kay kung may liki lang da karon kag may mga matabo lang yas impeachment trial. Nga makita na being biased against the Vice President. Hindi ta mapulong yung pinsar sa Vice Presidente. Hindi ta mapulong pinsar sa mga supporters sa Vice Presidente. May mga loyal pa man nga mga tao even sa military kag pulis sa mga Duterte. We cannot deny that. Amo na ka-sensitibo karon ang sitwasyon. Again, we don't want nga mangin alarmist. Kita sounds like an alarmist. Or we don't want also nga pakulbaan kamo. Makulbaan kita. Ha? Kay in this case, dapat panumdumon sa tanan, labi na gid ang mga involved there is impeachment trial, nga tiway man gani, ti may mahatag ni nga kayuhan para sa aton mo, mga ordinaryo, nga mga pumuluyo. Ang mahatag niya sini, sa bilog sini nga gobyerno, kahuyanan lang gid. Look what happened to the president. Look what happened to you si Claire Castro sa magbisita sila to sa Canada. Nahuyan sila. Nangayo tabang si you si Claire Castro dito sa mga Canadian police kaya nag-escort sa iya kag sa presidente because siya binulabog sa mga protesters. Hinabalan niya ang pangit mo. Diba? Lauay si mo. Sa punto nga muna, di president, hinabalan niya magnanakaw, corrupt, alis ka dyan, resign. Mambal nga ti kabastos, no? Sa ginimo sa mga protesters. Bastos tuod. Pero ang pamangkot sini is, ang managakinabo the way the government and the administration is handling right now sa pagpamuno ni President Bongbong Marcos, why ay han nga daw ginbastos man kita? Because we need some swift justice. Labi na gid sa corruption. Diin ang swift justice da. Because even the president is now accused nga may involvement mandira. You see, ladies and gentlemen, it's already 9:01. Sato sa ninyo pagparagat. So mga balantayan ini, tanan niya mga nagakainabo karon dari sa aton sa Pilipinas. Doon natakaan na kita actually sa mga katulad sinimo, na tila di man ang aton sininga paginawaan mo. Umpisa kita sa tatay, kay Makuy. Di ba nag-end sa People Power? Ginsunda ni Marco ni Irap nag-ed sa People Power 2. Ti during the time of Aquino, dumduman nyo tong adamo sa mga kudita nga nagkinabo headed by then nakaagi senador Colonel at the time Gringo Unasan kag ama grupo niya sa kagamu kag kagarut giyak natin sa Pilipinas. And right now, ladies and gentlemen, ara sa center stage ang Pilipinas international community. Doon na sa pawan tapaganing problema dito sa Iran, ang giyera sang Iran sa Israel kag Estados Unidos. Ara sa center stage, ang natabo nga pag-hikl, ang pag-singgitan sa mga protesters against the BBM dito sa Canada. ang ilaman sini nga pagsinggitan. Pangit kap to that extent sa kay Jose Claire Castro na butang sa center stage ang Pinas. Gina-question karon, bakit kung sa Tagalog pa, bakit ginagawa na mga OFWs ha, ang ganitong mga gawain sa kanilang presidente? Ti kundi ma-research ikaw kung dito kag-star si Ban Pungsod. Sali niya, ganito pala. This is it. Ha? Philippines right now is being confronted by one of the biggest problems. And it is still corruption. Ah. Pagkatapos i-research mo pagid, Marcos, the father, ha? Was thrown out to Malacanang because of issue of, well, halin sa militarisasyon, pagkanto also sa corruption. You see? And right now, ti mangin record holder man si President BBM, binaligya ta ang hydroelectric plant. Binaligya ta ang NAIA terminal, ano ganinang binaligya, terminal 2, terminal 4, binaligya. Binaligya ta pagid ang pila ka tonelada nga gold bars. Amo nang hambal nila nga tanawaan nyo binang taboy-taboy da ba si kung pwede baligyan na halungigid ba si baligya presidente na. It's 9:04 sa ato sa nga pagparagat. Good morning again sa kay Ma'am Ina Puray, kay Mr. Jigo Puray, kay Christine. Ha? Good morning to all. Kag sir, katropan Josel, maulan nun nga aga sa Hong Kong. Ah, gaulan to subong sa Hong Kong. Diri nagagum-guum lang sa Pilipinas eh. Kag diri sa Iloilo. Sa kay Nick Espinosa, good morning. Thank you for listening. Sa kay Randy Archaga Santisas, good morning. Sa kay Ariel Lalata, also good morning. Kay Mr. Paterno Sitar Paklibar III, niya good morning katropan Josel. Kay katropa Romel, shout out lang sa Paklibar kag sa Nyunti family sa barangay Alegre Uton. God bless you. Salamat yid. Sa kay Ma'am Lucille Capio, good morning. And thank you for listening diri sa XFM. Dara man na siya sa Hong Kong. Daw manog going home dun si Ma'am Lucille Capio eh. Alas 9:05 sa ato sa ring pagparagad. So, diri kita na si Iban pagin sa ring mga issues. Actually, pasiplatan ta lang ni ha. May natabo dito iya sa Zamboanga. Actually, natabo ini sakop ini sang Zamboanga del Sur. Duha ka pulis na ring involved. Pinatay sang kabaro niya ang upod niya man niya assigned sa Mobile Force Company, Second Provincial Mobile Force Company dito sa Zamboanga del Sur. Kay balo kamo kun anong rason? Ang pulis nga suspitsado lulong sa utang. Diba si Sugal naman eh? Kay ang natabo, upod sila nga nag-process ang loan nila. Ang biktima dere, si Police Corporal Armayo Unab Hornadal, assigned sa Second Provincial Mobile Group Company. Ang suspitsado, Police Staff Sergeant Archie Silod Bazan. Ini siya, assigned niya sa Margo sa Tubig Municipal Police Station sa Sambo del Sur, Zamboanga del Sur. Upon sila nag-process sang loan. Pero ining suspect nga si Staff Sergeant Archie Silod Bazan, damo kuno utang. Ti pag-process nila loan, nauna release ang kwarta nga gin-loan 200,000 ni Corporal Armayo Unab Hornadal. While on their way home, papauli na ang duha, upod sila, kiti upod sila ng process, sustiniro kasuspek yung biktima, ha? Kagkinuha ang 200,000 nga proceed sa loan ni Police Corporal Armijo Unab Hornadal. Ti patay si Corporal Hornadal. While ang suspect ara karon sa Dumalinaw Municipal Police Station sa Sambo del Sur facing sang kaso sining robbery with homicide. Could you imagine that, ladies and gentlemen? Nga nagakautangan ni sila man. Ang iban sining gakautangan bangod sang online gambling halin sa isabong pagkadto iya sa iskater. May ti ang hambal bala kagabi may istorya kita sinimo. gampang sa kono online game. Te karon kay nagapaldo-paldo doon. Siya pustahit dako. Siya daw gapaldo doon. Pinustahan na ti dako. Ah, nalulong, nalulong, nalulong. Ang daog na, napierde pa. Ang kapital, ya pierde pagid. Nagpalod pagid, pierde pagid. Katululo, ya hinulsusuloy niya. Tanigin, withdraw ko na lang. Ah, amo ng problema, ladies and gentlemen, sa sugal. Malulong, malulong ka sa sugal. Amo ng hambal nila nga. Ah, sila niya, thank you, scatter. E nagkamotor ako. Pero alam nyo, nung una, mayroon akong pick-up. Diba? Thank you, scatter. May electric fan na ako. Kasi ibinenta ko na yung aircon ko. Kay pierde sa scatter. Ha? Could you imagine that, ladies and gentlemen? Amo nang ka-impulsive kita eh. Amo na ka-tawag dato sila daw.

asawa ya. Oh. You see, ladies and gentlemen, so amo ning natabo, yes, policeman dito sa Sambo del Sur. Ti masubo nga classic sitwasyon ini that it should be acted upon sa liderato guro sa PNP. The fact and also EFP, di ba? Oh. Ano ba kikatawa sa sitwasyon? May chimpo pa mag-scatter yung police. May chimpo pa mag-scatter yung EFP members. Prokon sako gani inkwentro, sako gani may ambush, sako gani sa obligasyon nila. Hindi nakadumdum guro mag-scatter, ah. Hindi nakadumdum guro sa online games, ah. Amo ng problema. Kasi the way we look at it, tama katawhay subong ang police. Amo na sa masami, bala nung hambal sang civilian hao. Si grabe man sila niyang klase, kubray mo, no? Tawhay kapas police ba? No. Alas 9, Jess, sato sa ringa pagparagad. Speaking about police, iniga kinanglan police action na natabo sa barangay Salngan, Pasay City. Ano natabo yung sa barangay Salngan, Pasay City? Mag-asawa, tiniro, patay. Budo ikaw na lang maluoy sini, ladies and gentlemen. Pila edad sa lalaki, 82 anyos. Gasakit na ng balikawang niya ka ubra at 82 years old. Ang iban sini, may sungkod ran. Ang iban may baston dun. Hindi din kapanaw itadlang. Kaya nga, sakit din ang tuhod, sakit din ang hawak. Hindi na kairob la. Pero kung sa umaka, pagsik pa ni sila. Bangon kiti ersisyado, iti sa umato kung mag, may kantuan ka, mapanaw kagin mo, malakat kagin mo. Oh, tinatabo, ang mag-asawa, kay Star, hayob-hayob mala ng balay. Kita nyo ning balay nga, amo nang hambal nila, without discrimination, ha? Mayo pagani ng balay-balay kung kaysa kaiban nga mga ranon nga may ido mo. Simentado pa ang salog. Pagkatapos nagka-grills pang iya palibot. Diba? Tapos nakasecure pa, ulan kag init. Pero ang mag-asawa ni, balay nila tanawan yung laging tagpi-tagpi. Tawag sa umasin ni, eh. Anong tawag sini sa umahaw? Ha? Balay-balay. Hindi ni kabalay, ha? Kubo-kubo. Kubo. Or balay-balay. Kaging tagpi-tagpi. May sin, may kawayan, may plastic nga, tawag nato sini trapal. Nga ginipit-ipit lang gid para may tulugan lang hindi mabasa bla sa ulan kag hindi man ma direktahan init sang adlaw bla ang mag-asawa dito sa barangay Salngan, Pasay City. Ambot kon si Noya utok pulbura nga nagpatay sa mag-asawa. Ano gid ang sala sa mag-asawa haw? Amo na dako nga pala mangutanon. Ano ang motibo kung nga ginpatay ang mag-asawa? Pinadulungan ini sang patrol kapon with katropang Mario Hilongo, katropang Jansen Crisostomo, with our interns from West Visayas State University College of Mass Communications. Hibalon tabi ang investigasyon sini sa ato sini mga katropa reporters. Number one, dari nga gusto nato ni determine ano gid ang sala sa mag-asawa, gahulid sa nagahuray ad mo, ha? Sa atubang sa ila sini nga balay. Ang balay pabalangan nakahayaw lang siguro mga duha kapi, magambal ka duha kapi, mga 2 feet. Tapos ang iya sini nga haligi, ahay. Ano malani kahoy kag kawayan nga ginbutangan man lang sang busalog bala, kag tinungtong nang salog kag butangan man sang salog-salog da para nga well, may tulugan sila. Oh. Ti ang balay-bala ning kubo-kubo or payag-payag nga one room fits all sa sikwayan mo ara dang tiligangan. Pagkatapos ang sugpon niya kalanaan. And then ara man da ang inyo hiligdaan. One room fits all. Ti amo ni ka pigado man ang pagsinalayo sa mag-asawa. Ti sino pa bima run after sa ilaman? Sino pa mahingabot sa ilas ini? Sa mo ni nga plastada? Abebebe, check tabis ka tropang Mario. Sa follow-up report, may kang tanan sini. Gusto na ton, una may intindihan. Nga ang naging hingabot ka ng mga asawa. Nga doagin sila ginpatay. Bana kag-asawa. Yun o kundi ng igo. Ang bana din nga ni igo. Ito sa ulo, sa likod. Lapos sa iyasining front nga bagul. Oh, Diyos ko. Ano, ayimbot na lang. At 82 year old,
amuhon mo gid sini.

0: Tiyang isa ginatanaw, basit tripping lang. Nga na ano nag ano na, natulen sang mga suspek or suspitsados ni Hao? Ha? Nakatulon 1 terabyte? Aha. Ini mga termino na gamit tabla kon makatira kabla 1G, 1 terabyte. Oh, ano, lulong sa ilim nun or lulong sa druga naghimo sini? Kiti, hindi mo matungkad mo. 82 anyos na mo, Diyos ko. Ha? Patiran mo ning tili at tumba ni mga tigulangan niya. Nga tiruhon yun na kagpatyo na haw. Check tabing follow-up report sini with katropang Mario Hilongo. Kay ginpadulungan nila ini sa Pasig City. At sini nga pagparagid na dulong sinyo sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Ultimate trial times like this, pabaylo-baylo aton klima, lawas tagabatsyag, kinanglan sustintuhan ta sang mga pagkaon nga masustansya or if not, food supplementation katulad sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C para hindi kita magmasakit sang malala. Sa follow-up report with katropang Mario Hilongo. Dol, sa report, please proceed.
1: Blanco sa gihapon ang Pasig City Police as to sa identity sa mga suspects nga nagpatay sa mag-asawa nga nasapuan kahapon sang aga sa gwa sang ilang balay nga nagkulob kag ang isa nagahurayad katropang Josel. Ang mga biktima, ginkilalang amusanday Rofo Sobrido, 84 years old. May pilas ini siya sa iyang likod, sa lumo niya, nga parte sa iyalawas. Kag ang iya asawa, nga ginkilala kay Arcelia Sobrido, 63 years old, nga may pilas sa iya siling ulo. Ang intran sang pilas sa katropang Josel base sa iya siling pakaisa ara sa iyang dungan-dungan naglapos ang bala sa iya nga piyak nga dungan-dungan katropang Josel. Ang mag-asawa katropang Josel nag-istar kag nagatalauma sang ila siling uma dira sa Barangay Salngan sa siyudad sang Pasi. Ang lugar katropang Josel, para ma-picture out sa aton sa mga tagpalamati ang natabuan sang insidente, ang ila sa balay na tungan sa tungagin sang kampo katropang Josel, napalibutan sang kampo.
0: Pagamal ka kampo, tubo na katropang
1: yes,
0: Mario.
1: Halin ikaw sa main road sang Barangay Salngan, maagi ikaw sa tunga sang katubuhan, siguro pagbulubanta na ton, mga 1 kilometer, halin sa main road, pakadto dito sa ila sining lugar. Ginbilin lang ganit namon kahapon ang patrol sa may dalan sa sagwa kang naglakat kami, nag-agi kami sa kampuhan, mga halin ka sa gindulugan sa salakyan, malakat ka pa, maagi ka sa tunga sang kampo.
0: Ah, may paranawon pa doon.
1: Oo, may ara sang lalakton ka. Siguro mga dira sa mga tunga sa kilometro katropang Josel. Ang ginalakat pa namon, no? Pakadto sa ila siling balay. Pag-abot sa balay nila katropang Josel, ang sitwasyon sa ila siling lugar, may duha ka structure. Kung makita mo ang balay nga dako, amo na ang balay nga ila ginaistaran, ginatulugan. Kag pagkatapos, may isa ka magamay nga kamalig nga amo ni ang ginaistakan sang ila siling nga mga produkto nga mga palay.
0: Ining may daig ka tropa Mario, kung sa din dira humaplak ang mag-asawa, amo ning main nila nga balay?
1: Yes, amo nang balay
0: at
1: nila.
0: Ayob-ayob malan, payag-payag malan, tinagpi-tagpi malan ang
1: panibot. Made of light materials ka tropa Josel, kung lang taon mo napalibutan gani isang scene, tapos kawayan, ang ila sa ring kumakita mo sa ibabaw ang ila sa ring balay, ang ilang may kwarto nga gamay nga dira nagatulog sa salog ang mag-asawa, and then ang sala nila dira managaservice sila nga nagakaon nagagawi katupad yosan. Pagsaka mo may lamisa, may pulungkuan, kag dira man may ang ilang nga dapog nga nagadigamo sila dira man sa nagakaon. So, typical gyud nga balay sa umabala.
0: Kulang-kulang na balon mo, one room fits all.
1: Yes, amo na ang exact nga description sang ila sa nga balay katropan Josel.
0: Sikwayan mo dapog.
1: Yes.
0: Tapos dira man sa tambilang kadapog ang kalanan.
1: Oo.
0: Tapos may kwarto lang gin kolokombinar para nga daw may privacy man sila magtulog. Yes.
1: Kung magsaka ka tuloy katropang Josel, kung makita mo ang balay sa pasteide gadi katropang January, ang balay nga na pagsaka mo sa atangan sang ilang balay, ang ilang hagdan is kawayan eh. Pagsaka mo pagsulod mo gid katropang Josel sa left side niya may gamay nga kwarto. Ang kwarto halos daw kitaon man gani katropang Josel kung magtamua ka sa idalom bala. Kay guba na ang dingding. Pagkatapos kung diretsuhon mo ang right side niya sa pinaka ka kanto gid ara ang ilang adapog. And then may isa ka may mga stacks ang sinako sang humay katropang Josel. Pero ining palibot nga kampo katropan Josel, sa tunga gini sila mo, sa palibot ni nga kampo, ang nagapanagiya sina ti isa man kakilala nga pamilya sa siyudad sang Pasay, ang mga ginatalauman nila nga talamnan, amula na ang ilaya nga property.
0: Bali...
1: Natungan ginya sila.
0: Guay siniga, gapangarkila or tinawo sila?
1: Ilagid niya. Ang aging panubli isang ila sa ilang mga katigulangan.
0: Humayan ining...
1: Humayan, yes.
0: Okay. Dindampi diri katropa Mario?
1: Ang sa palibot na nga mga...
0: Ilagid niya.
1: Ila na.
0: Ako na mo sa pihak yan ni ning nag-green sa gwa sang kakahuyan. Ano na talamnanan?
1: Oo. Katropang Josel, katropang January, base kung makuha mo akong cellphone, kay forward ko bala ang aton nga video, bala nga gin video ta ang palibot, katropang Josel.
0: Mm-hmm.
1: Pero dire kita, katropang Josel, sa natabo nga insidente kahapon. Nasapuan sang asawa, sang pakaisa nila, nga amo ang una ni nakahibalo nga may sang insidente nga nagresponder dito ang asawa ni Alberto Sobredo amo ning una nga nakasapo sang bangkay sang mag-asawa nga si Rofo kag Arcelia Sobredo. Ang sitwasyon sang bangkay pag-abot sang asawa ni Alberto Sobredo, ang babaye ara sa atangan sang ano ni sang hagdan sa idalom na gahapa. Ang lalaki, katropang Josel, nagaipingay ang ulo nila nga duwa daway gani magatunga sa dupa or pila ka metros lang ang distansya.
0: Ini katropa Mario, portahan kitaon man, no?
1: Yes.
0: Mayor lang portahan.
1: Oo.
0: Ang ari di sa tupad sang hagdanan, isa, duwa, tatlo. Tatlo kalintang hagdan. Babayi ni o kunang lalaki?
1: Babayi.
0: Ang babayi. Ang lalaki, ari di sa ulunahan niya.
1: Yes. Mga nagatabuay ang ilang ulo, katropan Josel.
0: Oo.
1: Amo ng sitwasyon sang...
0: Baling plastadan lang, ulo sa ulo, ha?
1: Ulo sa ulo, yes.
0: Okay. Correct.
1: Ulo sa ulo. Pagkatapos, ang babayi may pilas sa ulo. Tapos, ang lalaki nga nagakaya may pilas sa likod. Amo na ang ilasining sitwasyon. Pero ang... ano ni ang hagdan nga kawayan ginkuha na nakatropan Josel. Why na kay hindi isla siguro gusto nga pasakaan to kahapon kay tuyo kung tani namon kahapon nga magsaka kag makita pagid ang sa naibabaw nga parte sang balay. Pero ginkuha na ang hagdan, that is why nga why na kami nagsaka gito kahapon, nag-attempa nga magsaka dito kahapon. Ang background katropan Josel sa mag-asawa, duwala ni sila nagapangabuhi da sa balay, nagatalauma sang ila sa ring propiedad nga lupa, nagatanom sang humay. Kayang ila tatlo ka mga kabataan, lunsay na may pangabuhi. Way nag-a-star sa ila sa ring poder. Ang kamagulangan nga bata niya at usubong sa abroad, manugpauli sa Biyernes.
0: Pigadong pangabuhi nila, katropa Mario mag-asawa, pero ang kabataan nila nakaplastar.
1: Kung pamatian naton ang explanation sang tiyo. Ang isaya ka bata ato sa abroad kag nakaschedule ka magpauli sa Biyernes. Ang duwa niya ka bata, according sa kay Alberto Sobredo, nga nakapamana sa taga Haniway, Badyangan na area, no? Dito nagapauli. So ang isaya lang ka bata, dira nagapauli abi sa may siyudad sang Pasay pero malayo man. Katropan Josel. Una kahapon nga nag-responder si Alberto Sobredo. Si Alberto Sobredo, ang ila sila nga balay mga
0: si Alberto Uto ni Rufus
1: pakaisa.
0: Ah, pakaisa.
1: Pakaisa.
0: Okay.
1: Si Alberto Sobredo pakaisaya nga ang ila sila nga balay mga siguro mga ginabalubanta 200 to 300 meters away halin sa balay nga tabuan sa nga insidente. So no, sa kay Alberto Sobredo sa interview naton nga at around 9 o'clock sang gabi ang iya nga bata nakabati sang asod-asod nga lupok.
0: Alas 9 ha?
1: Oo, sa gabi.
0: Mm.
1: And waya man tog in mind nga ang lupok dito naghalin kay hindi nila ma-determine kung diin gid katupan Diyos mo
0: kay medyo may distansa ang ila
1: yes,
0: balay.
1: Oo, kay mga 200 to 300 tung gabi na katupan Diyos kung gabi na mabatian mo maglupok hindi mo mabatian mo pero hindi mo ma-determine kung diin gid nga parte
0: pero kalabot na din ang kuryente man sila katupan
1: may kuryente katupan Diyos
0: galing kita yung suga sina aralas balay.
1: Oo.
0: Way suga sa dalan
1: yes
0: no.
1: Way ko gani katalupangod kung may suga sila katupan Diyos pero nakita ko to may linya sang kuryente kahapon katupan Diyos siling ni Alberto nga pakaisa siling niya nakabati ang iya siling nga bata sang sunod-sunod nga lupok pero why man to nila nga ginmind kay permi mas lang kuno kabati abi sang lupok na katupan Diyosel eh sa lugar ang personalidad sang mag-asawa nga si Rofo kag Arcelia Sobredo wala din sila sa record sa barangay. Kung may magkanto kuno da sa ila ginakomodar nila kung kakilala nila bisan di pa gani kakilala nila ginaakomodar nila pilagi sa ginaihawan pasang manok
0: tama ng typical nga yes. Paminatasan sa umadol mo
1: ang akomodasyon bala.
0: Oo.
1: So amo na ang
0: pero sino permi kakanto dira may mga bisita silang hindi kilala sang pakaisabi ni Rufus
1: ati sari-sari man kung kisa may ti pero sina nga may mga nagaobrada katupan Josel sa kampo kung magkadto da ginakomodar Manila.
0: Mm-hmm.
1: Ang palibot na kampo na mo ti may mga nagatrabaho da
0: pero ang kampo ila man eh
1: hindi
0: ila ya hindi. Ang
1: talamnan lang
0: pero lapad-lapad magawa ng
1: talamnan lapad man katupan Josel purbulubanta naton giro mga ano man mga duwa man siguro kay hektarya or tatlo
0: dako man katropa Mario
1: may fish pond ni sila katropan Josel mo na gusto mo mag
0: tiway galilibog ning asawa kon sa pagkaon ng katropa Mario
1: sa pagkaon way problema gid katropan Josel.
0: Oh.
1: Ti ang paka-isa niya nga si Alberto Sobredo nga una kahapon nga nag-abot dito sa mabalitaan nga ang iya nga paka-isa nga si Rofo kag si Arcelia Sobredo nasapuan nga patay dito ka nagkadto siya sa lugar nakita niya kung ano ang sitwasyon sang adwa katropan Josel. Ari ang interview naton sa kay Alberto Sobredo ang pakaisa ni Rofo Sobredo nga una kahapon nga nagresponder pagkatapos nga nabalitaan nga nasapuan nga patay ang mag-asawa. Subong po naton si Alberto Sobredo. Sir, ano mo ang mga biktima?
2: Pamilya.
1: Paano mo nga nangin pamilya?
2: Isang kapilido lang kami.
1: Mag-ano?
2: Magpakaisa.
1: Magpakaisa.
2: Oo.
1: Sa babae kung sa lalaki?
2: Sa lalaki.
1: Sa lalaki. Okay. Bali, ang nanay nyo mag-utod?
2: Ang tatay.
1: Ang tatay?
2: Oo.
1: Okay. Anong natabuogid kay ina, sir?
2: Adlaw lumataka na agto di kay ina. Kung huwag kagto akang asawa, di huwag gani man inga amodasan da na patay.
1: Ano oras na nasapuan kay ina?
2: Mga lasiti.
1: Sinong upod nila di sa sininga balay?
2: Darwala sanda.
1: Ang mag-asawa nga?
2: Mag-asawa lang.
1: Anong ngalan nila ganis nila?
2: Si Arcelia ang baye. Ang laki si Rofo.
1: Sobredo?
2: Sobredo.
1: Okay. Dugay na ni sila nag-start sa sininga lugar?
2: Dugay na.
1: Mga pila na katuig?
2: Sobrado 20.
1: Ang duta nga ni nga ginatindugan sang ilabalay kay sinoni?
2: Luti da.
1: Ilagi ni?
2: Oo.
1: Dobi
2: lang humlat nanda.
1: Ining luti lang.
2: Oh.
1: Pero ining mga katubuhan niya sa palibot.
2: Anaka Prince.
1: Hindi nila.
2: Hindi.
1: So bali agsa ano sila agsa dor nande?
2: Hindi, tramnan landa.
1: Talamnan na ila.
2: Humayan lang.
1: Okay. Ano ang pagkabalo mo sa natabo ni sa ila kay inasang aga nga nasapuan na sila?
2: Tinagagtoy asawa ko di ay madulong ka kwarta. ay ginpadaraan ka bata na nga ipahilot na. Ti karon pag abot na di, nakita na ibayi gahapa. Ti way da ka diretso, nagbalik ta na, kag manugid tok na kan. Ti nagagtutamon.
1: Ang bata, na-mention mong bata, ya may ginpadala nga kwarta, nga din niyang mga kabataan niyo?
2: Saniway.
1: Why did you get tinerya? Why? Ilan ka binog bata nila?
2: Tatlo.
1: So ang tatlo na kabata, why di sa poder nila?
2: Why?
1: Okay. So ginpadalaan sila sa kwarta para kung tani
2: ipahilot.
1: Ipahilot.
2: Kag ibakal ka bulong? Bulong na.
1: Ano may mga, may balatian sila o?
2: Ti may ang laki, kinahapo da.
1: Kasan
2: ang baye, nahulog da sagdan.
1: Okay.
2: Ti ipahilot da kabata na. Ti karon pag abot ka asawa ko, kita na yung baye gahapa dun. Patay dun.
1: Diin ang babae nagahapa?
2: Sa kuan kahagdan. Tupad kahagdan.
1: Sa tangan kinsa ng hagdan. Ang
2: sa,
1: lalaki?
2: Sa lupa.
1: Ang lalaki?
2: Sa unahan na lang.
1: Mga ano kalayoon ang distansya halin sa...
2: Mga isa kadupa.
1: Isa lang kadupa.
2: Oo.
1: Ang lalaki, hambal, ang babae, hambal mo gahapa, no?
2: Oo.
1: Ang lalaki?
2: Gakaya.
1: Gakaya siya?
2: Oo.
1: Okay. Pero kasan o katapusan yung nagkitanay o nagkanto di sa ila?
2: Si asawahan nagkanto di kang nagligad ng adlaw.
1: Anong adlaw to?
2: Wala ko kumaan kung anong adlaw.
1: Okay.
2: Pe ako taka buhay doon nga wala ko kanto di. Kaya ti masakat taka sobra.
1: Layo diya inyo balay?
2: Mas baka. May kuwayan yan.
1: So ikaw ya bihira ka lang di talagsa ka lang nagkanto. Pero si misis mo permi di agakanto. Okay, tapos?
2: Tapos, nag-abot mo lang magad na. Katong Bernis ti hapon.
1: Umagad ni?
2: Ropo.
1: Sang...
2: Itong nakayelo.
1: Oo, okay.
2: Tiyan mo mladakang naman an.
1: Pero bilang pakaisa, ano ang pagkakilala mo ni sa mga napatay, sa mag-asawangan ni?
2: Why that contra? Mabuot na sandang duha.
1: May nasugid sila abi nga problema sa inyo, no? Kaya daw misis mo permi ang nagkadto di.
2: Kagang asawa na permi kagto sa balay, gatawag sa lang mga bata na.
1: Oo. May nasugid abi sa inyo si ang asawa?
2: Why man?
1: May problema.
2: Ti why mati problema nga gin... Why mati istorya nga ginsugid sa balay? Why? Kaya daw why ka matbulun ka ng dagid ah?
1: Ti why man kontra?
2: Why man?
1: Pilas. Mga pilas yan, nakita nyo kayo na?
2: Ang pilas?
1: Oo, ang pilas.
2: Sa ulo, ang bayi?
1: Ang babayi.
2: Oo. Oo.
1: Ang pilas niya, anong klase ng pilas to?
2: Bahala ka, pero, pusil.
1: Oo. Pila ka bilog pilas niya?
2: Isa.
1: Isa lang, ulo?
2: Ulo, pailapos.
1: Sa diin ang lapos?
2: Sa piyakman eh. Diya ni Igo.
1: Diin ang entrance sa...
2: Diya. Ang lapos, diya.
1: Sa dungan-dungan?
2: Oo. Oo.
1: Sa walang dungan-dungan, lapos sa too. Oo, isa lang pilas. Ang lalaki?
2: Sa likod.
1: Likod.
2: Sa lumo.
1: Sa lumo. May lapos?
2: Wala maman. Eh, iti may pilas diya ho.
1: Sa basic iyan,
2: lapos man to.
1: Sa iya din nga...
2: Kiray.
1: Isa lang. Wala na. Iti lapit malanding balay niyo, Choy. May nabatian ka mong...
2: Nabatian ka agot ko ka gabi, duha ka lupok. Pero wala maman, ikon diin dapit. Eh, iti termim lang may lupok mo.
1: Mga ano oras to?
2: Mga alas 9.
1: Alas 9 kagabi?
2: Oo. Oh.
1: Pagkabati nyo isang lupok, pagkabati isang bata mo nga may lupok.
2: Why mata na manugid nga mo dyan may nabatian ng lupok? Ti akan why makukabati, ay tigay nam tamo sa balay.
1: So bata mo lang nakabati ya?
2: Oo.
1: Pero ano oras na siya nagpanugid sa imo?
2: Kainang aga lang.
1: Kainang lang sa aga. Nga may nabatian
2: sa lupok. May nabatian ng lupok.
1: Ano nga klase isang lupok ang nabatian nyo? Sa bata mo, ginsugid yung simo?
2: Ang pumiro nga lupok, mahinay.
1: Okay.
2: Ang ikaduha, matunog.
1: Pero may ano siya, may interval ang pagkabati isang lupok. Interval ba? May langat? Hindi,
2: may langat.
1: May langat.
2: Oh. Okay.
1: So, sa inyo paglantaw, kaina, abi, no? Nakasusunod man kamo sa sunod sang balay. Sa sunod sang balay, wala kamo sang may nakita na... pati maan abi nga mayara sang pag-inukay o anong plastada?
2: Hindi, pagsaka na makina ko magad na ang banig na plastar kagang lunan, kagang habol.
1: Sa balatangan?
2: Sa balatangan.
1: Okay, tapos?
2: Na plastar doon yung lunan.
1: Pero nakatulog sila?
2: Sa akin nga pag-isip, nakabatang dasanda. Tapos may nabatian siguro si Dalom, ay galahay ayam na. Tiyan mo itong nanaog. Mm-hmm. Tapos ga uyat ka press light. Pagpanaog na sa lupa, basi pag pasiga na ka press light na, na sintruhan ang tao.
1: Mm. Amo itong gintiro?
2: Amo itong nagliso, kag makuan siguro, mabalik siguro si babaw. Mm. Ti gintiro. Mm. Likodigo na mo.
1: Sinong, paglantaw nyo, base sa sitwasyon kay ina, sino ang una gintiro?
2: Ang laki.
1: Ang lalaki. Kaya nakapanaog na siya. Oo. No. Tapos?
2: Ang babae siguro, basi ga, gakwan nga manaog.
1: Manaog?
2: Oo. So, tapos gintirod lang.
3: Hmm. Okay. May na-recover nga pa siya.
1: May na-recover kay ina?
2: 45.
1: Hmm. Ano kalayo ang distansya sang basiyo, sang kalibre 45 sa bangkay, sang...
2: Marapit.
1: Ano, mga pila kadupa?
2: Why, yan iti isang metros.
1: Hmm. So, lapit lang?
2: No.
1: Okay. Sa imo, Bichoy, nga paglantaw, no? Kaya kilala mo ni pakaisa mo.
2: Oh.
1: Kag masami na mention mo man kaina nga wala man sang kontra. Sa imo, abi, nga paglantaw, ano ang rason o ano ang motibo nga ginalantaw mo sa imo lang nga agintiro ni sila nga dua?
2: Doon natripan lang.
1: Natripan?
2: Sang adik.
1: Nga aman.
2: Te, may intindin siya nga may adik mo.
1: Hmm. Nga diri sa inyo lugar, damo adik
2: eh. May adik eh.
1: Okay. So, tripping lang ang mga paglantaw. Kung nagapamati, subong ang...
0: Okay. Tripping lang, Katropa Mario. Sa pananaon ni isang pakaisa ni Rufo, no? Sobrido.
1: Oo. Sa pakaisa ya, sa pananaw ya, nga tripping lang.
0: Okay.
1: Kaya pinamangkot natin gani. Tisin ko tikon sino, may kung tripping lang, sila binaghimo. Adik, kung tila mo adik sa inyo lugar diyaw, no. Tila mo mangko, no?
0: Pero kung tanawan tabi ka Tropa Mario, halindar sa balay nila, ang mga suspitsado, diin most likely ay lang exit way.
1: Damo ka Tropa Josel. Kahit i-open na da mo, open na tanan. Kampo ni ka Tropa Josel mo.
0: Pero tihulong doon magsulod ka to sa salngan. Yes. Pinakamukha lapit siguro kung magsalngan, dito ka agis dumaraw.
1: Tindiray kami nag-agi, Katropan Josel, sa highway gid.
0: Sa Pasi.
1: Oo, sa ang Pasi. Hagimitan.
0: Lapos, Hagimitan. Uh-oh. Lapos ka dito sa Himumua Gahon.
1: Oo.
0: Pasulod.
1: Yes. Amo na nga ang lugar.
0: Kaya lapit ining salngan, magkanto ka dito sa San Rafael, kanto ka dito sa dumaraw, Katropan Mario, lapit ining salngan eh.
1: Yes.
0: So kung
1: makita mo Katropan Josel, inang lugar, amo na ang ilang palibot.
0: Ang katalam na ni Ilana.
1: Yes, Ilana ang katalam na.
0: Tambis ang ilang payag.
1: Oo.
0: Ang kampuhan dito sa tabok, sa kilid sang talam na iya sa mga French.
1: Yes. Sa palibot na ang kampong na.
0: Oo.
1: Na ginasprayan subong sang ilang mga trabahador.
0: Hmm.
1: Amo nang sitwasyon sa palibot.
0: Okay.
1: May duha ka balay. Tapos ang main nga balay amo na ginaistara nila.
0: At ikon na mo isabog na gali ilang ang talaga na,
1: may sabog
0: no?
1: Na.
0: Sa likod dere ka Tropa Mario nan. Amo na da ang ila fispan?
1: Yes.
0: Oh. Oo.
1: Kung hindi mo ma-determine kung diin ginagagi ang mga suspect.
0: Mm.
1: Kay ti open siya mo bisan din lang pwede makaagi. May mga kahon nga pwede maagian, pwede man gani makapanglaktod sa kampo.
0: Oo. Oh. Pero ti sa umaya ka Tropa Mario, layon timok ayam kardian. Oh.
1: Ti naglahay gid gani ang ido amo tong reason kung ang nagwa ang mag-asawa una nagpanaog ang bana nagsunod ang asawa kay bangod nga nagalahay ang ido.
0: Mm. Ti kun naglahay ang ido at Tropa Mario, why na mag interest pang taos palibot labi na gid pa kay isa 200 meters
1: layo ka Tropa Mario. Na Tropa Josel.
0: Mga amo ni siguro mga amo ng Iloilo Supermart diretsuhon mo lang ha.
1: Oo. Ina kun diretso ang imong agyan kay agyan mo kakampuan mo.
0: So kung na mo matabok ka pa, maagi ka sa kampo, pakanto sa balay sang pakaisaya?
1: Oh, yes, oo. Oh. Maagi ka da sa talamnan, maagi ka sa malatay ka sa kahon, tapos makanto ka to sa katubuhan, pakanto sa balay sang iyang pakaisa.
0: Bali, isa lang gali sila sa ila da nga lugar.
1: Yes. Sila lang gidya.
0: Oh.
1: Ang pinakalapit nga kaingod nila, mga dira sa 200 to 300 meters ang distansya sa balay.
0: Pero kung lakton mo pagkanto sa pinakamalapit sininga karsada, butang tabi mga suspitsado, hindi taga dira, may salakyan. No? malapit sa karsada katropa Mario, manotis gid sa mga tao?
1: Hindi siguro katropa Diyos. Kasi magluwas nga tag-as na ang tubo.
0: Oo.
1: Oh. Oh.
0: Pero pag abot dito sa camp, sa mayor karsada,
1: asa mayor
0: damo karsada. Damo na yung pamalay skilid.
1: Away man.
0: Laka-laka man.
1: Laka man. Oh. Kampo ganigid katropan Josel.
0: Pero why isang ano abi istorya nga amang suspitsado nagsakay sa kunan ng salakyan dito sa karsada.
1: Why gid sa may nakakita?
0: Ati kunan mo dira lang ang lugar mismo ang masuspitsado katropan Mario. Hindi maglayo da most likely.
1: Nako man ang posibilidad katropan Josel kay ang isa lang ka problema kay wala sang CCTV. Blanco ang police.
0: Why CCTV? Why ganit TV? CCTV pa.
1: Kag pagkatapos, layo ang distansya sa mga pamalay.
0: Mm.
1: Amo na kun nga ang why ang nabatian lang is only ang sunod-sunod nga lupok.
0: Kay kun pangayaw kada ka tropa Mario, hadlukan ka gid. Kiti kun way to sa exit area mo, ikakamaan ba si kun parinti nila, bala kag mabanggaan ka mo,
1: yes.
0: Natabo, 9 o'clock in the evening, basi banggaan ti mo ka ibang tao dyan.
1: Kaya muna katropan Josel, kay ang balay nga ni Abi katropan Josel, sa nakita ko pag lantaw naton kahapon sa palibot, may isa ko to kaya nakita nga daw puro man siya, may balay man, pero layo kayo.
0: Oo.
1: Layo. Gapon nag-agi kami sa tong asang kampo sa Banas-Banas to katropan Josel kag halimbawa kon may
0: halin sa karsada pakantos balay nila mga pilang metros dol
1: mga dira siguro sa mga 200 to 300.
0: Ati rayo man gali bali sulod-lun gidi maagi kas kampo.
1: Oh yes.
0: Ang sino mangiso gabi na dol kon hindi ka taga dira ha, kon hindi taga dira kag hindi familiar sa lugar. Pag-agi mo plus kampo, you don't know kung sino mabangga si imo. Bisan si istorya lang, kasuang kang tamawad, lukan ka na mag-agis kampo sa imo sa gabi mo.
1: Oh, kung hindi ka pamilyar sa lugar ka Tupan Josel, matalang ka man. Ito nga kampo mo.
0: Mm-hmm.
1: Makakanto ka lang sa lugar kung halimbawa, nakagi ka na kanto da, makapila ka beses, tapos di sa ulado mo kung di ka mag-agi.
0: Kaghadlukan ikaw.
1: Oo. Kapin pa kung di suras na sa kagabi yun.
0: Oo. Agi timos kahon kung di mo sunado. Nakaladagdag timos kahon kato yes. Pa Mario.
1: Oo.
0: Kagmasalan kagid sang tao da parehos di may tinao manadayang tagiasang kampo sa lugar. Tikaron kung may tinao na da kato pa Mario kamasalan kay mo da kagbumbahan kay mo da karon ka made in sweet kamonsil.
1: Ang
0: Kabalo ka na nung bumbahan sang made in sweet kamonsil?
1: Didose.
0: Didosing, tatakan bla?
1: why actually, katupan Josel, ang wala sang, I don't know kung may balay ang tinao na nga nagabantay sa duta man sa, sang isang kilalang pamilya.
0: No.
1: Pero why ko sang may nakita dito sa, sang ibang nga balay nga malapit sa ila, katupan Josel mo?
0: Mm. Pero ano may kwarta the time ang mag-asawa ako.
1: May kwartang ginpadala pero inugpahilot.
0: Di, kung inugpahilot ka, Tropa Mario, magpahilot ka subong, pinakamahal, abi, magpahilot ka, 500.
1: Butang mo, tagaan mo pa allowance, may 1,000, pinginpadalaan sang iya sa nang bata.
0: Isa 1,000, they will run after with that. Pero ay maukayan balay nila.
1: Uwaay ka, Tropa Josel.
0: In short, sinengang plano sa mga suspitsado, pati yun lang gids lang, doha, mag-asawa.
1: Posible gid ka, Tropa Josel. Kay kung managan pinamangkot na ton kahapon sa Hepe, kun ang gulo sang pangawat, wala sang pagpangukay katupan Josel mo. Ang
0: tigawatan mo, ano bulon mo binan na
1: humay siguro katupan Josel, basi pwede. Pero tinaway man sang indikasyon nga ginukay or whatsoever, wala katupan Josel. Amo lang dito ang sitwasyon.
0: Basi may tinago sa baol nga kwarta, Wayman.
1: Wayman katupan
0: Josel. Galing kaya tisino ka may balo nga may tinago sa baol nga kwarta, bida. Ang pamilya, bikon hindi taga-dira man lang mismo, kagkapartidusan nila. Magluwas sa pakaisayan, Idol. May ibang pang pamilya niya, Gestarda?
1: Wala na. Nagakadto-kadto dira ang iyang umagad. Ang umagad niya, nga si Juanito Latres Jr., sa nagligad, nagkadto da. Akay bala ang aton sa nga interview sa kay Juanito Latres Jr. Umagad niya sa napatay nga Rufo kag Aracelia sobre do ka Torpan Joseph.
0: Si Juanito Latris Umagad, pila kabilog bata nila sinila?
1: Tatlo.
0: Tatlo.
1: Lonsay babae. Lonsay naman may pangabuhi.
0: Ang isa abroad, ang isa sa Haniway.
1: Ang asawa ni Latres, ni Juanilio Latres, amo ni Subong ang manugabot ng halin sa abroad.
0: Okay.
1: Oo. Ang duha, ang isa da nag-star sa
0: Haniway.
1: Ang isa daw Badyangan, mabala na mention niya to.
0: Third district man.
1: Third district man. Oh, okay. So ang pangabuhi lang gida nga bata niya nga ara sa Pasi, amo na yung kamagulangan kung tani galing ato man abroad.
0: Mm. Why man sila libog gabis duta Tropa Mario? Nang tatlo ka magluluto, why man ginaalagawan ining duta? Para noblion ba?
1: Ang utod, why ta malabot kahapon kay nagkado kita dito, why na ang kabataan na Bika Tropan Joseph, kinaw agad ang kabataan. Ang nabdan talang kahapon, ang pakaisa, kag ang iya nga umagad.
0: Mm-hmm. Pero ang duta, why gamo halin sa una, Tropa Mario, nang may nag-interesar, pamilya man kung hindi, baklon, or ang pamilya bi ginabaisan kahit isa gusto man na suluhon, isa gusto man na makapartida, mga mga na
1: daw wala man Katropan Josel according sa pakaisa. Ari ang pag-interview naton kay Juanito Latres sa pag padulong niya kahapon kag kung kasano siya last nga nagbisita sa mag-asawa nga nasapuan nga patay kahapon sa Yaugangan.
4: Upod naton ang umagad, no? Ano ngalan mo kanisa?
5: Juanilio Latres.
4: Ha?
5: Juanilio Latres.
4: Juanilio Latres. Bali, asawa mo ang bata ni isang napatay.
5: Oo, sir.
4: Sa matabo ang insidente, sir, diin kaya?
5: Sa Dalikanan, sir, sa balay.
4: Sa Dalikanan kaya nagpauli upod ng asawa mo?
5: Hindi, ang kabataan ko na,
4: kabataan
5: sir.
4: Kabataan mo lang. Mga nuras ka nakabalong, amo rin natabo kayo gangan mo?
5: Mga pasado no, La City, sir.
4: Saga.
5: Okay.
4: So pagkabalo mo, anong ginimo mo, sir?
5: Wala, kanto na ako na sir eh.
4: Bilang umagad, anong pagkakilala mo sa imuugangan?
5: Tipo nga mayad mo na sa nang kamalaman, sir.
4: Why man sila sa, why man sa manibalaan na bingang may kontra ni sila?
5: No, why man, sir?
4: Asan ang katapusan mong kanto ni sir?
5: Sang Biyernes, sir.
4: Sang Biyernes, ano ang imo na obserbahan? May mga naobserbahan ikaw abis kay kanday ugangan mo, may nasugid sila nga problema sa inyo?
5: No, why man, sir?
4: Why man sila sang may nasugid nga may kontra kami dispalibot o ano?
5: No, why man?
4: Ano lang?
5: Nagpamaan ako, sir, nga maulid ang asawa ko sa ano mo, sa Biyernes nga dyan. Di, ayang bal ko makuha, malagaw, bladad, yung mga pabakulod. Ti daro na mo sanda. Ti sugot mo sanda. Ti amo to na, ti balik lang ko muli sa ano, Domingo. Ako ti oo. Ti nang labagan ni kami ka mga bata ko kinaaga pa, ay mga kadua na mo sanda, di blaw, lagawa na mo sanda din. Ti aga pa ko nakakuan na may nang tawag, kinakon, bayaw ko man. Nga, mana si tata ito, kung si nana ito, sa puan lang ano, pinamatay sanda ko na to. Ti, katulay ako dosir eh.
4: Pero wag din sila binakamuno sa imo sa imo no kay tipermi kadi kay ugangan mo kung ikaw ang pinakamalapit kay why sang binasugid sa imo nga to may kontra kami, may nagatrip sa may mega tripping sa amon di may naghingabot.
5: Why ma sir?
4: Why man?
5: Why man?
4: So ano lang why gid sila sa minasugid nga bisan gamay nga problema sa inyo?
5: Why ma sir?
4: Di sa imo abi kay ina pag-abot no base sa sitwasyon duwag sila gid patay para sa imo bilang umagad, ano ang paglantaw mo nga agin patay gid ang imo nga ugangan?
5: Way mo ko sir iti na kunan sir iti. Way mo ko ka balo nga ano mo, nga may kontra masanda di sa palibot na. Iti mga mayad, mga mala mo.
4: Ining duta nga dya, nga talam na nga dya ilan eh.
5: Oo sir.
4: Ano ka dugay na ninila nga ginatalauma?
5: Dugay na mga pirado to ay man. Sobrang 20 to ay meron.
4: Yung bagay sa sabay na nasugi dabi nga problema, parte dire o ano?
5: Daw ay man, sir.
4: So, kung nagapamati sa mga suspect, sir, ano ang gusto mo nga minsahe nga ipalabot?
5: Di na ko kahambal, sir.
4: Pero may idea ka na kung sino?
5: Why man? Sir, ito, why ka matibidin siya ang makakuan mo?
4: Pero may
5: so, pang... Masuko, gila ka na makakuan, sir, kung ano, ito. may mga bilin pa man din nga kuan mo.
4: May nakabalo ng kabataan niya ni?
5: Oh, sir.
4: Bilagan ini kabilog kabataan niya?
5: Tatlo, puro babae.
4: Puro babae. Pero may ano naman tanan, may pamilya na?
5: Oo, sir.
4: Bali, ang imo, ang asawa, ikapila?
5: Bali, subang, sir.
4: Subang, kamagulangan, gid?
5: Oo.
4: Ang ikaduha?
0: Okay, ang umagad si Juanilio Latres Jr.
4: Yes, Juanilio Latres.
0: Oo.
4: So, amo nang panaisayon niya katupan, Jocel. So, nakabalo lang siya, sang ginbalitaan na siya, nga nasapuan na ang iyang ugangan, duha ka ugangan, ang lalaki kag ang babayi. Ti why man siya sang may
0: why pagid sila pamilya bi katropa Mario, why gid sila sang suspect, why gid sila ang gulo ang ginasunod.
4: Ti amo lang tong sa pakaisa tripping, pero sa iya ganing umagad, why gid siya sang may matumod ya katropa Jocel nga motibo sa pagpatay ni sa mag-asawa katropan Jocel eh. Why gid sa aton nga pagpamangkot sa pakaisa kag sa iya nga umagad. Nag-try kami nga magpangusisa katropan Jocel sa mga barangay officials. Kahapon nalabot naton si si Kagawad Jesus Warnaba, bali siya ni ang nag-serve nga OIC kahapon.
0: Pero i-reserve na karon sa sentro, yes. Tropa Mario.
4: Yes.
0: Pero just to apprise us, ano yung teorya sang mga barangay officials sa pagpatay ni sa mag-asawa?
4: Waay gid ka Tropa Jocel, hindi man sila makahambal kun ano gid ang motibo
0: kay may adikid man da sa lugar nila.
4: Pinamangkot gid ka Tropa Jocel, kay ti hambal sa pakaisa may adik nga ti isang una may aka. Pero subong waay na drug lord naman gani ko ng barangay nila eh.
0: Waay na may nag-terabyte da?
4: Waay na. Why na kuno? According sa kay Kagawad Jesus Warnaba Jr., ang chairman sang Committee on Peace and Order sang barangay.
0: Tikun blanco gid ya katropa Mario. Do you think tripping? Paano mo tripingan ning duha ka mga malambay? Ano pa minatasan nila sa ni katropa Mario?
4: Ha? Pintas ba? No? Why man? As in mayo gid gani katropa Jocel sa pag pamangkot naton bisan sa mga barangay officials na mangkot naton. Why sila sang record nga kontra? Why man sila kaagi nga ginreklamo da sa barangay?
0: Sa pagtanaw nato sa mga kapareho sini katropa Mario, ang mga posibilidad lang ini number one, tripping. Produce person to tripingan mo duha gid. Patyon mo gid. Ano gid ang makuha nila bikon patyo nila mag-asawa katropa Mario? Ano maganan siya nila bi? Butang taha tripping. Pero daw budlay patihan garo katropa yes. Mario nga tripping lang.
4: Oo.
0: Number 2 sinidre, kun anong may arang pamilya, most likely isa na sa mga angulo nga pwede sundon. May arang pamilya ano? Duta.
4: Duta.
0: Sinong may interes sa duta? Di, ang gusto magbakal, magposisyon. Katropa Mario, again, lain ang mabakal, lain ang maposisyon na pero ay man kuno may nag-aayo na sa ruta nila.
4: So far sa pakaisa, ay siya naka-mention kung sino ang nag-interesar. Ay why man siya sang ideya, Katropa Jocel.
0: So wala sang plano magbakal o kung plano iya nga mag angkon?
4: Wala lang siya kahibalo ang pakaisa. Although nga nagakadto man sila da, pero why man siya yagid nagapangusisa agid na katupan Jocel.
0: Galing kiti kuno ay nang mag-asawa, may tatlo pa man ka kabataan.
4: Oh, yes. Amo na ang isa sa mga ginalandaw na ang tatlo ka makabataan nga pamangkuton sang pulis. On the part yagani, isang pulis katupan Jocel, damo sila sa mga na-entertainar nga anggulo. Pero tatlo lang ginmensyonar ni pulis Lieutenant Colonel Herman Magbanwa. Number one, pangawat. Number two, parte sa duta, and ang ikatatlo parte sa ang gulo nga tripping.
0: Pagpangawat, why mas sila kalawaton da?
4: Kung may kwarta man, ti, ang ginpadala to, ti, gamay.
0: 500, 1,000.
4: Why lang takabalo, basi kung may tinago man.
0: Basi may paldo man dol, no? Pero kung ikaw bata sini, pagkatapos padalaan mo, not that much.
4: Oo.
0: Kiti manugabot naman, di ba?
4: Kaya kada bulan, kung napadalaan, gimana sila katupan Jocel mo? Sa daw allowance, Balanila.
0: I see.
4: Oo.
0: Diba si no? Kung bantayan, guro, nakapanugid ang mga malam. Galing sino man sugiran sa mga malam, sinaman. Kamilya man lang, guro, katropa Mario.
4: Kag isa pa, 84, kag 63, daway naman niya katupan Jocel, gito nga nagpamalay-balay pa kung ano ang kundin makadto. Umamala ni kagabalay, siguro ang ilang ang ilayang ginasayuhan bla?
0: 84.
4: Ang lalaki. Saan
0: kasikad mo na, Tropa Mario? Tumbana na.
4: Oh, 63 ang babae.
0: Oo. Oh. Ti why man na may tanikon na mambalang mo, grabe siya baba ito. Why man sa why?
4: Why, why? Kiti... Mayo man magani, mag-akumudar.
0: Oo. Oh.
4: Akin ka duwati amo ng duta, akin ka tatlo tripping.
0: Amo oh, nang ikan kon duta yang tropa Mari duwala na interesar mo pamilya, ikaduha ang interesado nga
4: magbakal.
0: Magangkon, oh. Magbakal.
4: Oh. Or gusto man magposisyon da.
0: Mm-hmm.
4: Amo nang sa duta.
0: Ti ang pinaka komplikado sa tanan sina pamilya.
4: Amo nang ginapadalman subong sang pulis.
0: Mm-hmm.
4: Kay bisan ang pulis subong hindi pa man gid sa tatlo
0: ni kag. Bakit tagahambal nga pamilya na gimo sini kag tropa Mario ha. Again normally ang pinaka mabudlay i-settle duta labi na gid kon may nag-interesar sa pamilya. Galing kiti kon iya na niya duta kag tropa Mario. Sino pa bida may interesar nga iban bay? Ti tatlo ya ka makabataan almost settled naman sa ila tagsa-tagsa ka pamilya.
4: Oh, kag way man gadi ka tinerda.
0: Mm-hmm.
4: Ang pinaya ka lapit nga bata da ato man sa piyak nga sa barangay
0: pero ang nagapadala sang alawan sa mag-asawa amo ning bata ya sa abroad
4: ang mga kabataan niya man gina
0: ati ko na mo ginabululigan
4: bululigan
0: ati why sakit buot siya mga kabataan sa ila ya partidas propidad magamo na kiti ko ikaw bikaron bata da dol sakit buot mo sa nanay mo tatay mo do you think padalan mo pa allowance
4: daw hindi man siguro ka to panjoso kiti
0: kag sa kalapas sa duta mahambal nga ti kon mga pila hektarya duha tatlo
4: mga dira-dira siguro ka to panjoso
0: partidahon nila tag isa hektarya tinalo pa naman
4: oh isa pa talamnan
0: no
4: oh kag kun ang taon mo way manggani daga gatineria mga kabataan niya kaya tumanya sa tagzan la ka mga pamilya na kakatukadto lang da so amo ni ang tatlo ka mga anggulo nga ginasunod subong sang pulis sa siyudad sang Pasay magluwas dira ti iban pa nga mga anggulo gina-entertainar tanan nga mga posibilidad gina-entertainar subong sa
0: matapos ng pulis. Sunoy-sunoy nga suspitsados lada sa tripping abe.
4: Sunoy-sunoy daw budlay man to mag sa aton niya katropan Josel ah. Based sa aton nga assessment daw budlay siguro kung sunoy-sunoy daw kalayo daw hulong doon man daw hindi ka man gid siguro magkanto kung sunoy-sunoy ka magkanto sa lugar ah.
0: Mm-hmm.
4: Daw hindi daw hindi sa layuhan basang sunoy.
0: Mm-hmm.
4: Kaya mga sunoy at ito yung layo tiyo sa
0: Hulungdon.
4: Hulungdon kayo. O, kag tapos.
0: Ay, tingin target niya dyan sa sunoy. Sunoy niya, ara naman, may allowance naman. Ya, katuan tabla to. Pang 1 terabyte.
4: Tiyo, why man sa adik ko no sa barangay nila? Sila yung nikagawad sa Warnaba. Why as a record niya sa barangay nila nga may adik ka?
0: Mm-hmm.
4: Oh. Kag umanagin man ni Abi kayo ang natabuan.
0: Uy man bin butang da nga may utang nga dugo sa banwa, no?
4: Uy man?
0: Oo, oh, kaya magambal ka may utang nga dugo sa masa. Tinsindihan mo na na?
4: Oo, siling ni Police sa Lieutenant Colonel Herman Magbanwa daw so far daw ay man katapad Josel.
0: Oo.
4: So, sa subong, why pagit sa may matumod nga suspect ang police sa siyudad sang Pasay may kang tanan sa siling pagpatay sa mag-asawa. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. O pagkapon kay katropang Jansen Crisostomo, kag sa duha naton ka intern sa West Visayas State University, si Marky kag si Lois. Gapon kadlawan pa ko nila nga duha.
0: Nabuntol ka?
4: Hindi naman okay, damang para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
0: There you are, si katropang Mario Hilongo sa follow-up report. Standby ka mo for more updates, ha? Dari sa XFM sa programa Sintro. Ay daw lang alam, tas tiyempo sinayaw. Sa ato siring pagparagad dari sa palatuntunan bulsay.
6: XFM Flash Report.
0: Flash Report. It's a breaking news, ladies and gentlemen. Ginpagwa ang duha tanan ka mga order sa kay Senator Rodante Marcoleta. Number one, hold departure order. In short, hindi siya makagwa sa Pilipinas under the normal process kay i-check siya sa airport. Number two, ang warrant of arrest sa kaso niya sining plunder. Plunder is a non-bailable offense. Ha? So, hindi ka pwede makapiansa. For the meantime, pwede ikaw maka-file some petition for bail. Pero, hindi ikaw makagwa not until nga desisyonan sa korte paborable sa imo ang petition for bail. Based on circumstances, may mga considerations nga posible ha, posible ini nga maka secure sa sang bail through a petition sa court. But it will take time. If that's the case, si Senator Dante Marcoleta is scheduled to appear as one of the impeachment judges sa impeachment trial against the Vice President this afternoon. Di kung may warrant of arrest siya, ti una pasama prisos, Vice Presidente ba? Ang sala ni Marcoleta, according to the narrations, ngayon nagbaton sa 75 million nga donasyon. Halin sa mga amigo niya, that includes former Congressman Mike Defensor, para sa iya sini kampanya kay nagplano sa madlagan senador at the time before 2025. Tikaron ini reportedly waya ma declare siya sini nga salen but gin gasto niya ini kagin deklarar as one of sources sa iya sini nga expenses. Actually, na-clear ini siya before the COMELEC, Commission on Elections. Kasi may kaso, ini siya sa COMELEC, pasakan sa kaso. The COMELEC dismissed the complaint. Pero, ang Department of Justice, kag ang ombudsman, nag-imbestigar and they filed charges against Senator Dante Marcoleta sa Sandigan Bayan. And with that, ladies and gentlemen, a warrant of arrest just came out according to the latest update sa kaso niya nga plunder. So duha ang order sa iya, warrant of arrest. And number two, hold departure order.
6: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Stand by kamo for more updates dari gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. Way na galing ta tiyempo sa ato sa ringa pagparagal. Thank you for joining us dari sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning gid gali sa kay Mr. Ganzon. Malang naton sang last Friday. Dara lang gid sa sagwaan la ka tropang Alex. Good morning gid and thank you for listening dari sa XFM ha. Kag sa pamilya Gregorio dira iya sa Santo Niño Sur. Kamusta ang aton sining pangabuhi da? Kamusta ang aton sining pang-araw-araw da sa pamilya Gregorio da? Good morning. And the rest of our listeners, thank you for joining us dari sa XFM. Bangod kay it's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Magluwas ka naghatag sa inyo resistensya kag puwersa naga panami pa sang blood circulation. Kaya actually, ang ato sa ninyo reaksyon sexually, labi na gisa mga kalalakinan, driven ina sang good blood circulation kung manami. Ha? Pero kung pigado, ganit blood circulation mo, ti amo nang hambal na daway ka gana, permi. Kag kung car wash needs ang kinanglan, quick and clean car wash kinanglan nun gid. Ninyo, ladies and gentlemen. Quick and clean car wash, ara da sa kilid lang gid sa Alta Tierra Church. Okay? Kadto lang amo dra. Kag kon catering services ang kinanglan, ara da ang The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village venue for large gathering, ara da sa The Crib Kitchen Cafe. Just look for Mrs. Divine Katibayan. And The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kag kon pansit mulo ang paghambalan, syempre, ari na manamit nga cup ising pansit mulo. Ang cup ising pansit mulo available sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, Atria, kag SM City. Why not a champo sa ato sa ringa pagpalagi? Thank you for joining us sa technical side. Upod na si katrupang John Ray Bertiz and katrupang Alex Aspa. Anong sirado katrupang Alex? Ha? CPU to tabok suba close libot gid sa San Isidro location nga ahaw ang dari sa may agi ka Simon Ledesma lapos iya sa may banana crackers lapos sa Bangka CPU hindi ha hindi pwede kagi din ang drainage sa din dampi ng gatabok ang drainage sa din courtesy naman sa MPIW sa tabok suba to takas. Hindi ko ma-picture out tabok suba to takas haro. Dari tabok suba ta kasaro, kintin salas. Oo. Oh. Sa diin. Oh, okay, close ko na eh. Tabok suba to, relocation. Ah, dari sa, ano, duro ang ayam kapang lagas. Oo. Oh. Duro ayam kapang lagas. So, hindi kagid libot, kagid to stakas, magamo na. Dito kaagi. Oo. Oh, hindi pwede magyan. Di sa may sityo ilayabla. Lapos ikaw dito sa relocation site sa San Isidro, hindi pwede magyan. Kaya may ginaubra nga drainage system. I see. Okay, standby ka mo ha, sa dugang sining update dari sa XFM. Sa technical side, uporta si Katrupang Alex Aspa and Katrupang John Ray Bertiz. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si Katrupang Joseph Albanias, XFM News.
7: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: X FM.
5: Mga katupa, exciting!

0: 자꾸
1: 빨리

0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
1: Exciting!
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Sistopain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sistopain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
8: Sistopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistopain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.

Karina. Nahanda ko ng pagkaon ni Jay Lucita. Kabugat sa ginabatsag ko. Daw nagahot ang dugan ko sa kakig. Kamag-ansang kamot niya na nagpatupa sa akon. Pamatsag ko kayo na. Daw nagsaka ang dugo ko sa ulo. Talon ko na sa iyang pagkaon ngayon.

0: Ari ng pagkaon mo, Chay.
1: Dira ka lang, anay. Hindi ka maghalin. Hulata ako nga makatapos kaon. Tagdason. Kung makatapos na ako, himuson mong kinan-an ko.
0: Oh, Chay Lucita.

0: ginakawatan nila. Kag napinsaran ko na kung buhaton ko ini sa akong tiya ngayon eh, makatulog siya. Kani libre ako nga magkaon nga magkaon samtang mahamuok ang iya pagtulog. Kag amo na ini ang tion.
1: Hoy! Anong ginayuhom-yuhom, dira? Nagbuang ka na bala?
0: Wala, Chaya, wala. Tinga bala nga kadugay pa mag-ipikto sang pulong man.
1: Dali, di.
0: Chay, nga ha?
1: Si putang unod sang manok nga nagapilit sa mga tulaan ngayon niya. Total, patay gutom ka man. Hindi bala? Wara. Basi bala kung masiling ka, nga wala ko ikaw ginapadada. Wala. Sige. Kau na.
0: Ba, binuno niya sa akon ang tulaan sa manok. Wala gitsang huya ang tiya ko ngayon eh. Urasan mo lang karon. Urasan mo lang.

kasagaran na. Nagakatulog ng bruha kong atiya sa iyakama. Mamuwak na. Nag-epekto ng bulong. Bingo! Karon, gapuson ko ang yakamot kagtil. Kapagkatapos, among pagwa ko diri sa kwarto. Kuhaon ko ang gintigana ko nga patalom sa iya.

0: ginawa mo kinang tulog niya. Kag sa mga tinion niya ini, lain ang panulong ko sa iya. Daw baboy na sa katambukon. Ara man imo paanga. Nami buhaton niya crispy pata. Kag ako ang maluto. Karon, utdon ko ang iya isa kabatiis.
1: Batiis, ginutan mo, kagana mo sang dugo.
2: Busal ako pa ba niya?
0: Arana, hindi na mabatihan ang tingog niya. Karon, putson ko ang ginutod ko nga batiis niya. Kagdalon sa buwak.

0: sakit. Nagasanawang dugo sa akong kama. Tugin utod ni Leo ng akong matiis. Kasakit. Dumapatay ako sa kasakit. Ang wala sang huya nga Leon. Sapat siya. Amo ba sa nang ibalos niya sa akon sa pagsapupo ko sa iya? Kapag wala ko sa mahimo, sa kaimtangan ko subong, hindi ko makuwang busal sa akong baba. Tumad ginbaklid niya nga akong kamot sa likod, kagin gapos. Amo ba nang akong mga tiil? Ano ba lang buhato niya sa batiis ko? Nga aging dala niya sa guha. Ano?
1: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulusir ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santro Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

rin na. Luto ng batis ang maldita nga tigulang. Ginhimo ko nga crispy pata. Karon, daloon ko na ini dito sa iya. Mabalik ako sa kwarto niya. Timing kita ni. Kaya nagapahuway na ang mga babae sa tagsa nila ka mga kwarto. Kagang ipan, may mga parokyano nga ginaatipan.

0: Ari, may dala ko nga pagkaon sa imo chay Lucita. Oh. Si Mute bala, hmm? Kahamot, hindi bala? Gusto mo? Ha? Ari, ha? Ibutang ko ini sa lamisita. Ara, ginatulog niya.
1: Bay! Ang akon matiis, ginluto niya.
0: Anay ka, ha? Kay hukson ko ang busal sa baba mo para nga makakaon ka, ha? Nga nagdigwa ka. Kanamit gid lang sini. Oh, kamot pa. Anay ka bala. Kay makuha ako sang jutay.
1: Hindi. Nagkiwa siya. Sagin prito niya nga batiis ko.
0: Oh. Ari na ko. Nga. Kay hungitan ko ikaw.
1: Ano?
0: Sige na. Kaon. Kaon na. Ginapalangga ka, hindi ka? Kabuot pala sa akon. Apang ikaw ya, maldita. Wala mo ako ginapakaon. Apang buot ko ya. Gani ari o. Kaon na. Kaon na. Nagalungolongo ka samtang nagahibi. Naa. Hindi ka?
1: Hindi ako. Hindi.
0: Hindi. Pwede.
1: Leon, maluoy ka.
0: Maluoy? Nga, ikaw. Nagbatsyag ka balas ang kaluoy sa akon? Ang haom ko, sa ginkuha mo ako sa balay, mangin maayo ang kabuhi ko sa loyo mo. Apang balis ka ng natabo. Tungod gin, himo mo nga impyerno ang kabuhi ko! Gani, hindi mo ako mabasol. Kag amo sinisubong ang ginapakita ko sa imo. Napuno na ako. Sundol sa langit ang kaakig na ginabatsyag ko sa imo.
1: Taslok mo sa kinidol ay ginagdasag matiis ko. Dabo, hunos, hawa ko sa kasakit. Dasok mo, tumaba ko ang kiniyan, mga unod ko. Leon, nagbuwag ka na. Patya na lang ako. Hindi na ako pagpabunday pa. Patya na lang ako.

0: ano?
1: Ah, Jason! Amoy nang ginpalambot sa ako ni Katropang Kati. May nagpangayo sang bulig sa iya. Kaginpalambot man ni Katropang Kati sa akon. Nagakinahanglan sang bulig. Ang isa katinuga sa surnabahin sang syudad. Gani, hindi kita magusik sang tiyon.
0: Oh, Katsuri.

0: Ganugon sa ginluto ko. Hindi ka man lang galing magkaon. Aber. Kaya ko ang matilaw sini. Ilawan ko ini kaon. Aber. Kalahin sang sabor sa imo, crispy patalosita. Ano kay kalahin sa imo eh? Malain ka! Amoy nakakaituman sa imuunod. Kagtungod, wala ka sang pulos. Papahuwayon ko na ikaw sang dalayon.
1: Lalaki, kag may kaperosa, naong ang yakamot, may ginasok-sok nga boxing gloves.
0: Sino ka? Nga hinali ka na nagulhot? Bagalin ka, dre. Hindi ka mag-entra kay wala ka sang labot.
1: Maluhoy ka. Bulihigi ako.
0: Hibos! Ari pa!
1: Ay, natumba siya. Kagnadulahan sa pagalibutan.
2: Ano ba yung gawag? Ay, Mami Rosita! Ano natagwa sa imo? Dugoan ka kag...
3: Miss, hindi ka na mag-usik sang tiyon. Magtawag ka sa ambulansya. Agad madala siya sa ospital. Kaya kung bahala sa lalaki ngayon eh.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
6: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.

0: Exciting oras sa XFM Philippines last 10:42 na sa aga kagining oras ang buylog nga gidadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan na aton nga mata batok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma kag pterygium. Ang Vision X Plus sa mayara sang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales nga kinahanglanon agud nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian. Ining mayara sang lutein na beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin, 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Ganis aton nga mga katropa, proteksyonan nato ng aton nga mata bagod nga aton siling nga mata ang nagaserbing nga bintana sa aton nga lawas, kinahanglano naton nga proteksyonan. Magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Mabakal sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang Sentro sa Lunes nga edisyon. Petsa 6 sa bulan sang Hulyo, labing una sa apatanan ka mga Lunes sa bulan sang Hulyo. Kamustang aton nga aga? Kamustang aton sa nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Kamustang aton nga aga? Mayo nga aton sa nga tiyempo, although nga kahapon may mga pagtupa sang ulan sa pila ka mga banwa diri sa probinsya sang Iloilo. Kaga mayara kita sang weather disturbance man nga nagapasulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero diri subong ang panahon sa Iloilo City, masingkal ang init. Sa aton nga mga drivers, kamusta nga aton nga biyahe? Kabay pa nga okay lang ang biyahe nyo? Sa padayon nga paglaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad, magutok nga dalanon ang traffic terrible. Kaya nasang aga-aga pa, diri lang sa may Tabok Suba, bao terrible katropang Alex. Salin ka da sa may atubang sa nga Sidmore, pakadto ka lang di sa Haro Plaza, matyagan mo siguro mga dira sa mga 30 tubtob 45 minutos katropang Alex ang imo sa nga bagtason. Kung may mga ginadalian ka kayo na sa nga gasos, Maria Kagusip. Inaway pa na gid magasugod ang klase sa kolehiyo, gid katropang Alex ha. Sa aton nga mga katropa, liwat kita nga magapangalaga na tub-tub kita sa takna nga last 12 sa pagdulong sa inyo sa malabing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon pagtalakay sa mga issues nga aton sining ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Mga katropa, mabatian kita sa frequency nga 100.7 na megahertz sa dial sa inyong radio. Yara kita sa FM band. Damo ini sang una ang daan nga frequency sa Z100. Sa aton nga mga tagpalamati kung familiar ka mo sa una sa Z100. Amo ini ang daan nga frequency kag subong under sa new management. Ang XFM Iloilo, amo na ni ang nag-broadcast, no? Kombinasyon sang balita kag music katropang Alex. Kompleto dire sa XFM Iloilo. May balita, may komentaryo, may music, may kalingawan, no? Sa aton sining mga taga-panamati. Mabatian ka ba kita man kita sa aton sining mga social media platforms. Sa Facebook, ang mga balita da, i-like, i-share, kag i-follow. Para updated ka mo sa mga balita kag issues sa current events, no? I-like, i-share, kag i-follow doon naton ka mga Facebook pages. Ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radyo Patrola Iloilo. Same man sa aton sering YouTube channel, ang XFM Radyo Patrola Iloilo mga katropa. May mga dalagko kita nga mga balita nga balantayan sa subong adlaw. Bangod subong adlaw mag-aumpisa ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Karon sa hapon at around 2 or 3 magasugod na ang impeachment trial. Sa aton sa nga matag palamati, ano ang gina-expect, anong gina-lantaw sa aton sa nga matag palamati, especially sa mga nagasunod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga magasugod karon sa hapon. Inabalantayan kag para updated ka mo, pwede ka mo makapamati direk kay maga-cover kita live diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Para madulong naton sa aton siring mga tag-palamati ang dugang siring mga updates sa aton siring mga katropa ang sitwasyon, no? Update mga katropa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ina ang isa sa mga dako nga balantayan, no? Karon sa hapon sa aton siring mga taga-palamati kay ginamonitor naton kag daw busy na, no? Dito sa Senado ang aton siring mga senador kag mga congressmen nga maga-serve as prosecutor sa sining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pihak nga bahin o diri sa local, ginabantayan naton ang update man, no? Sining natabo lang pagsulod sang IMEG kag sang Special Action Force sa Molo Police Station. Kay kahapon, nag-surrender ang pulis nga na-mentionar nga mayara sang pending warrant of arrest sa kaso nga murder ang naakusaran to bala? Ang may nalakip sa kaso nga murder nga ginfile sa pagpatay kay Mueller kag kay Britanico. Sa aton sining mga tagpalmati, ang pulis nga gin-operate sang IMEG dira sa Molo Police Station sa nagligad nga simana, nag-surrender kahapon kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Ito'y subo nga aga, dobay presscon ko no ang ICPO and PRO6, ang duha ka mga matag-as nga opisyal. Si PRO6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kag ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, ang mayara sang ongoing presscon dira sa Iloilo City Police Office. I don't know kung pwede tama check si katropang Jansen da. Kay daw ongoing subong i-check ta kung ano ang updates. Before naton kay kadamo kita sa mga balita gin subong pagatutukan diri sa balita lokal sa aton sining mga taga Palamati. But let's try to check kay katropang Jansen resosto mo. Kay ongoing subong ang press con dira sa Iloilo City Police Office. Ibaloon tabi kon ano ang update dira, no? Ginpresentar da si ano ang pulis to nga nag-surrender. Bebe, sila won tabi katropang Alex, saka si katropang Jansen. Check ta si katropang Jansen. Kresos to mo, live report nagikan sa Iloilo City Police Office. Live report. Katropang Jansen, sa press con, please proceed, katropang Jansen.
1: Katropang Mario, live kita dari subong sa Iloilo City Police Office. Kasaringgal patigayan sa press briefing. Ang sa natabo ng operation sa IMEG sa Iloilo City Police Station 4 o ICPS 4 sa Molo Police Station sa nagligad lang si Mana Katropang Mario. Ginapakunahan ni Acting Regional Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Kasaringin ginanig sila sa bong, no? Da kumaga, muni ang paghatag man kaklaruhan sa angot sa natabo sining operation sang PNP IMEG sa ICPS4 kung sa diin kumbaga din na ano no tani is hatagan sang or i-serve ang warrant of arrest sa anay or sa ining ex-police katropang Mario. Update sini is nag-surrender na ang ining ex-police, pero subong katropang Mario ang ining press briefing is about sa kunbala ang ining operation is may coordination nga natabo or kumbaga kung ano balang possible nga naging kakulangan kunya muni ang natabo sang nagligad nga si Mana Katropang Mario based sa initial nga statement kagina nga nahatag ni Brigadier General Tuanyo nga mag conduct sang dugang investigation ang NAPOLCOM or National Police Commission katropang Mario about sa ining natabo, as well as nagpasalig naman si Brigadier General Tuanyo nga mag-cooperate sila sa ining tiga-conduct ng investigation, labi na ang PRO6. Dugang pala niya paglaro ni Brigadier General Tuanyo nga legitimate or lehitimo ang natabo nga operation kag hindi nga ano lang, no? Sabi sa nagagawa ng mga information na hindi legitimate ang mga operation, pero sa subong klaro ni Brigadier General Tuanyo na lehitimo ini nga nangin na operation sang PNP IMEG katropang Mario. So ato niyo pamatian ang ano pagid mo ang continuation ang ongoing sa garon ang ining press conference katropang Mario among sa ining PNPI migration sa ICPS-4 or sa ining ex-police na sa subong nag-surrender na sa doon niya kapulisan na katapamayo. So, okay.
2: Ninong pinsan mga politicians na pinaniniwalaan po nila, ito po yung part ng intelligence-driven operations na sinagawa po ng regional headquarters para ihanapin po itong individual na katapat na ito na pakikinggan niya po, which is nagiging fruitful naman po yung aming usapan po.
3: In his particular case, sir, di ba, 2020, ay co-accused po, po ba siya na still on the run?
2: Hindi ko po masasagot yan, pero nakita ko po doon sa warrant niya, meron pa po mga kasama siya na co-accused sa individual. Unless na alam po ni City Director.
0: Okay, nagpamati ka mo sa press briefing, no? Sa ICPO.
4: Meron siyang kasamang dalawa, but the case was already dismissed for some reason.
3: Ang particular case na po ba ito, yung sa murder lang?
4: Yes, that's the murder.
3: So, dismissed to the two persons, sir, or including ang...
4: So, yung kasama niya is dismissed?
3: Yung dalawang chando, sir, yun yung dismissed?
4: Sir? Yes, sir.
3: Sige, thank you, sir.
5: Thank you, ma'am. Sir RJ of Manila Times.
6: Good morning, RJ.
4: Yes, sir.
6: As matter lang sa case nitong dismissed police, ano yung mga involvement? Isang murder case lang ba or multiple cases involved?
4: For this case, sa murder case lang yung ano niya, yung warrant of arrest niya.
6: Anong year po, details of the event? Just for the benefit of the board.
4: For the details, no? Hindi ko na maano yung date, but for that case, it is the specific murder case yung dito sa ICPO na nangyayari.
6: Is it the...

0: Sir, we have to check it out kung that specific na kaso niya. But the case is a specific murder case. Yun lang isang kaso niya.
1: Sir, pabalikan na lang po namin kayo sa specific ng kaso niya.
2: Yung isa mo lang business police officer na kasama na what's the status in this one captain person
0: as far as we know na dismiss yung kaso doon mismo sa hearing dismiss mo na yung dismiss yung kaso.
3: Thank you sir. We have Ms. March of RMM.
4: Sir, good morning. Sir, with these issues and allegations and may mga lumalabas pa mga informations, do you have plan kay RD to relieve the chief of police para for, ano sir, hindi maka-apekto sa investigation nilang po sa mga lumalabas na mga informations na blunted, etc. And may sulat na kumakalat po dyan, sir.
1: Apo, dalawang bagay po yan. Kung mismong police po ang siyang involved sa isang particular na krimen, dyan po ina-apply yung administrative relief. Pero this time naman po, hindi naman po sila yung suspect sa isang particular na krimen. At huwag na yun naman po ng mga lumalabas na mga sulat. Alam po ninyo dito sa Pro 6 Way na binabanggit po natin, kahit po ito ay anonymous, unsigned, ito po ay bibigyan ng pagkakataon na Pro 6 na verifikahin at paimbestigahan po. Usually po kasi ang admin treatment po natin sa isang anonymous ay hindi po agad mag-iimbestiga. Pero sa atin po, dahil may kaugnayan nga po yan dito sa Station 4, kaya bibigyan natin ng special attention, bagamat anonymous at unsigned po siya, i-verify po natin at bibigyan po natin ng importansya para mabigyan ng investigation po.
4: So walang marirelease sir, and yung mga bypass operation, magpapatuloy ito sir, with the leadership of Police Captain Ryan Christ Enoch.
1: Tama po yun, kasi po kapag po ginawa natin yan, ano na lang po ang mangyayari sa moral ng ating mga operatives dito sa buong Region 6. Ang feeling po nila ay naargabyado po sila. Yun po ang pakiramdam po nila. Kaya nga po, bago ko pumasok dito, kami ay nag-meeting. Sinabi po namin na nasa babakapan kayo ng regional headquarters basta tama ang ginagawa po ninyo. Pero kung kayo ay may pagkakamali at yung mga allegations sa inyo ay totoo, sinasabi ko po sa kanya na hindi namin kayo matutulungan basta mali ang ginagawa ninyo.
4: Aside from National Police Commission investigation, sir, may investigation din ba separately yung PRO 6 in fairness naman sa police and sa mamamayan na medyo nagkakaroon ng doubt sa mga operations, sir?
1: Opo, we welcome ng PRO 6 ang lahat po ng sakasakali may mga reklamo kayo sa aming mga operatives. Kasama po dyan, magsasagawa kami ng audit ng performance ng lahat ng mga ating intelligence operatives. Hindi lamang dito sa ICPO, at dito po sa buong PRO 6. Kasama din po dyan, magsasagawa din tayo ng training sa ating mga investigators para po mas mapahusay natin yung ating pong performance dito sa Region 6. Alam po ninyo, sa kabila ng nangyaring insidente, ang tinitignan po dyan ng Pro 6 ay yung positibong pananaw kung ano ba yung mga institutional changes, institutional learnings na makukuha po natin sa nasabing insidente. Halimbawa po, yung issue po ng security, yung issue po ng coordination ng mga unit habang hinihintay po natin yung resulta ng investigations.
4: Thank you, sir.
3: Thank you, sir. Sir RJ?
2: Sir, you mentioned you will conduct audit for intelligence operation. When do we target to have this or start this?
1: Mag-i-start na po yan. Ang sinasabi ko nga po, usually kasi ang issue po nila dyan, kapag matagal na raw po yung mga operatiba sa isang particular na unit, hindi po siya magiging automatic basis para po siya ay alisin sa kanyang unit. Ang masaya ko po dyan, nagbigay ako ng guidance din po kanina kay DRDO, kay Atriot at R7, na kahit matagal ka na sa unit, kung wala namang complaint na receive again sa'yo, kung napoproduce ka naman ng result, ito ay dahilan para manatili ka dyan sa pwesto mo. Hindi rin dahilan na kapag ikaw ay bago bilang operatiba, pero ang dami namang complaint na nakukuha sa'yo, verified man o hindi, ito ay isa sa mga parameters na titignan natin kung dapat ka ba manatili as operatives po.

0: if I'm not mistaken, separate investigation na ito. What will happen if I don't find this in NATO call from that of the PR06?
1: Apo, initially, sa aking pagkakaintindi, nung pagpunta ko ng NAPOLCOM 6 dito, ang iniimbestigahan niya yung allegations ng possible harboring ng masabing wanted person. Yung sa akin naman po, yung kabuoang picture ng insidente ang iniimbestigahan natin. Ito yung aspeto ng administratibo at aspeto ng criminal case na pinag-uusapan po natin. Kapusahan, kapag matapos po ito, magbibigay tayo ng conclusion, pasabihin po natin kung ano yung final action na gagawin ng Police Regional Office 6. Yes, sir?
2: Yes, sir.
3: Apo. Sir, yung sa Iloilo City Police Station 4 po, yes, nasabi ni Police Captain Inot na meron intelligence lapses sa operation ng IMEG. Sir, magpapile po ba sila ng kakulang kaso?
1: Ang sabi nga po, lahat po ng aspeto na pinag-usapan natin, yung pong interagency unit coordination, yung pong operational lapses kung meron man o wala, lahat po yan ilalabas sa investigations po.
2: Yes, Ms. Sarge. Sir, i-clarify ko naman. Because according to you, na ipapa-investigahan lahat ng informations even the letter na pumakalat. But then you mentioned a while ago na pag walang complaint or kailangan ba nila ng formal complaint to conduct investigation or parallel investigation specifically sa concern sa Malo PNP kasi sir, nakakaano lang sa tao. Nagkakaroon ng parang doubts at ano sa PNP natin.
1: Ang basic rule po kasi sa anonymous and unsigned complaint o letter po, ito po isang administrative aspect po ng batas. Hindi po siya agad kaso. Pero sinabi ko nga po, dahil sa may nangyari sa Station 4, bibigyan natin ng special treatment yung mga unsigned and anonymous letter. Yung ang treatment po natin dyan ay i-verify natin at kung po may makita po tayo na dapat ipag-imbestigahan, pa-imbestigahan po natin para once and for all, sinasabi ko nga po maging bahagi ng lessons learned natin kung paano namin matutulungan as a whole yung Philippine National Police po.
2: Or sir, do we have timeline sa investigation? And if medyo agrabyado talaga sila, sir, ano yung dapat nila gawin? Sinong pwede nang lapitan aside sa Malo PNP kung taga doon sila, sir?
1: Apo, nais po natin mag-itihan na kami po ni City Director ay meron pag-meeting din po kay City Mayor Dreñas. Sinasabi nga po natin na kapag tama ang ginagawa na natin po makapulisan dito sa Region 6, ang lahat ng suporta ng mula sa regional headquarters ay susuportahan. Ganun din po, mabanggit na rin po na nag-commit po ang city government sa atin po mga kapulisan dito sa ICPO. Na kung sinakasakali na kinakailangan po ng legal assistance ay pagbibigay po sa atin mga kapulisan dito po sa ICPO. Para po sa mga pulis natin dito sa ICPO, sa Pro 6, na nagtatrabaho ng tama at tapat naman po. Ang timeline po, alam po niyo, hindi po ako naniniwala sa timeline pagkat usually kapag may timeline, nagiging mabilisan at hindi pulido yung investigations. Pero yung timeline, within the week, hopefully, matapos po ng R7 yung kanilang investigations at makapagbigay po tayong desisyon kung ano po yung mga dapat po natin gawin.
2: Thank you, ma'am. Any other question related to the topic? Yes, ma'am. Yes.
4: Okay. Agad pang Jansen. Centro. Last 11:05 ang aton oras. Batihan ta naman to katropang Jansen ano. Ang aton lang focus kita siguro sa pulis. Paano nag-surrender ang pulis and based sa investigation sang ICPO kay gin-operate sang IMEG da sa Molo Police Station. Tuod gid man nga dira nagkatiner ang ex-police katropang Jansen now. Ha? Katropang Jansen? Okay.
5: Sentro! Sentro!
4: Last 11:06 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro. Nabatian ninyo ang porsyon, no? Sang ongoing press briefing sang ICPO upod kay PRO6 Director Tuanyo. Ini may kang tanan mga katropa sa kontrobersyal nga insidente nga natabo dira sa Molo Police Station nga gin sulod, gin raid, gin operate sang IMEG ang subject kontani sa warrant of arrest nga may kasong murder kag nakit-an dira nga nagatiner sa Mulo Police Station. So ang napulkom magakandak sang kaugalingon nga investigation sa sining natabo nga insidente. Balikan ta si Katropan Jansen. Katropan Jansen.
6: Yes, sir, Katropan Mario.
4: Okay. Ang aton lang sining pamangkot Katropan Jansen, no? Kay ti focus kita sa ex-police. Paano nag-surrender ko no? Na-mention dira kung paano nag-surrender sa kay PRO 6 Director Tuanio, may nagkumbinsi o ano?
6: Ginsabat niya na ako ginakapapamahal sa iya is agad ka niya nag-surrender pamugman po no sa ilang intelligence follow-up.
4: Mm-hmm. So, may nag-convincer abi sa ex-police na mag-surrender sa kay RD Tuanio?
6: Doon mo na ang natagawa sa mga Mario. Mm-hmm. Kay hindi lang po no ordinary nga nag-surrender lang siya. Kundi may in-conduct pag silang intelligence follow-up. That's why naka-surrender nila.
4: Okay.
6: Ex-police sa Katropo Mario.
4: Oh, may pamangkot na kay na Katropo Jansen nga based sa ilang investigation na bituod gidman nga nagatiner ang ex-police da sa Mulo Police Station. Now, rason ko nga ang gin-operate sang IMEGS ng ligad nga si Mana based sa ilang investigation?
6: Kumpanya ang pamangkot sa Katropo Mario.
4: Sige, pamangkutan na siguro Katropan Jansen. Mangkutalan da na based sa ilang investigation to gidman ang kaya gin-admit man ni RD Tuanio mo nga legitimate ang operation sang IMEG kag sang Special Action Force. Kaya pamangkot sina dira kung legitimate ang operation to gidman nga dira nagatiner ang pulisaw based sa ilang investigation.
6: No, yes, sir, Katropan Mario.
4: Pamangkot na lang dahil ako?
6: Pamangkot na ito na zero actors ni Katropan Mario.
4: Sige. Kaya daw, joke kita sa aton. Sige, commercial, Katropan Jans. So, balikan talang kamo siguro da. Dugang ang mga updates na. Kaya daw, ongoing. Kaya daw, lawig pa na siguro da ang press briefing, Katropan Jans.
5: Sentro.
4: Last 11:09 ang aton oras sa aton nga pangalaga diri sa Sentro sa XFM 100.7 Iloilo.
5: Sentro.
4: Siguro liog na lang na Katropan dyan sa pamangkot sa nga dugang mga detalye no?
5: Sentro.
4: Para masanagan man kita no sa sining natabo nga insidente dira sa Mulo Police Station. Ti okay na nayang magakandak sang investigation ang napulkom, magakandak man sang investigation ang PRO 6, no? And na-mention to kay nati party sa nagalagaw, kay may mga nagalagaw nga sulat party sa pulis iskalawag sa aton sini nga mga tagpalamati. So, ginsabat man to kayo na ni PRO 6 sa Director Tuanio. And ining parte sa timeline nga ni, no? Ang parte sa hindi pag bisan na muna natabo, hindi pag i-relieve si Inot.
5: Centro!
4: Dira sa Mulo Police Station. So,

0: sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa. Bisan sa kape lang kung gwapo kag gwapa ka. Debla? Debla ka tropang Alex, JL? Ha? Debla, bisan sa kape lang kung hindi ka, why hindi ka stress? Kay bisan sa kape lang kung gwapo ka, okay na na. Kung ang Santon Gold Coffee Mix Glutathione and Collagen, amo ang nagapagwapo, nagapagwapa sa inyong halat, tuduhin nyo pangapis ang Santon Gold Coffee Mix Glutathione and Collagen. Kaya mo naman ang ginimo naman, base pa man lang kung magwapo kami, blah. No? Santon Gold Coffee Mix Glutathione and Collagen, may ara sa mangosteen, may moringa, o kung malunggay, may spirulina, may turmeric, may real coffee beans, and may ara sa glutathione and collagen, and ang sweetener niya stevia. Why isang tendency nga mag-shoot up ang inyong siling sugar level. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Another variant sa ato nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix nga ang kape nga para sa tanan, may mangosteen, may moringa kag soya extract. May isoflavon nga makabulig sa pagbalanse sa body hormone sa aton siling nga lawas. Ilabi na sa mga kababaihan nga mayara sa hormonal imbalances, kag sa makalalaki na naman nga mayara sa prostatitis sa paghubag sa prostate. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix na mayroon isang mangosteen, real coffee beans, and vitamin D3. Ang vitamin D3 nga aras sa kape ng lanon tanga supposed to be magpainit kita kung tali ko naga galikiti kung kaisa ang iban why na sang time nga magpainit bisan sa kape lang ara ang vitamin D3. Tatlo ka mga variants ng atong siriya kape, piliin nyo lang, inatanan healthy coffee, mabakal na ton sa mga butika nationwide, sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP Southstar Drugstore, All Green Pharmacy Generica, kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Raman sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Dala na lang mo dayon da pa konsulta kay libre dira ang konsultasyon. Ara si Dr. Impinado ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant kag magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Magluwas dira, mabakal ninyo ang tanan-tanan ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man yung ma-order online sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada, basta pangitaala ninyo ang official store sa Yes to Health 2011. Las 11:13 ang aton oras ba ma commercial kita na kita daw damo gid aton commercial no sa aton sidi nga matag para matay pagbalikta dugang nga mga balita gag impormasyon mga mensahe aton nga pagabalikan pagkatapos ng aton sidi nga mga commercial sa please stand by.
1: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo, mas malalim.

0: Mas mastigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: X FM.
3: Yes, to health.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
6: The Secret of Health.
5: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
5: Isa sa sekreto ni nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health, Santon Plus Gold.
5: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
9: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
10: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
3: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
2: Mga katropa, exciting!

0: Centro.
1: Las 11.23 sa nga itong oras, pabalik sa pagpangalagad sa sentro dere sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning, Anay. Happy listening lang sa kay Brent Hilario. Saringa, good morning, Idol. Greet ko lang ang manluloko liwat-liwat kag binayaan niya mga bata namon tungod sa kirido niya. greet lang si Jacqueline. Si Jacqueline Panagiton alias Rakirak dyan sa Tabangan Hamtik Antique. Jesus. Watching from La Caron, si Balo Mantique. Kay Roberto Laruan, sir, good morning. Kay Ma'am Mary Ricabar sa Florida, USA. Happy Monday, Sir Mario. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Thank you, good Ma'am Mary, ha. Also sa kay Rinante Bongbong, Hichanova Bong. Okay, Kalanda Bong. Duty ko ni Bongbong Subongay. Galantaw sa Subong Wild Duty. Dinga Subong na assign Bong. Good morning, happy listening na da kay RV Chris Casires. Good morning. Happy listening. Last 11:24 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang sa iban pa nga mga balita lokal, update na isa siring sunog nga natabo kahapon sa Barangay Amirang sa Banwasang Kabatuan na Iloilo. Sa din patay dire ang senior citizen 86 anyos, bidre din ang senior citizen na dala sa sunog na trap, way kagwa, hindi man siya makagwa kaya na bidre din siya. And at the time sa matabo ang insidente o ang sunog, siya lang isa sa balay. Ari ang investigation ni sang Bureau of Fire sa Banwasang Kabatuan. Pamatayan naton ang interview ta kay SFO1 Jimboy Pacardo, ang Municipal Fire Marshal sang Kabatuan Fire Station, as to sa investigation sa siling sunog na nagluntad kahapon.
2: Yes, sir. May nga gano. Mahatay lang ko sir sa initial na mong investigation. Police are ongoing pa kami sa Subong para sa follow-up na ito. So, kagapon, sir, no, July 5, Domingo nga, adlaw, may ara kita fire call nga nabaton halin diri sa local na ito sa Banaba. Nga may ara nga fire incident sa Barangay Amirang, Kabatuan, Iloilo. So, ang distance ni sir sa aton station estimated is mga 1.5 kilometers. Nabaton na ito ng tawag, sir, alas 5:33 ng hapon. Kag ang time of arrival natin dito, alas 5:36 man sang hapon. Declare kita sir sa under control, alas 6 ang gabi. Kag totally no, na-declare natin fire out, alas 7:08 sang gabi. Nakuha natin sir ang information na tagiyas ang balay, amo si Rami Pedroso. Rami Pedroso, 67 years old, male. Kag naka-angpon inisya sir sang injury, tugas ang first degree burn no, sa upper back portion sa likod niya. Kag sa right forearm sa kamot. Kag apan dito sir, may na-discoverihan kita nga kadaber o confidentiality. So gina-identify din sir sa pamilya, Salvacion Larios, female, 86 years old. Kag bedridden ini siya sir. Kag base dito sa nakita nato sa fire scene, nakaangkon ini siya sir sa third degree burn no. Kag possible sir na trap ini siya during sang sunog. Ang alarm status nato sir ay second alarm. Ang responding team naton, Kabatuan Fire Truck, kagang diri sa local government unit naton sa Kabatuan, ang tanker, kagang maasin fire truck. Ang estimated floor area, sir, two-story ni sa sir, nga light material. So, estimated naton nga 170 square meters, 170. Ang estimated damage naton, sir, is 255,000. Ang estimated naton, sir, business sa operational manual naton, since nga wala pa man nakahatag sa itemized na fire damage ang aton nga owner. So ang origin aton sir kag ang cause of fire still under investigation sir.
1: Sir, di nag-umpisa ang kalayo based sa inyong investigation?
2: Base dito sir sa initial aton kagabi no, kasi spot pa lang halag to. Si sir dulong pa mula sa bong sir nga ongoing kami dito sa fire scene. So initial lang gid nanay na information ang nakuha na mo sir. May baluan na aton karon sir ang origin aton kung na DNG siya naghalin kung maka sugod na kita sang process ng parking.
1: Sang matabo ang sunog, wala sang sir? Tao ang balay?
2: Ang visit to sir, sa nakuha na itong information, sa nga muna nga daw, sir, sa muna nga ura, si Sir Rami Pedroso, naglakat ini siya sir, no? Kapagbalik, yan mo ito na disubihan, yan nga ginalamo na sang salayo ang ila balay, kagintaya ba tani nga mag review galing tungod sa kadakura sang salayo, ang moto sir nakaangkon sa sang sunog sa iyang party sa iyang mga lawas.
1: Ang nabilin lang kidi at the time sir sa balay, sang masunog, ang senior citizen nga bidridin.
2: Yes sir, kay sa dira sir sa namo lang balay nga light made of light material, siya lang gid ina dira sir kay actually sir ang tupad ni nga balay no nga made of concrete na dira naman ay sir kay puyo ang ilaman nga kuan nga pamilya man, so pinaiduro sir mga 2 meters ang distance ng sang balay sa bisa man agani ka na ano naton nga wala na naglapta ang kalayo sir.
1: Aside sa balay ni Rami Pedroso, wala naman sang may na dalahig pa nga balay?
2: Wala na sir, wala na.
0: Sentro! Sentro!
1: Last 11:29 na batian ang interview naton sa kay SFO1 or Senior Fire Officer 1 Jimboy Pacardo, ang Municipal Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection sa Banwasang Kabatuan. Isang patay, senior citizen, nagapangidaron sa 86 years old, babae, na trap, huay makagwa, kay at the time sa matabo ang sunog, isa lang ni siya na bilin sa balay, kay ang tag-iya sa balay nga senior citizen man, wala at the time, timadasig lang ang paglamon sa kalayo, kay human sa light materials ang balay. Although may second floor, pero human sa light materials ang balay, rason nga madasig ang paglapta sa kalayo. Hindi pa ma-determine kung bala, diin naghalin ang kalayo sa nagluntad nga sunog. And pasalamat lang kiti, bisan pa paano, why na naglapta, dito lang na situate sa balay nga nasunog. May mga kaiping man siya sang balay, pero sa mayo nga pala, tiway na naglapta pa, way na nagdalahig pa sang pagkasunog ang iban nga mga balay nga kaiping, no, sang balay ni Rami Pedroso dira sa Barangay Amirang sa Banwasang Kabatuan.
0: Sentro!
1: Galing ang masubo kay may patay, no? Ang 86 anyos nga babae nga bidridden mga katropa.
0: Sentro!
1: Sa 11:30 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa Sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Para sa inyo ang mga reaksyon, opinyon na mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radio Patrol Iloilo. Good morning anay sa mga nagapanyagada sa Just Doing Eatery sa Barangay Balabago sa Distrito Sangharo, kay Ma'am Gigi Doronila and kay Mister Nya sa Managapanyaga. Good morning, happy listening.
0: Sentro! Sentro!
1: Diri sa aton nga pag pangalagad sa Sentro sa XFM 100.7 na Iloilo sa aton sini nga mga katropa.
0: Sentro! Sentro!
1: Yeah, no? Sa aton sini nga mga tagpalabati, may pilapakita sini ka mga balita kag impormasyon, no? Nga pagtutukan sa subong aga diri sa aton nga pagpangalagad. Ang update sa natabo ni nga insidente sa Barangay Salngan sa siyudad sang Pasig. May interview kita, kina napabati na naton ang interview sa pakaisa sang mag-asawa nga napatay, and then sa umagad ipabati taman siguro ang interview naton sa background dugang sa kay Barangay Kagawad Jesus Warnava, and then ipabati ta ang latest nga investigation sang pulis, no, sa sa siyudad sang Pasig ining nasapuan kapon makaluluoy ni ang mag-asawa. Ang isa ti nagapangidaron na pila na ning edad niya, senior citizen naman, no, makon mo bala ang edad sang babae is 63 years old. Well, ang lalaki is 84 years old. Nasapuan kahapon ang babae, nagakulob, may igo sa ulo. Ang lalaki may igo sa likod.
0: Sentro. Sentro.
1: Sa aton sila nga mga taga Palamatiti, ang pakaisa nga si Alberto Sobredo, ang pakaisa ni Rufo Sobredo, ang asawa niya nga si Araceli Sobredo, amuning napatay, siling ni Alfredo, siya daw ni Alberto, daway man sang may madumduman o daway man sila sang may masaway sa mag-asawa nga ni. Kay ti, duwa man lang sila nagapangabuhi, gani ida sa ila siling nga balay, nga nagatala uma sang duta, dira sa barangay Salngan sa syudad sang Pasay mga katropa. No? Bisan ng iya siling pakaisa daw, hindi gani ano no, daw hindi siya daw hindi siya makatungkad gid, no? Amo na ganing palamang kutano niya, panawagan niya bla. Siling nga agin patay nyo gid, no? Sa mga sospechado. But aray bala ka tropang Alex, oh? Ano bala ang background sa mag-asawa nga ni, no? Nga si Rufo kag si Araceli Sobredo nga nasapuan kahapon sa barangay Salngan. Pamatian naton si barangay kagawad Jesus Warnava Jr., ang chairman sang Committee on Peace and Order, and at the time sang matabo ang insidente, siya ang nagaserbi nga OIC punong barangay kay si Kapitan daw may seminar isa kasimana, so natabuan nga siya ang OIC sa barangay. Ari ang aton nga interview sa kay kagawad Jesus Warnava, ang chairman sang Committee on Peace and Order sa Barangay Salngan sa siyudad sang Pasay. Katropang Alex. Upo naton si Barangay Kagawad Jesus Warnava Jr. sang Barangay Salngan. Kagawad, kilala mo ni ang mga napatay?
3: Kilala ang kilala ko, sir. Taga diya gidatanda mo.
1: Native ginadiri sila?
3: Oo, alin sa mga malamdad diya gidatanda nagkakuan. Ya, yeah. Baka sa nood dyan sa nakadana tao.
1: Anong pagkakilala mo ni sa aduwa ka ba? Sa magkasawang?
3: Ah, tama dyan sa nakabugot, sir, ng mga tao. Ay, ang pangabuhi na ka dyan, dyan lang ako sa umuha, wala sa nagalinaling ka dyan. Nung maliban ako magbanda sa nakuha namin kinalanda sa panimalay na, mo na pagwa na lang. Wala dito, ano.
1: Ang duta nga na ginaista kanila, ilan na yan, no?
3: Bali, kay tatay na kang una, ang lupa.
1: Ginparubli nila?
3: Good. Hindi gin mga ako na baka sa ano, gin award ba lang kanila na ano.
1: So gintog yan, sila na niya nagatala uma?
3: Sanda.
1: Oh. Di kay tumandok ni sila kagawad diri sa barangay, anong pagkakilala niyo? May mga kontra ni sila sa palibot, may mga reklamo ang ginapaabot ni sa barangay against sa ila, o ano?
3: Why, good. Tama ka mayad yung mga tao. Ang tunan mura sanda sa sir sa balayda, gakon sanda kung ano pagdaya muma na kaninyo. Yawa, napikawdak manok. Mga mayad yung mga tao.
1: So ba sinungun accommodating man sila? Bisa sino lang
3: makagod? Sino lang makagod dyan? Mayad na nasandang mga tao, mga ano?
1: Kainasang aga, nasapuan ni sila. Ano ang nabalaan mo ni Kagawad?
3: Ang kainasang aga ay nag-agto di isa ka sa kukatanod, tapos isa ka job, o nag-arapang-happy kami di. Tapos may nag-abot ya parinti ko man. Ay nag-iambal nga may nag-aspiri-abi dyan sa may marapit kabalay daw mo. Katong nagligad nga Lunes, tigid bilin dato sprayer da, tikay na nagbalik sa damas pri sa daliwat. Ti pagabot na to ya, amo na nakita na na kwan, wala sa namog subol to, imo na nakita na mo to nagagto sa nakaito ni Dong nga parente kay manamon. Isto ni Dong nagagto na ko di. Tapos pagagto ko di ana ni to ni Dong, ginagad gud la tong tanod ko kung ko guru pre, nadagto na tila to. Nadagto na mo to.
1: So pagabot mo to kagawad anong plastada?
3: Ti pagabot na mo to patay di senda at mo tong nambal ko ya tanod ko kung i cordon niya tayo ya kuan niya lugar hindi niya pagpakwan ng katawo hay matawag ko pulis mo na nagagtok sa kuan ito ya kun siya kuan mo sa barangay ti ako nagtawag
1: pero diri sa barangay why is there sa record nga ginareklamo sila why gid no
3: ah why gid why watu kay kit na baton nga reklamo partik nanda nga may gin kuan sana why. May mga mayad na nga, ano.
1: Sa imo, Abi Kagawad, para sa imo, ano ang ginalantaw mga rason na ang gin tiro sila kagin ubos gid patay.
3: Way kut ni way kon gid sir, hay kun lang tawon mo kun takaw way mat nadurang sapat da. Kun way mat ginukay sa balay da. Way kit wat kit basiyan. May gid.
1: Oh, pagang lugar surud lon hulong don.
3: Oh, don den dama. Oh. Way wagit itupad jud mo orang distansya ka mga tupad balay da ang pinakarapit mga 300 meters o dan kad dan. Ya karayon.
1: Tikon wala sila sang kontra. Way man sa reklamo diri sa ila, maaluan man mayo man sa mga komodar kung may tao nga magadto sa ila. Ano pag lang tamo gawad tripping o ano?
3: Amo gani diri pinakamadalom nga kwan daw way kita tibasihan gid. Way gid.
1: Kaina ang iya nga pakaisa nagahambal nga possibly tripping
3: basi
1: sa mga adik. Diri sa inyo barangay may mga na monitor ka mga
3: duway makami sir ti ginano diya nga daw involved sa mga amoda nga sa mga drug way way kamit kaso di manimo ko yung kuwan kami sa bada kantong kuwan may kuwan kami may dang drug free kami yung ano ti daw katong ano nga year to may kaso kami pa buhay doto na kuwan doto na clear doto tana isa lang ka kaso
1: sa langgit
3: pa clear doto way do gani daw way kita adang persona daw do pira do katuig way kita di.
1: So para sa inyo ya daw way gid sang kaso na bin pa patyo ni magasawa.
3: Why gid why kagit nga basihan nga muda nga kun may rason nga patyan sinda.
1: Kun nagapamati subong kagawad ang mga suspitsado ang nagpatay sa magasawa. Ano ang mensahe nga gusto mo ipalabot sigla?
3: Kun gapamati sanda ba maluoy makmo konsensyahan kay mo ka ginhimoy sa dawak malam. Why gid ati gamo nang darawak malam di ka mo kapatrogon kada konsensya nyo ka ginhimoy sa dawak ka magasawa nga dya. Kaya yung mga malam, mga mayad yung mga tao.
1: May pangabay ikaw, Abi, sa mga polis since nga diri sa inyo lugar na tabo ni?
3: Mahambal ko lang siguro nga. Siguro, buligan naman kami ka kapakakuan naman di ka prison order naman. Iti, kung kami lang mga barangay official, kaya mga tanod naman, hindi kami kaya kakakuan. Kasarang.
1: Ibangod sa sining insidente, kagawad, anong epekto diri sa inyo, Abi?
3: Ati ang good niya kwan sir iti ano ba lang may kwan naman na natabo sa barangay naman.
1: First time natabo din nga daw may amog ini.
3: First time lang.
1: Ada ko ang krimen na natabo sa barangay.
3: First time lang amo daw natabo. Amo daw natabo ang kwan sir lang. Amo daw ya.
0: Sentro. Sentro.
1: Last 11:40 nga ton oras na batian si Kagawad Jesus Warnava Jr. ang chairman sa Committee on Peace and Order sa barangay. Ti, why bisan si Kagawad, no? Bisan si Kagawad sa pagkakilala sa mag-asawa nga ni, why gid sila sang isaway katropang Alex? Galibog mga ni ulo niya. Sige nga, tindaw, amug nagkasakit ang ginhimo sa mga sospechado sa mag-asawa nga ni, no? Kung parte sa tripping sang mga adik, tindaw, ay mangkuno, ay naman sang adik sa ila barangay katropang Alex.
0: Centro! Centro!
1: Santo mayara eh, no? Sang pag-uplantokhang to bala. Di may ara eh, pero daw na drug clerk na magani ko no to.
0: Centro! Centro!
1: Bisan siya, why sang may makita ang rason or why siya sang may madumduman nga nagreklamo again sa mag-asawa nga ni kung pagkakilala niya sa barangay since nga tumandok sang barangay Salngan
0: Centro
1: sa siyudad sang Pase ang mag-asawa nga Rufo kag Araceli Sobredo.
0: Centro.
1: Ano ang imbestigasyon sang pulis sa siyudad sang Pasay? Ari pamatian naton si Pulis Lieutenant Colonel Herman Magbanwa II ang hepe sang Pasay City Police Station sa initial nga imbestigasyon.
0: Centro. Centro.
1: Okay. Okay.
4: Si Police Lieutenant Colonel
1: Herman na lang sa iyang sabat na lang. Para
5: yes sir, no? So mayong hapon sa tanan, no? So ang reported naton kay ina nga nasapuan nga duwa ka patay nga mag-asawa is gin report sa na discover kay ina ni around the alas 7 sa aga, then gin report diri sa aton sa police station mga around 7:30. So pag-abot to kang aton nga kapulisan is na-confirm nga positive ang duwa ka mag-asawa nga patay nga nagahamyang nasa sagwa kay Ilabalay. That is why nag-request sa dayon kang SOCO to process the crime scene. Then after ka ano nag-ongoing ang process ka SOCO, so nag-giveaway ang aton investigator to giveaway sa SOCO operatives natin to process the crime scene, sir.
1: Okay. Based sa investigation, sir, ano ang atong mga na-discover dito sa crime scene?
5: Initially, sir, may na-discover naton nga ang duwa ka reported naton nga found nga dead body is may igo sa ang isa to may igo sa ulo ang babae, then ang isa isa likod, then according sa SOCO may pilas man ang lalaki sa ulo pero hindi ma-determine if igo ka pusil pa or lampos. That is why inupod nato na request sa subject for ano autopsy.
1: Based sa investigation, sir, ano ang background sa napatay ng mag-asawa?
5: Well, sir, sa pagpamangkot naton initially sa pamuluyo dira sa palibot is mataway man ang mag-asawa da nga puyo lang da sa ila balay, kaya ang ila kabataan is hindi naman nila upod sa panimalay nila, kaya may second sarili naman sila ng mga pamilya. So kung makita ninyo tong area is medyo congested siya, kag palibot niya is katubuhan, tapos dira sila sa tunga, kag ang mga kalapit nga balay na is mga malagyo man. So ang ano nila is ang pagkakilala niya sa tao na is maaluan, kag kung sino daw nga gaadto da is very accommodating siya.
1: Why is ang contrast palibot?
5: Based sa pagano to daw wala man siya ti kontra daw dito sa palibot niya ka ano panimanay da.
1: Based sa panaysayon sang iyang pakaisa pala na amo ni ang nagakadto sa mag-asawa da. Nga inang lupa sir nga gina-occupy nila ila na tapos sa palibot ang lupa, ang kampuhan hindi na ya ilan. Based sa background nga pag-check niya.
5: That is why, sir, ongoing pang aton nga investigation pag-abot sina. So isa sa mga consideration naton na nga isa sa mga motibo naton. So as of this time damo ta gina-consider nga motibo tungod sa natabo to sa duha ka mag-asawa, sa mag-asawa naton.
1: Ano nga mga angulo subong sir naton nga ginasun?
5: So isa nga ginatan-aw naton is pagpangawat, isa man na ang sa lupa, sa pagpinamilya. So tanan nga mga possible nga motibo nga pag-aano naton imbestigaran naton, nahiluway nga natabo ta sa mag-asawa naton, pag-consider naton kay tungod makita man naton tong sa area sa CCTV footage, wala kita timay makuha dito. Ang balay niya is siya lang dira sa tunga, tapos ang mga ano is malayo mga kapitbalay niya. So tanan-tanan nga possible mga mabulig man naton da ang mga possible mga witness man naton nga nakabati o kung nakapanilag sang gabi nga natabo to.
1: May mga nakabati sir sang lupok sa palibot?
5: Yes, may naggambal kay na dito. That is why nga pag-aimbitahan natin sila dire para makuhaan natin sila ka mga statement nila. Kag based sa mga statement nga mahatag na himay-himay yun natin kag pang-connect natin sa iba-iba nga mga tao nga makuhaan natin ka statement para at least masolusyonan ka masulbak natin yung natabo nga pag-recover natin sa bangkay ka mag-asawa.
1: Anong mga recoveries natin sa crime scene, sir?
5: Initially, sir, may na-recover itong basyo ka caliber 45 nga duwa kag may tatlo ka wala nga naglupok. But hindi ko pagin ma-conclude kay waiting kami sa final result nga iga hatag man kang SOCO sa amon diri.
1: Pero based sa sitwasyon, sir, ang paglantaw na itong ang paghimo sa krimen, ano, professional or nag-tripping lang o ano?
5: Well, sir, sa pagtanaw naman kayo na to, depende man sa klase kapag ano, sir. Pero that's why nga nag-requesta ka autopsy, nag-requesta ka SOCO, para ma-determine din natin kung ano ang ano niya kapag tiro. Kagang amo ang result ka autopsy, sir. So, dira, pampasiyan man natin, sir, maka-align ta kung anong makonclude natin regarding sa pagtiro sa ila.
1: Ang hambal kay nasang iya, napaka-isa, sir, nga dugin padalaan sila sa kwarta, asang iyang bata na nagwain ni sa investigasyon.
5: Isa na sir nga daw monthly nagpadala ang bata nila sa sagwa. Kay tatlong bata lang, duwa dire ang isa sa sagwa. So monthly nagpadala ang bata niya ka pang gastos, bulig-bulig pang gastos nila dira sir.
1: Pero mga bala, ano iya sa ano sir? Ganun.
5: Ang initially sir nato sir 45 sir. But ano pa naman sa SOCO i-turnover sa amin din ang result nila sir.
6: may panawagan ikaw, sir, sa mga suspitsado kung naghahimo sa kanya?
5: Well, sa mga kung sino man sir ang mga naghimo kang krimen ito, kag ang mga gabalak pa na maghimo sang krimen diri sa siyudad sang Pasay. So, ginahambal lang naman nga hindi magid astasan o nga hindi magid kamo makilalaan, hindi kamo madakpan. Rest assured man naton sa Pumuluyo Kapasing ang inyong Pasay PNP is tayo yun kag steadfast sa pag-implement ka law enforcement diri sa siyudad sa Pasay para matukoy kag makilala naton ang mga suspitsado naton nga naghimo kani sa mag-asawa naton. Kag hindi lang sa amutong ano sa tanan nga mga aktibidades diri nga malain, so rest assured man nga ang inyong Pasay PNP is magatutok gid sa inyo.
0: Sentro. Sentro.
1: Last 11:48 na batian ang interview naton sa kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, ang hepe sang Pasay City Police Station. So tatlo ka mga anggulo ang ginasundan subong sang pulis. Una ang parte sa pagpangawat because nga daging padalaan sang akwarta ni ang mag-asawa, no, sang ila sila nga bata galing kiti according sa pakaisa to yung padalaan sila sang kwarta para nga ipahilot katropang Alex te kun ipahilot ang kantidad nga ginpadala abi sang bata niya. Pilagi na bito katropang Alex man, no? Hindi gani man siguro palabot na mag putang mo mga 1,000 abi ah, no?
0: Sentro.
1: Sentro. Amo na kanabaw ang mga suspitsado, no? Nga hungdon ginila nga kadtuan to ang lugar para lang abi nga magpangawat. Although nakita tato ang sitwasyon sang balay katropang Alex, no? Ang ginaistakan sang mag-asawa ni. So siguro magluwas lang kung may tinago man sa naging supot-supot katropang Alex, no? Basi wayam takabalo. Pero ti kun basihan naton ang lifestyle sa pangabuhi nila, daw ikaw na lang manggani maluoy. Ikaduha ang parte sa duta. Ang duta nga ginatalauman nila nga ginatanuman sang humay te ila na ginapanubli pa sa ila sila nga mga katigulangan. Te kun parte sa duta ano may mga naga-interesar. Kag kun may mga naga-interesar, sino man abi man?
0: Sentro. Sentro.
1: Kaya mga kabataan niya, lunsay naman may mga pangabuhi. No? Ang isa'y kabata, tiyato ganis abroad, dumanog abot sa Biyernes. Ti ang duwan niya ka mga kabataan, may bana naman kay tatlo na ni Kabilog ang ila siling bata. Kag ti, nagabulig man gani sa mag-asawangan eh. Ti kung lang tao na ito, daway man abis ang rason bikon parte sa makabataan niya, no? So, ikaduha na ang parte sa duta kag ang na-mention to sang pakaisa nga tripping. So, tatlo ka mga anggulo ang ginasundan subong sa nga ton sa nga makatapo sang pulis sang Pasay City Police Station.
0: Sentro! Sentro!
1: Ang bangkay ti paidalom sa autopsy sa sang soko para nga ma-determine gid, no, kay ang pilas lunsay patal katropang Alex
0: Sentro.
1: Babae isa lang ang pilas pero ulo ang isa, ang lalaki may igo sa likod, but sa likod ang pagtiro sa iya gatalikod siya katropang Alex
0: Sentro. Sentro.
1: Sang ginhimo sang suspitsado or mga suspitsado sa mag-asawang Rufo kag Araceli Sobrido sang Salngan sa siyudad sang Pasay.
0: Sentro. Sentro.
1: Updates kay Sundon tani kay Kapon ba? Kadamo gid Kapon sa mga incident dagiti katropang Alex, no? Damo sa mga events hasta sa subong aga.
0: Sentro. Sentro.
1: Mga events sa aton sering matagpan mati. Last 11:52 sang aton oras. Ini nga bahin sa ito nga pagpangalagad, ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, ang suplemento nga makabuligid, agod nga maproteksyonan ang aton siling lawas, batok sa mga balatian. Importante ang aton ikayong lawas Health is wealth kuno katropang Alex, and prevention is better than cure. Amo na kun nga ang dapat talupang don tanga to ni kayong lawas. Anong taman lang na katropang Maliya kun damo ka kwarta pero balati anon ka? Useless ang kwarta mo kun balati anon ka. Bisan way ka lang kwarta o kun bisan may kwarta ka man, mas maayo pagid kun damo ka na kwarta, way ka pa balatian. Diba ka tropang Alex? No? So dapat may protection kita. Ang Santo na Plus Gold Herbal Capsule nga ang kombinasyon, mayakas ang mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Malikawan naton ang mga pagtubo sa mabukol-bukol sa lawas, tahubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, kag iban pa nga mga klase sang balatian bangod sa mga health benefits nga makuha naton sa ingredients sang Santo na Plus Gold Herbal Capsule. Napamatud-an na sang aton sa mga kauturan, sang aton sa mga taga palamati. Santo na Plus Gold Herbal Capsule. Opda naton sang Santo na Vitamin C, ang alkaline based kang nanasilik na Vitamin C. Ang Vitamin C nga nagikan sa Santo nga nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system. Para malikawanta ang mga balatian. And ang Premium D3. Ang Premium D3 nga mayakas ang all antibiotic effect sa aton siling alawas para may pambato kita sa mga viral and bacterial infection.
0: Sentro! Sentro!
1: Tandaan gid sa aton siling mga katropa, pabaskugot ang aton siling immune system kay para malikawanta ang mga pamalatian. Sana siling tana, siling sang yes to health, gani anuman ang mga pagtilaw nga aton siling masugatan, sarang ina naton malampuasan kung ang aton ikaayong lawas ang aton nga ginaamligan.
0: Sentro! Sentro!
1: Santon na Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3, aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal ina naton sa Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag generika sa tanan-tanan nga mga butika nationwide, kag dira sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sang Midtown Hotel. Pwede niyo man ma-order online sa Shopee, sa TikTok, kag sa Lazada. Pangitaan ninyong official store sang Yes to Health 2011. Good morning sa kay Ma'am Hermite, and also sa kay Ma'am Aloha Bueco. Good morning, happy listening. Kay Babin Kanayunan dira sa Maymay sa Bukuhan, good morning, happy listening. Kay nung James Bunda dira sa Barangay Proctres sa Banwasang Pabia, Iloilo, good morning, happy listening lang, no? And also sa aton siling mga listeners dira sa Demokrasya Haro, kay Kagawad Arlene Ibanghilista, kay Naibikbik Mandarico da, no? Good morning, happy listening kay Ma'am Lisa Lina Kumplisa, no? Dira sa Demokrasya Haro. Good morning man sa kay Naimila Cordero dira sa Magsaysay Village, La Paz. Good morning, happy listening kay Paring Boy Mortel. Paring Boy, wow, makachimpo, mahapit naman ko da pa Paring Boy, ah, no? Sa aton sining mga amigo da, ang mga barbero sa Manugunting sa Vince Barbershop. Gusto mo magwapo ka tropang Alex? Ito ka sa Vince Barbershop. Galing ka. Kalbo ka na yung galing ka tropang Alex, ya? Oo. Oh, tiya kuya, mapagwapo ko. Kay Basi, pamalang bla, magwapo-gwapo ko bla. Amo na ka tropang John Lawrence. Ka-apat, ka-lima ko ka-beses magpangapis ang Santon Gold Coffee Mix. Ha? Oh, kay si Katropang Alex, di bali, okay na si Katropang Alex. Given na naya, gwapo na si Katropang Alex. Di ako, gapulo pangapi ko sa Santon Gold Coffee Mix. Kay basi pa man lang kung magwapo ko. Si Maliya, lang tawabi si Maliya kung gato. Yang, okay lang? Dinsa. Sige, ano? Gwapo, basikon gwapo, ipanod sa suba. Sige, sa aton sila nga mga
0: Sentro! Sentro!
1: Inainto mo ko. Sige lang ha. Amo gina ya katropang mali ya. Lan mo, duwam lang ang kabagay mo. Ito ha, naimal na. Sige, galing ko daw na taukas, no? Katropang Alex, sa tonsa din ng mga tag-balamati, sunod na ang XFM News sa nationwide. Pero bantayan nyo kayo sa hapon ha, ang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte kay magasugod na, no? Subong adlaw, petsa sa is. Alang-alang lang kita sa oras, it's turbo time na mga katropa. Iniya mo na yung gwapo. Turbo, dietary supplement for men, 100% natural, safe and effective. Ang mga junior no da nga daw ay nagatindog. Hindi lang ang ubo ang nagatiga. Dapat happy ka. Kag happy man natural si Mrs. Motor. Turbo dietary supplement for men. Mayara sang maka kag klabuwas ka, baskog ka kon nakaturbo ka. Sa pangalan sa aton technical partner, Katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si Katropang Mario Hilongo, XFM News.
0: Centro! Centro!
7: XFM.
8: Mga katropa, excited!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: XFM. XFM.
5: Center Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
6: Ang mga paunang headlines, ihatid po sa atin ang Santone Gold Coffee Mix. Sandigan Bayan, naglabas na ng reswaran laban kay Senator Rodante Marcoleta. Mike Defensor at dalawang iba pa.
7: Senator Marcoleta, personal na sumuko sa PNP CIDG ngayong araw matapos matanggap ang arrest warrant.
6: Senate President Wing Gatchalian, iginitanda na po ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day one impeachment trial.
7: House Prosecutor, nagsagawa ng press conference ilang oras bago ang impeachment trial ng Vice President.
6: Pagliban ni VP Sara sa pagdinig po sa Senate Impeachment Court. Pagbabaliwala sa panawagan ng taong bayan ayon sa House Prosecution Team.
7: San Jose National High School sa Tacloban, inigpitan ang seguridad sa pagbabalik eskwela matapos ang paumaril.
6: Balitang regional, mga katropa, meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling asawa sa Davao City. Kapatid ng suspect na nagtitinda ng prutas na damay din.
7: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump makikipagpulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey.
6: Showbiz tayo, Kaylene Alcantara, inaming na biktima ng phishing scam.
7: Sa balitang sports, Justin Brolly out sa laban ng Gilas kontra Australia mamaya dahil sa injury.
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
6: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Lunes, July 6, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Cebu sa 88.3, at XFM Pagadian sa 89.5, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
7: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
6: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
7: Ako si Brian De Paz.
5: XFM News Nationwide.
6: Diretso tayo sa detalye ng balitaan. Naglabas, katropa, ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kinakarap nitong kasong plunder. Ito ay matapos tanggihan ng anti-graft court ang motion ng kampo ni Marcoleta na ipagpaliban ang pagpapalabas ng warrant of arrest at ang mga proceeding sa kaso laban sa kanya pati na rin kina former lawmaker Mike Defensor at dalawang iba pa. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, tinanggihan ang motion dahil nakitaan ng korte na may probable cause sa kaso ng senador. Kahit magpapatuloy ang pagdinig, alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Nahaharap po si Marcoleta sa kasong plunder kaugnay na umuli hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign contributions sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE noong 2025 election.
5: XFM News Nationwide.
7: Sa kaugnay na balita, personal na sumuko si Senador Dante Marcoleta sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG ngayong araw matapos matanggap ang warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan. Ayon kay Marcoleta, voluntaryo siyang umarap sa mga otoridad bilang paggalang sa umiiral na proseso ng batas. Sinabi niya na nakabidbid pa rin ang kanilang motion to quash at motion to defer na anya'y bahagi ng kanilang legal na hakbang upang kwestiyonin ang kasong isinampa laban sa kanya. Igrit din ni Marcoleta na bagamat may finding of probable cause ang Sandigan Bayan, umaasa siyang didinggin pa rin ang hukuman ng kanilang mga motion. Binigyan din ang senador na handa siyang sumunod sa lahat ng legal na proseso habang ipinaglalaban ang kanyang panig sa korte. Samantala, dumating na si Senador Rodante Marcoleta sa Camp Crame bandang alas 11:25 ng umaga.
5: XFM News Nationwide.
6: Naglabas naman ang pahayag, mga katropa, si dating Congressman Mike Defensor. Matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang kanyang motion to quash at mag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya kay Senador Rodante Marcoleta at sa dalawang iba pa. Ayon kay Defensor, mauuna pa umano silang makulong kaysa sa mga tunay na nagnakaw sa kaba ng bayan. Iginit din niya na sila umanong lumalaban sa korupsyon ng unang naharap sa isang kasong anay walang batayan. Sa kabila naman ito ay nagpasalamat si Defensor sa mga sumusuporta sa kanila sa gitna po ng kinakarap nilang kaso.
5: XFM News Nationwide.
7: Inihayag ni Senate President Wid Gatchalian na nakahanda na ang mga security at crowd control measures para sa pagbubukas ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Sinabi ni Gatchalian na naghanda ang Senado para sa iba't ibang posibleng sitwasyon, kabilang ang inaasahang mga kilos protesta sa labas ng Senado. Humingi rin anya ng suporta ang Senado sa Philippine National Police upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang paglilitis. Kinumpirma rin ni Gatchalian na siya ang mamumuno bilang presiding officer ng impeachment court alinsunod sa umiiral na rules ng Senado. Tumanggi naman siya magbigay ng komento sa mga nakabinbing usapin na tatalakayin ang impeachment court dahil ito anya ang pagpapasyahan ng mismong hukuman. Dagdag ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagtalakay ng iba pang mahalagang panukala kabilang ang national budget para sa taong 2027 kasabay ng paglilitis.
5: XFM News Nationwide.
6: Mahigit sa 6,600 na pulis naka-deploy na po para sa Senate impeachment proceedings. Katropa natin sa balita, Earl Saldar ng XFM Mega Manila.
5: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
3: Mahigit 6,600 na mga pulis ang ipinakalat ng Philippine National Police o PNP upang tiyakin ang seguridad sa pagbubukas ng Senate impeachment proceedings labang kay Vice President Sara Duterte ngayong araw, Hulyo 6. Ayon sa PNP, 3,250 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado habang 2,900 civil disturbance management personnel ang nakandang rumusponde kung kinakailangan. Bubuo rin ng special task group, nagdagdag ng CCTV cameras at nagpatupad ng traffic rerouting bilang bahagi ng security measures. Naka-alerto rin ang mga kalapit na ospital para sa anumang emergency. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesio Ratatis Jr. na handa ang PNP ng kampanan ng tungkol nito na may profesionalismo, disiplina at paggalang sa karapatan ng bawat isa. Inikayat din niya ang publiko na makiisa sa ipinatutupad ng seguridad at traffic arrangements upang matiyak ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng impeachment proceedings. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
7: Samantala, Senate President Wing Gatchalianic ginit na handa na ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day one ng impeachment trial. Narito ang report.
5: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
7: 100% ng handa ang Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, kabilang na ang posibilidad ng pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis mamayang hapon. Ito ang tiniyak ni Senate President Win Gatchalian na nagsabing nakahanda na ang Senado na gampanan ang tungkuling ipinagkatiwala rito ng sambayan ng Pilipino bilang impeachment court. Ayon kay Gatchalian, haharapin ang Senado ang paglilitis ng may integridad at buong paggalang sa salikab batas upang matiyak ang patas at maayos na

0: in any eventuality nakahanda ni Matt. Kaya meron mga ganito yung arrangement natin sa labas, pati yung mga nagsabi na magra-rally, pinag-aandaan na rin. So, humingi rin kami ng suporta sa PNP para masigurado na orderly, no, yung mga demonstrations sa labas ng Senado.
1: Ang tinig ni Senate President Wade Gatchalian. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Hinikayat po ni Senate President Sherwin Wynne Gatchalian ng lahat ng Senator Judges na dumalo sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamaya alas 2 ng hapon. Ayon kay Gatchalian, isang constitutional duty ng Senado ang pagdaraw sa impeachment trial at mahalagang gampanan ito ng bawat senador. Sinabi po niya mga katropa na sa ngayon wala pang natatanggap na abiso ang Senado kung personal na dadalo si Vice President Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa publiko na suportahan ang layunin ng prosekusyon sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, mahalagang manaig ang katotohanan at pananagutan sa gitna ng paglilitis.
4: Kailangan po nating pumili kung para ba tayo sa tama o para sa mali, kung para ba tayo sa katotohanan o sa pagtatakip ng katotohanan, kung para tayo sa pananagutan o sa walang pananagutan, kung para tayo sa kasalukuyan at hinaharap o sa madilim na nakaraan. Sa mga susunod pong mga araw, hahayaan po nating magsalita ang ebidensya. Hahayaan po nating magsalita ang katotohanan.
1: Diginit niya na ang magiging batayan ang kaso sa mga susunod na pagdinig ay ang mga ihaharap na ebidensya at hindi ang mga haka-haka o opinyon. Inikayat din ni Ridon ang publiko na suportahan ang proseso at piliin ang katotohanan, pananagutan at kapakanan ng bayan.
2: XFM. Impeachment coverage. XFM News Nationwide.
3: Nagsagawa naman mga katropa ang House Prosecutors ng press conference ilang oras bago po ang pag-uumpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement, hinimok ni House Prosecutor, spokesperson at Kabataan Party List Representative Renee Ko ang publiko, lalo na ang kabataang tutukan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ko, mahalagang maunawaan ng mamamayan ang constitutional process at ang papel nito sa pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan. Sinabi niya hindi dapat ituring na isang palabas ang impeachment trial, kundi isang proseso ng due process, rule of law at pananagutan. Binigyan din pa ng kongresista na may karapatan ng publikong marinig at maunawaan ang mga ebidensang iharap sa paglilitis. Kasabay po ito, hinikayat ni Ko ang publiko na maging bukas din ang isip. Pakinggan daw ang mga ebidensya, iwasan ang disinformation at makibahagi sa mga talakayang nakabatay sa katotohanan. Ayon pa kay Ko, ang magiging resulta ng proseso ay may mahalagang epekto sa kinabukasan ng bansa at ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
2: XFM News Nationwide.
1: Sinabi ni House Impeachment Team spokespersons na ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng impeachment trial ay isang pagkakataong hindi umano natugunan ng matagal nang hinihintay ng taong bayan. Kabilang sa mga nagpahayag sina Lanao del Sur, 1st District Representative Jar Ozia Alonto Adyong, Kabataan Party List Representative Rene Ko, at Attorney Jay Tolosa Jr. Ayon sa kanila, personal na desisyon ni Duterte kung dadalo o hindi sa paglilitis. Ngunit, siya rin ang inaasahang magpapaliwanag nito sa publiko. Igreet ng House Impeachment Team na matagal nang nais ng maraming Pilipino na personal na marinig ang paliwanag ng Vice Presidente kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanya. Sinabi rin nila na umasa pa rin silang dadalo si Duterte sa mga susunod na pagdinig upang magkaroon ng pagkakataong direktang sagutin ang mga isyong matagal nang itinatanong ng publiko. Sa kabila nito, itiniyak naman ang prosecution panel na magpapatuloy sila sa paghaharap ng ebidensya alinsunod sa constitutional process.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa ibang balita muna tayo mga katropa, puspusan na po ang paghahanda ng San Jose National High School dyan sa Tacloban City para naman sa ligtas na pagbabalik eskwela matapos ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan noong June.

0: 22 sa tulong ng lokal na pamahala nila, naglagay na ng 16 na karagdagang CCTV at isang public address system sa loob ng campus para mapalakas ang seguridad. Nag-donate din ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated ng 2 metal detector para sa security screening sa mga paunang pasukan ng paaralan. Sa pagbubukas po ng klase, ipinatupad din ng paaralan ang blended learning upang hindi obligahin pumasok sa face-to-face classes yung mga estudyante na patuloy pang naapektuhan ng nangyaring trahedya. Ayon sa pamunuan ng paaralan, layunin po ng mga pinatupad na hakbang na matyak ang mas ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral at kawani.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po isabayan din na napapanood, napapahinggan sa XFM Zamboanga, 99.5 Katropa, XFM Palawan sa 104.7 at XFM Santiago Isabela sa 104.9.
1: Balitang Regional.
0: Diretso tayo sa Balitang Regional sa bahagi ng Davao. Meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling mister. Kapatid ng suspect na nagtitinda lang ng prutas na damay din. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
2: Live report. Kapwa naka-confine ngayon sa Southern Philippines Medical Center o SPMC ang 2 babae matapos pagbabarilin pasado alas 7 ng gabi sa Barangay Ubalde, Agdao, Davao City. Kinilala ang mga biktima sa mga alias na Jem, 48 anyos at Jen, 36 anyos na kapwa nagtitinda ng prutas sa lugar. Sa panayam ng XFM Davao kay Davao City Police Office Spokesperson, Police Major Maria Teresita Gaspan, kinilala umano ng mga saksi ang suspect bilang asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng alitan ang mag-asawa isang araw bago ang insidente. Pinaniniwalaang isinagawa ng suspect ang pamamaril bilang paghihiganti. Habang nagtitinda ang mga biktima, dumating umano ang suspect sakay ng motorsiklo at walang habas na pinaputukan ang 2. Nadamay lamang ang isa pang biktima na kalaunan ay napag-alamang kapatid din pala ng suspect. Patuloy namang nagsasagawa ng hot pursuit operation ang pulisya laban sa nasabing suspect. Na-deploy na rin ang tracking team habang inihahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Their Children o VAWSI, bukod pa sa ibang posibleng kasong maaaring isampa laban sa kanya. Inaalam pa ng mga otoridad kung ang pamamaril ay direktang may kaugnayan sa naunang alitan ng mag-asawa. Nilinaw naman ng DCPO na isang isolated case o alitang pampamilyang isang insidente at walang indikasyong may kaugnayan ito sa iba pang krimen. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Mag-asawang senior citizen natagpo ang patay sa labas ng kanilang bahay sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
1: Live report.
4: Patay na at nakahandusay sa harap ng kanilang bahay ang mag-asawang senior citizen na kinilala kina Arcelia Sobredo, 63 taong gulang, at Rofo Sobredo, 83 taong gulang ng Barangay Salngan, Pasig City. Ang 2 ay natagpuan ang kanilang kamag-anak na wala ng buhay kung saan si Arcelia ay may sugat sa ulo at ang asawang lalaki naman ito ay may sugat sa likod. Hulyo 4 ng gabi nang may marinig na 2 putok ng baril ang kanilang kamag-anak. Na-recover ng mga kapulisan ang 2 cartridge ng bala sa crime scene na pinapaniwala ang compatible sa .45 caliber na baril at 3 live ammunition. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang salikod ng pagpaslang sa mag-asawa at nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
0: Babae pinaslang ng live-in partner dahil sa selos. Lalaki pinatay dahil sa toy gun. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
5: Dalawang magkahiwalay na insidente ng karahasan ang naitala sa Toledo City, Cebu nitong weekend na ikinasawi ng isang babae at isang lalaki. Patay ang isang 33 anyos na babae matapos umano'y paulit-ulit na saksakin ng gunting ng kanyang live-in partner dahil sa matinding silos sa sityo Dapdap, Barangay Dumlog noong Sabado. Kinilalang biktima na si Anan Maniacapa habang ang suspek ay ang kanyang 40 anyos na live-in partner na si Cyril Cabaluna. Sugatan din ang stepfather ng biktima na si Pedro Madrid Rizal, 63 anyos, matapos niyang tangkaing awatin ang suspek. Batay sa imbestigasyon ng Toledo City Police Station, kapwa pagkalasing at matinding selos ang tinitingnang motibo sa krimen. Napag-alamang on and off ang relasyon ng magka-live-in partner bago ang insidente. Umuwi ang biktima sa bahay ng kanyang stepfather matapos silang magtalo. Ayon sa pulisya, sa pilitang pumasok ang suspek sa bahay matapos sirain ang bakal na grating sa kusina. Habang naghahanda ng hapunan ang biktima, inatake umano ito ng suspek at paulit-ulit na sinaksak ng gunting sa noo, mukha at liig. Naristo ang suspek noong Linggo ng umaga, Hulyo 5, sa Barangay Kambangog sa isinagawang hot pursuit operation. Naharap ito sa kasong murder at physical injury. Samantala, isa ring 25 anyos na lalaki na si Nico Bacos Largo ang nasawi matapos paulit-ulit na hampasin ng bato sa ulo at mukha sa Barangay Poblasyon, Luray 1, Toledo City. Ang suspek ay si Kent Mission Escoto, 30 anyos, residente ng Toledo City, voluntaryong sumuko sa pulisya at naharap ngayon sa kasong homicide. Sa paunang imbestigasyon, nangyari ang insidente bandang 1:30 na madaling araw nung Sabado habang lasing ang suspek. Ayon kay Escoto, nadatnan niya ang biktima na walang suot na damit at may tila baril na nakasukbit sa baywang. Inakala niyang tunay ang armas at posibleng aatakin siya kaya itinulak niya ang biktima. Nagsuntukan ang dalawa hanggang sa paulit-ulit niyang hampasin ng bato ang biktima. Kalaunan, napakalamang replica gun lamang ang hawak ni Largo. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya kung may nauna ng alitan ang suspek at ang biktima. Mga katropa, ugaling na pag-inom ng Sunthone na Vitamin C, ang alkaline base Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Mahigit 1.5 na halaga ng droga na sabat sa dalawang HVI sa ikinasang by-bust operation sa Altaba, Saklan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Calibo.
6: Arestado ang dalawang lalaki na itinuturing na mga high-value individual matapos mabilhan ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 4,100 pesos na by-bus money sa poblasyon Alta Basaklan kahapon araw ng Linggo, Hulyo 5. Ang operasyon ay kinasan ng pinagsanib na puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit at Alta Bas PNP kung saan matagumpay na naaresto ang mas subject person na sina alias Nonoy 34 anyos at alias Dudoy 46 anyos, kapwa mga residente ng Rojas City, Capiz. Sa pag-body search ng motoridad na recover kay alias Dudoy, ang karagdagang tatlong sachet na suspected shabu na nakabalot sa towel. Gayon din na may lima pang sachet ang na-recover kay alias Nonoy na nakabalot naman sa tape kasama ang drug paraphernalia. Samantala, na-recover naman ang karagdagang bulto ng suspected shabu na umaabot sa 27 sachet sa loob ng sasakyan na ginamit ng mga suspect papuntang Altabasa. Sa kabuuan, nasa 35 sachet na suspected shabu o katumbas ng 230 grams ang nakuha sa mga suspek at tinatayang nagkakalaga na mahigit 1,564,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Altabas PNP ang dalawang suspek para sa karampatang disposisyon. Mula dito sa Exofam 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Marian Tolentino, Exofam News.
0: At katropa Tricycle sumalpok sa kawayanan sa El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
7: Patay ang isang lalaki habang sugatan naman ang dalawang iba pa matapos ma-aksidente ang sinasakyang tricycle sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Villa Libertad, El Nido. Kinilala ng El Nido PNP ang nasawing pasahero na si alias Warren, 51 taong gulang, residente ng Barangay Villa Libertad, na idineklarang dead on arrival dakong 5:30 ng umaga. Sugatan din ang 31 taong gulang na kinilalang si alias Carlo, tricycle driver, at si alias Ramon, 18 taong gulang na pawang mga nakatira rin sa lugar. Sa investigasyon ng PNP, binabagtas umano ng tricycle ang kahabaan ng Barangay Villa Libertad nang mangyari ang insidente dakong alas 4:10 ng madaling araw. Pinaniniwala ang nasa impluwensya ng alak ang driver at mabilis ang pagpapatakbo at pagsapit sa kurbadang bahagi ng kalsada na wala ng kontrol ang tricycle driver dahilan upang maaksidente ito sa kaliwang bahagi ng kalsada at sumalpok sa kawayanan sa gilid ng daan. Agad na rumesponde ang MDRRMO at isinugod sa hospital ang tatlong biktima. Inihahanda na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide in physical injury laban sa driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Tropang Brian, lalo lumakas si Super Typhoon Bobby habang natili pa rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
3: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, mamamataan ang bagyo sa layong 200 o 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon na may lakas ng hanging aabot sa 215 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 265 kilometers per hour habang kumikilos naman pakanluran, Hilaga-Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour.
0: Inaasahan pong papasok mga tropa sa PAR bukas ng gabi o sa madaling araw po ng Wednesday at tatawagan o papangalanan itong Super Typhoon Inday.
3: Mababa man ang tsansa na lumapag ito sa kalupaan pero inaasahan naman na hahatakin ito ng habagat kahit pinayuhan ng publiko na maging alerto at manatiling tumutok sa mga susunod na update kaugnay ng Super Typhoon.
0: Mga tropa, sumigat po araw 5:32 this morning, lulubog mamaya alas 6:30 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Diretso na tayo sa International, hatid po sa atin ng Santon Gold. May pagpulong si US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey ngayong Linggo para talakayin ang mahakbang sa pagtutuldok ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa isang senior U.S. official, nakatakdang magkita sina Trump at Zelensky sa Wednesday para pag-usapan ang posibilidad ng pagtatapos ng halos 3 taong digmaan. Sinabi na opisyal na nananatiling halos walang pagbabago ang sitwasyon. Wala umanong malinaw na pag-usad ang magkabilang panig sa nakalipas na buwan. Darating naman si Trump sa Turkey sa Martes at una may pagpulong kay Turkey's President Recep Tayyip Erdogan na siyang host ng NATO Summit. Nakatakda rin mga katropa siya may pag-usap kay Syrian President Ahmed al-Zajara at magsagawa ng press con habang nasa Turkey. Bukod sa usapin ng Ukraine, inasahan ding hikayati ni Trump ang mga bansang kasapi ng NATO na dagdagan ang kanilang gastusin para sa depensa.
1: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay atit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kailin Alcantara na nabiktima siya ng pisin scama. Ibinahagi niyang nakatanggap din siya noon ng text message na may linka na kanyang naklik kaya kalaunan ay naging dahilan upang mabawasan ang laman ng kanyang bank account. Sinabi na actress na hindi niya hinabol ang nawalang pera dahil matagal niya na ito nga napansin at naniniwala siyang mahirap na itong mabawi. Inamin din ni Alcantara na nakaranas na rin siya ng cyberbullying tulad ng maraming iba pang public personalities. Ito ang kanya naging sagot nang matanong kaugnay sa panibago nitong role sa primetime action series na Task Force Firewall bilang forensic analyst na si Kylie Sandoval. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports katropa, hatid naman sa atin po ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Hindi mapaglaro si Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas sa kanilang laban contra Australia sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers ngayon pong araw dahil sa tinamong mga injury. Ayon sa samahan, basketball ng Pilipinas, SBP. Dumadana si Brownlee ng hamstring strain at peroneal tendinopathy. Kanya pong binti bukod pa sa pamamaga at cartilage defect. sa kanyang kaliwang tuhod. Malaking kawalan si Brownlee para sa Gilas na haharap sa Australia sa nilang road game sa second window ng qualifiers. Sa pagkawala po ni Brownlee, inaasang mauna sa opensiba ng Gilas na Juan Gomez de Liano, Kevin Kembao, Carl Tamayo at siyempre si Dwight Ramos. 11 manlalaro lamang ang bubuo sa lineup ng Gilas Pilipinas sa nilang laban kontra sa Australia.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong July 6, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Patuloy niyo pong subaybayan ang XFM 99.5 Mega Manila at buong XFM Philippines para sa ating
1: XFM Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
9: XFM.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
14: Santon Gold Live Testimony.
15: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
14: Santon Plus Gold.
16: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
19: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
20: Vision X Plus. Epektibo! Mabibili sa mga butika!
21: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
22: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang ito.
2: gustong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
21: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
22: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
23: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
24: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa apon na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
23: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly Weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Kung mamati ka sa XFM.
26: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
25: Kung mamati ka sa XFM.
26: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
21: XFM.
27: Patrol!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Saliwat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa din, padayon kita sini nga mga share sa inyo. Sampilas sini ka mga information. Paghatag sa inyo sini sa nagkakaigo nga pag-edukar. Pinagis ni sa pagtukib, padayon naton. Sa Pinas sini ka mga natural nga mga metodo. Mga kapasidad sini sang tanom nga makabulig pabakod sa aton sini nga lawas. Mga sangkap nga makita lamang sa aton kusina. Paggamit sa mga libre no nga pwede naton sini mahimo. Makuhaan sa mga benepisyo. Ang simple nga pagpasilak sa adlaw, libre naton nga makuha kag tuman kadako ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Ang pag-inom sa nisang matilo nga tubig, timing sa nisang pag-inom, kadamuon sa nisang dapat na ito ni inom. Ang pag-inhawa sa nisang matilo nga hangin o kung mga techniques ni breathing techniques sa nisang. Ang nagkaigaw sa nga pag-exercise, stretching, pagulat-unat sa aton sa nisang nawas. Kapisan sa paghimo sa aton sa nisang pangadlaw-adlaw nga buluhaton, ini sila tanan na no? Pinagi sa ustos sa nga mga pahito o kung mga metodo sa paggamit kapag aplikar sini ang nagatingob o kung nagabinuligay nga may maayong efekto sa aton ikaayong lawas. Kagdugang pagid nga pagtungkad naton sa mga simple pero masiling ang iban sa nga komplikado ano. Kaya kung kaisan simple nga mga butang kung mamaguhan ka daw kabudlay bala ni adapan sa aton sa nga kaugalingon labi na ko na anad na kita sini sa mga mas mahapos para sa aton. Pero te, as long na ang aton sini nga nakagawian o kung naanda na aton makapaayo sa aton sini nga lawas, padayon lang ina. Kag mas manami kung padayon pagi kita nagatukib sang dugang pagid nga mga pamaagi sa pagpasanyog sa aton ikaayong lawas. Pero kung hindi gani among aton sini nga naandan mga ugali naton, pinakamanami gid nga maghagan-hagan kita, magpaminsar kita, magpaminagbinag kita kung anong aton sini dapat baguhon sa aton sini tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Kaysa panahon subong, bawal magkasakit, tuman ka gastos. Kagkadamo sang hisol kaghuol, kung ikaw sini ang may ara sang balatian. Gani sa simple pa lang naton nga mabatsagan, aton dapat inaagapan, tunan anong posible sini nga mga kabangdanan. Sa padayon nga pagtutok diri sa aton sini nga programa, aton din na padayon nga pagatukibon na ang pila ka mga sikreto sa likod sa mga nabatsagan naton. Kag kun maayong aton sini pamatsag, paano naton ni mahimo maintainaron. Live kali kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa bugos sini nga isla sang Panay, diri sa Kalibo, XFM Kalibo, XFM Rojas City, XFM Antique, and of course XFM Iloilo, kag sa mga XFM stations sa Negros Island region kag sa siyudad sang Bacolod. Welcome gid sa aton sini nga pagpangalagad. Live man kita nga makitaan kag mabatian sa mga XFM stations sa Facebook Live program kag broadcast. Pwede kamo makapadala dira sa inyo sini nga mga text messages or inyo sini nga mga palamang kutanon sa aton sini nga comment section. Kag sa inyo sini mga concern sa ikaing lawas, especially sa nagapamati sa aton sa inyo sini mga radio sets, pwede nyo mapadala diri sa aton nga text hotline sa 0950-975-6970 ang inyo sini tagsa-tagsa o kung nagkarinlain ng mga concern sa ikaayong lawas. Kaya aton tinghuaon no, nga mahatagan na aton si pila sini ka mga panugyan, pila sini ka mga suwestyon, pila sini ka mga rekomendasyon kung anong mabulig na aton ano, sa patagya sang naturopathy o kung naturopathic medicine. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Ululupon na magkita sa inyong edisyon sa aton sa inyong pagpangalagad. Isa na naman katanom ang aton sa inyong pagkatukibon. Ang iya sa inyong sikreto kagang aton sa inyong mga binipisyo kung makahibalo kita sa paggamit as sini, pag-aplikar sini, pag-prepare sini. Kagano kadamo sining aton nga gamiton. In fact, ining utan nga aton pag-estudyan sining edisyon sing aton pagpangalagad, tuman ini kadagaya. Kaga sa iban sini, kung mapisan ka magpananom-tanom, kwan gani, bastante ini, kaya once nga makatubo gani ini, once gani nga makasugod na ini, no, sang
pagproducer sa madamo nga dahon kapin pa ko nami imo sini nga pag-alaga. Halos tuloy-tuloy na ang imo sini nga pag-harvest sang iya sini nga benepisyo kon kabalo ka mag-prepare pa kabalo ka sini mag himo kon nanong aton sini nga buhaton para nga mapasulod nato ng sustansya halindri sa dahon sang alugbati. Muni nga aton sa napag-istoryahan na ang about sini sa dahon sang alugbate. Ano ba lang iya sini nga mga benepisyo nga sarang madulot sa aton? Ano ba lang unod sini nga alugbate kon aton sa kaunon? Tag ano ba lang ang ginatawag sini nga mga medicinal properties o kon ang salang sarang niya nga bulig o kon mahatag sa aton? Kung aton siya nga gamiton. Ano bala ang manami sini nga pamaagi sa pag-prepare? Ano kadamo ang aton sini nga kaunon para kita sini ang ma benepisyuhan? Wow, may nag-message dayon sa aton. No? Wow, yes doc, isa gid sa favorite ko nga utan ang alugbate. Kag isa man sa paborito kong kape, Santhon Plus Coffee Mix. Wow. Miyad gid ning imo na sa aton sini nga texter diri. Kung may isa man kita nga dapat paanaron sa aton kagalingon, siri, mga ginainom na ton, mga ginapainit-init na ton, isa na sa ma-recommend na ton, kasubong sa aton siri nga texter. Isa siya siri nga paborito ang pag-inom sang Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix, hindi lang ha, siling na, basta nagpainit-init kasi mo siri nga sulok-sulok, kundi kadamo sa benepisyo siri sa aton, ikayang lawas, tungod sa mga utanon, kag especially sa soya bean powder siri nga ari diri, bilang isa sa mayor niya nga sangkap. Pero balik kita siri sa ginatawag alugbate. Pag-abot sa nutrisyon, ang iya siri nga labas o kung fresh ka, nga dahon manggaranon gali ini kung dagaya gali ini sa beta carotene, may ara man ni sang ginatawag vitamin K, may folate man ni, may calcium, may magnesium, potassium, may iron, may manganese, kay ginakilala ini nga nutrient dense low calorie food. Kay ganun ba lang ari diri ang iya sini nga mga bioactive compounds diri sini no ang matutuod nga medicine sa sulod sini sang tanom at magambal kita nga medicine ang ambalan no kung kaisa sa iban kung gutom ka dok te ang ginatawag sina ang bulong sa gutom kaon para mabusog ka pero dapat ang ginakaon na ton man ang ginasiling bala nga let your food be your medicine and your medicine be your food. Ang mga ginakaon na ton ang pagkaon na ton at dapat naging serving nga bulong sa aton gasustener nagamaintain sang maayo na ton na kondisyon sang maayo na ton sa nga pamatyagan kasubong sang pagkaon sini isa lang ha kasubong sa pagkaon sini sang dahon sang alugbate. Ano ba lang ari diri ang iya sini nga mga bioactive compounds maghambal kita nga mga bioactive compounds amo ni mga natural chemicals nga naghatag sa alugbate sini sang madamo nga mga health benefits sa aton sini nga lawas nga mga health effects. Isa diri amo ang betalains. Makita man ni no ang betalain ni sa beet root nga ang function niya sini pwersado ini nga antioxidant nagareduce bulig ini sang inflammation nagabulig protect sang cells batok sa damage nagabulig ini pahinay sa aton sini nga pag-edad o kung slow aging ang pagmalasang panit ang pagkurinot sang aton sini nga panit kag nagabulig ba ni para sa liver detoxification. Bao, isa pa lang ini ha sang ginatawag bioactive compound nga ari diri sa alugbate. Kasubong bala sang kwan sang mga mahiligon iya sa kafe pero ang ginagamit nila ng kafe sini amo ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix may aramat sang pampahuben na uko na anti-aging benefit kaya ang isa nga ara dira uko na ang ara dira nga mga sangkap mga utanon kaga prutas ara ang palaya ara sini spirulina ara ang malunggay puro ini dagaya sa sustansya plus may ara pagid iya sini sang additional ng glutathione and collagen. Ang glutathione and collagen nagabulig ni pahinay sang aton sini nga pag-edad o kung nagabulig pahuben sa aton. Kating isa sa ginahimo sini sang glutathione support liver detoxification.
Ha, parang akong manami kini pag-function sa nga ito na tayo sa paglimpyo sa aton, sa aton lawa. Sabi niya kung nano, ang isa sa manaming efekto sina nagahamis sa nga ito sininga kutis. Kapin pa, kung nalimbawa, sa mga palakapid ra, ang ginainom nyo nga coffee. Total, mainom na ginman lang kamo sa coffee. Sini, isa nga makabulig, ano? Nga makaangkon kamo sa benepisyo. Siyempre, magamal kita nga anti-aging, hindi mo tambalon nga. Isa kasi mana, nga inom mo pa lang sang Santhon Gold Coffee Mix sa doon nagbalik ka diyon sa pagka-15 anyos. O kung sa pagka-20 anyos. O kung yung punto na ton, total mga pe, nagin man lang kita. Especially sa mga laga-edad bala, mayroon iban nga samtang laga-edad ka, kagusto, gitgiapon, mag-inom sinisang kafe. Bisan pang iban sinigin na bawala, na gani, makawat-kawat lang gyapon inom sang coffee sini. Abi, try nyo bala yung Santhon Gold Coffee mix. May ginatawag anti-aging benefit tungod sa glutathione and collagen nga ari diri sa kada higop nimo sang Santhon Gold Coffee Mix. Kasubong man kundugangan bagin ko nagakaon kapagid sang alugbate baka nami pagid sang iya sini nga mahimo mga epekto sa aton siri nga lawas. Diri pa lang ni sa ginatawag bioactive compound betalain sa number 2 beta-carotene. Ang beta-carotene hindi lang gali sa karot kasubong sa naandan naton, kundi ari man siya gali sa dahon sang alugbate. Ang beta-carotene, once mapasulod naton sa aton sa ringan lawas, gina-convert ini sa aton lawas sa vitamin A. Nga nagaresulta sa manami naton sini nga ginatawag panulok, kondisyon naton sini nga mata. Kag hindi lang ina, healthy skin pagid. Magluwas sa nagapabakod pagid sa aton immune system. Maprotehiran kita sini batok sa infection. Balan mong isa sini sa pinaka una naton nga panagang ukon panaming sini ukon gwardiya batok sini sa infection amo sini nga aton nga panit kay ti diri sini masang-at ang iban sini nga mga kagaw-kagaw antes sa magsulod sa aton lawas mo kun hindi kita magin mahinalungon kun kulang kita sa pagpanilo sa aton sini nga lawas kapin pang ibanong kaisa way managamain kun anong ginagamit nila sila sini nga panit sige lang bagnos nga bagnos dira sabon nga sabon dira. Why man naga main karon kun nang ilas ning mga skin friendly bacteria karon nagkalaranggas na dira pero kung dalimbawa gusto ka no sa aton sa mga tagpanamati nga ma-preserve ang aton sa nga ginatuwa ang mga friendly skin bacteria mag-protect bulig sa aton batok sa ni sa mga kagaw nga posible magsulod sa aton sa nga lawas kapin pa sa iban dira nga may mga mabatsyagan nga pagpangalis nga kung sila sinang balason kung nagpaligo ganit ka mo try nyo gamit sabon sini like Santhon Plus Herbal Soap total hindi maging malikawan no, sa aton sa mga tagpalamati nga kung maligo kita magamit magiman kita sa nisang habon ang kilala ko ganit sa nga kung gingamit no, habon labada. Siya daw nami man pero daw laingin. Pero sugod niya nakagamit siya sang Santhon Plus Herbal Soap. Dito niya na-appreciate kasi nga ang pabalik-balik ko bladok nga katol ha, sa akong sining tiil ang amat-amat nga na dula as Santhon Plus Herbal Soap. Ang isa nga makabulig may antibacterial property ini siya. Mabuligan nga aton sining panit mangin healthy man nga aman para nga maproteksyonan man kita sa sulod, ha? Halin diri sa sagwa sa aton sa nga panit. Dugangan pa kung pala kaon ka man sa nga alugbati, ginapabakod yung aton sa nga immune system, ginabuligan niya mangin healthy nga aton sa nga skin, halin sa sulod, tapos miyara pag ito ginagamit panggwa sini like Santhon Plus Herbal Soap. Dugangan pag yun, kung nalimbawa, ang iban dira nga nag-worry, ang iban sina dira nag-a-stress, kay pagtanaw nila sila sa nga guya, may mga punggod, may mga pinalayansang punggod, dark spots, resulta sinisang kung ano-ano lang mga ginapalhit na ton sa aton sa nga panit, sa aton sa nga guya. Pagkatapos, masilakan kita sa sobra-sobra sini sa ginatawag adlaw. Nagabilin ini sa mga dark spots o kung mga dark area sa aton sa nga panit. Abin akong nano, sa aton guya, dapat may pinasahi kita yung sabon nga pang guya langgid. Hindi lang ginagamit na aton sa aton sa nga lawas. Like for example, ang paggamit sa nga Clear Skin Herbal Soap. Ang mga sangkap sa Clear Skin Herbal Soap, gintuyo gina niya nga gamiton para langgid sa aton sa nga guya. May kojic, kag may glutathione na niya siya. Pagkatapos may VCO, may vitamin C pagid gani para nga aton sa nga guya mapabilin nga mahumok amat-amat sini.
mapanas ang mga dark spots dira, mga pinalian dira sang punggod. Ang ibang gani ginagamit nila sila sinigaguya, dala na lang ila sila ngaliog, dala ang botkon gani. Sa ibang gani yang daway malang nagamind ya, daway malang nagakinot bala, bilog nga lawas gamitan nila sang clear skin herbal soap. Pero mas recommended gina ton sa guya, liog sa nikagbutkon. Sa lawas na ton, pwede yung Santhon plus herbal soap. Ini sila, kung updo ni mo, Santhon plus herbal soap, sa'yo mo sa nga lawas, ka glare skin herbal soap, sa'yo mo sa nga guya, makabulig para mahalungan ng aton sa nga panit, batok sa nga sa mga nagapalanobra nga kagaw, mga natrap dira nga mga oil sa aton sa nga lawas, salin sa nga sa mga yabok, mga pollutants, nga nagapadugang ano pabugat sa aton sini skin function kun na rin bawa kun protection bala sang sa skin aton nga mapabilin bala nga aktibo para nga malikaw kita sa mga balatian nga dira pala nga daan pagtupa sang mga invaders karon aktibo na sila nga magwardiya dari sa aton. Pwede naton nga mabuligan ni na sila pinagi sa pagpaninlo gamit sini sang clear skin herbal soap sa guya kag Santhon plus herbal soap sa aton sa nga lawas. Ikun healthy aton sa nga panit, reglado man ang pagwardya sa ni batok sa mga posible magsulod sa aton sa nga lawas ng mga kagaw. Tikon drop lang dan sa aton panit, gwardyado na kundi maluwas na kung safety na ang sulod sa aton sa nga lawas sa aton sa nga sistema. Kadugangan bagit yung palakaon dyan bagit utan. Example, isa sa ni yakaon di permiso nga logbate. Kung isang patgid ang imo sa nga ginahimo nga pabor sa imo sa nga lawas o kung sa aton sa nga lawas. Dugang pagid ang pagkaon sa nga logbate, may ara gani sa ginatawag lutein and zeaxanthin. May ara inisang lutein, may ara inisang ginatawag zeaxanthin. Pero ang isa sinisang kapinasayi man sa lutein, maayo ini sa mga tao nga nagababad bala sa computer, sa mga BPO dira, sa mga call center, sa mga masami sini nagatubang sa laptop, sa ginatawag desktop, kag sa iban nga waay man sing obrahon gani pero di makabulag sila sa mga gadget, sila sa mga cellphone, time na nga inugtulog pero dira lang gyapon nagababad sila sa mga gadget, nagapulaw pa, dugang pakapoy sa aton sa mga mata. Kag ang blue light emission sa sining screen naton ang tuma naton yung pagtutok dira hindi gid maayo sa aton sa nga mata. Ang ginahimo sini sang lutein, which is recommended sa mga tao nga masami nagatubang sa computer, importante para maprotehera ng aton sa nga retina, mabuligan para ma-prevent ang age-related vision decline, ma-reduce ni ang blue light damage nga halin diri sa mga gadget naton. Kapin pa kung daw halos way untat ang aton sa nga pagtulok dira pagtutok sa aton sa nga screen. Kagdugang pagid ang upod diri nga ginatawag as zeaxanthin nga upod sini sa lutein, maprotehiran ng aton sini nga eye cells, mabuligan nga ma-reduce sini ang risgo sang cataract uko ng pagburon bala sang lente sa aton sini nga mata nga nagamat-amat paburon man sa aton sini panulukan, iban sini nga kadto sa pagkadula sang panulok, kag mapabilin sini ang katinaw sang aton sini nga panulukan kon mapabilin ang sharpness sang aton sini nga vision. Kuni upod naton ining lutein kag zeaxanthin nga ara gali sini upod na sa pagkaon sang dahon sang alogbate. Pero binyo kong nano, may isa sang mas mahapos pagid naton gali nga himuon para nga ma-preserve naton ang aton sa nga eye health, nourishment sang aton sa nga mata, magluwas ang nagkakaon kita sang alogbate. Ang isa pagid sa pinakamahapos naton, kag pinakamadali naton sini nga himuon, amo ang paginom sini sang VisionX Plus soft gel capsule. Nga aman, sa VisionX Plus soft gel capsule gin isa na dira ini mga antioxidant protector naton sa isa ka soft gel capsule. Bisan magtumar ka lang sini twice daily like sa aga kag sa hapon, makuha mo na ang beta carotene, lutein, zeaxanthin nga makuha man naton sa logbate, pero may plus pagida, may dugang pagid nga vitamin E para nga dugang pagid nga maprotehiran, mapabakod ang aton sa nga mata. Kaya ang VisionX Plus soft gel capsule isa ka suplemento nga hungod ginhimo para sa aton sini nga mata kag para sa aton sini nga panulukan. Isa sa pinakamahapos ha, nga ma-recommend na kon sa inyo ha, pag-abot sini sa paghalong sa aton sini nga mata. May ara man ini sang flavonoids bukodamo gali sa ginatawag bioactive compounds nga aton makuha sini sa dahon sini sang alugbate. Ara ang kaimferol, ara ang quercetin nga may ara sang anti-inflammatory, antiviral, heart protective kag blood vessel protection kun nagakaon kita sini regularly ukon
adlaw ti pag-abot nga daan sa ginatawag kurason, kag sa kaugatan, isa ni sa nagapanguna nga kabangdanan sa pagkamatay sa mga Pilipino, up to this time, sa aton sa mga tagparabati, kag bisan pa sa bugos sa nga kalibutan, dapat aton giprotehiran ng aton sa nga kurason, ba, kapin pa sa mga mahilig dira sa akwan, sa mga makalamay, sa mga matamis, sa mga ginatawag maasin, may mga akwan pagkita mo, may mga ma-order pa kita subong sa pagpa-deliver bala naton sini. Gusto kita may mga overload, may mga unli, which is kung magsululupot sa aton sini nga lawas hindi gid maayo. Pero ario sa aton sini mga tagpanamati. Kabalo bala kamo nga pwede galin naton mabuligan ang aton sini nga heart, ang aton sini nga kaugatan sa simple lang nga paghigop naton sini sang kafe. Nga sa kada tasa sang kafe nga aton mahigop, mayara kita sini sang lesser thin, nagabulig para sa aton sining brain function. Mayara kita sini sang isoflavones, plant estrogen, nga nagabulig balance sang hormone sini, especially sa mga kababayenhan, kunara na kamo sini sa ginatawag pangidaron, nga nagasugod na pabatsyag mga sintomas sa pagmenopause. Actually, diri kita sa perimenopause, pagmenopause, kag postmenopause. Amuning balantayan sa mga kababayenhan, kung hindi healthy ang inyong sining lifestyle samtang kamo sini ang bataon pa, medyo magbulubatsyag ka mo sini, o kung pabatsyagun gid ka mo sini sa mga sintomas sang imbalance sa inyong sining hormone pag-abot sini sa age bracket nga nagapabatsyag na sang transition ang inyong sining lawas sa pag-amat-amat untat kag pagtapos na sang inyong sining menstruation. Pero binyo kong nano, ang simple galing nga pag-inom sini sang coffee, nga mayara sang lecithin, mayara sang isoflavones, so may mga vitamina kag minerals, especially mayara sang natural protein, isa gali sang bintaha nga mahimo naton sa aton sini nga lawas para maprotehiran ng aton sini nga kurason, aton sini nga kaugatan. Isa sini sang marekomendar ko sa inyo kag damo na sini nakatilaw among pag-inom sini kung nagapang-affect kita sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang Sunthorn Plus Coffee Mix nami sini kay bisan kabataan, sini nga 5 katuig pataas, pwede iya makainom kay why iniya sang caffeine. Caffeine free ini siya. Instead ang ari diri ti ang pagpakamayo halin siri sa ginatawag soya bean, manami para sa aton sini nga brain, sa memory, kati may lecithin, manami pabalanse sa nisang hormone, and even sa kalalakihan makabulig panubo sini sa risk sa risk sang prostate cancer, sa makababayen nga sa kalalakihan makabulig man panubo sini sa risk sang breast cancer. Kagiban pagid nga problema sa kaugatan dag kurason, like ang pagtaas sini sang triglyceride, pagtaas sini sang cholesterol, ang mabuligan man even ang pagbalanse sang aton sini blood pressure kon maara kita sini sang soya bean nga makit-an o kon makuha naton sa kada higop naton sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Idugang pagid naton ang natural nga mga sangkap nga mga utanon kag prutas like balunggay, ara ang ampalaya, ara ang panit sang mangustin nga may sunthorn, kag iban pagid sini nga mga sangkap lakip na ang ginatawag garlic ukon ang ahos nga may anti-inflammatory and antiviral property man, magluwas nga may antibiotic property man sa kada inom naton sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Kasubong sang pagkaon man naton sinisang alugbate. Pero sa mga nagakaon, dira sang utanon, mapisan magkaon sang utanon, tapos nagapangafe pa, try nyo balang inyo sa inyo coffee, Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang isa pagidri, amo ang saponins, ang bioactive compound sa rin sa dahon sini sang alugbate. Nagabulig ini para nga mapanubo ang atong cholesterol, mapabako daton sini nga immune system, nagabulig man para mabalanse ang atong sini nga blood sugar. Isa sang dapat man naton sini talupang don, amo ang insulin sensitivity nga nagresulta sini sa pagtaas ng atong sini nga blood sugar. Pero medyo kung nano, ang isa nga makabulig gali dira no, para nga hindi man basta magtinaas ang aton sini nga blood sugar, ilabi na gid kun tapos kaon, tagiging kaon mo sini damo ang carbohydrates, bao parte ka pa kanon-kanon, pagkatapos sini may ara ka pa sini nga dessert, tapos sini may ara ka pa sini nga panulak, nga mga tamis man, soft drinks, o kung ano pa gidira, pati sampat gid na for insulin resistance sa magpataas ang aton sini nga blood sugar. Pero abi nyo kung nano, tapos kaon, ang isa nga makabulig sa aton para sa insulin spike, among pag-inom sini, painit-init sa aton sulok-sulok, gamit sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Amuning damo, nakadayaw sini mo, o kung damo, nakapresyar sini, simple malang nga tea.
pero makabulig gali parang makaligaw kita sa insulin spike or blood sugar spikes kad blood sugar crash. Mabalaan mo na no pagtapos mo kaon ba do kanami sa imong kondisyon, busog ka do kapag sika pero gulpi ka magluya do ginatuyo ka tungod sa sugar spike and sugar crash nga mabuligan gali nga mabalanse kay mapahaganhagan din posible ba tsago nato nya mga symptoms ug epekto sa ning spikes and crashes at sunod sa ato sining lawas kun nagainom kita sa risang Sunthorn plus herbal tea. Pero may nagapamangkot, ano do kawang ara dira sa Sunthorn called herbal tea nga makabulig siya para sa ginatawag pagbulo balance sa ngaton sa ring blood sugar. Ang isa dira sa mayor niyang kasangkap among cinnamon bark. Ang cinnamon bark nami gidini para nga mabalanse ngaton sa ring blood sugar. At the same time nagabulig man panami sa ngaton sa ring digestion, sa ngaton sa ring absorption and even sa aton sa ring evacuation. Ambot kong balon nagabulig man sa panami para sa aton sa ring bowel movement. Idugang pagid naton ang turmeric nga isa man sa iya sa ring sangkap. Idugang pagid naton nga may malunggay pagid din siya nga kargado man sa sustansya, may fiber man namang hatag sa aton para nga ang aton sa sistema sa lawas, especially aton digestive system, naganami ila sa pag-function nga nagaresulta sa mahapos o kung madali nga pagbalanse sa aton blood sugar, pagbalanse sa aton cholesterol, pagbalanse sa aton sa mga vitamina kag minerals kung may kakulangan kita tungod sa mga laswa nga ini no nga iya sini o kung upod siya sa mga sangkap padre and even our blood pressure, mabuligan mga magnaming aton sa nga blood circulation. Especially sa mga hindi katulog kay daw disturbo ila sa nga pagtulog sa gabi kay nagadinaguok ang tiyan. Amo nang hambalblas ng iba nung kaysa nga gamayon tan lang kaon da kay mato brown sa gabi. How sipa-sipa man lang sang habol. Pero husto ina no, hindi kita magkaon sang damo sa gabi. Bisan hindi pa ta magsipa-sipa sang habol ano. Kay ni advisable especially kung may mga ginabatyag na kita sa lawas, especially kung may insulin resistance ka, hypertensive ka, may diabetes ka na. Isa nga makabulig. 1 hour before bedtime, gusto ka magnami mo tulog, try mo. Inom, isa sini ka malabaab o kung isa katasang malabaab sini nga Sunthorn Gold Herbal Tea. Basta matingala ka mo ha, medyo matulutami sa nga sabor sini, pero nothing to worry about because stevia ang gingamit sini nga pampa tamis. Madira pa lang na sa pila sini ka mga bioactive compounds na makuha naton sini sa dahon sa alugbate ha kag mas may mahapos magita sini for convenience ninyo no nga gina-introduce diri sa inyo kung ginapakilala nga damo na mga nakatilaw sini nga nabenepisyuhan ang ila sini nga ikaayong lawas kag isa pagid dali diri no ang chlorophyll nga damo sang mabulig o kung benepisyo sa aton sini nga lawas kung nagakaon kita sini sang alugbate. Amo galing ang nagaberde ang kolor sang alugbate tungod sa chlorophyll no, antioxidant nagabulig para nga ang repairs sang aton nga skin, lakip na kung kita sining masamaran ang madasig, magabulig para nga ma-reduce ang harmful compounds nga ginaproducer during high temperature cooking of meats. Isa gali ni no sa aton sining mga tagpanamati nga makabulig gali sa mga nagakaon karne, makabulig gali neutralize sang hindi sining maayong mga compound nga ginaproduce during sining sa pagluto sang mga karne sini kung ginabutangan mo gali ini sang alugbate. Abaw sampat gali ni nga kombinasyon na no. Pero sino nagaluto sang karne man, galaga sang karne, ginabutangan ng lugbate man. Doy po ko kabalwa. Abi sa mga texter na ton dira. Sa mga listeners na ton dira, abi message sabi kamo kon may ara sa inyo galuto kamo sa isang karne ginabutangan nyo sang alugbate. Kag tugod sa ning mga bioactive compounds kadamo man sang health benefits sa aton sa ning lawas. Anti-inflammatory ang isa sa isang health benefits, makabulig sa may mga arthritis symptoms, may mga palanakit sa ila sa ning kaunuran, may ginatawag chronic inflammation sa nagkalain-lain nga bahin sa ila sa ning kalawasan. Dasay damo nagapangayo advice sa aton, do kanu ang imo sa ning ma-advise man pabalik-balik ang palanakit sa akon sininga lawas, akon sininga hawak, akon sininga tuhod, akon sininga likod. Kumustahon mong posisyon sa pagtulog, okay man. Why man kuno nagakaipit ang ila sininga ginatuwag mga parte sang lawas kundi man dila madapiugan kaya nami mong posisyon nila sa pagtulog. Pero kung kumustahon mo ganit sa ila sininga mga hilig sa pagkaon, kalabanan mahilig sini sa mga matamis, kamang kamakalamay ng mga pagkaon, which is
pro-inflammatory. Kung may mga pala nakit kita sa lawas, arthritic pain, dugay kita sa limang pawan, kag kung magkaon kita pirmi sa mga makalamay, mga matamis, kung may arthritis, kita ginapukaw ang aton sininga problema dira sa sulod sang lawas, kag nagabatsyag kita sa mga symptoms kasubong sa pagpalanakit sa lawas. Pero kung hindi naging magwanta ang palanakit sa lawas nyo, araman ng aton sininga assess the pain, nga makabulig. Para nga mapahagan-hagan ang sakit, ang ngut-ngut, ang busog ninyo sinaginabatyag sa parte sang lawas. Sakit imong ipon. Even may sore throat na gani, makabulik. Sakit imo likod, sakit imo hawak, arthritis, nagahubag imo tuhod, kumalagko sini sa tiil, tudlo sa kamot, mabuligan ka mo sini sang ginatawag pagtumar sang Visionex or pagtumar sini sang Cess the Pain, Visionex Plus, yati makabulik niya para magklaro aton mata, para makita. Tanda ko nito yung ibutang aton sa Cess the Pain.

inom sang aton sa ring assess the pain. Available din sa mga butika ha, kaga parmasya marapit sa inyo sa ring lugar. May antioxidant protection o kung benefit man kita tungod sa mga bioactive compounds ang alugbate. Di magamba kita sa ring antioxidant nagabulig ni para mapahinay ang aging. Makabulig ni para malikaw kita mapanubong risgo sa ning sa heart disease, diabetes and even cancer. Kaga magluwas sina may anti-diabetic benefit gidiyae kaya nagabulig ni para mas slow ang sugar absorption sa aton sa ring tinai. At the same time nagabulig sa para sa ginatawag insulin sensitivity. Bado pareho lang nagainom kasang premium D3 coffee mix nga nagabulig man din sa ginatawag insulin sensitivity. Binyo kung nano ang kombinasyon sang panit sang mangustin kag vitamin D3, ang panit sang mangustin may aras ang santhon. I-combine mo ining duha, magluwas ang nagabulig panami sang aton sa ringa modo, nagabulig pagali no, sa aton sa ringa insulin sensitivity, nga dira sina nagaumpisa kung napabayaan na ton ang pre-diabetes pagkanto sa full-blown type 2 diabetes. Didin pilion nyo. Pabayaan nyo ang inyo sa ringa lifestyle nga hindi nagakinaamo, especially kung mga mahiligon, malang ka mo mag-inom sang kafe, nga kadamo na sa nagreklamo sa aton, nga ilagin inom nga kafe sa nido, hindi komportable ila sa ringa pamatsyag, hilab, at yan, magluwas nga may palpitation pa. Kag taas triglyceride sa iban pag inumabatsagan sa lawas tinangayo sila. Iban sila nagapangayo sa ginatawag recommendation kung anong aton sa nima suggest sa ila. May iban ko sa naginahambalan nga kung kafe ang problema o kung ginhalinan sa mga symptoms mga ginabatyag, tiuntat ka na kafe. Wala na kasimple. Pero may iban nga nagapamilit. Gid. Why not do ka mag-try anay abi sang kafe kung may ara ka sang may masuggest sini. Kaga suggestion na to na nagkalain-lain na to sini mga coffee variants. Ang isa sini kina suggest na to na no, ang pag-inom sini sang premium D3 coffee mix. Kaga pag-abot sang feedback sini no, sa mga nagtilaw bala sini, kasaho sila. Ara ang balanse sini nga sabor, ang balanse sini nga kananam, ang balanse sini nga kanami, ang kahumot sang real coffee beans ang ilagid nga masimutan ila sini masaburan sa pag-inom sang premium D3 coffee mix. Nagabulig pa ini para sa insulin sensitivity. Ginasuportahan niya ma-improve ang insulin sensitivity. Nga manami pagid sini kang gingamit nga pampatamis kasubong sa aton sini nga Santhone Gold Coffee Mix. Parehas sini sila gingamitan sang stevia sa ila sini nga pampatamis. Kagandamo actually no sang benepisyo sini sang alugbate sa aton sini nga lawas, heart protection, liver protection, digestive health protection, bone health, blood health. Kag iban pagid sini nga mga benepisyo sa aton lawas ko nagakaon kita sini sang alugbate. Pero pamangkot, ano ang pinakamanami nga pamaagi para nga ma-preserve nato ng nutrient sang alugbate kung gusto naton makuha ining mga benepisyo? Ang isa gali sa pinakamanami nato nga pamaagi sini, gisagisahon lang gid naton sang makadali. Ha? Magambal kita gisagisahon sa makadali, dira lang ni sa mga duha ka minutos. Taas na ning apat sa ni ka minutos. Like for example, pa kita sa isang garlic. Pagkatapos pabayaan na ni naton, hulat-hulato naton mga 5 to 10 minutes ante sa ni butang sa ni sa oil. Pero may nakamanami, butang naton o kung gamito naton sa ni oil, amo ang virgin olive oil. Pagkatapos naton butang sa aos, ipasunod naton dayon ang aton sa ni freska. Nga dahon sa ni isang alugbate, 2 to 4 minutes nga slight nga pag makadali nga paggisa-gisa naton para ma-preserve gyapon ng nutrients. Ma-improve ang beta carotene absorption kay kung ginainit naton, ma-improve o kung makuha gali naton nga tawag beta carotene sina. Kag ang beta carotene kinanglan sini sang good fat. That's why yung olive oil manami nga kombinasyon sini para nga mas nami pag nga sini nga flavor kag hindi sa malata, ha? Kag nami gyapon nga sini nga texture. Kag sa isa ka adlaw sini pwede kita makakaon na isa tub-tub duwa ka cups sini nga dahon sang alugbate nga luto. Magambal kita nga cups sini, cup ha, tasa, hindi mag. Kibasi sa inyo dirang inyo sini nga cup mag. Tasa gid. Dira ni sa mga kuana, mga 150 grams nga luto nga dahon sa alugbate. Ti mga duha na ina ka tasa o kundira sa mga 75 grams ti mga isa sa ni ka tasa. Pwede kita makakaon sa nino adlaw-adlaw kung gusto naton basta sa husto lang sa nga proseso. Pero may nagpamangkot rin, no? What if, Dok? Hindi kaya makakaon permisang alugbate. May ari man gani, oh. Sa Dok, nagakaladunot man gani alugbate dire sa amon. Nag-yellow na lang ang

0: Sininga dahon kag kalagpadok daw mga buyo pero hindi ko mahilig magkaon niya sa logbati. Anong pwede ko mahimo? Kung naga nasundan mo nang aton sininga diskusyon kadamo sang pwede naton mainom o kung masuporta sa aton sa nga lawas magluwas sa Alugbate. Tiara dirang aton sa nga variants of coffee. Ara dirang aton sa nga Santhon Plus Gold, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Pagabot sa mata karon ara ang aton sa nga Vision X Plus nga makuha naton nga mga binipiso ina ko nagakaon kita sa Alugbate. Pero sa inyo sa nga kapusan, aryo, isa nga ma-recommend ko sa inyo para nga halos ang mga binipiso nga makuha naton sa Alugbate kag makasiling kita nga masobrahan pa kun madugangan pa ang benepisyo, tumarka mo sa aton sa nga Ultimate Trio. Diri naton pasudlon karon ang role sa aton nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C. Kun kasubong sa aton sa nga texter, hindi siya mahiligon magkaon sa Alugbate. May Alugbate man tuod, kalagpad na sang dahon, katambok pa, pero nagakalaya lang. Isa sa sangkap sini sa Santhon Plus Gold Capsule, amo sini ang malunggay. Ang malunggay, may ara sa isang polyphenols, may flavonoids, may carotenoids, may potassium. Nga makabulig man sa aton sa lawas kasubong sa binipisyo nga makuha naton sa Alugbate. Antioxidant activity, supports immune function, makabulig para ma-reduce ang inflammation. And even, may binipisyo man sa aton sa nga ginatawag heart and liver. Heart health, liver health. Isa pag ikasangkap sa atong Santhon Blood, Santhon Gold Capsule, amo sini ang garlic. May ara sini sa mga sulfur compounds na makabulig para nga mapabilin ang health sa atong sininga kurason, sa atong sininga blood pressure para balanse lang, cholesterol, even immune function, and may ara sa antimicrobial properties. Isa ini sang bintaha sa atong sininga Santhon Gold Capsule, kay may ara sa ginatawag antimicrobial properties tungod may ara siya sa ginatawag garlic nga ginasiling na anti o natural antibiotic. Kag kung nagatumar kita sini, madala na nato na benepiso sang dugang ang mga sangkap sini kay ara man sini ang spirulina, ara man sini ang palaya, ara man sini ang panit sang mangustin nga nagaangkon sini sang santhon nga nagahatag sang dugang nga benepisyo sa aton sini nga lawas. Kung hindi kita makakaon sa Alugbate, kag may bulubinta hapagid, kung maginom kita sini, kay may dugang-dugang pang mga benepiso kasi sa nagkaon kita sa Alugbate lang. Tungod sa madama o kombinasyon sini sa mga utanon kag prutas. Kagabi niyo kung nano, mas naganami pagidgali ang efekto kung nagainom kita sa Santhon Plus Gold Capsule na ginauptan pagid naton sini sang Premium D3 Capsule. Nga aman, ang isa gali sa kinahanglanon sa aton sa nga lawas para magbakod ang aton sa nga tulaan, mahatagan kita sa nutrisyon sa aton kaunuran, sa aton sa mga internal organs, pero ang tulaan naton kung kulang gali sa vitamin D, hindi mangin mabakod. Kaya nga aman, ang vitamin D kinahanglanon para nga magbakod ang aton sa nga tulaan, kaya kinahanglanon manino sa ginatawag calcium. I-combine nimo sa pagpabakod sa aton sa nga tulaan. Pero hindi lamang tulaan ang iya sininga mabinipisyuhan, pati pagpabakod mga sa aton sa nga immune system, even sa aton sa nga kaunuran, even sa aton sa nga nervous system health kung may ara kita sa vitamin D3. Kagbase sa aton sa nga pagtuon, ang beta-carotene nga halin ini sa ginatawag Alugbate, kinanglan sang good fat, para nga ma-absorb siya aton sa nga lawas. Amo man ang vitamin D3 kinanglan sang good fat para nga ma-absorb siya aton lawas. Tungod kasubong sa beta-carotene, ang vitamin D3 is a fat-soluble vitamin. Ang manami nga balita kay ginuubdan pagidinis ang duha ka healthy fats ang aton sa nga Premium D3 coffee o Premium D3 soft gel capsule kasubong sang Moringa oil kag VCO. That's why waay gid sing uyang ha ining mga antioxidants. Ini mga fat-soluble vitamin ko naton imnon tungod nga gin-combine naton ang Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kag binyo kong nano, gaanta ka mo sa isang sekreto para nga bugos na lagi din inyo sa nga beneficyo kung nagatumar ka mo sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, iupod yung dalang naton sa nga Santhon Vitamin C. Nga man, nagabulig para nga mas mapabakod ng aton sa nga immune system. Isa sa kinanglanon para nga magduro o kung magdamo ang collagen sa aton sa nga lawas kung kulang kita nga nagapahina sa nga ton joints, nagadasig magmanifest sini ang mga signs of aging. Isa sini ang pagkurinot sa nga ton kalawasan, magpalanakit sa ton sini mga joints. Kinanglanggalis ang vitamin C para maghimo sini sa collagen sa ton sini nga lawas. Kanagaserve man nani as antioxidant. Abi-up din yun na lang sa aton sini nga Sunthone Vitamin C. Para bugus na lagi ang aton sini nga benepisyo. Maring hambal sa kilala, bala na ton nga users ng Sunthone Plus Gold Capsule. Total dok na gamit, nagiman lang ko sa Sunthone Gold Capsule. Ginublan ko na lang sa Premium D3 Capsule. Kag Sunthone Vitamin C, suno sa nabatian ko sa inyo sa program. Kag waay gid ako iya maghinulsol. Kay nami isang efekto sa akong lawas. Nagnami tulog ko, nagpagsik lawas ko, ang constipation ko na umpawan, ang blood sugar ko na balanse. Waay na nagasakit perming akong sinigadugan. Kag waay na nagahilab perming akong sinigasulok-sulok. Bila lang ina sa mga binipiso ngayon sininga na aguman. Tungod, pag-abot sa nutrisyon, isa ini sang dapat atong talupang doon nga isa ini sa pundasyon sang healthy lifestyle. Nya kun updon naton ang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C, indi man siling na ma-perfect naton nang aton sini nga ikaayong lawas, pero tuman kadako ang makover nila pag-abot sa magkakulangan naton sa nutrisyon kun indi kita makakaon sa nagakaigong laswa o kun prutas adlaw adlaw. Sa nagpamangkot, kung din inisarang mabakal, actually available din eh sa mga butika, kag parmasya malapit ah, sa inyo sini nga mga lugar. Like for example, makalagaw-lagaw kamo dira sa mga lugar o kung makabanuhanan, syudad nga may ara sa Mercury Drugstore, may ara sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, sa may mga generika nga butika, kag All Green Pharmacy, pwede ka mo makabakal sang tanan nga produkto sini no nga na-mention naton nga ginhimo kun himo ini sa gitawag Yes to Health Wellness Center. Kag ini sila ang FDA approved, gani makasiling kita nga kumpiyansa kita sa paggamit og pagtumar sini. Kag kadamo actually sa mga naka-testing sini munibla bisan sa cafe pa lang gani ambal sang kilala ta diri pa lang sa cafe aroma pa lang sang cafe nami ng kondisyon din sa paminsaron, much more kun masagam saman pagid ang kananam kag ang kanamis sa blending sa mga ingredient sa coffee variants naton na no, like coffee Sunthone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix and Sunthone Plus Coffee Mix. Kag bisan pa ganin sa aton sa nga Sunthone Gold Herbal Tea, damo man sila naka-apresyar nga nami man ang efekto sa ila sa nga lawas, especially sa mga budlay bala matunawan bala, especially kung gabi nga nagadisturbo sila sa nga panulog. Tanan nini mabakal sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. Pero ari no, kung gusto ka mo sang kumpleto man nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo makakadto no? Sa mga kalapit probinsya na tondira, mga lugar na tondira, diri sa isla sang Panay, pwede ka mo makakadto sa Yes to Health Wellness Center. May nagapamangkot din bala ang lugar sang Yes, ang address sang Yes to Health Wellness Center. Diri sila nahamtang sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Mahapos lang tultulon, kiti tabok lang gid ini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Bukas ini sila halin Domingo, tub-tub, Biyernes. Kagambintaha dira kung magkadto ka mo, magluwas nga available dira ini mga produkto nga na-mention na to, no? Para sa inyo sila nga ika-ayong lawas, may libre pagid ina dira sila nga konsultasyon. Ara dira ang standby, kag nagahatag sa nisang serbisyo nga aton sa alternative medicine consultant. Kagang iba nag-worry, ay ba si mahal ng balayran sa nadata ni bakal ko pa ni sa nga kon sa nga coffee, bakal ko pa tani ni sa nga kon sa nga premium D3 capsule kon Sunthone Gold herbal capsule nga kon sa nga kwarta nga ginaipit-ipit. Nothing to worry about sini sa consultation fee. Libre ang konsulta dira adlaw-adlaw. Ha? Nagahatag sa libre nga serbisyo niya nga aton dira nga alternative medicine consultant. Kadto lang kamo dira, damo sini naka-appreciate nga instead nga bayad pa nila sira sini nga konsultasyon, ibakal na lang nila sa ila sini mga food supplement kag sa mga paborito nila nga kafe, kag sa nagustuhan ti ginagamit na andan nila nga mga sabon dira available sa Yes to Health Wellness Center. Pero kung dira man kamo sini sa siyudad sang Bacolod, Negros Island region, pwede man kamo direkta makakadto dira sa Yes to Health store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Mapos malang initultulo no, kay dira man sila sa tabok sini sang Marayo Bank. Dira kumpleto man ang tanan sini nga mga product sang Yes to Health Incorporated. Pero sa nagapinaman ko, tidok, why ko time magadto sa butika? Why man ako time sini mag pamalaklon no? Sa kundiin man nga mga stores sini nga available na ni mga product. Pero kung halimbawa may ara ka mo sinisang online na may online account ka mo sinisa TikTok and Shopee, available gid ni mga product na mention aton diri tanan ni available online, but especially sa mga damo nga pinangita sinisang Turbo dietary food supplement nga pinamangkot. Dok online bala pwede mabakalang Turbo food supplement, pwede gid sa inyo sa ning Shopee and TikTok account. Kadto kamo kon sa inyo sa ning search box, i-type nyo lang yes to health inc 2011. Dira nyo makita ang tanan sa inyong mga product. Pwede nyo lang i-add to cart or proceed sa order. Kagulaton nyo lang i-deliver sa inyo sa inyong tagsa-tagsa ka mga puluyan. Ini mga product nyo na-mention naton. Sa mga waay pa makatilaw, pwede ka mo sa inyong maka-try, maka-order online kung kadto sa inyo sa inyong mga butika. Kaysa mga nagagamit na nga daan, mga natilawan na nila, kumbaga tested na nila nga manami sila sini nga ikaayong lawas, padayon sila nga nagadugang sini mga product tungod nga manami sila. Hindi lang manami sila sini pamatsagan, kundi manami sila sini nga lawas. That's why no, kung kaysa makulang-kulangan gani sa mga butika ang supply bala, kundi dayo maka-deliver bala sang dugang sini nga supply kung magakulang ba, o ginaputakte kita sa mga text message sini. Ang iba sini nagka-stress, oy dog sano. Why na available diri nga coffee ha? Why na available diri sa amo nga store ha? Which is ginatinguha sang tagdumalahan nga ma supplyan on time manginyo sini makinanglanon sa ikaing lawas kasubon sa paggamit sa aton sa Ultimate Trio Sunthon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Sunthon Vitamin C. Sa nagapay na mangkot, pila ka beses do kang pagtumar sa Sunthon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C. Kami nagpamangkot dres niya dok ti akon 3 times ikaw magkaon sa alugbate. Depende sa imo. Pero ang Sunthon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Sunthon Vitamin C, pwede na kamo magtumar sa ni twice daily sa aga kag sa hapon. Pero sa alugbate, yeah, isa tub-tub duha sa ni katasa, kaisa lang sa isa ka adlaw. Pero depende sa imo kung tunga-tungaon mo ini, yeah, ang ginatawag recommended daily intake sang alugbate, nakadepende na lang sa imo. Pero may isa ko ka-experience sila ang ginambalan to nga. Kung gusto mo tunga-tungaon mo lang ining duha ka tasa sinisang isa ka utan lang gin recommend ko siya para siya sir ginabatsyag. Sa doktor sang ano man lang na isa ko lang gin nakahigop gamay na lang na kung tunga-tungaon ko pa do nagkatol lang tutunlan ko sana. At depende na lang sa inyo, pero kung makaya kung ginatawag para sa imo sa nga kahapusan isa ka kaon sang alugbate sini duha ka tasa, kung kaya mo man lang pwede mo na tingbon nga nagapamangkot ka kung 3 times sa day mo na pagkaon mo sang alugbate. Pero ang paggamit sa Sunthon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Sunthon Vitamin C, pwede lang naton matumari ni bisan twice daily, like 10 minutes before sa isang pamahaw o kung 30 minutes tapos pamahaw. Tapos dira naman Sunthon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Sunthon Vitamin C pag abot naman sang kahapunan nun. Dugangan tang inyo sini mga ginapamangkot rin paghatag sa inyong pinaka mga question, mga sabat sa inyo sa mga panamangkotanon pagkatapos yun lamang sa itong sinimalipot ng mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunthon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pabalik sa aton sri nga pagpangalaga diri sa aton programa.
8: The secret of health.
7: Ayan, may mga palagas ba kamo sa nga palamang kutanon? Mahimo nyo gid no i-send diri sa aton sri nga text hotline sa 0950-975-6970. Limaton ko ha, 0950-975-6970. Para makahatag magkita no, sa pirasa ni ka mga panugyan ha, sa inyo sa mga health concern, mga ginabatsyag nyo sa inyo sa ni nga ikaayong lawas. Bawas niya dok, akong dok, katatlo gid ako mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Kanami sinisang akon nga pamatyag bati. So bagay ito depende sa inyo sa inyo sa inyo tolerance no, sa mga ginainom nyo sini. Pero ariya te kada inom mo sini ginadugang ano pasulod sang less thin ang imo sini nga lawas ka manami sa aton sini nga brain. May nag-message mga ganit sa aton, pasalamat siya. Kang iya ako nung 15-year-old nga bata daw hindi na bundol sa school sang sige-sige na painom niya sang Santon Plus Coffee Mix. Ang isang makabulig din ang less thin eh. Kag ang isang makabulig papagsik kapabako saton sa muning protein balang nga ginaangkon sini kun madulot saton sang soya powder nga isa sa mayor nga sangkap sini sang Santon Plus Coffee Mix. Ti labot pa may ara sang spirulina, may ara pa sang malunggay nga may protein man nga nagabulig no, binuligay sila para nga mahatagan kita sang dugang nga pagpabakod sing aton sini nga lawas nga plant source ini sila ya, especially sa mga tao balang nga may mga limitasyon na sa pagkaon sini sang karne kay bawal na mga pila sa ni ka mga kalanon nga bawal na sila sa ginabatsyag. Iban pa yung kafe mismo ang ginadili sa ila. Ariya, Santon Plus Coffee Mix, while sin caffeine. Well, problema sa ni sa mga gusto yung mag-coffee bisan na gabi. Okay. Gigisalamat sa feedback ha, sa mga nagahatag sa aton sang ila sa ni mga positibo nga nabatsyagan kon benepisyo sa paggamit no sang aton mga produkto. Lakip na ining aton sa Santon Plus coffee mix. Ang isagid sa daw na pressure ko dito man ang 15-year-old nga bata niya. Ano din ako nutuman kabundol sini sa pag-abot sa eskwilahan. Sige-sige inom niya sang Santon Plus coffee mix. Actually pulo katuig nga bata. Pwede makainom no sining Santon Plus coffee mix. Why inis ang caffeine ha? Good PM Doc, 3 weeks na gamit ko sang Clear Skin Herbal Soap. Nami kay daw gaamat-amat panas ang dark spot sa akon sininga guyat. Sigihon ko lang ni Doc. asa saan nga gamit ko sini. Actually, ito 3 weeks, amat-amat panas ang dark spots sa emotion nga kuya. Sige, sige, halang anay. Kati, amat-amat pa malang. Ano gusto mo, binlan o pagamay? Kung binlan o pagamay, hala, untate. Pero kung gusto, mga tuloy-tuloy, kati naming efekto sa imo, sige, sige, halang pagamit sini sang clear skin herbal soap. Ang manami sini kaiti may glutathione, may kojic, kag magluwas may vitamin C, may VCO pagid no, para nga mapabili ng ginatawag smoothness kag ang manami a kondisyon sa aton sini nga panit. Good PM doc. Effective gud bala sa akon ang okay. Ang para sa pain, says the pain. Ang butang balon sa aton sa nga, texter diri, stop the pain. Says the pain ang buot niya ang balon galit diri. Nga ginatumar niya, effective kuno sa iya sa nga, arthritis, kay kadali makuha sang sakit. Pero sa nga do, kuno ay nagani sakit, kaon kuliwat sang alimango kay namit. Hala, sagiyada. Total, may says the pain ka man. Why kita nag-encourage na ah? Kung hindi magwanta pa na nakit sang lawas, ti aran says the pain niya makabulig. Pero binyo kung nano, instead nga nagadritso kita sa pain reliever o kung pain relief, ano? So bagi sinuman ang gusto abi, nga mag-anto sang kasakit o kung busog sa mga partes nga ton lawas, da wala, gid no? Pero binyo kung nano, halungan na to ng aton sa nga lifestyle, ang aton mga panginawi, para hindi bila mapukaw ang palanakit sang lawas, hindi mapukaw sini, o kung hindi ma-irritate, hindi sini mag-inflame, hindi mag-result sa pagsakit ang mga parte sa aton sa nga lawas. Isa, hindi kita maghimo sa mga bagay o kung hindi kita magpasulod sa mga pwede na to na pasulod sa lawas, hindi makapaayo diri, makapukaw sa pagsakit o kung pagbatsyag sa symptoms, like ang pagkaon sa isang kontra o kung paghimo sa mga hindi pabor sa itong ginabatsyag. Kapin pa kung ikaw sa mga arthritis. Ang iban siniti, ginagamitan nila sa Santhon Plus Herbal Oil, madala pa man lang. Pero ang iban hindi nagid kaya, no? Gagamit na sila tumar sa the pain. Araya, kung daw hindi nagid maagwanta. Pero ano nyo, isa ka naka-appreciar gid sa epekto sa Santhon Plus Herbal Oil. Nami, Dok, ang Santhon Plus Herbal Oil kay salingin sa akon ulo kag daw masuka, palapasensya sa termino na to na, maumpawan gid ako kung ginabanyusan ko sang Santhon Plus Herbal Oil, ang akon sa nga agtang, akon sa nga tangkugo, kag nagarelax ako. At rin isa ni sang damo na ka-appreciate, no? Pag-abot sa stress, bala, kapoy imulawas, kapoy imupamensaron, makahaklo ka palang sang scent sang Santhon Plus Herbal Oil, tungod siya sa nga peppermint oil, makabulig pa-relax sa aton. Kag, base sa aton sa nga Department of Health. Isa ini makabulig nga paumpaw sa mga palamuypoy, palamaol, palanakit sa aton kalawasan. Kapin pa ko nagasugod-sugod palang bala, banyo sinyo sa Santhon Plus Herbal Oil. Kagaaring isa sa pinakadako nga binipisyo, sini ko nagagamit ka mo sa Santhon Plus Herbal Oil, hindi ka mo basta makdapuan sang sapat-sapat, ilabinagid sang lamok nga nagadala sini sang dengue. Isa sa dako nga hasol nga dapat gid naton kung mahimo likawan kag pangandaman amo sini ang dengue. Ani blang makuan bla, matublukan bla kita sinisang lamok nga career sinang kagaw dira nga mahimo magdala sa aton sang dako nga kahulanan ano. Tiyang isa sinisang pwede gali naton mahimo, pinaka safest nga mahimo gali naton kag pinaka convenience, pinaka madali. Kun mayara kita sang Santhon Plus Herbal Oil, indi lamang nga palanakit na anda naton, palanakit sang lawas lang, mga palang alay, palamuypoy, pamparelax, pamulumasahe dira, gamit kita sa mga oil nga nagabulig panami sa aton pamatyag, kundi nagabulig magalini para matabog ang mga sapat-sapat. Hindi kita mapalapitan sini sa mga sapat-sapat, ilabing gid sang lamok nga mahimo magdala sa aton sang infection. So nga aton himuon sini kapin pa kay ang nagadala sini sang dengue nga lamok nagalibot-libot dira sa palibot naton kun aga kag hapon pakadto sa serum, pwede kita makapamanyos sini dira mismo pagkaaga kag pagkasirom. Kag kung gusto ka mo nga dalon man sinyo sini nga opisina, sinyo sini nga lubrahan, pwede gyapon kay ti ang humot sini iya is hindi sang typical nga balanyos ang iya sini nga scent, kundi mahumot ang iya sini nga ginatawag ka scent. Gabi sa sasagwa ka, sa opisina ka, sa eskwilahan ka, pwede mo magamit iya ang Santhon Plus Herbal Oil. Manami sini, kati gentle, kag skin friendly, kami ara sang ginatawag VCO. virgin coconut oil kag moringa oil. Te moringa oil nga daan rich in vitamin E nga makabuligid daw para sa aton sini nga panit. Sarang ini mabakal sa mga butika hag parmasya malapit ha, sa inyo sini nga lugar. Bawa may nagapamangkot sa tondok, anong maayuman kay daw hindi ko lang ma-mention na ang imog at sining award na ginambal dari ha. Pala bulang ni Groy. Galing doon, di man ni manok imog na bulang. Dong imog yung manok ang problemado. Huwag na nagatusik. Abe, try be. Bakal ikaw ka doon sa butika. Pwede ka makabakal sa isang turbo dietary food supplement for men. Sa mga nagahina na darang inyo sa nga sexual performance, ha, makamulig ang turbo dietary food supplement for men. Nga aman, tungod may aras sa mga sangkap nga, nagabulig and enhance ano, panami sa aton sa nga pamatyag. Nagabulig dugang sa aton sa nga pwersa sa mga nagaluyadra. Kung may mga imbalances na kamulakip sa inyo sa nga libido, makabulig man ang turbo dietary food supplement for men. Tungod sa iya sa nga sangkap nga maka kaglavo waska. Magluwas sa pagkaon sa mga utanon na no. Ang nagabulig pabakod sa aton sa nga lawas, makabulig man ang pagtumar sa ni sang turbo dietary food supplement for men. Amo ni bilang experience sa isa naton kamigo. Sa Muerdira, sa province, sa province, siri sang Antique. Ba, last time kita ay kami panugiron. Sa siya, dok, daw, mayo, gid mo. Mayo ang tusik, mayo ang siapol, mayong pamalo. Sikos ang ano? Sikos ang manok mo? Sa hindi, ah, sang inugbulang ko. Namin yung inugbulang niya. Ang chindi na kamusin na. Kagang iban kani actually, ginagamit mo nila sa ila sining manok ha, pero kita nag-a-advise niya. Sa manok hindi ang mga hinigta na, why lang kita nag-a-advise kasi ni, kahit parte ko no ang bakod na gutay sa isang manok. Pero sa tao, ha, nga ito sinay ginarecommend dire. Sa mga manok na itong ulo, ha, pwede makagamit sining turbo dietary food supplement for men kung gusto ka mo sining mabuligan inyo sining sexual performance. At 30 minutes before sini ang sexual activity, pwede ka mo sining makatumar. Ang manami sini kay naganami nagalast up to 3 days ang iya sining effect. So butang balon, bisan kaduhal lang ka mo magtumar sini sa isa kasimana, mabuligan na ka mo ha? Para nga ma palawig-lawig, maumpawan, maamat-amat pabalik sini ang gana, balanse sang libido, panami sini sang blood circulation, kaga panami sini sa ginatawag sexual activity, o kung mangin healthy ang sexual activity sini, nga may benepisyo pa sa iban niya parte sa aton sini nga lawas, lakip na sa prostate gland, kaga iban pagid nga part sa aton sini nga lawas, kung nagagamit kita sang turbo dietary food supplement for men, available sa mga butika, kaga parmasya marapit sa inyo sini nga lugar, kasi nagpinamangkot, sulit ton ko available gihapon dinhi online na dira sa TikTok kag Shopee account. I-type nyo lang sa inyo sa search box Yes to Health Inc. 2011 amoy na ang ilas ring official store. Well, sa nagapangagda sa ton, makaon na logbati, timing ko na mong ilasudaan. Thank you, gida. Kaga sa mga nagaupod sa ton, sining pagpangalagad sa mga XFM stations na ton, XFM Kadibo, XFM Ross City, XFM Antique, XFM Bacolod, kaga XFM stations sa Negros Island region, syempre, dari sa XFM 100.7 Iloilo. Thank you, gid, sa inyo sining pagupod sa ton, sining programa. Kabay mga bisan paano nakabulig-bulig sa lewat ng aton sining pagpangalagad sa inyo sining mga tinguha, sa pagpasanyog sa inyo sining ikaayong lawas, pagbulong sa badatian, kag kun paano nato nini mahimo malikawan. Subaybayan ang masunod ng edisyon sa aton sining talakayan para sa dugang pagid sining mga kaayuhan. Sa kinaandan ng inyo certified na Naturopath practitioner Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay sunog pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. ang Algaline na Vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sara, sa akong tutupan ni Lilo.
11: Sa akong call center agent.
10: Burmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
11: Iba, ganyan efekto siya ako sa Sister Pain.
10: Parasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: O si Bethany Astrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
12: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Pa-diet na kubuwasa.
15: XFM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!

0: kon makasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
3: Exciting!
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron sa Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Di ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
4: XFM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa,
3: Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Maka-late na ko.
2: XFM.
3: Patropa mo.
1: Exciting.
4: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katamison, ang iyang kaiso, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Manamigin!
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
19: Oh.
18: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggi niya nara palaw. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, magapak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung na rin, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng inumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable Soulful na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health!
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Militooy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Mga katropa, exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Madiet na kubuwas ah.
8: XFM.
11: Patroma mo. Exciting.
8: XFM.
11: XFM.
12: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid, at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob nyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
11: X-F-M. X-F-M.
13: Mga katupa, exciting!

0: nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Vision X Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. Vision X Plus Soft Gel.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Get ready, Cebu!
8: The biggest and most colorful running event of the year is here.
9: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
8: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
9: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus Win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
8: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
9: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
8: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
9: Windsor's ColorCon 2026. Run, celebrate, win!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nang gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
15: Katropa mo!
14: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag Santone Plus Herbal Oil, garantisado
6: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
7: mag Santone Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid na all-in-one
7: sa presyong magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil,
8: kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo.
13: Ako si Ricardo Miagar Jr.
4: sa kagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong mga nagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kag XFM, libo-libong pa-premio.
11: O, ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong pa-premio. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premio. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Maka-allage na ko!
16: XFM.
17: Patropa mo!
15: Exciting!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:06 na mga katropa.
1: Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Komentaryo nga direkta sa punto. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:07 na mga kabayanan, mga katropa. Ngayong gabi na sa atong makotoran, sa atong makabayanan, sa atong makatropa. Diri sa palibot sa sulod kang probinsya sa Iloilo, nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Matiyon kami mga kabayanan, mga katropa, sa inyong mga radio pagi sa FM band, ang amon nga frequency 100.7. Amon ni mga kabayanan ang frequency sang C100. Sa ang una ba lang, ang dirang estasyonan sa sulod sang University of San Agustin. Amon ni mga kabayanan ang XFM Radio Patrol Iloilo. May gabi sa atong makautoran, sa atong mga kabayanan, yari kita mga katropa sa ika-anom nga adlaw sa bulan sang Hulyo. It's 7626 sa July 6, 2026. Dili kita magkabalan sa ika-anom nga adlaw sa bulan sang Hulyo sa aton nga programa. Dili kita lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Nag-broadcast kami sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo City, Philippines. Kering XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan. Nag-live stream kami sa amon nga Facebook page. Ang XFM Radio Patrol Iloilo, amon ang amon nga Facebook page. Samtang amon iyang Facebook account ang XFM Iloilo 100.7 Iloilo. Pwede ka mo dira mga kabayanan, mga katropa, makapadala sa inyong mga mensahe, ka mga informasyon. Lakip man ninyo siling pa-shoutout subong gabi. Dirigin lamang kabayanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kung gusto ka mo yang mag-send sa inyo siling mga private message, kaya hindi pala yung makita sa comment section, sa comsec sa XFM. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mga mensahe, ka mga informasyon. Lakip man ninyo siling mga pa-shoutout. Sa amon nga hotline number 0950-975-6970. 0950-975-6970, mga kabayanan, mga katropa. Kung gusto niyo yan nga mag-send sa amon nga Facebook page sa Comsec, isend lang yung kabayanan ang iyo sining mga minsay. Inyo siya mapa-shoutout ang Tananga Celebrates ang ilang birthday. Subong adlaw, happy, happy birthday. Tananga Celebrates ang ilang nga anniversary. Happy, happy anniversary, mga kabayanan. Papadami ang walindiri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-broadcast kami sa amon nga YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Palihog lang subscribe ang amon sining YouTube channel. Matanay nga mga programa, mga kabayanan, sa XFM. Kung mag-subscribe po mo dira sa amon nga YouTube channel, inyong mabatian, kag inyong mapamatian. Dinigid lamang kabayanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras alas 7:10 na, mga kabayanan, mga katropa. Dinigid lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kamusta aton sa ining mga suki nga mga tagpamati, labinigid ang aton nga mga patrollers, aton sining nga mga patrol reporters, aton sining nga mga taxi patrollers nga nagaupod subong gabi sa aton. Sila magadulong sang na pilapagid ka mga balita nga ilaw sining maagyan sa Dalanon, diri sa siyudad kaga probinsya sang Iloilo, mga katropa. Mga balita nga ilaw sining maagyan, ginabalita naton diri sa XFM, courtesy ng mga kabinan sang aton nga mga patrollers. Support na aton sa mga gabi, aton sining nga mga intern na gikan iya sa West Visayas State University College of Mass Communication. Mayong gabi, no? Kag sila yung makabang naghatag sa aton sang dugang nga mga informasyon kag mga balita, dirigid lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Alas 7:11 na, marimprano kita mga kabayanan. Welcome na sa XFM Radio Patrol Iloilo sa aton nga programa Headshot. Sa giyapon ako si katropang Phoebe Borz Tibor Morales. Opdang kita ni katropang Alex Saspa. Tub-tub alas 9 ang tak na subuha gabi. Magandulong kita magkabalan sa nagapangunang mga balita at kainformasyon. Dirigin lamang sa Headshot. Sa balita nasyonal makabang nga tunta na kayo, ang gedugay pamati naton ang mga puntos po puntos nga ginistoryahan kay ina sa unang adlaw sang impeachment proceedings batok kya kay Vice President Sara Duterte mga katropa.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Direkit lamang kabinan sa XFM Radio Patrol. Ilo-ilo ang gadugay istorya natin ang mga natabo kay na sa unang adlaw. Sining proceedings sa impeachment trial batok ya kay Vice President Sara Duterte mga katropa mang kabinan. Headshot! Alas 7:13 na mga kabinan. Wala man natin ginapahigadigada. Ining ginabantayan karon mga kabinan ng bagyo. Nga rapa sa guwa sa Philippine Area of Responsibility. Ining bagyo nga si Bobby. Bobby as in Boy Alpha Victory India ang yasining international name makabanan nga nag landfall na kaina sa Guam Bautri Blake Baskog no kag ginabantayan man aton diri makabay ginamonitor aton diri sa Pilipinas kay ang yasiga direksyon nagapakita man katropa nga base ko no magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Bas nga adlaw o kon basi kon sa Merkulis mga katropa, mga kabiyanan. Ante sa mabalita na sulan mga kabiyanan nga itong talakayon, dinigin lamang sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. May mga balita lokal mga kita nga talakayon, no? In later part sa ato nga programa. And then parte sa pagpatawag mga kabiyanan sa press conference sa Campo Delgado, may kaangtanan sa pag-surrender mga katropa ni Corporal Jerry Villanueva. Ini si Corporal Jerry Villanueva, gipasakaan ni sa isang kaso sang 2020 nga murder may kaangtanan makabanan sang natabo nga shooting incident diri sa lapas kag sa Haro. Dinis siya

0: police officer, Jerry Villanueva, makatuwa pa apang wala sa mga dakpan, wala sa mga kitan dito. Timbangon siya ng mga kabanan, sa ang siring pagkontrobersya sa iya siring pangalan, nag-surrender ini kahapon sang kagahon kay police Brigadier General Randolph Tuanio. Diyan mo bala ang payag mga kabanan sa Campo Delgado si Enrique. Ito ang aligasyon niya sa IBIG. Nga kuno masami na kitaan sa pasulod sa police station ini si Jerry Villanueva sa payag ini siya mga kabanan ang dismissed ng police. Apang dira kuno mga kabanan masami nga nagpamulya sa Mulo Police Station. Ano ang reaksyon sa Campo Delgado diri mga kabanan? Bantayan diri gyapon sa ating pamagadagan sa XFM Radio Patrol Iloilo Head Siata. Kadugang pagkain makabari nga balita, ginpakita na sa makatapos ang media kagkay Governor Arturo Defensor Jr. ang 26 ka mga ido, yung mga parisya, mga dirasa, mga ido, agot nga gamiton yung makabanan sa pagpanimhot sa mga kargaminto. Alin sa Manila, nga nagaagi sa rural port. Alin sa Manila, gaagi sa airport. Kagpila pagkain makabanan ka mga kabanuanan, diri sa probinsya sang Iloilo, nga madamo sang na-confiscar ng mga illegal drugs. Tisa, no, hindi makabanan ipang deploy sa Iloilo Police Provincial Office. Agon nga ti, mabudlay man nga pangita abis ang ginatago ng mga kontrabando, no? Ilabarigin ang sabu. Kaya man ang iban makabanan, ginapaagi pa ganit sa Roro. Agod kay panusot ini makabanan ang mga illegal drugs sa diri pakadto sa aton sa Iloilo. Kay mayon ni kay may ido nga magpanimhot, hindi na kinanglan iya nga ang tawo nga pangita pa sang iya koneksyon para nga ibaloon kun may gipasulod nga mga illegal drugs sa diri sa aton sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mga kabanan kaina, may ginpatawag sini nga isa ka programa agod nga ipakita ining 26 ka mga drug sniffing dogs. Mga kwanisya, mga dirasa, mga ido nga makapanimhot ining makabanan makakilala sang mga ginapang tago nga sawo sa ginabitbit sang tawo kundin maniahalin nga mag-agi sa Roro. So, ano ba na sa noong ining gamiton sang Iloilo Police Provincial Office makabanan? Aton ni Baloon, pag-iya kay Police Colonel Bayani Rasalan makabanan mga katropa. Pero dilanggi na antes sa aton nga balita nasyonal upon kay katropa ang biya Joy Sobaldo. Dire kita mga katropa Alex sabi sa ano no sa balita naton sa panahon no kay ginabantayan subong sang Pilipino. Ini makabanan ang super typhoon nga si Bobby nga dito pakaroon makabanan sa Guam sa Pungsod Pilipinas kag naglandfall dito sa Guam ba oh, Diyos ko. Tapos kung diriguro ini mag-igo sa Pilipinas, tarang gurong ma-top nila o ang kapaskugon nila pariyo sang Yolanda. Pero basi ba na kung may arak, makabanan nga divine intervention, nga mag-igo, maglikaw man dili sa ato, no? Makabay pa, kay man, kita rin kapati, yung mga Pilipino, nga mas baskog ang bagyo, pero mas baskog pag iliyang papangamuyo. Kung hugot lang aton sila papangamuyo, agad nga ilikaw kita sa mga pariyo sila ng mga kalamidad. Naigo na kita makabanan sang linog dito ya sa Sarangani. Di subong nagapamintala naman ni makabanan ang bagyo nga si Bobby no. Kon magsulod ni makabanan diri sa aton sa Pungsod Pilipinas pagkataugon ini nga si Bagyong Inday. Mamangkot kita na ibig sa pag-asa na parang makatulog kita sang Mayo kay man ang mga gina forecast makabanan nga basi kuno buwas. Magasulod ini sa Pungsod Pilipinas kag tisa mo sini makabanan kakadakpuon sa iya sini balanga kwan ang iya sini rain band sakop tanang bilog Pilipinas. Para makabanan sa aton sini nga line number 1 ang atong connections pag-asa for kay Engineer John Baron. Engineer Baron manggabi live kay subong sir diri sa XFM Radio Patrol Iloilo for diri sa katropang Phoebe Balls Tibor Morales.
1: Hello sir, may gabi.
0: May gabi sir.
1: Mga tagpalamati. Latest nga weather update na at naton sa adlaw sa nga Lunes, July 6, 2026. Sa aton nga update no, sa ginamonitor naton nga si Super Typhoon Bobby. Sa subong sagwa pa ni Japan sa aton nga area of responsibility. Latest location natin is na

0: 2,120 kilometers east of southeastern Luzon. May maximum sustained winds nga 205 kilometers per hour malapit kayo ang sentro. Kagastines nga pwede maglabot sa 250 kilometers per hour. Present movement is west-northwestward, 20 kilometers per hour. And gi-expect nato nung magasulod siya sa PAR, pasibo siguro, pati buwas sa aga. Or should I say, buwas sa gabi, or Wednesday early morning. And once magsulod siya sa PAR, gaanta siya local name nga si Inday. And ang iyan niya talaga is pakadto sa may Taiwan. No? So, once since nga pasaka ang iyan kadalagan, so before siya mag-igo sa Taiwan, maagin siya sa Philippine Sea, which is amin siyang pa-enhance ang southwest monsoon. Kaya makahatag sa posibleng mamunog na ulan sa western Visayas. Sabi na lang ako, possible mga Thursday or Friday, ang aton nga mamunog na ulan. Pero kasi siyempre sa subong kayo malayo pang bagyo, so wala pa na siya direktang epekto sa ating pungsod. No? And ang easterly subong, ang palayon pa ang nag-epekto sa eastern section sa may northern and central Luzon. So dito sa aton sa western Visayas, generally fair weather patagya po, no? And we expect na siya for the next coming days, fair weather pa kita. May mga chance pa tayo isang mga isolated na mapugunan pangilat kag panagkuob, dalas ang mga localized na thunderstorms, so hindi siya related, no, sa ginamonitor natin nga bagyo. Sa hangin, makanaitugtog kasarangan sa direksyon na bagat na nakatundan, tugtog nakatundan, nga mga magadalas ang makanaitugtog kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin is 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw, nagtunod si 6:16, kaya nasa hapon mag-abot laki ni 5:33 buwas sa aga. Ngayon, latest weather update, ako si John Baron. Madam, okay, nga salamat.
1: Engineer Baron, kung mag-sulod inidre sa PAR, ining bagyo si Bobby, kagingadla naton kay Bagyong Inday, ano i-maintain niya ini ang iyakabaskugon nga hangin nga subong ara pasagwa sa Pilipinas, sa engineer?
0: Actually, posible pa niya siya magpusog sa kay dagat ng iyagyan eh.
1: Okay. Subong, sagwa pa sang PAR, mga pila sir ang iyasining kabaskugon?
0: Sa Subong, sir, is 205 kilometers per hour. Near the center ang maximum sustained winds niya.
1: Okay, so mga 205. Kung mag 205 kilometers per hour, so bangod kay maagi inisya sa pagsunod niya sa PAR, maagi inisya sa dagat, so may posibilidad na masaka pag i-10 to 5, engineer?
0: Yes, sir. May posibilidad na nga magsaka pa nga ton, magsaka pang intensity sa aton nga bagyo.
1: Okay. So kung magsulod siya din sa aton sa Pungso Pilipinas, may tendency ba lang na maka-experience siya kita sa mabaskog nga hangin, engineer?
0: Yes, sir. Kung din sa aton sa Western Visayas, hindi siya ang paggabay sa aton nga bagyo, hindi siya directly nga apektado din sa Western Visayas. Pero muna na ganing gina-enhance yan, mano na siya, may interaction na matapo sa aton nga habagat kagambagyo. So, ang tendency na makusog ang habagat aton. Amo na yung tawag natin ng enhancement sa Southwest Monsoon. Nga muna siya, ang makatugas ang mga pamunog ng ulan diri. Pagkusog sa aton nga hangin, pagbalot sa aton nga mga coastal waters.
1: Okay. So, buto ba nun siya rin may posibilidad nga magbaskog ang habagat, basko ba ng hangin, gadala ini, ginasuyop sa bagyo nga si Inday, kung yung kaso magsunod na sa PAR?
0: Yes, sir. Actually, kung notice natin sa mga previous natin nga bagyo, sir, no? May similarity siya, no? Somewhat similarity sa dalaga niya, papapaw man. So kung manotice na ito, nag-enhance man ito siya sa southwest monsoon kag may experience siya ang ito yung mga pag-ulan. Kapin pang dari sa may area sa Katike, kag sa may southern portion sa Iloilo, kag nagkusog dito ang hangin. So kung basabi kong nagkusog ang mayup sa aton ng hangin, nag-taas ang aton ng mga balod.
1: So anong panugyan naton na engineer sa aton nga mga pumuroyo, no? Kay ang gina forecast naton nga base buwas sa aga, or ba si Mercedes magkasunod ining bagyo nga si Inday diri sa aton sa Pilipinas?
0: Yes, sir. Actually, just to clarify, ba si i-expect natin siya magsulod sa buwas sa gabi. or Wednesday early morning. So mga sa dira time frame no. Pag ginanantaw naton siguro may mga possible na kitang paulan na epekto gyud sa southwest monsoon or in atong southwest monsoon sa Thursday or Friday pa. So actually may ano pa man tanaw may pila pa takad daw nga mag-prepare. Kaya niya, abing nga expect na ito nga mga paulat, may ano naman siya eh, may posible naman niya makatrigger sa mga pagbaha kag landslide, no? Kung manotice na ito sa previous na ito at ang paglabay ito sa, I think may naglabay din nga, nga bagyo nga nag-enhance ang ito nga southwest monsoon. Hindi na ko sure kung ano itong pangalan sa bagyo, either siguro si Cardo at or si Francisco nga nagadugin siya, nagpabahagi siya sa may southern part ng Antique. Tungod man to sa enhancement ng southwest monsoon, no, kaya nagmunog ang mga paulan dito. So, posible na siya, no? Posible na siya matabo. Ang muman nga senaryo, no, kapin pa ko nga ang area na to is susceptible sa muna nga, no, nga hazard. So muna aton nga preparahan kapagay may ano pa man ta no damo ko man ta adlaw ka magprepare sila di and good news man kasi syempre fair weather kita no I think for tomorrow expect man aton nga maging fair weather makita so makaano kita ya may ample time kita may ample days kita nga magprepare sa ining mga ano no hazard dala sang enhancement sang southwest monsoon.
1: Oh, okay, madamo ka salamat engineer.
0: Thank you, sir, and good evening.
1: Okay, benga. Binabatian magkabanan aton koneksyon sa pag-asa. Pod kay Engineer Jan Baron. So, magpiparar kita magkabanan kay once ka magsulod na diri sa Pilipinas, sining bagyo nga si Bobby, laging adlan ni siya nga si Bagyong Inday, may possibility nga magbaskog pagid siya kay habal sa aton sining weather forecaster nga mabaskog pagid siya kay sa kwansya, no, sa may bye-bye siya magi. So ginahakop pag mid makabinan makatropa ang tubig. That's why bagat maposible nga ma-maintain niya ang kabaskogon makabinan nga 200 kilometers per hour nga kabaskogon sa isang bagyo nga si Bobby, no, kag magsulod sa Pilipinas ta ingadlan siya nga si Bagyo Inday. So diri sa aton actually sunod sa pag-asa, sunod sa kay Engineer Jan Baron nga daw hindi man siya abi nga sling makapikto diri sa aton iya sa Western Visayas kaya man ang iya sling truck na daw mapalapit-lapit siya dito sa southern part lang Luzon. Ang diri sa aton pabaskogon sa Bagyo Inday ang hangin habagat. So pata malam sini nga habagat na may igaw sa aton diri ulan, hangin, mataas ang balod, lagko balod, bangod makabinan sa hangin habagat. So, dapat pareho ba ng Japon nga apektado kita sa bagyo nga si Inday makatropa. Muna ko nga sa sabong panangadaan, preparar na kita kakotob na sa pwede naton nga ma pwede na sa naton nga ma tabunan o kung mabutangan sa mga tabon nga mga bintana naton. Ano pagkita nga mga atop naton da nga daw makita naton nga daw pigado ang yasiring nga sitwasyon. Siguro mas mayo nga pagpiparar kita, no? Kay importante ang preparasyon mga kabayanan, mga katropa.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:29 na mga kabayanan, mga katropa, padayon kamo gapmati mati diri sa Headshot. Ibalon ta mga kabayanan ng mga balita na gikaniya sa News Center. Bagi kay katropa ang Bia Joy Sobaldo mga kabayanan, mga balita magkaang tanan mga kabayanan sa sining unang adlaw sang impeachment trial batok ya makabadan kay Vice President Sara Duterte.
2: The Vice President impeachment coverage absuelto o convictado.
1: Balot tama makabadan ang mga balita ng Kanyang Center upon kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
3: Inasang hapon nag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Apang wala diri nagtambong ang Vice Presidente. Naghatag sa opening statement si Senator Sherwin Gatchalian kaginsunan ini sang mainit nga pagbinaisay sa tunga ni Senator Alan Cayetano kag sang pila ka mga senador kon sino gid bala ang dapat nga mag-preside bangod nagapanindugan si Cayetano nga ang Senate President ang dapat nga mag-preside sa impeachment trial. Ginduso ni Senator Panfilo Ping Lacson ang motion nga si Senator Cheese Escudero ang mangin presiding officer apang iniangin pamatuka ni Cayetano. Nagpanindugan o kung nagpatigayan man sang binotohay sa diin wala nagpasugot si Senate President Sherwin Gatchalian nga pamalabagan ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagboto kay Senator Cheese bilang presiding officer. Sa piyak sini katropang boards gin-elect si Escudero sa boto nga 12-8. Pagkatapos sini gin-suspend ang session last 2:51 sa hapon bangon sa mainit nga pagbinaisay sang pila ka mga senator judges. Sa pag-resume sang session naman katropang boards nagpanindugan si Senator Pia Cayetano nga dapat ang Senate President ang mangin na presiding officer sa unang adlaw sa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginpatag man sini kung nga nagpamatok siya sa pagboto kay Senator Cheese Escudero. Sunod kay Senator Pia nga mahimo man nga matawgan ang Malacanang agon magpatawag sang special session angot sa desisyon sa pag-amend sang impeachment rules sa presiding officer bangod mahilig man ini nga magpatigayon sang special session. Sa piyak sang ginapakigbato sang mag-utod nga Cayetano katropang boards ginelek gihapon si Senator Cheese Escudero. Samtang isa man si Senator Robin Padilla sa mga nagpamatok sa pagboto kay Escudero bilang presiding officer. Sa pag-explain ni Padilla, iyagin siling wala man ini nakatapos sa UP o kon Ateneo apang nakatapos ini sa pagka-criminology sa University of Prison. Dugang pa sini nga nangayo pa ini sang bulig sa Google bangod sa legal term nga ginaistoryahan. Paadhag man sang senador ang kabahin sang document nga ginpakita ni Senator Judge Pia Cayetano nga may title nga intent of the framers on who shall preside over impeachment proceedings. Pagkatapos ini katropang boards, nagpakilala man ang mga miyembro sang House Prosecution Panel sa pagpanguna ni Lead Prosecutor Gerville Luistro. Ang mga House Prosecutors ang present amusanday Gerville Luistro sang Batangas 2nd District, Ramon Rodrigo Gutierrez sang 1st kon One Rider Party List, Terry L. Ridon sang Bicol Sarvo Party List, Isabel Zamora sang San Juan City, Lawrence Defensor sang Iloilo 3rd District, Jose Manuel Jocno sang Akbayan Party List, Leila De Lima sang Mamamayang Liberal Party List, Arlene Bagao sang Dinagat Islands, Jonathan Keith Flores sang Bukidnon 2nd District, Lordan Suwan sang Cagayan de Oro City 1st District, kag si Joel R. Chua sang Manila 3rd District. Samtang nagpakilala man ang mga miyembro sang depensa sa pagpanguna ni Lead Counsel Attorney Sheila Sison. Yari man katropang board sa mga abogado nga kaubdanan ni Sison. Si Attorney Gregorio Narvaza II, Attorney Michael Poa, Attorney Christine Ferrer, Attorney Carlo Narvaza, Attorney Mark Vinluan, Attorney Justin Gular, Attorney Lindon Bakel, Attorney Ralph Bodota, Attorney Roberto Batung Bakal, Attorney David Goliada VII, Attorney Carol Orocio, Attorney Charlene Radok, Attorney Francesca Flores, kag si Attorney Miguel Fernandez. Sa una pa lang adlaw sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte katropang boards nagbaisay na ang prosecution kag ang defense team. Ini ang may kangtanan sa ginpahayag ni House Prosecutor Representative Gerville Luistro nga i-arraign si Duterte. Ginpamangkot ni Attorney Sheila Sison ang defense team kun bala naga-request si Luistro nga i-arraign si Duterte sa unang adlaw sang trial iyaman yung pamangkot ini sang legal basis sa pag-require kay Duterte nga i-arraign. Klaro sa rules suno kay Sison katropang boards nga kunang persona nga ginapa-impeach after service ang mapaslawan sa pag-appear either in person o kon by counsel kag wala nagka-file sang iya sabat sa articles of impeachment ang trial ang magapadayon upon a plea of not guilty. Kung tanawon katropang boards, kung tanawon man ang iba niya pagsulundan, ang tanan nga na-satisfied sang bis o kon ang tanan ang na-satisfied sang Vice President. Samtang kadungan man sang impeachment trial, ginannounce sang House Panel of Prosecutors ang sequence sang ila presentation sa articles of impeachment batok sa Vice Presidente. Sila katropang boards ang mag-una sa Article 4 o kon grave threats, sunod ini sang Article 1 ang confidential funds, masunod ang Article 3 nga bribery, kagang Article 2 nga unexplained well. Samtang sa dugang pa nga balita nagmando ang Senate Impeachment Court nga ibalik sa Bureau of Internal Revenue kon BIR ang BIR box samtang nagahulat sang desisyon kun kinahanglan ini nga ipasubmit niya. Suno kay presiding officer Senator Chis Escudero, hindi ang Senado ang lawful custodian sang box bangod wala pa sang direktiba ang impeachment court nga nag-order nga formal ini nga i-turnover. Dugang pa sini nga mga kaundan ang wala gintanyag o kung ginmarkahan bilang ebidensya nga nagahimo sang bisan ano nga pag-transfer sa Senado nga wala pa sa tion, tub-tub nga ang korte magdesisyon sa nagakaigo nga legal process. Samtang nag-issue man sang sabina ang Senate Impeachment Court sa siyam ka mga bangko agad magsumiter sang bank records ni Vice President Sara Duterte kag sang iabana nga si Attorney Man Scarpio. Magluwas na rin katropang boards, nag-issue man ang impeachment court sang sabina ad testificandum kag doses tecum sa duha ka mga NBI agents nga Sunday Attorney Jeremy Lotto kag John Moore Kalilong para mag-attend sa trial sang BC Presidente. Lakip ang duha katropang words ka mga NBI agents at una nga witness nga ipresent sang prosecution team. Samtang natapos la 5:14 kaina sang hapon ang unang adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Buwas katropang words last 2 naman sa hapon patigayunon ang ikaduha nga adlaw sang iya nga hearing. Samtang sa kaangot man nga balita nag panawagan si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte sang patas kag professional nga impeachment trial para sa iya utod nga si Vice President Sara Duterte pila ka oras kaina antes nga formal nga ginsugudan ang proceedings. Sino sa kongresista nga ang kaso ang dapat nagkabase sa ebidensya kag kamatuoran. Gipahayag man sini nga handang iya utod nga mag-atubang sa mga akusasyon batok sa iya. Nagpabutyag man sang iya pagkakampante si Pulong nga matagan ang Vice President sang oportunidad nga magkasabat sa mga masabat ang kada aligasyon sa proper forum kag due process. Samtang sa piyak naman nga bahin ginpayag sang abogado ni Senator Rodante Marcoleta nga ang iya kliyente ang nag-surrender matapos gindagdagan sang warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division kaina sang aga. Suno sa abogado nga si Marcoleta ang yara na nga daan sa Sandigan Bayan bilang act of good faith sa tion sang pag-issue sang arrest order. Ang arrest arrest warrant ang kasunod sang ginpasaka nga kaso sang ombudsman batok sa senador na hanungod naman ini katropang board sa 75 million pesos nga donation nga nabato ni Marcoleta gikan sa iya mga abyan antes ang 2025 elections apang wala nakasaad sa iya SOCE kag SALN. Samtang ang senador ang pagpresohon sa Quezon City Jail sunod sa Sandigan Bayan 3rd Division. Apang kainas ang hapon katropang boards ini ang gindala sa ospital matapos nga nakapatsyag sang chest pain kag taas nga blood pressure sunod sa Criminal Investigation and Detection Group Director Roberto Ocon Robert Morico II. Samtang ginkumpirmar man ni DILG Secretary June Vic Remulla nga naresto na sang CIDG sang ay former Congressman Mike Defensor kag ang negosyante nga si Joseph Iher Espiritu sini nga Lunes Hulyo 6. Kasunod ini katropang boards sang gidagdag nga arrest warrant sang Sandigan Bayan para sa kaso nga plunder. Ginapangita naman subong sang otoridad ang negosyante nga si Erastatol Viray nga co-accused sang mga nasambit nga individual. So far katropang boards, amuning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si katropang Bea Joy Subalo, XFM News.
1: Madamang salamat kay katropa ang Bea Joy Subalo Mangkaben. Dugang ang tainay mga katropa ang diskusyon. Parti iya sa unang adlaw sang impeachment proceedings sa batok ya kay Vice President Sara Duterte. Di ba mainit kay na ang deliberasyon mo? Rules and procedure para ginistoryahan daw mainit ng deliberasyon kay na sa unang adlaw makabanan sang impeachment proceedings sa batok ya kay Vice President Sara Duterte, mga kabayanan, mga katropa. Ang aton mga kabayan na ginapakabay sa inyo, dito lang napakalipatan nga mag-inom kita sa aton iyang maintenance labagid ang aton iyang mga food supplements kay diri kita mga katropa nga nagakuha sa aton kusog para sa aton nga pamilya mga kabayan mga katropa. Mag-inom kita sa premium D3, kaman ang premium D3 ginpabaskog, ginpa-epektibo sa subong nga panahon nga uso ang ubo sip-on hilanat katrangkaso. Indwin aton papabayaan aton lawas sa maigo sa ring kabalatian proteksyonan na pinagi sa paginom sa pinakabago kag epektibo nga premium D3. Ang premium D3 mera siyang vitamin D3, nga virgin coconut oil kag premium kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Sa moringa oil sa premium D3 puno sa bitamina, minerals, protina kag may 110 ka klase nga antioxidant kag nagdelay sa skin aging kaya mag premium D3 the superior and powerful ultimate trio ang premium D3 mga katropa. Antes kita mag-proceed sa tutsiring pagtalakay, makabalan sa mga balita diri sa Headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mati kita na sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mabalatian. Paagi sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remilito Oy. Ang oras sa alas 7.42 na mga kabalanan.
4: XFM. XFM.
5: Yes, to health!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas. Na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
8: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibi sa inyong mga suging butika.
9: The Secret of Health.
7: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
10: Narito ang mga ilang beripisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health.
7: Madalas bang magluha? luha-luha ang iyong mga mata. Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: The secret of health.
7: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Yes to Health!
4: XFM.
14: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Showtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Santon Gold, live testimony.
3: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
4: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
5: Santon Gold, coffee mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold coffee mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
8: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
9: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, okay lang ang natakot.
8: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
10: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
11: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
18: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa, exciting!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol Ilo Headshot. Alas 7:52 mga kabanan, mga katropa. So buong adlaw mga kabanan, nag-umpisa na ang unang adlaw sa impeachment proceedings. Batok kaya kay Vice President Sara Duterte mga kabanan, mga katropa. Manawig-lawig ining mga proceedings, no? Kasi may mga ginapang sumon pa ng mga tao. Agad nga mag-testify mga kabanan, ilabinagid ang parte sa Sining Street. At ito lang ginambal bala ni Vice President Sara Duterte sa kwamla sa iyang nga recorded video nga ginapahog niya makabanan si President Ferdinand Marcos, ang First Lady, kag si former House Speaker Martin Romualdez. So kayo na sining nabitan nga unang adlaw makabanan sa impeachment proceedings. So, di ba lang itong mga tatlo ka mga senador ang wala makatabong. Si Senador Marcolita nga ginagdagan sang warrant of arrest sa Sandigan Bayan sa Bugid Lamang Adlaw sa kaso nga plunder. Si Senador Jingo Estrada kag si Senador Ronald Bato de Rosa nga wala pa may badoan kundi naga diin subong, no? Ini si De La Rosa. Ang pagpungko makabanan ni Senador Chisi Sudiro daw gin-question pa ni ganit ni Senador Alan Peter Cayetano. Ini matapos kati may harap pang pending siling petisyon before sa Supreme Court. Si Senador Alan Peter Cayetano, agud i-resolve bala kon bala legal ang pagpungko pagpili makabanan kay si Senador Sirwin Gatsalian nga House Speaker mga katropa o kon nga Senate President. Bangod sa pagpili ay makabanan sa sining ila sini nga pagbinutuhay napilian makabanan nga magapungko nga presiding officer si Senator Ches Escudero. Sa pagpungko mga kabanan, pagpili kay Ches Escudero, diring naghambal siya. Nga tiyan siya sundon ta siya niya ang kung ano ang nabutang sa konstitusyon na dapat 2/3 sang members sang Senator Judges ang magabuto agad makonvict ang isa ka gina ang isa ka gina impeach ng officers. Hindi ka pakita mga kabanan nga daw nga mabudla. Hindi daw kung mamaster in isang aras sa majority. Nga 16 members or 2/3 sang senator sa senador mga kabanan ang dapat nga magabuto agad sa pag-impeach sang isa ka official. Ari ang payag kaina ni Senator Ches Escudero mga katropa.
1: The charter provides that the Senate be composed of 24 senators. Without a tinge of doubt, 2/3 of the figure or not less than 16 members is an unquestionable compliance with the requisite number of votes mentioned in Section 21 of Article 7. It behooves therefore all of us to observe the same fidelity with the Constitution in this trial, which affects not only the mere ratification of a treaty, but more so affects the substantial rights of the respondent, as well as the sovereign will of the people as expressed in the overwhelming mandate given to her. This is the prevailing law today, and whether we agree with it or not, we must abide by it. However, those who disagree are not without recourse, because this is without prejudice to the right of any party who holds a different view to seek judicial relief.
0: Adula ang audio mo nito kanto pang Alex, no? Ang statement ni Senator Ches Escudero. Nga bal niya, nga ang 1987 Constitution naga-provides nga wala sang sino man nga tawo o kon ang impeachable officers nga ma-convict nga wala sang concurrence sang 2/3 of all members of the Senate or at least 16 of 24 elected senators. Now, kinapangita mong 16 of all the members, 24 sila. Di dapat nag-provide makabinan si Roque Escudero nga ang konstitusyon nagahambal nga no person shall be convicted without concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Of all. Ang subject of all eh. Hindi nga present. Of all eh. Nabutang na dira nga of all the Senate or at least 16 of 24 elected senators. Tiko ang subject mo is of all. Tanan. How about kung hindi makabuto ining tatlo? Ilabinigin makabinan si Bato de la Rosa nga nowhere to be found kundi ito nagpanago pagkatapos kagin tuyan ni Senador Rubin Padilla sa pagwa makabinan sa Senate building. Ining si Barcoleta daw may request makabanan si Senator Alan Peter Cayetano nga kung pwede sulatan abi ang Sandigan Bayan. Si Marcolita ang si Rebilla nga kung pwede makatambong sila makabanan sa proceedings apang wala pa ini ma-resolve. Kay gin-open niya ni makabanan kaina na kung pwede patambungon ini si Marcolita kag si Rebilla. But wala gapon, kulang gapon isa kati nabutang makabanan sa konstitusyon nga dapat of all the members, wala nabutang dira of all the members present, kundi of all. How about kundi kabuto makabanan si Bato de la Rosa kati number to be found siya mo. So isa ini makabanan ka barantayan kung ano amangin posisyon sa mga katropa sa ang aton nga mga senator judges. Kag ang mga kwane, mga ang defense kag ang prosecution. Tikay na nag hatag sa iyo opening statement si congressman o kon si congresswoman Gilberto Estro nga mo ang head sa prosecution. Ari ang iya statement kay na mga more or less mga 17 minutes ni nga pag-deliver niya sa iya nga opening statement. Katabang Alex.
2: Mr. Presiding Officer.
0: I mean si Marcolita kag si Estrada no ang gin request ni Senator Alan Peter Cayetano nga kun pwede maka tambong abi sa proceedings pero wala pa ina sang sabat ang aton yang mga senior judges kay ginoted ato kay ina sa subject sa ilang deliberation buwas ng adlaw.
2: Chalian. Sa atin pong mga kagalang-galang na senator judges, mga minamahal na kababayan, sa loob ng bulwagan o sa labas man, mga nakatutok sa telebisyon, sa cellphone o sa radyo, sa ang sulok man ng mundo, kayo naroroon. Maraming Pilipino ang nagtatanong ngayon, bakit mahalaga ang paglilitis na ito? Ano ang kaugnayan nito sa buhay ng ordinaryong Pilipino? Lubos po naming nauunawaan ang mga tanong na yan. Sa katunayan, may isang driver na nagtatanong, paano sasapat ang kita sa pasada upang mapakain niya ang kanyang pamilya? May isang OFW na nagtatanong, hanggang kailan kailangan lumayo upang mapaaral niya ang kanyang mga anak? May isang guro na nagtatanong, paano pagkakasyahin ang kanyang sahod sa dami ng utang na hinuhulugan may isang manggagawa na nagtatanong hanggang kailan magtitiis sa pansamantalang trabaho at kakarampot na sweldo. Sa unang tingin, maaring sabihin na malayo sa buhay nila ang paglilitis na ito. Ngunit hindi. Hindi po, sapagkat ang usapin ngayon ay patungkol sa isang bagay na pag-aari nilang lahat. Ang kanilang pera, ang kanilang tiwala, ang kanilang karapatan na maningil ng pananagutan mula sa mga pinuno na kanilang pinagkatiwalaan. Kapag ang isang empleyado ay nagkamali ng paggamit ng pera ng kumpanya, siya ay pinagpapaliwanag. Kapag ang isang barangay treasurer hindi maipaliwanag ang nawawalang pondo, siya ay iniimbestigahan. Kapag ang isang principal ay naglustay ng pera ng bayan, kahit 5,000 lang yan, siya ay pinaparusahan. Natural lamang na magtanong ang sambayanan kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot. Bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito. Hindi upang usigin ang isang tao. Hindi upang maghiganti sa kalaban. Hindi upang manalo sa politika. Kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? Sapagkat ang kasong ito ay higit at lampas sa sino mang opisyal, higit at lampas sa anumang partido, higit at lampas sa alinmang administrasyon. Your Honors, the framers of the Constitution understood that there may come a day when extraordinary power would be entrusted to extraordinary office. They also understood that there may come a day when trust would be broken. And that is why they gave the House of Representatives the power to impeach and the Senate the duty to judge. Not to punish political opponents, not to settle political scores, but to protect the republic itself. That is why the Constitution declares public office is a public trust. Ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sino mang opisyal. Hiram lamang ito sa taong bayan. At ito ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon. Your Honors, the prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi sokmed narrative. Evidence. Official records. Financial documents. Government reports. Video recording, statements under oath, independent findings of institutions created by law. Mga dokumento na hindi bumoboto. Mga records na walang partido. Mga katotohanan na walang kulay pampolitika. Sa unang tingin, maaring magmukhang magkakahiwalay ang four articles of impeachment. Confidential fund, unexplained wealth, bribery and corruption, threat against constitutional order. But these are not four separate stories. These are four chapters of the same story. Story about power exercised without accountability. Story about public trust betrayed. Story about public office that stopped answering to the public. On the first article of impeachment, the evidence will show that more than 612 million pesos in confidential fund entrusted to the office of the Vice President and the Department of Education were disbursed, transferred, and liquidated under circumstances that cannot withstand scrutiny. 612 million pesos. Hindi ito pera ng gobyerno. Pera ito ng sambayanan. Pera ng manggagawa. Pera ng magsasaka. Pera ng OFW. Pera ng guro. Pera ng bawat Pilipino na nagpabayad ng buwis at nagtitiwala na gagamitin ito ng tama. The evidence will show liquidation reports supported by questionable documents. The evidence will show acknowledgement receipts bearing names government records could not verify. Names that transformed accountability into a mockery. Pananagutan na naging kalokohan. Names that insulted the intelligence of the Filipino people. Mary Grace Piatos, Milky Sikuya, Kokoy Villamin. On the second article of impeachment, the evidence will show financial transactions involving billions of pesos associated with the respondent and her husband. Billions. Hindi milyon, billion. At habang milyon-milyong Pilipino ang nagtratrabaho at nag-iipon buong buhay upang magkaroon ng sariling bahay, makapagpaaral ng mga anak, magkaroon ng kaunting seguridad para sa pamilya. Aba, bilyon-bilyong piso ang dumaan sa mga bank accounts na hindi maipaliwanag ng maayos. This article is not about wealth. This is about accountability. This is about explanation. If wealth was lawfully acquired, where is the lawful explanation? If transactions were proper, where is the complete accounting? If numbers truly add up, then why do they refuse to reconcile? On the third article of impeachment, the evidence will show bribery, graft and corruption through the distribution of cash payments and monetary gifts to officials under the supervision of the respondent. This article is not simply about envelopes. This is about institution. This is about whether loyalty was purchased rather than earned. Government cannot function if loyalty is purchased instead of earned. Kapag nabibili ang katapatan, nawawala ang integridad. At kapag nabibili ang opisyal, nabubudol ang bayan. Perhaps the greatest tragedy is where the conduct allegedly occurred. In the Department of Education, tama po sa DepEd, the institution entrusted with teaching future generations honesty, responsibility, integrity. On the fourth article of impeachment, the evidence will show culpable violation of the Constitution, high crime, betrayal of public trust through conduct that threatens constitutional order. Among all allegations before this court, none strikes more directly at the heart of constitutional order than this one. Ito na po ang pinakamatindi. And unlike in many cases, which depends upon competing accounts, this evidence comes substantially from the respondent's own recorded public statements. The court will see them. The court will hear them. The court will judge them. Public officials may disagree. We may criticize one another. They may compete fiercely for power. That is democracy. But democracy ends when violence begins. Sa kasaysayan ng ating republika, walang PC presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang, walang vice presidente na nagpapapatay ng pangulo. Ngayon lang, walang vice presidente na handang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang. The Constitution provides many means on how to resolve political conflict. Election, legislation, public debate, judicial review, and even impeachment. But it does not permit threats. It does not permit violence. It does not permit people entrusted with power to place themselves above constitutional restraints. Your Honors, at the center of this case lies a simple question, perhaps the most important to any republic. When the people entrust power to a public official, does the public official remain accountable to the people? Or do the people become accountable to the public official? The Constitution's answer is very clear. Power belongs to the people. Public office is merely borrowed. And every borrowed power carries with it the obligation to account for its use. If a barangay treasurer must account for public fund, then so must the vice president. If an ordinary public servant can be investigated, then so can the highest officials of the government. If ordinary citizen is expected to obey the rules, then surely those who govern them must obey them first. Otherwise, what lessons do we teach our children? That there is law for the powerful and another for everyone else? That accountability exists only for the weak? That public office grants immunity against accountability? Your Honors, this is not the republic envisioned by the Constitution. This is not the republic deserved by the Filipino people. Therefore, the prosecution asks only this. Look at the evidence. Listen to the witnesses. Examine the records. Follow the evidence wherever it leads. Judge this case not by politics, not by popularity, not by fear, not by loyalty. Judge this case by the Constitution. Judge this case

0: patro ang warrant of arrest. Pag sumama ka sa admin kahit involved ka sa flood control, wala ka nang kasi sa kanila na lahat on boards DOJ, NBI, wala na sa kanila lahat. Mayang gabi, happy listening kay RB Chris Casires. Mayang gabi kay Edna Puray, dira sa Rebalo, mayang gabi, happy listening. Salamat, Yed, Edna Puray. So, dugangan tayo ni makabanan ang kabahin sang prosecution o konsang proceedings kay na sa unang adlaw makabanan sang impeachment proceedings bato kay Vice Presidenta Sara Duterte. Ang oras sa alas 8.22 na makabanan.
1: XFM
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
7: Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
12: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
13: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Xanthone Vitamin C.
12: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Gary, sa kaservice ko, may arap sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Batyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang akong likod.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Xanthone kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
18: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
19: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Diet na kumuwasa.
21: XFM.
22: Patropa mo!
23: Exciting!
1: Mga katrupa, exciting!

0: Ang oras 3 sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 8.26 na makabilan mga katropa. Sa aton mga katuran, kaya naman nag-augta sa iba sa aton, no? Bakit sining sang, pagpinamati mga kabilan sang proceedings sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Iban sa aton nag-augta, iban sa aton nag-high blood. Pero kalba lang, hindi ka mo mapag-high blood, kay, hindi ka mo makaintindi kung anong proceeding sining sang impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte. Para nga mangin steady pulso lang aton sining kondisyon sa atong lawas, hindi kita mga high blood. Maginom kita makabayan mga katropa sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa paginom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tuwag kayo na ipuno sang antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga mga balatian, makaalikaw kita sa balatian kung maginom kita makabayan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule makaprotekta rin sa aton sa mga balatian pareho sa gubag-gubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Lipyuan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo. Nga posibleng muning kung may kong dugo na ito, muning gitunaan sa lain-lain mga sakit. Makabunig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit kang diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kung upadan man sa paginom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kung nagpangita ka mo sa kape nga namit na ka-guilty pa, paginom kita makabinan sa Santon Plus Coffee Mix. Kag Santon Gold Coffee, ang kape nga natural makabulig sa tanan nga balatian. Agad maka mag-ayo ang kondisyon bala sa inyo sining partner, malikaw sa hormonal imbalances, maginom sang Santon Plus Coffee Mix. Kag sa aton mga lalaki, para malikaw kita sang balatian nga prostatitis, maginom kita makabinan sang Santon Plus Coffee Mix ang Santon Gold Coffee. Mabakalin makabinan sa Mercury Drug Store, Watson Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, kag generics pharmacy. Pwede man mabakal ini makabanan sa Shopee kag TikTok Shop. Asa yung mga Shopee boys may ang gabi lang dira kay nang may dira sa Changi may ang gabi ng dira kay nung Lidoy sa Lidoy Store. Kag may ang gabi man happy listening kay Cap Ising Villanoy ba? Ang tag-iasang Cap Ising Pancit Molo dira makabanan sa Barangay South San Jose Molo. Kag may branch dira sa Iloilo Central Public Market, nagdira may makabanan sa Atria kag laban sa GT Mall sa Pabia. Kapising Pancit ako na Kapising. Muna makabanan ang paborito sang taga Manila, no? Ining Kapising Molo Balls. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8.29 na makabinan mga katropa. Now, isa sa mga ginpa sa Pinas, sang aton sining nga mga senator judges, amon ay makabinan ang agent sang National Bureau Investigation kag si Janmar Kalilong. Hindi sila mga katropa ang ginpa sa Pinas. Agon ka mag-testify sa authenticity o kon ng authenticity sang video evidence o kon recording, may kanta na makabanan sang grave threats na nag-aligar makabanan na nag-pamahog. At ba ang recording to sa video nga gin-play makabanan na ni nag-hambal si Vice President Sara Duterte makabanan. It is si NBI Regional Director Jeremy Lotok ang Senior Agent Janmar Kalilong sang Cyber Investigation and Assessment Center sang NBI. Ininabitan ng mga ahente sang NBI ang gipasampina agod nga mag-suportar makabanan sa Article 4 sang impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte agod nga detalya ang aligasyon nga may kamtana makabanan sa aligasyon nga si Vice President Sara Duterte nag-hire sang isa ka assassin agod nga magpatay kay Vice President akon kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Elisa Aranita Marcos kag former House Speaker Martin Romualdez. Nestorian man kayo na ang parte sinibala sa BIR documents to nga nangin issue inig bala kung buksan o kung hindi ang desisyon makabanan sa impeachment court nga ibalik ini sa BIR. Kagang magin pa kapagid, magin pa magin pa sumon pagin pagkabanan nga magin pa sabi na at least na 9 banks nga naga mando sa pag-submit sang financial kag bank records ni Vice President Sara Duterte kag iya sining bana nga si Attorney Manasis Carpio Mangkatropa recover sang bank records umpisa sang tuig 2006 to 2025. Sampala na no umpala na so far ang nestorian kay na kag was may ara pagid ning mga matabo sa ikaduwang adlaw makabanan sang impeachment hearing against kay Vice President Sara Duterte mga katropa.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Headshot. Ang oras 36 FM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 8.34 na mga kabayanan, mga katropa. Padayong kamong kapmat diri sa headshot. Dili kita sa dugang sinigang mabalita, mga kabayanan, mga katropa. Diri sa aton sa Iloilo, kay nagin presentar mga kabayanan ining 26 ka mga ido, no? Mga runsay ini mga katropa, ng mga dirasa nga ido. Kagamiton ini sa kampanya sang probinsya sang Iloilo sa contra illegal drugs. Ining nabitan nga 26 ka mga ido ang training ini sang PDIA kag PNP opisa sang January agod nga gamiton ini makabayanan sa pagpanimhot sang mga kargamento nga ginapaagi iya sa Truro. Kaya nagagawa makabayanan makatropa sa investigasyon sang PNP kag PDIA na ang ginaagyan mga kabayanan mga katropa sang illegal drugs pasalo diri sa Iloilo amo ang Roro. Di na budlay kon tao lang ang mag magpangchikyar kasi hindi mo man pwede nga ma hindi mo man pwede nga ma maukay ang listening nga mga dala, hindi mo man pwede nga ma search kaya dapat may harap kang search warrant. Pero kung may ido mga kabayanan at ibisan ang style glissing kwa rin sa pag-training, kaya naging pakita ito isa sa mga nag nag-uyat sang ido, agod ngay pa kwa ba na pa simhot to sa mga bag to nga may mga ginbutangan to sa syabu. Inagurong mga kwa ba na na-confiscar ba na sa raid ng ginpangayuman nila sang clearance sa korte ba na kay butang to na gamiton agod nga ipakita nga ready na ang mga ido sa pag-deploy sa mga kamanmanan labarigid sa mga Roro Port. Di ang kwagali ang kung may ara gani nga syabu nga nabutang abi na sa bag tapos nabutang abi na sa karton bisan sa mga salakya no kwagali masimutan sang mga ido at tapos kung may masimutan siya nagapong ko siya kang magtaghol, hindi siya maghalin. Amo ganit na ang patimaan nga may na-detect ining ido nga mga shabu sa kargabinto mga kabinan nga ginabitbit sa tao o kung ginpaagi man, ginkarga sa mga salakyan, ginkarga sa motor, gintago sa bag, gintago sa karton. Dari makabanan ang atong interview kay Police Colonel Bayani Rasalan kung saan o'y pang-deploy ini makabanan sa mga roroport kagsuman sa mga banwa nga gin-mention nga pag-butangan sinisang mga ido, mga katropa. Si Police Colonel Bayani Rasalan.
2: Kung napansin nyo kanina sir, no, may mga munisipyo na no, walang seaports like ni Sara. So, ayusin pa natin yung plan natin with PDEA na gagamitin natin itong, kung nakita nyo kanina yung presentation namin, yung routes of illegal drugs. So, pwede natin silang gamitin during the conduct of checkpoint operations. Kaya kung makita nyo kanina yung skills demonstration, kasama yung vehicle search.
3: Okay. Sige.
0: Thank you, sir. Sir, ang maintenance na, sir, sa DIN?
2: Yung maintenance ng mga narcotics detection dogs, no? Nagkaroon tayo ng MOA with the municipal mayors kung saan madideploy yung mga narcotics detection dogs. Like the Dumangas Port. So, ang magpo-provide na ng maintenance for the dog, yung pagkain, yung health sanitation niya kasi kailangan din niya ng vitamins, kailangan niya ng vaccines, then it will be shouldered na may MOA na tayo na with the concerned local government units na sila yung magpo-provide ng mga needs ng alaga nating canine.
0: 100% sir.
2: All of them, nag-execute naman na...
0: Hindi po, ibig sabihin siya yung gasto sa maintenance is 100% LGU
2: yes.
0: Shoulder.
2: Okay. Kasi ang makikinabang naman ay ang local government unit.
4: Sir, little background na po sir. Paano to nag-start itong mga canine dogs natin sir?
2: It all started, no? Wala pa ako dito, no? As provincial directors. Kasi nung na-assign ako dito, nung 2023, may inabutan ako dyan na siyam na canine dogs. So, not trained, but mayroon silang partially training kasi mayroon namang umahawak na personnel from the provincial government. So, nung nalaman ko, ito pala intended, it is the wisdom of the provincial governor natin, si governor, na for the use nung ating mga seaports and natin, airports, para ma-prevent yung entry of illegal drugs here in Iloilo Province.
4: So, ano pong ginawa natin na nakarating po tayo sa 26 na to, sir?
2: Yes, kasi we encourage no the municipalities, particularly yung mga mayroong mga seaports. Kasi nga, during our questioning with the arrested drug personalities, ay nanggagaling yung illegal drugs natin in the National Capital Region. And nakakarating yung illegal drugs dito through our seaports, no? Majority, no? Of, through our seaports natin. Itong mga tumasakay sa Bararoro or isasakay sa bus o private vehicles, then isasakay sa ating mga, sa itong mga biyahing mga public vehicles or private vehicles. Na yun ang magiging entry nila dito here in Western Visayas.
4: So malaking tulong ito na meron na yung mga dogs dito.
2: Para yes, sa, okay. Sa nakikita ko nga, sabi ko nga yun ang wisdom ng ating provincial governor na gusto niya, wala na, ang pangarap niya, wala na sanang mahuli pa na drugs dito sa Iloilo Province. Not because hindi nagtatrabaho yung mga pulis natin, but because we prevent the entry of illegal drugs here in Western Visayas, particularly in Iloilo Province.
4: So, may LGU na nagbigay ng dog sa federal po ba yun?
2: Yes. Actually, sila yung bumili ng aso through their funds and nagkaroon na rin tayo ng MOA na after the training, ay sila na rin ang magpo-provide ng needs ng
4: yung mga handler sa mga kanilang mga...
2: Sa akin, no? Wait. Kasi yung dogs natin may mga limitations din kasi tatanda rin yan. Then mayroon din silang working hours. So mas maganda kung may mga karelyebo rin sila at madagdagan din yung mga mga dogs natin, particularly the seaports, kasi nga maraming pumapasok ng mga contraband and private vehicles and commuters na pumapasok dito sa Iloilo Province, kasi nagbo-boom na rin yung economy talaga dito. Particularly, pinapasok na rin tayo ng mga tourists. And majority of the conventions ay dito na ginaganap sa Iloilo Province.
4: So, may ginawa na yung ating...
0: Nabatian si Police Colonel Bayani Razalan. Sa mga banuang nga pag pamtangan sinisang mga ido nga ini makabinan gamiton sa illegal drugs sa mga sunod: Pasay City, Dumangas, Ahoy, Carles, Estancia, Concepcion. Ang iyasang second Iloilo Provincial Mobile Force Company nga nabasi dira makabinan sa SARA, Banati, Kalinog, Oton, Lambunaw, San Joaquin, Tigbawan, Gimbal, Pabia. May ihatag bandera makabinan sa DSO sa Iloilo Police Provincial Office kag may ara man sa Provincial Drug Enforcement Group sa SARA, may ara man Liganes kag Kabatuan. Siring Kabatuan tinabanabani nga diran na iposisyon sa may airport kag ang sa Ahoy tidwang ila dira nga port ang ila sining ro-report ang sa may Bayang kag dira sa Kulasi. Isuro gina kay mayor sang ang mayor sang Ahoy nga ti duwa gid guro butangan nila no kay dira nagadungka ang iban nga mga taga gahalin sa Bakulod. Pag iban, halin din si Ilo, kapatabok sa Bakulod. Ang halin sa Bakulod, patabok pa din si Ilo, pagay man na sa Bayang, kag sa Kulasi Port. So isa ni makabanan kapamaagi, agad nga ma panganhaga ng pagsurod, makabanan sa illegal drugs. Diri sa aton sa Iloilo. Kay, hindi, nagali, ya, makakuan mo, hindi ya, makapamalibad. Sabi nga magtinuntong ido. Sabi nga mag... magkonsabing maghimo siya sang magkonsabing basic kon matakan siya kon ano kay kon may ara siya yang masimutan makabinan nga illegal drugs sa sulod sang bag, sa sulod sang karton, bisan sa sulod pa sa lakyan kaya tago mo na kundi mga parte sa lakyan na masimutan nila. Kapag tapos nagaluhod sila kag hindi sila magalintob-tob nga hindi malantaw to ang nasimutan nila nga porsyon sa salakyan, bag, karton, kag ano pa da gisundan sa illegal drugs. Sa bayan sa probinsya sa Iloilo, teto digto kay na si Dr. Albania sa provincial administrator nga nagpresentar kay Governor Arthur Defensor Jr. Ari ang pahayag makabinan ni Dr. Albania sa ginapatigayon sila nga pag-graduate sa 26 ka mga dog handlers kag ang ining pag-presentar sa 26 man ka mga ido nga gamiton ini makabanan sa kampanya sa illegal drugs diri sa probinsya sang Iloilo. Ito pang Alex.
3: So, Dr. Medaya, for this rigorous training, kung na-notice mo ang mga trainer kina, ang balibidi na nagdalag ko ilang dyan, no, kasi imagine na anong kapulang, no, ginamistar sila sa hotel, no, di blank? sa kampo. Pero ang pagkakao ni PD siya, maamayong kid, no, that's why, sila niya dapat may jogging di gumana, eh, kaya parang may iba-iba na nga ito niya ng dugang ang buyon. Pidea conducted this rigorous training and formalized the accreditation of these canine graduates that train both the trainers and the dogs today. By combining the unmatched sensory precision of these dogs with the tactical expertise of our handlers, you have given Iloilo a formidable new shield against illegal narcotics. Sniffing dogs, eh? I remember sa akong banwa, banwa ni J.P. Celestial, may ara kami dito nga kaming factories and crops, mga 60% sang nag-pack sang crops na gina-export sa Amerika are deaf mute. Kabalo ko po nga ang deaf mute because deaf mute has a very keen sense of smell. Masimutan nila ang spoiled nga kasal. So sa ilang pala na level na reject na ina. Kaya hindi na kinaya mabaton. The whole batch, kung plihan na naka-container van, may isa lang ka-batch nga spoil, pull out ina sa shelf, isang ginabalik yaka, pull out ina. So ako nabalik ka-keen sang sense of smell sang death mute. Siguro ito yung ningon naman ni RT ang ano, no? Ang mga bumuwal kagapa. Mayroon niya, wala naghambal, panimot lang. Governor Toto wants to make one thing absolutely clear. We also conveyed this 2 weeks ago when we conducted the Batang meeting. The provincial government assures you, our IPPO, our PDEA and PROSIX, of its full and unwavering support in our drug clearing efforts. But to win this war, we must recognize that it cannot be fought with a single weapon or on a single front. We must fight this menace simultaneously from both the supply and the demand side. On the demand side, we are actively building up our communities. That's why our PADAC is very operational and functional. Strengthening our values and educating our youth so that drugs find no market in our province. Dapat makurtil tingin ang demand. On the supply front, we must aggressively cut off the lifeline of the traffickers. To do that, we must equip our policemen, our PDEO, and other units fighting against drugs. The advanced technology and the necessary tools and the specialized training required to intercept illicit substances before they even reach our neighborhoods. Today's graduation is a major decisive step toward enhancing that vital interdiction capability. To strengthen our anti-drug campaign lies in our unity. That's why I hindi na itong mga LGU. Because first gate, nag-argument ako mayor, the first gate nga dapat timuon ato is dapat may functional kita nga barangay anti-drug abuse council, functional nga barangay or municipal anti-drug abuse council.
0: Alright, tapos kaya magkabalan si Dr. Olubanias sa ang provincial administrator nga nagpahayag at isuportado inyong mga tropa sa Iloilo provincial government pagi kay Governor Atty. Fenson Jr. Kaya tuyo magkabalan nga mauntat gidiya ang pagsulod sa illegal drugs diri sa probinsya sa Iloilo mga kabayanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo headshot alas 8:50 na mga kabayanan mga katropa. Sa aton mga kabayanan ha, sa aton nga mga kautoran nagabakal ba na sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, may chance ka magyapon nga magdaog ha, sa weekly draw naton bisan gamay-gamay lang ipay makabulig man sa inyong matag-adlaw income no. Kada semana may income ka kon may ara ka mo madaog sila nga 3,000 pesos kon mag-intra ka makabayan makatropa sa Santo na Next FM libo-libong pa premyo. Ano ba lang mga mechanics ni sa aton nga promo ha? Gin design ni para nga bisan paano may ara ka mo nga madag-an kada semana basta magbaka lang ka mo iya sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated ang mga puto sina gabito ninyo nga mga proof of purchase. Ano ba lang mga proof of purchase sa aton nga promo ang Santo na Next FM libo-libong pa premyo. Isa ka blisters ang Santon Gold Capsule mga katropa. Isang Santon Gold Herbal Capsule, isa ka blister sina, isa na ka isa na makabinan ka ka entry. Isa ka blisters ang Santon Vitamin C, isa ka entry, isa ka blisters ang Turbo Food Supplement for Men, isa ka entry kag lima ka sa six ang Santon Gold Coffee. Boom, dako ansan sa makabanan, magdaog kamo sang 3,000 pesos. Mag, kwan lang, no? Mag, bakalang sang mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ibutang ina sa long size nga sobre, nga puti, tapos matangan ninyo sang papel nga 1/4 na, sulatan sa pangalan, address, contact number, kapirmahan, kagihulog diri sa drop box sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, kamay chance ka mga magdaog, sang 3,000 pesos kada simana. Nakuntan sa sinik, kati, panay wide lang ini makabinan nga promo sa XFM. Kag Santon, gatawag makabinan atong promo, Santon ng XFM, libo-libong pa-premyo. Ang oras sa last 8:52, it's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitan ni 30 minutos antes malaming labing kay Mrs. Sam, magtumar sa isang kapsula, sigurado nga mas manami may bakod yung relasyon kay Mrs. kay Mansulid ka. Kung nakaturbo ka, makabunig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby naman kami sa masunod programa ang Phone Palopod kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 90.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borz Tibor Morales. XFM News.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sample Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
6: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
8: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kang kay Dr. Milito Oy sa akon nga natag-at ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: XFM.
6: XFM.
11: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
12: Hala, ka-exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsan una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pigos ang ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santhon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Woo!

0: are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting. Wow.
0: Basta, asa ang signal, tas umong ba? Ilan tao kay Gina sa ano, sang opening salbo sang impeachment trial?
1: Oo. Yes, ano part mga, lang.
0: Ano ba yung mga ganap abing ano nga nagtululuhaw sa unang nga sambuwa na lang abi?
1: Ang hindi ko kaya malipatan niya si Robin Padilla.
0: Hindi ah, ang gusto niya malang to yang ipalabot sa kadadamaan nga during sa tungsang trial, hindi sila mag-English, dapat tinagalog lang para maintindihan.
1: Sa bagay.
0: Di ba may right man sa Japan? Pwede man na ngay Tagalog tanan. Correct. Kay hindi tanan niya mga Pilipino mga brainy. So may araman iban nga much better nga mag-Tagalog.
1: Kung sa bagay.
0: So kung mag-amo na siya sa Netflix na lang sa lantaw para may subtitle.
1: Ang mga Chinese, sabi sa unang, ang mga movies.
0: Hindi na tayo naman layo sa mga Chinese, bala.
1: So may subtitle.
0: Sa din sa kono nag-graduate na? UP. UP sa, di ba?
1: Hindi. Nagkamba siya. Hindi ako graduate ng UP.
0: Graduate sa kono.
1: Bala, saya.
0: Sa unhan, prisuhan, UP. Yak, may ato pag ito, ano... Meto pag ito babae nga nag-speech, nagagululuwa ang laway sa kilid, wala yung talupangdan. Wala mo nakita?
1: Wala na ako na.
0: Ginambalan ko gani silang i-delete nyo na lang na, o hindi gani i-edit nyo na lang na. Hindi mo...
1: Kaytano.
0: Ano ko no?
1: Sagit sa iyang tagus.
0: Ay, tama na yan kay Kaytano yan. Dari kita yan ba di patihay nga duwaya?
1: Abala ka doon.
0: Hindi, ang point naman doon kay Tano, yung pakawian niya si Gatchalian. Kay mostly, ang nagkakapot sa impeachment trial, mga abogado, gadya bala kang mayara,
1: gadya sa
0: ihabalo when it comes sa mga konstitusyon na ginatawag. Ti, ang iyang ginapakigbato, basta impeachment ko, no, Senate President, kinayaya ang ma-leader-leader da.
1: Si ang pamangkot yan, isisin, ugid lang tunay na si
0: Igaling hindi sa kaformat ko rin nagwa ni Win Gatchalian to sa babaw sang ano sang table sang Senate President duha sila ni Chis Escudero.
1: Amo na gani.
0: Si Chis Escudero ya bugado na ya mo. Si Win Gatchalian kita man nila nga daw hindi gid kapable. That is why nga ilagi planuhan nga duha man na pilian nila mo si Senator Kiko Pangilinan pwede man. Si Tito Soto, ay hindi man si Tito Soto si ano si basta ilang pilian si Chis Escudero kag si ano si Kiko Pangilinan.
1: Manadumduman lang ko ah.
0: Ay, hindi maglayo ah. Umanda ka maglayo ka nung kayo sa palpalon. Tagig ka.
1: Hindi ba lang kagabi nga siling mo. Hindi ito magambal. Imukada pa lang politiko na.
0: Hindi lang malaki, di ba? Bisan pa paano kita ng mga Pilipino ang seryoso ng mga butang may ara hindi kinumidya nagagululuwa.
1: Yes,
0: pero kagdamo-damo interpretasyon ang tagsa ka mga netizen ng ilang tao kaya siyempre public consumption ayaya ang impeachment mo.
1: Kaya may kanya-kanya na sa nga version
0: tapos damo-damo na itong mga edited version na itong nagararawit ko no mga ano to kunog yung pangambal basi kung amo itong iya kung natulon kay ano nga mo ito nagputi-puti. Harap lang, para sabla sa'yo mo magtulong ka puti-puti man.
1: Ay, syempre. Ay, si mamang pa. Ah, syempre, ah.
0: Pero ang bulubantayan di, kay kung hindi, ang ano ko na mo, ang binutuhay dapat ma-GC6 git pero kung hindi kalabot GC6 most probably ma-quit ato na vice presidente pero lawig-lawig pa na kay daw 92 days ang lagan sang impeachment trial bago magwa ang resulta kung ma-quit sa o kon mapamatbatan nga guilty.
1: Na guilty?
0: Oh. Kung alang-alang na daw matiyagan kung alang-alangan na gina si Vice President Sara Duterte, ha? Kumalangan na sa nga dumaperde na gid, ma-resign na.
1: Yung, para bisan paano?
0: Mga padlagan sa liwat?
1: Correct! Tigaling kay Tigaling. Wala pa ko lang kung sa iya ba niya na lang.
0: Ay, ambot na lang sa ato nga pangabuhi sini. Pero diri sa phone pal, padayunon ta ang masinadyan nga kagabihon.
1: Yes,
0: gin. Pero may ara ilang itaya gamay-gamay nga into kay tungod nga, syempre, talk of the town man ayang mo nga topiko. So, mong kay ti sultada, una nga sultada. Dos ano bala, like kay Dolphys, ang una mag-una nga sultada, gayuhom gid siya. Pero kaputi-puti gid siya.
1: Lain ko kaya ba sa creamy nga puti.
0: Mabatihan kita sa tanang XFM radio station sa Bacolod 103.9 with katropang
1: si The Ray
0: Chris. Salipat na lang.
1: Sa mabalo-balo man ka mo.
0: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon 101.7 XFM with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct again. Sa San Carlos, nabatihan kita sa 98.9 XFM San Carlos with katropang
1: Supremo.
0: Wala na sing iban. Sa Sagay, 87.5 Analog Channel 13 kag Digital IPTV Channel 29 sa Star Cable, sa Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, kadi Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Ale.
0: Correct. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Pila sala mo?
1: Dua.
0: Wrong.
1: Dua.
0: Nara na lipat ka naman.
1: Nga aman.
0: Pila sala mo?
1: Tatlo. Ano mo damo? Dako-dako.
0: Kay ano gani?
1: Sa akon sala. Sa akon sala. Sa akon dako-dako nga sala.
0: Nakalipad din sa verme, oh.
1: Mangumpistar na lang kabalya.
0: Pwede na ka makatawag XFM Gold and text line sa Smart and TNT subscribers.
1: Sir na. 0912-0076-793.
0: Magambal ko gani kung pilang yung sala sa buwas gani sabat ka rin sa akon sala. Sa akon sala. Sa akon dako, dako,
1: dako. Yes, Pastor.
0: Sa Globe, pwede ka makatawag 0915-831-1431. In the meantime, back to the music. Opo nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy Langka.
0: Dinadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog, tindog pa.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Also, barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Mga barigoys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men, 100% effective. Subukan mo. Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionex. Epektibo, subukan mo rin. Visionex Plus, mabibili sa mga butika.

0: 48 minutes after 9 o'clock. Sa giyapon ka mo, nagapamati. Sa phone pa lang programa, upod nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, LL pa.
1: Bighala na, tamsi pa.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting. Padayo na.
0: Dumabugtuan daw ako, mabugtuan ginawa sa mga gabi. Ay, hindi ka magkalipat, magpangapi ka mo sa pinakanamit kag nagapagwapa, kag nagapagwapo nga kape sa Anton Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag collagen para sa inyong nga beautification.
1: Wow, beautification. Ara man ang Anton Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga tumangid ka namin.
0: Sarang mabakal sa inyong mga suki nga Mercury Drug Stores, mabakal nyo man sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller kita sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hi, pangalan?
2: Nonoy.
0: Taga diin si Nonoy.
2: Magsaysay ka di.
0: Uy! No, hindi ni si Nonoy alakapa, ha?
1: Hindi kage.
0: Pila lang edad ni Nonoy isang kadis? Pila liwat? 33. Oh, nag-work si Nonoy o kung nag-rakit-rakit, nag-negosyo?
2: Construction.
0: Construction worker ang trabaho. May asawa nga ginbiyaan o kung may pinamataan o kung may gintilawan?
2: May asawa na. Saan ako si Troy nga makatay. Great na ko sa akong partner kag Marek o kanta.
0: So sabi ko gani ko may intra. Kadlock sa asawa niya. Kag ano?
2: Okay ko na kay Dolphy.
0: Wow. Hindi nakitikin ka naman ah.
1: Sige lang ah.
0: Ha? Okay lang si mo?
1: Oo ah.
0: Iso-so yas si asawa tapos kaunon mo?
1: Ha? Ano na ginamot?
0: Saging.
1: Oh yes.
0: Di ba favorite mo man ang ano? Banana?
1: Of course. Labi na kitkon sa sabo. Aha. Da.
0: Tama, mati. Sabong si Mrs. mo, Nonoy.
2: Oh, gregre ko kung nasawa nga mati pero may mag-grama ka mag-gap sa labot sa Longgan.
0: Ah, sige, be. Eh, humble, be, kung anong ngalan ni Mrs. mo. Basi pa rin tinamon.
2: Milan, ne. Pangalan sa kong nasawa.
0: Ano pilido niya?
2: Laida.
0: Ha? Suraida?
2: Laida.
0: Ah, Laida.
1: Laida. Ang pilido. Suraida.
0: Tapos, sino pag i-degrit mo?
2: Mga kapag-tiyan ko dyan sa amunt pagbalayo, ang grabe mapiyo. Gusto kayo sa ila sound.
0: Sa din na kayo?
2: Sa
0: Mabini na, no? Sa Mabini?
2: Hindi, magsaysay.
0: Ah, sa magsaysay? Sa may proper na nadapit?
1: Oo, nang pakato sa merkado?
2: Oo.
0: Ah, tunog-tunog kami dagali sa Cadiz, no?
2: Uy, lagpong mga ito magutugan nyo, muna yung natapakal sa namin eh.
0: Ang muna iya? Ang mga tugs-tugs-tugs mga muna?
2: Galing kay... Wala ko pa kayo radyo?
0: Ah?
2: Wala ko radyo?
0: Patilaw ka, anay.
2: Kulang pungate.
0: Amo na yung ubrahon mo para makakuha ka sa radyo. Patilaw ka, anay. Antes ka makaangkon sa radyo.
1: Te, okay lang.
2: Kondisyon galing ba?
0: Ah, uy! Hahaha! May kondisyon. Tige, may ginapamatian ka naman. Mangayo kapagid.
2: Cellphone lang yung matian.
0: Ate, sige ah. I-claim na lang di mo radyo. Gaan ka naman ni Dolphy ah. Sano ka makadto?
1: Sano ka di makadto?
2: Domingo siguro.
0: Ano oras?
2: Odo.
0: Oo. Kaya sa aga pa lang malabatihan na si Dolphy.
1: Itigan na ako ni Simo.
0: Sige ah. Ah, tawag ni Gani. Basta ambalon mo lang ang Nonoy isang Cadiz, ha?
2: Okay, ha? Ah.
0: Ambalon mo si Nonoy isang Cadiz nga gingaan ni Dolphy sang radyo. Dolphy, basi malipat ka?
1: Oo, sa Domingo.
0: Oo. Kato ka di, ha? I-claim mo yung okay, radyo. Okay na na. Atagan ka na mong radyo, ha? Te, wala ka naman nilipatan na kompleto na tanan?
2: Title na lang, ma-request lang kanta.
0: Anong title?
2: The Reason.
0: Bow? Buwa. Sino ba yung kakanta sang The Reason, B?
2: One, yung Max Buck.
0: Max Buckman?
1: Ano na, balunan? Matchbox?
3: Bakit si Max Urbania?
0: Kantahabi-kantahabi para ma-familiarize mo namon, be. Koros.
2: Nakalipat ko, basta na-relate mo sa The Reason ng title, ah.
0: Damo-damo, di mo yung nagagawa The Reason. Kantahabi, anay, be, ibisang intro lang, be, kay mga balana namon.
2: Nalipat ko
0: gani. Ay na, no man yung manu-request. Ang mga nag-request bala, memoryado na nila ang kanta. Di ba, Dolph?
3: Depende.
0: Katabi ko na, Dolph, kung kabalo ka, kung anong title, kung anong kanta nga, The Reason.
1: You are the reason. Oh.
0: Panglubong mo na imo. Hindi na mo na iya. And the reason is God.
2: Amo na.
0: Ate, amo na. Sige, play ta na dayon na. Para hindi ka na magdugay. Ari na, oh. Amo na, oh.
2: Oh, muna ta.
0: Oh, sige.
3: Sige, salamat.
0: Grabe, may radyo ka na. May request ka pa ba? Thank you, Nonoy. Regards sa mga

0: Panthol Vitamin C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santol Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin ang Santol Vitamin C.
0: Santol Vitamin C ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santol Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santol Plus Herbal Oil.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santol Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santol Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santol Kape Mix is now available in your leading drugstores.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.

0: 9 minutes after 10 o'clock. And you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
2: Perting dyan ang gimmick. Tangin mo, no?
0: Padayon kita sa phone pal ng programa. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis, kagtumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
2: Araman ang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga makapadula sang panuot, kag panalakit sang kalawasan.
0: Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Mabakalgid ang tanan nga product ni Boss Rems. Most especially ang tanan nga Yes Talk Products. Bakal na. XFM call and text line
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. I would like to say good evening sa kay Charles nga grabe nga pormahan ni Dolphy. Sumunda daw albularyo. Pertigin ni si Charles pala mag lulantaw sa imo nga mga costume every night. So dapat imo ginatarungon ang imo nga mga postura.
2: Correct.
0: Kaya damo nga daan na himantayon sa aton live. Line number one, good evening.
3: Hello.
4: Good evening, Roy.
0: Hi, good evening. Pangalan?
4: Jason.
0: Taga din si Jason?
4: Cadiz City.
0: Ay, kadamo yun sa color ta mga taga Cadiz. Din ka naman niya sa Cadiz?
4: Barangay na din. Ang number one yung supporters mo.
0: Supporters, gudya yan. Hindi pwede nga supporter lang.
2: Hindi pwede nga brief lang.
0: Dali lang, tupad balay mo to ang taga Mabini. Ang isa, si Nonoy. Proper lang magsaysay. Ikaw yan sa Mabini ka na, gid.
4: Oo.
0: Ngalan mo to, iliwat si sino gani? Jason? Pila na edad mo? 33 man?
4: 29.
0: Aw, abi ko 33 kay basi. Ngayo ka naman radyo ay. Aw, abi ko mga radyo. Ngayo ka uyab.
4: Na-request ang utre kag mga shop, pre.
0: Ay na, no man ito. May uyab ka na, may asawa ka na, aw.
4: Wife man, pre.
0: Eh, hindi ka na lang yung mangita uyab. Sa bagay, kabudlay subong manguyab kay kamahal sang tanan. No?
4: Wala na yan, labot ang mga black on rice. Tawag ang pang boy, Roy.
0: Oh, pero wala ka pa yan nubya, subong.
4: Wi-Fi.
0: Hindi ka lang anay magnubya.
4: Kung may harap ka na ihatag, mas pwede man eh.
0: Siyempre, wala kong may ihatag eh. Wala ka man kapangita, bala.
2: Kani.
0: May kong kapangita, kaya kay. Wala ka man kapangita, ma-request ka man lang yung kanta.
4: Hindi, kasi kung may available na yung cooler karoon niya.
0: Wala na yung pa-available. Ya, kung mag-plug ka sa number mo, ma-plug ka. Kaya para ma-text lang sila. Muna. Ano request mo ang kanta? Wala po ko naghambal nga mag-greet ka. Anong i-request mo ang kanta? Kadali, hindi mo ya.
4: Nang dumating ka.
0: Ay, bandang lapis?
4: Oo.
0: Ah, may arat na kopya dol. Ha? Ah, nang dumating kanta habe.
4: Hindi ko si Julio Trey ni ko asang tono.
0: Ati ipaulihi lang anay namon kay i-download pa na namon sa mong computer.
4: Sige tre.
0: Oh. Sige na, pwede ka na ka-greet. Naamo na ning time nga mag-greet ka na. Go.
4: Nag-greet kita galing si Michael, si Arjen, kag sa inyo sumutroy, kag Dolphy, kag sa statang XFM, katropa mo.
0: Exciting.
4: Ang number one yan. Ang number one, yung tutong sa bilog na nito.
0: Ah, wow, salamat. XFM na, no?
4: XFM, exciting, talaga ang number one.
0: Na, eh, salamat Jason, bye.
4: Bye-bye.
0: Inambala, naging kamo nga number one, naging kami ah. Hindi kamo yung mapati.
2: Hindi naging siya mapunggan niya.
0: Biskan ano nila, kaipit yan. Nagagawa kita yan, Japon yan, no?
2: Correct.
0: Ay, naging number one na kita yan, no? Bilogin na iya nga Western Visayas. Hindi lang iya sa Sagaya ah.
2: Oo eh.
0: Bilogin niya.
2: Saka regional na taya.
0: Oo. Grabe. Iti aton to area, aton to EOR, Cadiz.
2: Yes.
0: So hindi na sila yaka pamalibad nga kita nagid diyan nagapamayagpag sa norte.
2: Dapit time na lang mabinay kag ang magsaysay.
0: No, ti makon mo Cadiz na ya tapos ang, aton niya nga main hub diri sa Sagay. Ti mas pilion nila ya
2: may mga
0: may mga Bakulod man nga station, may mga Cebu man nga station gasulod. Pero ang Sagay nga XFM gid ya ilaya ginapamatian.
2: Correct.
0: Te, mano sila dabi, may bato pa sila?
2: Bato, dabla ka ron ka eh.
0: Kabuyon ka muna mong radyo. May ara kami sing malahalon ng radyo. Tapos baskog-baskog ang tunog. Thing.
2: Correct.
0: Dayon, naka-personalize nga may logo ka XFM. Di ka pa namangin proud?
2: Nan.
0: In less than one year, number one ka na dayon?
2: Na, te.
0: Te, kita mo pagkatikalo naton?
2: Pero may ibuga man niya nga.
0: Ah, may ara. May ibuga kita yan.
2: Correct.
0: Siyempre. Biskan, sorbihon pa nila subong.
2: Amo eh.
0: Matapungulay ta ko man number 2 kami ah.
2: Ha? Patikitan ko pa.
0: Mayang gabi.
2: Hello?
0: Hello, good evening.
2: Hello, caller.
0: Ah, are. Line number 2, good evening.
2: Hello?
0: Hi, kamusta? Sino ni? Taga diin.
1: Taga Moises Padilla.
0: Uy, Moises Padilla.
2: Oh, layo ba? Di ka muntat na yun?
0: Hindi ba pag i-loudspeaker yung cellphone? Ba kayo ka pingot ang imo sulod? Go.
1: Isa na kayong dalawa.
0: Hindi ka ni pa i-loudspeaker yung cellphone. Hindi ka kayo ka bati. Isang amon tinagalog kung magtagalog-tagalog ka da. Macheck ko di sa line number 1. Good evening.
2: Hello.
3: Troy. Ano Troy mong gabi?
0: Amo ning gusto ko matingo. Oh. Good evening. Pangalan, kag taga diin?
3: DDC, ako ni Troy.
0: Okay, goodbye.
3: Troy.
0: Nga katawag diwa si Jesse, ah.

0: Pinapala na lang itong kadlaw ang inyo nubyanay. Wala ka tayong ka-recover na, no man.
1: Yeah, bro. At least na, kuha mo na, nabing-bang.
0: Oh, ano? Request mo ang kanta?
2: Ang pwede tayo ang love story nga na Engelbert.
0: Nga, depende. Engelbert?
3: Bawa.
0: Pang-Domingo man na.
1: Pang-Domingo man na.
0: Diba sobra ka man imo ya? Try lang namon. O sige, ano da son? Pwede ka naka-plug number mo. Go ahead.
2: Ang susunod ako na try ang gano'n. Ang pwede ko i-retry.
0: Sige, go.
2: Ay, loka siya naka, ano da, nakay... Nag-regacho, wala na naguro. Nag-pamati man siguro.
0: Wala man ang mga pangalan. Ginapang-greet mo. Butang iba na pangalan, bala.
1: Paano yun na mabalaan nga siya ang ginag-greet mo?
0: Muman. Butang ingalan ang ginapang-greet mo.
1: Te.
0: Ayan, buta. Igama lang ni mabatian na amon sa iyan. Okay na, Jesse. Tapos ka na.
3: Hello?
0: Okay, goodbye. Maying gabi. Line number one. Number two na gali. Line number two, good evening.
4: Hello, Idol.
0: Hi, Idol. Good evening. Pangalan, kagtaga diin?
4: Si White Jack.
0: Stewart?
4: White Jack.
0: Ah, si White Jack.
1: White Jack.
0: hindi si Black Jack.
1: Ano mo si Black Jack?
4: Ay, wala na si Black Jack eh.
0: Oo. Dali lang. Si White Jack, taga diin?
4: Si Ulan to, Idol.
0: Ay, ambot. Ah, si Ulan man Japon eh. Naka-20 ka nakatinawag, Ulan.
1: Oo.
0: Eh, ano na?
4: Hindi, inaano ko lang, binabate ko lang sa ngayon nakikinig.
0: Sino yung nakikinig, yung kausap mo kagabi?
4: Oh, si, ano, si Celine Rivera.
0: Maganda.
4: Bakulog ngayon.
0: Maganda.
4: Magkikita nga sana kami, minihintay ko lang.
0: Sa Bakulod yun eh, malayo dyan sa Iloilo.
4: Pero okay.
0: Pero, nakapag-video call na kayo?
4: Ano ko, sa second week yung cellphone ko kasi nahulog si Idol eh.
0: Ano?
4: Nahulog yung cellphone ko, ipapayos ko pa.
0: Oh, so problema pa namin yan.
4: hindi naman.
0: So meron ka nang nakilala nung nakaraang gabi, yan yung si Lynn Rivera, tama?
4: Oh,
0: saan sa Bakulod?
4: Siya.
0: Saan sa Bakulod? Saan daw siya sa Bakulod?
4: Hindi ko alam, Idol eh. Basta sa Bakulod, yun na yung sinabi.
0: Oh, so ano na ngayon? Tuloy-tuloy pa yung ligaya nyo? Nag-uusap pa ba? Nagtitext? Nagkukol? Kog?
4: Oh, nagkukol naman siya. Nagtitext naman, okay naman.
0: Oh, sige, mabuti. Nasa mabuti kang lagay. So, ano yung purpose ng tawag mo sa amin ngayon?
4: Request ko lang sana yung kanta.
0: Daming request. Title.
4: Ikaw ang sagot.
0: Ikaw ang sagot. Kumanta. Tom Rodriguez,
4: ikaw,
0: tama?
4: Kumanta, Idol, eh.
0: Tom Rodriguez.
4: Hindi yung kalbata nga, ikaw ang sagot.
0: Oo nga, Tom Rodriguez nga. Si Tom Rodriguez yan yung kumanta, ikaw ang sagot sa utot nga halin sa lubot. Okay na? Play namin
4: okay,
0: ha?
4: Thank you.
0: Salamat po. Maraming salamat. Oh, mga backjob na yung mga tumawag sa atin, Dolphy, ngayon.
1: Gani man.
0: Walang bago. May bago pero kulang-kulang. Dito na yung ikaw ang sagot. Kayo'y nakikinig sa XFM kasama Katropang Troy Tisoy
1: at si Katropang Dolphy Langka.
0: Good evening, people of the world.

0: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santhol Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santhol Vitamin C.
0: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhol Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santhol Plus Herbal Oil.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhol Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhol Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhol Kape Mix is now available in your leading drugstores.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea!

0: 41 minutes after 10, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting! Nautod gulubi!
0: Troy Tisoy!
1: Gab Dolphy lang ka!
0: Nagapadayon sa programa nga Phone Pal, ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C, pabaskuga imo immune system, pinaagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga nagapapag-on sa aton ikaayong lawas.
1: Gagara man ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Tawag na sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Dial nyo na kay Manog. Madalom na ang gabi. Butsilingon, kung dalom na, madalom na ang gabi, dalom-dalom naman ang lubong. Salop-salop, iguro.
1: Oo, no? Eh.
0: Ano ba tsagan mo, Dol, kung isalop gid maayo?
1: Duga. Amo na.
0: Grabe ba, no? Doon, agyan mo kita ginsalop.
1: Ha?
0: Ginsalop, gidman.
1: Ipasulod pa gani.
0: Ginbuno, gid.
1: Ha?
0: Ginbuno, gid.
1: Amo, gid, eh.
0: Line number 2, good evening.
2: Hi.
0: Ay, may gabi. Pangalan?
2: Hayden, taman yan, Troy.
0: Taga din si Hayden.
2: Taga Bacolod.
0: Din sa Bacolod.
2: May
0: Vista Alegre. Pero ang imo nga radyo daw 87.5 matian mo sa Bacolod kagid man.
2: Ara ko sa bungo sa Sagay, Troy.
0: Gambal ko gidaw. Nagano ka di sa Sagay?
2: Nangumpra ug
0: da. Ah, diri ka mo ka pangumpra?
2: Oh, Troy.
0: Baligya yo dayon sa Vista Alegre.
2: Ah.
0: Aba, di ko santi ka nagadi. Subong pila na edad mo, migo Hayden?
2: 36,
0: Troy. 36. May asawa ka na?
2: Single dad, Troy.
0: Single dad?
1: Wow, single dad.
0: Willing mag-ibag mingol sa agi?
2: Pwede, Troy.
1: Willing. Tuod!
2: Dalpila, Troy.
1: Correct, yeah. Dali lang pa inay-inay. Ano yung mura? Joke, naka-feedback ta.
0: Okay lang na, ah. Ano ang gina... pamatian mo subong radyo na o kung sasalakyan?
2: Radyo, Troy.
0: Ah, may balon-balon ka nga radyo?
2: Di, sa gigda ko, sige nag-bye-bye.
0: Ah, sa may, wow. Sa ara ka dagali subong sa Old Sagay?
2: Nang lapit ang boundary na, Troy, ng Cadiz, Himugaan ay tapos.
0: Ah, ara ka da, subong sa Himugaan, gali. Damo da isda subong sa Himugaan, how?
2: May ara man, Troy, mga likos, mga DJ, G-San.
0: Ano to, luwat?
2: G-San lang ang mga pambot.
0: Ah, pambot? Isda atong nisurya nga pambot ni Musabat. Ano nga mga isda na arang ginaugagid para sinasang tuloy, tabagak, amo na?
2: Amo na, Try. Salinoan, salmonite.
0: Dugay ka na nagapangumpra sing ulugahon dira sa Himugaan?
2: Bago pa lang, Troy.
0: Mga pila na kabulan?
2: Nga, anom na.
0: Basilain na nga uga ang imo da ginapangumpra. Labilog bata mo?
2: Tatlo, Troy.
0: Uy, kadamo naman sinagali.
1: Tinga nga, ano na bulagay ka mo?
2: Ah, Troy.
0: Oh, nga nagbulagay ka mo, hindi siya kasaho sa ugang sudan. Nga bulagan niya ka?
2: Atray.
0: Nga agin bulagan niya ka?
2: Ma, kwan mo consequence of circumstance.
0: Consequence of?
1: Circumstance.
3: Ako kung dati, circumcision, hindi man.
0: Ano, no? Konsekwensya sang circumstance?
3: Oo.
0: Amo na akong sa iligay, no? Hindi, hindi circumcision?
2: Hindi, try
3: ha. Kasi wala akong German. Ano?
2: Wala. Nakagiderasan.
0: Pagpatuli mo, German cut o kunburikat? Pati ka na. So, pila ka na katuig, single dad subong, migo hay din?
2: Nang 5 years, so try.
0: Lawig na gali. Wala ka na kabalo kung sa diin na itong imong asawa sang una?
2: Naman, I'll try.
0: Oo. Di may bata naman sa iban nga lalaki?
2: Wala, sa kabata, try.
0: Ah, ikaw lang gidya ang nakabata. Gali.
2: Nara.
0: Grabe ka gid guro pa balbalon mo. Sa isa ka adlaw. Paano mo na nabuon tatlo ka bata sa isa ka adlaw, kapila ka beses?
2: Ang mga 3 times to 4 times.
3: Wow! Diba si lasaunan na?
2: Alapuyot ko man.
0: Alapuyot pa ko, no?
3: Ilawan ko.
0: Amo to ang nagaputi-puti sa paghambal kag gina sa impeachment?
1: You deposit, yo.
0: Te, anong maalagad ni Troy kay ni Dolphis? Imo sa buong gabi, Migo Hayden?
2: Try.
0: Ano malagad namon si mo?
2: Ang ito talaga yan, Troy.
0: Pilang edad?
2: Arsa ko na ng 35 to 40.
0: 35 to 40 years old. 35, single man pwede man?
2: Pwede i-try.
0: Aba, sigurado ka?
2: Try.
0: Okay naman na, kaya at least, ano bala ng tawag sinigani, hindi na kamo mag, ano, magkinumod-kumod kay nga, may palarihos ka mo sa isa kang isa. May bata siya, may bata ka man, at least alalangay man Japon, tama?
2: Try.
0: Oo. Mga taga diin man gusto mo, babatian kita sa Bacolod, sa Cabancalan, sa Canlaon, sa San Carlos, sa Sagay, sa Iloilo, sa Rojas, Calibo, kag Antique. Ang ara lang? Ang pauna-una lang?
2: Oo.
0: Oh, sige. Number mo, 09?
2: 081-053-7372.
0: Oh, sulita. Isa pa.
2: 09-81-053-7372.
0: Okay na. Deal okay na. Hayden, salamat. Mayong gabi.
2: Mayong gabi. Pasi matry.
0: Halong da. Salamat kin sa pagpamati. Ah.
2: Sige. Salamat yun. Ay.
0: Grabe ang aton nga signal sa imugaan.
3: No?
0: Nagatinagasak lang.
3: Gani.
0: Kung klaro, no?
3: Gani ko pa gani.
0: Kung klaro, no?
3: Correct.
0: Oh my goodness. Eh, pati nagit ka mo nga number one na ta. Eh,
3: mga mga bago na ato ng mga color.
0: Amugid eh. Pero may mga daan man.
3: Sige lang bala, kahit consistent ta sa laya.
0: Wow, consistent!
3: Naka-consistent.
0: Daw parehas man sa circumstance. Circumstance, ano to gani? Ano ba siya?
3: Situation of circumstance.
0: Hindi ah, mga situation. Ilain to ya. Circumstance siya ka, gano'n to gani ang isa. Sige, ari na lang para dasing mo dumduman. Pilay mo sala. Pilay mo sala.
3: Dako-dako.
0: Line number one, good evening.
4: Hi, good evening, Idol Troy.
0: Hi, good evening. Pangalan?
4: Awil dyan, sir, galiya. Para sa Indonesia, Lilo.
0: Liwat be, ngalan?
4: Will Jennifer.
0: Will?
3: Will Jennifer?
4: Will Jennifer. O, taga San Dionisio, Lilo.
0: Dali lang. Lipotan na lang yung pangalan, be, para mas klaro. Lipot ang pinakalipot na lang, gid. Si Will na lang, Will. Tama? Hello? Ay, nadula sa iyaya. Hello? Will dyan, sir, kung nung ba?
4: Hello, Troy.
0: Iliputan na lang yung pangalan. Oo, si Will na lang itawag na mo, okay lang?
3: Will ka na lang. Hello?
0: Dula mo ni Saman. Hello? Nga, no, ito. Pigado signal niya.
3: Nagdumduma ako nagali, ah. Nga? Consequence of circumcision.
0: Circumstance.
3: Circumstance.
0: Nga ang nagbulagay ka mo because of circum... Ano to?
3: Consequence of circumstance.
0: Ari na. Will! Hello?
3: Hello?
0: Dula mo niya signal man. Hello? Away ka dyan sa. Mga music kami. Ang oras, 8 minutes before 11 o'clock. Mabalik pang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
3: Excited.

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
2: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap!
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako'y saka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitwi time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting na food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting na life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca, usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
7: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus, epektibo, mabigli sa mga butika.

0: 11 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
2: Sigda, sige lang patulogo, no? Wala ka tulog kay inaay. Wala ka tulog.
1: Bugto-bugto.
2: Ha? Bugto-bugto. Nabirahan ka guro gabi ay.
1: Worry.
2: Wala ka nabirahan?
1: Wala.
2: Wala ka ng charter?
1: Ha?
2: Wala ka ng charter? O kung ng garter?
1: Ng garter?
2: Ay, ang phone pala programa ginadulong sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Yeah! And since the pain, herbal soap.
2: Anong sis the pin herbal soap?
1: Nani.
2: May nasi sa kabular ng sildo na niya.
1: Risky herbal soap.
2: Nana mo na ito endorser man.
1: Kutis po sila nanak. Kutis na pa.
2: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And may caller kita sa line number 1. Good evening!
3: Good evening!
2: Hi! Pangalan?
1: Hello!
3: Si Jan, sir?
2: Taga din si Jan? Taga Mulyaluni, gini mo?
3: Yeah.
2: Maginim friend naman na taga Mulyaluni mo. Hi, Jan! Kamusta?
3: Okay lang, sir. Mainit.
2: Ay, initan ka? Di sa amon katugnaw bala? Galing kay dira sa...
3: Aircon kasi mga rosa, mapaang dira sa Iloilo.
2: Hindi kay dira nga daan sa mulyo daw, wala nagida damo nga puno, no?
1: Kwan?
3: Wala space, oh, wala mga kawe. Oh.
2: Tapos, ang dapiyas ang ano?
1: Ang dapiyas ang baybay.
2: Oh, dagat, kay palibutan mga mula sa dagat, no?
3: May mga building pa.
2: Oh, pero naka, ano ka man guro, ah? Naka-centralized aircon ka man na guro, ah?
3: Hindi ko kasarang.
2: Hindi kasarang man. Pwede na ta subong makapa-install sang solar para makapagusto tagamit sang electricity. Oh.
3: Mm-hmm.
2: Ang kay Dolphy gani eh, ginahandom embalmer ye install. Embalmer.
3: Kaya yan.
2: Kaya mo ng embalmer, Dolph?
1: Ha?
2: Kaya mo ng embalmer?
1: Mangkot ko na ito sa piyako.
3: Embalmer, sir, sa buhi. Sir, embalmer, sir, sa buhi.
2: Amo man, namin ko, embalmer sa buhi.
3: Si Migo... Sorry, sir. Hindi ko
2: mag... Si Migo dyan sang mulye, Iloilo nga, nakatawag subong naman liwat. May tuyo?
3: Ma-request lang ko, sir.
2: Aw, so sabi ko kung ano gin. Ano request mo dyan?
3: If ever I see you again.
2: Ay? Nga aman sa din ka makadtuaw.
1: Gani.
2: Ang tono siya na, if I ever see you again, and I swear.
1: Hindi.
3: Other version, that's it.
2: Ah, like to heaven, gali na yan.
1: Nang makita kang muli, amo na.
2: Sino gusto mo makanta? Si Debbie Bone o kung si Roberta Flack?
3: Roberta Flack.
2: Okay.
1: Mas ano na siya eh, mas orig.
2: Ah, si Roberta?
1: Yes.
2: Na naman na daw, imumigay. Ina pa bati-batian mo ko sa akong pangalan man?
1: Ha?
2: Roberta? Ang akong upod lang sabong slow-slow gitsa niya bala. Lubat na siya. Sige, Migo, dyan i-prepare na mo ng amon CD para ma-play na mo ng If I Ever See You Again.
1: Well, CD kapag yun siya.
2: Salamat, good Migo. Dyan, wala ka nag-retonda sa mulye?
3: Wala lang, sir.
2: Okay, kung i-greet mo na sila karon, makilala ka na nila nga si Jan Kao.
3: sir, hindi man sila mapate. Sir, kung maghambal ko, hindi sila mapate nga ako.
2: Daw, nahidlaw na ko na bala maglago-lago sa mulye sa una. Ka magbit-bit sang surf, magpa-promo mo. No?
1: Oo, nakalibot kami sa una, sir.
2: Manami na sa mulye. Bala kay ikit-ikit lang ang balay. Gani. Tapos, ang kada balay may baligya sing niluto, hindi kayo magutman. Arab lang, pagusto ka lang ya hilata, magtulog, para pagbugtaw mo, bisan sa diin ka lang da, tupad balay mo ya, may gabaligya sing sudaan mo, no?
3: Oo.
2: Barato pa.
3: gani, kwan?
2: Gusto mo dyan mabailot abalay? Kau di sa umah kami da sa, ano, sa mulye?
3: Bisan wala ko kwarta sa tab. How I wish to stay sa city.
2: Okay. Lamat, good migo dyan. Mayong gabi, halong sa, ano ha, halong da ha.
3: Thank you, sir. Wala nang gagawa. Sasunod man po.
2: Thank you, kid. Bye-bye. Okay, next caller. Good evening, caller.
4: Hello. Hello, dog. Mayroon gabi.
2: Mayroon gabi.
1: Siyo ni?
4: Si ma-plug mo tayo. Number ko, baby.
2: Dali lang, mga ilala. Pakami gani. Kadali kay Muya. Pangalan, anay. Para formal man ma-address ang amon nga pamangkot. Ngalan, anay. Pangalan, sir.
1: Hello?
2: Ah, hindi, sa mga pakilala lang.

0: Manco si Tlaga...
1: Si Will.
0: Ang lipot na lang ang pangalan, kay Gina, gautod-utod ka, iawan
2: ka. Ka si Will ka na lang, si Will.
0: Oh, si Will na lang alan mo, ah. Will, sang San Dionisio.
1: Pwede na try mo.
0: Oo. San Dionisio, Iloilo, no?
1: Oo, try.
0: Ara ka na subong San Dionisio?
1: Oo.
0: Very good. Pila na edad, pila na edad mo, Migo Will?
1: 30.
0: Hindi ikaw ni si Will ngang sa Saraga News Live, ah.
1: Ay, hindi, ah.
0: Si Pidong bala na.
1: Ay, Troy, ah,
0: Adobo kung sinabawan.
2: Mm-hmm.
1: Sinabawan, sinigang.
0: Wow! Ganamin! Wow, ang San Dionisio, di ba open na nadasubong ang karsada ng shortcut pa Antique?
1: Hindi pa man, ng rough road pa. Kinakayo pa lang, Troy.
0: Ah, rough road pa Japon until now. Pero damo pa na Japon may nag-rides rides?
1: Ay, damo, Troy. Damo, mga foreigner. Damo, Japon. Kaya mga foreigner ka natin dito po.
0: Makato tato sa San Dionisio, Dol?
2: Pwede.
0: Padlaganon taton motor. Ano gani aton motor?
2: Motor.
0: Ang ngalan sa aton motor nga dalon to kay ma rides rides ta.
2: Go si.
0: Wala gid sa mong siya ulirat gid jay dula gid siya sa mong ya. Lipong gid siya nga halo. Ang kinsi dyan ko sa imo, okay, ngalan sa motor ta, Rosie.
1: Rosie lang, no?
0: Lipong gid yan ako, no, partner. So, pasinsahan nyo lang nga kayo naka-ano ni siya. Naka-inom.
1: Ano ginati, Idol?
0: Naka-inom ni siya sa, ano, Santon Plus Herbal Capsule. Baligi na patuyo siya.
1: Abi na, minatroy.
0: Ang bot sa imo, aga. Samo kasi mo, istorya pa ko gani. Sige na. Ay, naka-nubya ikaw, Will.
1: Ay, kada-isa ka lang, Troy.
0: Te, wala ka mo nagdayunay?
1: Ah, wala gini. Wala gini kami yung palad ng ano,
0: nagbulagana. Nagbulaganay ka mo?
1: Oo, Troy.
0: Congratulations. You deserve it. Ngayon bulagan niya ka, ho?
1: Ang pahit agay, Troy, to matilaan na, Troy, ho. Kaya kada ko lagi pala kung alam na gusto ba kaya talaga hindi ko man-afford mo.
0: Ah, balik kumbaga ang gusto niya nga mabakal dapat mahatag mo gid siya o kung ang gusto niya kinanglan hatag mo gid ayon.
2: Bil mo ko manggali.
0: Bili mo ko doon, bili mo ko diyan, bil mo ko. Ano gali work mo, Migo Will?
1: Gaano ka try ga?
0: Kolektor sang
1: mga durabak, mga pong.
0: Ah, canvaser. Tama? Oo. Canvas ka?
1: Kolektor ko.
0: Oh, ikaw ang
1: kolektor ko, lay mas baser lay man ang kamatay lay mo.
0: Ah, bali kolektor ikaw. So may ara ka grupo nga naga-canvas tapos kung koleksyon na ikaw ang nagalibot.
1: Oh. Ah, try oh.
0: Ti amo na guro pag dumdum si imo damo ka kwarta kay kapangulek ka sang kwarta pero hindi galing imo. Dugay ka na na. Dugay ka na sa work na nga kolektor?
1: Dugay na mga 15 mas 17 years, 17 years na guro tri ay.
0: Kung ako guro kolektor, pila na guro kabilog nga ako na uyab, manuhan lang mo. Dol,
2: ganit man.
0: Wala mo gin wala mo gina wala mo gina manuhan ang nagautang.
1: Why, Gidroy, no, adlog mo ko, simpre, base mo ako sa rantala, budlay, Gidroy.
0: Araw ka pa.
2: Dira, agin ang sala. Dira ka, amun agurong rason, naging bulagan ka.
0: Nga man.
2: Kaya wala, aga, naging manuhan.
0: Ah. Dapat do, Gida, yun, do.
1: Troy, may arama natin, may arama natin, customer nga, dali, ito, sa roti, bulay, sariyan na natin, budlay, naman, ang balta na.
0: Ah, pati, kana yung muyaya.
2: Hadlo ka na nga.
0: Si Dolpy, guro, iwo pa kan baso, ubos sa tanan lalaki.

0: Gusto mo meron.
1: Makanbas na ako kung ano ka laba.
2: Ako si Delphio po to. Ako si Delphio po to. Ay, mad love niya.
1: Ano na pangita mo sa isa kababayi?
2: Palaban, Troya.
1: Palaman? Ano man nga palaman? Cheese whiz? Sandwich?
0: Footlong?
1: Cheese?
2: Palaban sa palaban sa kama, Troya.
1: Ay, sir.
0: Wow, toot.
1: Hadlo ka gani nga manuhan.
0: Ang mugit eh.
1: Ano pa na pangita mo? Ang kalukalay. Kung artista daw, sino kalukalay mo?
2: Hindi, laway ko, Troy. May pabitin si Pok mo.
1: Di wala agad kalukalike nga nakamuno mga upod mo nga daw si Joros Gamboa ka o kung si Piolo Pascual.
2: Wala man, i-describe lang ako yung sura pre para sa inyo.
1: Sige be.
2: Chinito Troy, tapos pasilong, red lips.
1: Ba? Ano ko no?
2: Matso.
1: Chinito, matso, taas matso, ilong, red lips, macho.
2: Red lips.
1: Ah, kabalo na ko. Hindi na pagtapusa. Chinito. Hindi na kayo pagtapusa, kay kabalo na ko. Chinito, okay. Red lips, kag mistiso, tama?
2: Troy, taas sa Manilong ah.
1: Taas ilong. Okay. Katsure.
0: Das on red lips?
1: Oo.
0: Anong lipstick na usar mo?
1: Avon.
2: Wala ka bigyan. Wala ka bigyan pa ni Marilo Gatraya. Wala mo na ako.
1: Ah, hindi ko yan magpate. Mapate kami na sa ginambal mo. Kumayara kaya Facebook ya. Kabudlay man nga daan. Maghaom-haom sa ginambal mo. Kay magwa siya na karun na... Dahil lang bala pa. Isuri ako bala. Nay bala na. No man. Kabudlay man na karun maghaom-haom nga mabis. Dali lang bala. Gani may isuri ako. Anay.
0: Katapusa kami bala.
1: Hindi bala na magsamo bala. Ah, sige, ikaw na lang istorya. Kaya nalipat na ko. Istorya na?
2: Sige, try. Ito na natin.
1: Ah, oh, sige, plug na lang number mo. Plug na number mo.
0: 09 ano?
1: Ah, hindi pa saya ka sa ulo, yo.
2: 0908 Porto 85003.
1: Isa pa.
2: 0908-4285-003.
1: Okay, salamat. May gabi, Will. Bye. Okay na. It's 25 minutes after 11 o'clock. Kagarin ang request ni John sang Muliluni, Iloilo City. Ang title? Lipat sa title request.
0: Okay. Juan, if ever I see you again,
1: if I
0: ever see you again,
1: by
0: Roberta Flack.

0: It's 37 minutes after 11 o'clock. Madamang salamat sa tanan nga mga nag-join kag nagpamati sa phone pal nga programa. Thank you so much man sa mga tech on duty sa buong gabi, sa tanan nga mga station manager. Salamat sa tanan nga XFM radio station nga naka-hook up sa phone pal. Sa ngalan sa ngamon nga CEO kag President Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy lang ka.
0: Dali lang, wala nagagawang imo nga audio ha. Nanon na ang imo nga microphone. Be, liwat bi ko no be?
1: Hello, hello.
0: Hala. Ginano mo na nga nadula ra na?
2: Hello.
0: Liwat.
2: Ako si Dolphy Langka.
0: Madamo nga salamat, adios amigos amigas.
2: Muchas gracias.
3: XFM.

0: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Xanthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang Xanthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.
14: Aray ko!
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung kusang una. Kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado, gid ko sa akon obra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone.

Ikaw'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: laging napaparay sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansol Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansol Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
6: Ex.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santo Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santo Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santo Plus Gold. Santo Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santo Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Santo Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santo Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santo Plus Coffee ka na.
4: Santo Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diri yo.
5: Ah, dali na.

0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Pahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sister Pain.
3: Yes, Gary. Sa kaservice ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako sa lama sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ako sa inyo. Batyag ko dahil wala na nagsakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santol Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santol Plus Coffee Mix.
4: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko. Sa Santol Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
5: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: XFM.

0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
4: XFM.

0: lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salvon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyong magkaan. Salvon Plus Herbal Oil. Salvon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Salvon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Salvon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya.
1: Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagit pagkadebyoso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
9: Ha?
8: Oh? Ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali na. Get ready, Cebu! Vu!
3: The biggest and most colorful running event of the year is here!
10: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026! Starting 3 a.m. onwards at City de Marie!
3: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes!
10: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
3: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
10: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
3: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
10: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
11: Sakit ng katawan?
12: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Talagang maaasahan.
12: Sanfon Plus Herbal Oil.
15: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
16: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
15: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Sister Pain.
18: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, call your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
19: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
20: Pa-diet na kubuwas ah.
21: XFM.
22: Patropa mo!
23: Exciting!
24: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa Pilipinas, 11 minutos na kaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Maayong aga, Pilipinas. Maayong aga, Western Visayas. Sini ang exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pizza 7 na kita sa bulan sang Hulyo. Adlaw kita nga Martes, ang bulan sang Hulyo, ikapito nga bulan sang Tuig. Kag ikapito man nga adlaw, subong at Martes sa bulan sang Hulyo. 7-7-2026. Mga balita nga inyo mabasahan sa mga pamantalaan karon nga adlaw, pero inyo na mabatian diri sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Diri mga byan sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo, 100.7 sa mga lilisuan sa inyo nga mga radyo. 100.7 MHz on FM band. Makita kag babatian ninyo kami sa duha namon ka mga Facebook pages nga mga XFM Iloilo 100.7. Kag XFM Radio Patrol Iloilo. Padala kamo sang comments ninyo, opinion kag mga pananawan sa mga issues nga aton talakayon. Pa shout out sa inyo nga mga katrupa, himata, kapamilya, kapuso kag iban pa. Sa nagkalain-lain nga mga okasyon. Maayong aga, maabyan sa aton nga mga katrupa, sa mga dalanon, sa mga street sweepers naton. Alakpakanta sila kada aga, limpyo ang karsada bangod sa ila. Aton nga mga riders, mga food panda, mga food grab, mga abyan nga naghahatag sang serbisyo sa aton, di na kita magdigamo, wain na kita nagaluto sang aton sundan. Order na lang kag magpa-deliver sang pagkaon.
1: Exciting.
0: Dako sang contribution nila, no?
1: Exciting.
0: Sa aton siniblang ng mga hilikoton sa balay, hamak mo pagkaon, di ka na magluto mo, di ka na magdigamo, order ka na lang, ah. Kun may wawart. Kun alaot, eh. Matumato kagit. Anyway, mga abyan, today is a Tuesday, July 7, 2026, mga abyan. Sa ato nga pagpangalaga, di-check ta, karon nga adlaw, mga abyan, ang aton sinikasaysayan. Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay may stiff neck. Ay, stiff. Way, gabalikid. Hindi nakabalikid mo, may stiff neck ba? Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi pa nakakaali sa kanyang kinalalagyan. Ano pagbalikid yun? Pag anikalin, pabalik doon mo na. Pero suno sa kay Dr. Si Rizal, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. May makuha kita ng mga mapuslanon ng pagtulunan sa aton sininga kasaysayan. Kaya balka mo, history repeat itself. Gatiyog-tiyog lang kalibutan, eh. Ang istorya ang mugyapon, ang mga hitabo ang mugyapon, ang routine ang mugyapon. Bugtaw ka sa aga, tulog ka sa gabi. Ang adlaw nagbutla kunaga, kag nagatunod man kun gabi. Ang mugyapon, tao lang nagalain. Tuloy-tuloy lang ang pag-ikot ng mundo. Ngayong aga sa mga katrupa naton, sa mga vendors naton 24 hours, sa mga sidewalk vendors naton nga nagabaligya, aga pa o kung nagapulaw, bagod lamang mabiyan nga mabuhi ang ila pamilya. Ini nga mga tao, nagapangabuhi patas nga pagi. Mga hard laborers naton bla, no? Just to earn a living. Bisan paano, ah, basta legal lang. Sa mga nagabaligya da sa kilid sang Injap Tower, sa Bulilao, sa mga nagabaligya, Paris, hard-boiled egg, noodles, pandesal, toasted siupaw. Ano pa nang baligya? Damo-damo na da, eh. Siumay, kikyam, kagiban pa. May nagabaligya man da, maninga buhi. Maninga maninga buhay blaga ka trumalis. Damo da bligya. Mga drivers na sang Batuda, Bacau Tricycle Owners and Drivers Association. Sa Batuda naman, Bulilao Tricycle Owners and Drivers Association. May ngaga lang, ano? Kabay pa nga maayo ang income ninyo kahapon, kagabi, kagsubong mga tinion, no? Sige lang, tuloy-tuloy lang aligaya. Amo ginaya. Life is not fair. May ara nga na maswerte. May ara man nga medyo swerte. May ara gid nga malas. Kaya muna yan. Life is not fair. Oras mga katropa, 16 minutes after 4 o'clock sa palatuntunan ni Siting Pilipinas sa Kainday Meida sa Tubang Sang Shopee Hub sa kilid sang istasyon taaga pa sila gabugtaw mo. Kay nagapakaon na nagpapamahaw sa mga Shopee delivery boys. Namit sang pamahaw nila katropa nga next testing iba la. May hotdog, may itlog, may fried chicken, may tusino, may ha, may spam. Ano pa itong mga order to? Damo, damo. Testingin nyo, blada, sa mga delivery boys naton. Testingin nyo na magkaon. Kay mga bag-o, kag-branded ang mga ginaserve nga pagkaon. Kapin pa manok, asus. Magnulya. Hotdog, tender juicy hotdog. Nami. Ang mga importante nga mga nagkalalabo sa aton nga kasaysayan July 7 sa aton nga Philippine History Map, yan amo ang pag tukod sang katipunan kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan sa tung 1892. Ini ang gin-establish, gin-pamunuan ni Andres Bonifacio. Kagiban pa nga mga patriots dito sa Tondo, Manila, akod sa paglunsar, pagpakigbato, pinaagi sa revolusyon, sang pagpamigos sang mga Espanyol. Si Andres Bonifacio. Amo na nga may mga ano diri, may mga revolto ni Andres Bonifacio. Alimpasang una, may mga nag-kontra ni Gidman sa gobyerno. Kapin pa kung ang pang-gobyerno, bila pampamigos. Karun nga, adlaw mga katropa, ano ay hanang pinakauling sitwasyon sang panahon kay ang bagyo nga si Bobby, ang international name niya Bobby. Pero sa aton din, ano gani, iningalan niya ang katropa ng Alexa, lipat ko kay ina. Ang bagyong Bobby, bla. May ara ni ni local name, oh. Oo, ah, si Inday. Oo. Grabe ang bagyong Bobby, international name, ang pagpanalasa niya mga katropa dito sa Guam. Kay ang kalaparon mga katropa, ang Demetro, sang sining bagyo nga Bobby, international name niya, do pariho lang sang mapas ang Pilipinas. Ti mga abyan, grabing pagpanalasa niya dito sa Guam. Kay nag-landfall dito sa Guam mga katropa, ang ining super typhoon nga si Bobby. Kamay pa nga maglain ang direksyon niya sini kag magbalasbas pa ibabaw ining si Bagyo Bobby. Kay grabe ning halit nga gintugay niya sa Guam. Halin kahapon, tubtub sa sini nga mga tininumabian, super typhoon Bobby. May local name mga abyan mga katropa nga Inday. Sa kalapad sang iya sinimabian nga Demetros, halos matabunan ang mapa sang Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Si super typhoon nga si Bobby Mabian, ginakahangawaan nga base magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa pagkalapad sang Demetros ni halos Mabian, kalapad sang mapa sang Pilipinas, kag mabaskog ang dala ukon ang huyop nga hangin sini. Although wala pa man ginapahayag sang pag-asa nga direktagid nga mag-landfall ang sentro sini mga abyan sa pungsod Pilipinas, ugaling kalapad-lapad sang iya sini nga Demetro, ang sirkulasyon sang bagyo bastante na inimabin nga makadala sang mabaskog kaglapnagon nga pag-ulan diri sa pungsod Pilipinas kung inigin mag-landfall ang sentro sang bagyo. Mabaskog nga hangin kag ulan mga byan ang madala sini. Tapos may

sa paghulag sang bagyo nga ini. Bantayan talas 4 karon gumapagwa sang pinakaulihi nga weather bulletin ang pag-asa mga byan kay ginamonitor nato nini. Kay makita naton sa mga video footages sa mga nagline-line nga byan naton nga nakaka-capture sang video mga byan sa Guam. Do magkalhapay ang mga lubi dito. Kaya mula kamo ang Guam abinara sa Pacific Ocean ng mga islabla, mga Marianas, mga Guam, ano pa na da, mga Palau, ano pa na da, mga isla na da. Di alagyan man inas ang bagyo, no? Pero kung kaisa, nagalapaw man sa ila. Do pulo parihom lang ng klima ta dito eh. Palau, Guam, Marianas Island, ano pa na da, mga isla-isla na da. Sige na, pangamuyo natin nga kung tani maglain lang ang direksyon. Mapa northeast west lang tani, mapa norte bala ang direksyon sang bagyo para o northwest man para ang mga Chinese iguon nila. Bati na yung mga barko sang China nga nagapauta-uta to sa West Philippine Sea bala tani amo lang ni iguon. Oh grabe, oh, kita nyo sa video mga abyanosos. Daw katulad kuno ang pwersa niya sini katropang Alex sa Kayolanda. Ha? Kabay pa nga magtahaw ining bagyo. Hindi lang Diyos ko, pag ipadiritso sa Pilipinas kay nagsugod bago pa lang ang impeachment trial. Kasi ma-postpone naman bla. Kag isa pa bago lang na nakpan si Marcolita kag si Mike Defensor. hindi anay Lord, maluoy ka. Di mga abyan, karon katropang Alex, remind mo ko, lasingko, makakuha kita sa pinakaulihing ano, nga weather bulletin sa pag-asa. Pero sa norte, balang bahin, sa probinsya sang Iloilo, mabatsyagan na natin mga katropang pilaka mga pagtupa sa ulan sa gabi kag sa kaagahon. Ang ulan dito, mga abyan, na mabatsyagan natin sa norte nga bahin na sa mga coastal municipalities, bala, no? May ara na pagtuha sa ulan eh. Ang pinaka headline subong mabyan sa aton haybaloan ang mga pamantala nasyonal subong. Makita nyo subong adlaw ang picture ni Senador Marcolita kag ni anay Congressman Mike Defensor sa mga tabloid kag mga newspaper karon nga adlaw. Nagabit-bit sang karatula kag nagasok-sok sang pink nga t-shirt. Ang buhok ni Marcolita hindi pwede hukson sa mag-shot. Abi ko gani kung ay kalo na suksok. Pwede gali wig niya suksok sa mag-shot, no? Gindagdagan na sa restaurant, mga abyan, sa Sandigan Bayan, 3rd Division sa kaso nga plunder, ginarestar, gindakop. Gindagdagan kang sa warrant to bares, kagindakop sa 3rd Division, mga abyan, ang Senador Dante Marcolita, kahapon nga adlaw. Inibangod sa kaso nga plunder, nga ginpasaka batok sa Senador. Dito sa Office of the Ombudsman na ibaluan mabing nga yara man mismo sa karon si Marcolita sa Sandigan Bayan kung kahapon angot kuntani sa pag-file sang motion agud ibasura ang among kaso apang gindinay ini sang korte ginbayloan sang warrant of arrest. Upod sila ni Mike Defensor si Marcolita nagbaton sang 75 million pesos nga campaign fund nagikan sa kay Mike Defensor kag duha pa ka iban nga mga individual. Sa edal mo sang kasuguan, bawal ang magbaton sang campaign fund sa pila ka mga pribado nga mga tao. Kapin pa kung may mga transaksyon sa gobyerno. Kung ikaw isa ka congressman o kung isa ka public official nga nagapunggo sa pwesto. Si Marcolita mismo nag-ako nga ginkamal niya ang 75 million pesos. Sa kondisyon mga byan nga hindi lang kuno pag-ibulgar ang mga pangalan sa mga nagdonar sang kwarta. Si bribery kag plunder. Kag wala ini ba deklarar ni Senador Marcolita ang 75 million pesos niya nga ginpakit niya para kuno nga campaign fund sa iya sini pagpadalagan bilang congressman o kung bilang senador. Porke mga byan nga senador si Marcolita kag katapos sa iglesia ni Kristo, amo ining rason kun nga nagrally nagprotesta ang mga katapos ng iglesia ni Kristo. Kay daw mga untouchable sila kung ila katrupa dayon nila rally-rallies kali dayon nila protesta-protesta isa kami kamilyon ga suporta kay Marcolita.

0: ta. Gipos lang gani katuloy ko. Pilagin ka mo ako. Ang ginbili nyo ito nga basura, 36.5 tons. Dito sa EDSA. May ambag ka mo ito, buligan nyo limpyo ito. May isa sa inyo nagdakop silig ito. Kag magpang silig, magpang limpyo. Alaos. Di mga abyan, depende na niya sa kay Senador Marcolita. Dipinsahan ang iya kaguling. Actually, pwede pa man sa kapal sa motion mga abyan para nga makapyan, sabi lang. Hindi ininagakulugan nga guilty na siya. Ah, si Senador Marcolita, hindi ininagakulugan nga guilty na siya. No? Ang Sandigan Bayan, mga abyan, tikay balok mo ang Sandigan Bayan. Kabahin ini sang judiciary, you know? Hindi iniya sa idalom sang pagmando sang presidente o kung sa idalom sang executive department. Kag wala sang direkta nga mando diri ang presidente sang Pilipinas. Independent body niya mo. No? Ang Sandigan Bayan, mga katrupa, nag-initiate, nagapatigayon sila sang ila independent nga evaluation, independent investigation. Nanungod sa pag-issue sang warrant of arrest. Ilabi na sa kaso ni Senador Marcolita. Ha? Kung nakita nila ang ginatawag na probable cause, meaning nagapabor ang korte nga may balasihan para arestuhon mga abyan ang senador. Hindi pa iniya conviction. Hindi pa iniya dagdag nga guilty si Marcolita. Ang importante nga tandaan naton mga abyan nga ang pagka-discovery sang ginatawag nga probable cause hindi dapat naton pag-i-conclude wala nagakulgan ini nga guilty na si Marcolita sa kaso. Ang luyag lamang ipahibalo sang korte nga may bastante nga balasihan agud ipadayon ang kaso kag obligahon ang ginareklamo sa pagsabat sa korte. Kag hindi man aton mambal ini nga ginsugo ni Bongbong Marcos ang Sandigan Bayan. Independent body ni sila. Basi kalabanan ginahambal naman si Iban, ginmanduan naman ni Bangag ba Bongbong Marcos ang Sandigan Bayan. O basi nakabato naman sang minalita nga kwarta ang Sandigan Bayan. Eh balo ka mo may mga judgmental na mga tao nga nakabato na sang malita ang kwarta ang Sandigan Bayan. Ipaiway naton ang korte no? Sa aton sini nga mga wala balasihan bala nga mga akusasyon, no? Korte na yay. No? Buot silingon mga byan kun hindi pabor sa aton korte, ang balunta na lang ang mga judges nagbaton sang Manila sang kwarta, no? That's unfair. Hindi man ya mga hangag ang mga taga Sandigan Bayan, no? May ginbasihan sila, no? Amo ina ang ginatawag mga byan nga due process, may due process no? Tagaan tsansa bala ang ginaakusar nga makasabat nga makaplastar man sing iyang depensa. Nagaagi sa due process ang tanan-tanan. Hindi man nabipriyos ang ibantob lang administrasyon lang. Kung adik ka mga abyan, patyon ka dayon, suspect ka lang, ipasalvage ka. Wala due process. Kag hindi pa ini ang katapusan nga tinion o kung hindi ini ang pagtakop sang tsansa ni Marcolita nga makabato sa korte, laba pa ni nga, ano, nga batalya legal. Maka-file pa si Senador Rodante Marcolita sang petition for bail. Agud mapilitan ang prosecution nga magpresenta sang dugang pa nga mga mabaskog nga ebidensya. Agud to nga i-prove nga guilty gid sa kaso nga plunder si Senador Marcolita.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hindi pa niya. Kalma lang ha, mga supporters ta kay Senador Marcolita. May chance pa nga ma-champion. Kalma lang, kalma. Kay para lang nga hindi kita manginamo sa Pilipinas. Kaya kabalo ka mo. Sige-sige nyo nga, ano, nga rally sa kalye. Magataas gyud ang presyo sang gatong. Subong katropa nga Alex Martes, may price adjustment. Oo, sang petroleum products, sorry oh. Ang presyo sang kada litro sang diesel, mga bin ka kerosene, magasaka subong nga adlaw. Kari kay naagi ka mo pasaway mo. Naagi ka mo rali-rali to sa insamon, tawa na. Ariyo. So good Julio 7, meaning karon nga adlaw. Martes, magasaka ang presyo sang diesel ka kerosene sang tub-tub 3 pesos mga katrupa suno sa Department of Energy. Samtang mahimo nga magsaka kun magnubo ang presyo sang gasolina. Aba, ari-ari oh. Ang presyo average price adjustment sa para ini sa diesel from 150 to 350. Wala sang specific kitang ihatag nga figure kay nagadepende ini sa mga gas stations kag nagadepende man sa location, no. So lauman talang galing ang average nga 3 pesos nga pagsaka sang presyo sang diesel fuel. Ang kerosene naman iya 3 pesos and 70 centavos. Amo-amo man ah. Basta average lang nga 3 pesos igasaka sang presyo sang diesel kag kerosene per litro ha. Ang gasolina naman, grabe nga pagnubo oh, katrupang Alex oh. Oh, sa gasolina, mga katrupa, maganubo sang 25 sentimos tub-tub piso. Pakunswilo, di bubo ang klase kapag nubo din. Panubuan nyo pa naman. Di bug lang ulo tas ni. Oo, ha? Pamati, 3 pesos na price adjustment para sa kerosene kag diesel fuel per liter. Ang sa gasolina, magnubo ini mabyan, 25 sentimos tub-tub piso. Tantaan nyo na, subong adlaw, epektibo. Sigihan yung rally na, sigihan yung protesta. Oras mga pinan sa itong pagpangalagad sa palantuntunan ng Exciting Pilipinas, 33 minutos na ang nakaligad. Sa takna ng alas 4 sa aga, aton din nga mga katrupa, di nga nagapatami yung katrupa mga alis, arena di sila, i-check tabi sila kung arena di sila. Ining mga nakabugtaw na, kag nagabangon na, nga mga katrupa na aton, may araman nakabugtaw na, pero pagabangon, nagaligid-ligid pa. Mayong aga sa kay Apple, Tabanda, sang Leon, Iloilo, si Maria Crespo, have a blessed Tuesday morning. Bot nagabugtaw na din, gabugtaw na din, pero laban-laban, ligid-ligid ni Gapon. Ito pa, ligid-ligid ni. Sa kay Baka-Baka Vlog bala, dira sa Barangay Palagon, sa Pabiya, Iloilo. Sa kay Punong Barangay Noel Groy, aga pa na sila nagabugtaw kag nagabangon. Mga tao blang productive. May ara nga mga tao nga nagabugtaw na, pero wala pagabangon, ligid-ligid Gapon. Kung ako sa inyo, pagbugtaw nyo sa aga, bangon ka mo dayon, init ka mo tubig, kag magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix. Kang Santon Plus Coffee Mix, amo ini ang nag-recharge sa inyo. Amo ini ang resulta sang pag-inom nyo sang Santon Plus Coffee Mix, kapoy ka mo kagabi. Ha? Kagluyag nyo mag-angkon sang pleasure of having a cup of coffee. Makakapi ka na, makabulong ka pa. Testingin nyo bala sa aga. Bisan wala pa kamo sang iparis nga tinapay o pandisal sa Santon Plus Coffee Mix. Do pareho lang nga nakatimo-timo ka sang pandisal o tinapay kay man, may soya powder drink mix ang Santon Plus Coffee Mix. Naga-serve nga pamangil sa aton nga sulok-sulok. Wala inisang kalamay ang mga diabetison mahimo makaturos sang Santon Plus Coffee Mix. Ang nagapatam isang Santon Plus Coffee Mix, amo ang natural sweetener nga stevia. Sa mga babae nga nagahana nga magmenopause o ara na sa ila sininga early stage of menopausal, ining tam-an ka Warfrik, ining naga surusunggod-sunggod, ining naga Arab lah, do Arab, Arab buton. Ining naga paning alperme, meaning ara na sila sa ilang menopausal stage or early menopausal stage. Di may ginatawag ina mga katrupang hormonal imbalances. Ang batasan o karakteristik bala nga daw moody sila bla. Ining pagbugso-bugso sang hangin sa ilang ulo. Ining kung kaysa hindi mo mapaktan ng ilas ining mga direksyon kag ang ilas ining mga panguna-una. So buot silingon, delikado na. May hormonal imbalance na. Kagkapin pa, hindi sa dayon katulog sa gabi, may insomnia. Delikado pa gid. Kay pagkaaga, sigurado, kamo ang singalan nila. Agot to nga maghanghanhagan ang ina nga mapagbinatasahan because of hormonal imbalances. Paimnan ninyo sila sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix mga abyan, may mga ingredients, may mga properties nga nakapabulo balance sang hormonal imbalances. Testingin nyo, antes siya magtulog sa gabi, paturusa sang Santon Plus Coffee Mix para maglaba-laba ang sleeping hours niya kag ma-recharge siya. Pag mata sa aga, medyo nami bala ang iyang yum-yuhom. Kag kapin pa antes sa kagahon pagbangon, kung nakaturbo ka mo, tiraha. Antes ka mo magbangon, blaw ni gani sa gabi, total ginaulayhon nyo malana sa pagtulog, turbuhan nyo, tirahan nyo. Pero amo ni yung advice ni Pedring, oh. Ini si Pedring nakatesting, hindi mo, tira niya si Loring, eh. Pagkaaga si Loring pahampol sa ang Lapunaya. 30 minutos, turoson o kung tukon nyo si Turbo Dietary Supplement for Men. Tukon nyo. 30 minutes, halimbawa, ang inkwentro, halimbawa, total iulayhon nyo lang sa pagtulog ang activity nga ina. Butang ta matulog ka mo mga 10 o'clock. Pagka 9:30, tiraha na. Tukan na si Turbo. Kaya pagka 10 o'clock, butang ta lasunsi ka mo matulog. Pagka 10 o'clock, suguri na. Suguri na ang inkwentro. 9:30 mo tumaron si Turbo. Pagka 10 o'clock, turbo ha si partner nyo. Pagka 10:30, tulog ka mo. Ha? Iulayhon lang. Gamita ang isa pa ka-function ni Junjun. Hindi lang pang-function si ni Junjun eh. Lipat ka mo eh. May isa pa na sa ka-function bla. Ang ano bla? Ang daw jackhammer. Gamitan nyo ang isa ka-function ni Junjun. Patambunganin nyo si Junjun sang flag raising ceremony. Patambungan nyo siya. Palsa ulo niya. Kag palawigon ang standing ovation ni Junjun. Kagpabakuro ng panindugan ni Junjun. Ibalik ang nagakayaba ng performance ni Junjun sa kama. Kadaw iya sang hurmentado nga kabayo. Bukunigan daw iya sang rabbit nga rapido. Kita mo ang rabbit magtira, katulopang Alex. Doon na kuryente mo, doon kasaot sang strat blast ang una na. Breakdance blast kita. Kita mo sang tao daw na kuryente, daw mo na ang performance sang rabbit nga rapido. Kaya mo na, tirahan nyo. Kundi gani, kung hindi ka mo sa gabi, hindi nyo pagyulayon sa tulog. Antes ka mo magbangon sa agab la. No? Kundi tendensin ninyo mabugtaw ka mo sa agab mga alas 4 kung alas 5. Pagka 3:30 kung mga 4 o'clock, tirahan na. 30 minutos nga inkwentro nyo sa partner nyo. Pagka bugtaw nyo, pagbangon na, sigurado may kape sa lamisa, may bulalo sa panyaga. Nga tira mo na, turbo mo pa. Araw pa. Hindi ko magpating. Hindi ako mo paglagaan sang tulaan sang karabaw, baboy na. Bulalo ang ipreparar niya sa inyo. Testingin nyo, bisan mang kutun nyo pa speed ring. Si Loreng, pagkaaga, katulong pangalis sa pangita, ala punaya. Ang balya kay Pedring, ano tong tinira mo, Pedring, kagabi man? Lain nga, Loreng, kalma lang, pinakatira ko turbo. Ikaduha nga pamangkot ni Loreng, Pedring, damo pa stocks mo? Nadimat si Loreng. 40 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, Mabian. Ang aton nga mga katrupa da sa Haru Market. May nag-plasta na nakina. Actually din ang night market subong man Martes katrupang Alex. Din subong sa Lapas, no? Lapas. Lapas Public Market, no? Kagabi nag-plasta sila. Oo, alas 6, tubtubla 6 sa subong. Bantayin ninyo mga night market ta. Kay makaminos ka mo sa mga balaklon ninyo sa merkado, balak. Sa Piyak Kabayan Baling Aga, sa kay Mr. and Mrs. Juven Caballero sang Lunok Itiri, sa Atubang lang sang Zuri Hotel sa Diversion Road, dira sa Barangay Bulilao, Manduriao, kanamit singil ang barbecue. Namit pa na kay may second floor bala. Basta ang kondisyon, kung dito ka na sa babaw, hindi ka ginagi pang libak sa mga amigo mo, kag sa mga kopdanan mo, kay may mga nag-star katropang alis sa babaw mo. Ngayon di bala pariyo sa aton bala. Ang mga tao bala nga wala sang divider di sa dalom sang ilong ta. Ang mga tam-tam bla, tam-tam boys. Malila ko no. Mag-ilinom ka mo da, mag-juicing-juicing, magmama, hindi kita mo magpanglibak sang mga amigo nyo. Kaya nagapamati da ang nag-star sa lunok. Ibang da nagapanglibag pagparawag nila kiwi iba ala ila baba. Inom lang kamuda, mamam lang kamuda. Ganyan yung paglibakon ng inyong makopdanan, mga amigo nyo, kapamilya nyo. Imara na naginom, sagi sa kalibak, sige nga, no, tuman, migo ito. Pagpanaog, mabyan, tingala siya nga daw, gabaliswa na ang iyang bibig. Tinampa, gurusang tamaho to. May report kita, mabyan, nagigil sa provincial government. Kahibalo ka mo, ang canine dog bala, nga idog deploy sa Roro Port, agod gamiton sa pagpangsimhot sa mga kargamento. Kung may sulod nga syabo, ginpatistingan kay Provincial Administrator Dr. Raul Banyas. Amuning kulang naton, dining nagaingawan? Oh. Amuning kulang naton sa aton nga mga puerto, mas more sa aton nga mga seaport. Kay mga byan, kay balo naman kamo, minilyon ka pesos nga balor sa mga suspected illegal drugs ang ginapangkonfiskar o kung madiskubre sa aton nga mga drug enforcers ngayara sa posisyon sa isa lang katawo, ha? Rampant o kung ano ang kahulugan o implikasyon siri kung madata ang dakpanay sa illegal drugs sa mga ginapatihan nga mga illegal drug dealers. Manami balang operasyon naton sa mga against illegal drugs o kung damo-damo lang gidyang drugs diri sa aton. Ari ang ginapatihan nga ginaagyan sang sining nga mga illegal drugs, mga byan, mga katrupa amo ang mga seaports. I-check nato ng report ni katrupang Faby Borges Morales, may kang taran sa sining mga canine dog bla, ining mga sniffing dog nga gitawag. Ining kun may dala kang illegal drugs, mga byan, bisan sa diin mo tagoon, sa bag mo, sa malita mo, sa napsak mo, may baluan sang canine dog. Kag hindi ini magtindog, hindi maghalin ang ining mga canine dog kun may mapanimahuan siya nga illegal drugs, mapungko lang niya katrupang Alex, hindi gid siya magalin. Meaning ang ining bag, ang ining baggage, ang ining maleta o kun ang ining backpack kun may unod nga illegal drugs, hindi maghalin ang ido, tubtub nga i-subject for search ang ini nga bag. Madumduman ninyo nangin epektibo ini nga pamagi sa pagtap na sa illegal drugs sa mga nasyon nga madata ang illegal drug. Pero gali kamahal gali sini mag-maintain sang sining ka klase ido. Ang pagkaon nya sini mga byan kamahal. Kay dapat pakaunon mo gid isang karne o protein para nga ang stamina niya sa pagdalagan kag ang effective ang pagka-epektibo niya sa pagsimhot la sang drugs. May isa ka instance, isa ka babae nga nag risgo nga ang isa ka plastic sachet sang sabo binutang niya sa iyang tipi paran o sa tipan niya. Ang ginubra sang ido, mga byan, napanimaon niya ang tipan, ang under, ang ginasuksok sang babae dito kag nagina simot-simot, mga byan. Abis ang babae makalusot siya mo, isa ka sachet malang tosang ano, ginsulod niya sa dilargo yabla sa underwear niya sa pagpating nga hindi siya marikisahan o galing may canine dog. Di pagpanaog sa Roro Bisel may canine dog dito na tabo sa Cebu. Sus Mariusip, hindi magaling ang ido sa tubangan niya ang hambas ng babae. Mayo pa ang ido kay balo magsimot. Ang iya boyfriend ko ay ginkagi simot. Mo sensitive ka tama ng ido eh. Abi pamatian tang report ni katrupang Faby Borges Morales nagikan sa Iloilo Provincial Capital Board sa report mga aga.
2: 26 ka canine dogs gamiton sa operasyon kontra illegal nga druga na kanda nang i-deploy sa mga kabanuhanan na i-deploy sa Pasi, Dumanga, Sahoy, Carles Estancia, Concepcion, Banati, Kalinog, Oton, Lambunaw, San Joaquin, Tigbawan, Gimbal, Pabia, Sara, Liganes, Kabatuan na ang mga canine dogs may in-assign man sa 1st kag 2nd Provincial Mobile Force Company, Provincial Drugs Enforcement Unit, pidig kag General Services Office sang Iloilo Police Provincial Office. Ginpayag ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Rasalana na may mga local government unit ang nagbakal sang canine dogs kaginhanas sa pagsimhot sa illegal na droga kagamiton sa illegal drugs operation. Agud mamonitor ang mga nagasulod ng illegal drugs sa probinsya sang Iloilo. Sino kay Police Colonel Bayani Rasalan ang ginaagyan sa illegal na droga pasulod sa Iloilo, ginapaagi sa Roro, Kabangdanan, pasalabihon nga pagabutangan sa canine dogs ang banuang nga may Roro Port. Ang maintenance kag pagkaon sa Ido ang abagahon sa banwa kung sa diin na i-assign. Alas 2 ang hapon, Holyo 6, nakatapos na training ang mga Ido kag ang ila handler. Ginihibat ang graduation sa Heroes Hall sa Iloilo Police Provincial Office ng gintambungan ni Provincial Administrator Tora Albania sa ipadala ni Governor Arturo Defensor Jr. kag ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Juan yung ginagpadalaman sa iyang representante.
3: Although mayroon na yan na interdiction na MOA between the airports and seaports between the PDEA.
4: Pero if ever, sir, na kailangan ng ibang province, pwede silang maghiram or padala i-deploy kasi considering marami, 24 yun sa atin ngayon.
3: Depende na yan sa ating provincial government. At siyempre, siguro dadaan yung request nila to our regional director. But ang magiging priority natin dito is Iloilo province. Kaya nga pinayagan natin na pumasok yung Philippine National Police Drug Enforcement Group na dalawa to cater the other provinces in Western Visayas.
5: Okay. Sir, aside sa mga entry points, sa i-deploy itong mga, sir, itong mga...
3: Kung napansin nyo kanina, sir, no? may mga munisipyo na walang seaports like ni Sara. So, may ayusin pa natin yung plan natin with PDEA na gagamitin natin itong, kung nakita nyo kanina yung presentation namin, yung routes of illegal drugs. So, pwede natin silang gamitin during the conduct of checkpoint operations. Kaya kung makita nyo kanina yung skills demonstration, kasama yung vehicle search.
4: Okay. Sige.
2: Sa demonstration, ginpatistingan kay Dr. Albanias, Provincial Administrator, ang ido kung paano makadiskobre sa mga illegal na droga ngayon tago sa Baga.
6: Defensor, represented by his Provincial Administrator, Albanias, and our acting regional director, represented by our deputy regional director for operations. To join the demonstration. Excuse me, instead of our DRDO,
0: listingan din kailan po kung mag-determine niya
6: may drugs. Assisted by our force director and our professional handlers.
0: May mga bit-bit ning mga pulis nga bag, may ari diguro din nga may suspected illegal drugs. Ipa-determine
6: so
0: sa ilo.
6: To perform the scenario is
0: ipatudlo sa ilo.
6: A 1-year-and-6-month-old male border colleague, and his handler is none other than our provincial administrator.
0: Yun na pasimhot sa ilo ang mga bag.
2: Ang ininga balita ng Endolog sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3, Kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, Kusikatupang, Philip Wars, Tibor Morales, XFM News.
0: Makita mga abyan sa demonstration sang canine dog nga ginpabitbit ang aton nga mga kapulisan sang mga napsak, isa diri ang may unod nga illegal drugs, no? Matultulan niya katrupang Alex, no? Grabe, no? 1 year pa lang ni, kag how many months old pa lang ning ido nga ni. Pero na-training na, bla. Grabe ang instinct sang ido nga ni, no? Mabalaan niya kung sa diin nga bag, pila ni kabilog nga pulis, 2, 4, 6, 8. Napulo ka mga pulis mabiyan ginpa linya. Kada pulis may ginabit-bit nga luggage, may maleta, may backpack, may duffel bag. Isa sinidiri sa ila may ginsudlan sang shabu just to determine bala. Ngay pakita lang gali ang aktual o kanang demonstrasyon. Tapos ginpalinya ning mga pulis nga kunyari mga pasahero. Tapos ginpasimhutan sang canine dog. Ang kada bag sang mga pulis mabalaan sang canine dog kun sa diin nga bag ang may unod nga shabu araw tanda unan wala damo nga gamo agi natudlo ya kagintumba niya ang bag. May rason gid man bisan mahal pa kay mapustlan mo gid ini sa kampanya against illegal drugs mga abyan. Ang iba niya nga ido ya pakuntis-kuntis katro pangalis patiga-tiga ulo. Ang kilala ko to Soma iya ido. Nagintra sa pakuntis-kuntis mga abyan patiga-tiga ulo. Ang iba niya ido ginabungguan ang pirtahan agud buksan ang ilaamo sa tiun sang emerhensya. Oh. Ang iba niya ido mga abyan gina guba ang bintana pinaagi sa pagsalakay iguulo sa pagluwas mabian sing ila sini nga mga amo sa tiun sang emerhensya kag mga katulad sang sunog nga matrapla sa sulod sang balay. Ang iya kamigo ko tiga-tiga gini ulo. Bantay, bangon na, bantay, alinda. Why gigas apak si bantay siya? Tiga-tiga ulo kita si do. Limpos lang. Tulog lang tulog, suguon mo. Natulog ko niya lang ka. Tiga-tiga ulo git. 52 minutes after 4 o'clock, mga pinatong oras, sinigabani na dulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C is an alkaline-based nga vitamin C. Amo ini ang vitamin C, mga abyan, nga imnon o tumaron ninyo sa aga, bisan wala pa ka mo magkapamahaw. Lain ini sang kinandan nga mga vitamin C. Sa tunguna, sa kinandan, dapat magtumar kita vitamin C na kapamahaw o nakatimu-timu gid kita. Kaya sama-sami, nagahilab sulok-sulok ta. Kung magtumar ka mo sang vitamin C, nga wala sang unod tiyanta. Pero subong, ang Yes to Health Incorporated nagmanufacture sang ginatawag nga alkaline-based nga vitamin C. Nga amo ina ang rason nga bisan aga pa, pag mata nyo sa aga, bisan wala pa ka mo makapangapi o kung wala pa ka mo makapamahaw, magtumar na sang Santon Vitamin C. Kilabi na sa panahon subong, nga nagabaylo-baylo ang panahon, uso ang trangkaso, ubo kag sipon, bata kag tigulang, paimnan ninyo sang Santon Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C. Agudto nga maprotehiran sila sa mga pamalatian nga uso subong bawon sang pagbag-ubag o sang panahon. Sarang mabakal ang Santon Vitamin C sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar katulad sang Mercury Drug Store, ang Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. 54 minutos na ang nakaligat sa taknang alas 4 mga katropa. Iban pa nga mga balita, exciting nga mga informasyon, exciting nga mga balita lokal kag nasyonal ang aton ipalayag sa inyo sa dili gid lamang madugay. Pagkaligat lamang mga katropa sa ning importante naton nga mga pahanumdom.
7: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
7: Yeehaw! XFM!
16: Katropa mo!
15: Exciting!
17: Mga katropa! Exciting!

0: Ang oras, mga katrupa, 58 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Paliwag ko, katrupa ng Alex, tawag sa pag-asa, agudibalaw natin pinakauling ang sitwasyon sang panahon. Kaya na-monitor natin diri, wala sang pagbag-o sang direksyon sang bagyo nga si Habi o kung may local name ini nga si Bagyong Inday. Babaskog ining dalang huyop sang hangin, pero wala pa ini makasulod sa PAR o kung sa Philippine Area of Responsibility. May mga forecast kita sang damlaglang nga base masulod sa PAR adlaw nga Miyerkules o kung buwas nga adlaw. Pero as of now pa lang, hibaloon na naton. Payo na ang pag-asa gid maka-explain sa aton kung daw ano kadasig ang travel time ni Bagyong Inday. Way pa ini makasulod ha sa PAR. Ginalauman nga magasulod ini buwas nga adlaw. Kabay pa nga maglisa lang ang direksyon sini Mabian kay kung makita naton sa aton sining diagram o kung sa satellite image na halos matabunan sang Bagyong Inday nga may international name nga Super Typhoon Bobby ang mapa sang Pilipinas. Sarang niya matabunan. So, sa sininga kang tanan, ipa-explain ta sa pag-asa, ang dala niya sininga, ano mga abyan, nga hangin, 205 kilometers per hour. Tub-tub sa 250 kilometers per hour, malapit sa sentro, ang paghano, sige ba, pagbugso-bugso, bala, nga huyop sang hangin. Inang gulpi lang bala mag-huyop. Ining may gaingaw lang batian ikaw. So, hibaloon ta kung anong direksyon sang bagyo. Kay bisan ang ikog niya lang kuno sini ang tumupa sa northern nga bayan sang Luzon. Dire sa western Visayas, kag sa Mindanao, madala pa, maapiktuhan pa pinagi sa pagtupa sang ulan. Ang alas 2 nga weather bulletin nga nakuha naton kaina sang kagahaw na sub 2 a.m., nga ang travel time sang sininga bagyo is 25 kilometers per hour. Hindi man gid madasig, hindi man gid mahinay, no? Kay delikado nga bagyo, kay balo ka mo kuno, no? Aning mabaskog nga hangin, malapit sa sentro, aning mabaskog, gid bla. Pirsado nga bagyo, tapos ang dalagan niya is 10 to 15 kilometers per hour, meaning, antes siya maghalin sa inyo lugar, dala sa onya gid anay ang lugar, idugmokon niya anay. Ha? Ang mabaskog nga bagyo, kag makahalalit nga bagyo, amo ining mga bagyo nga hinay ang travel time niya. Kay dugay bala magbiya sa isa ka lugar. Pero ining si Super Typhoon Bobby, suno sa aton sining video image, o kung sa satellite image, mga abyan, 25 kilometers, but usually kalabanan sini, amo gid man eh, between 25 to 30 kilometers per hour ang travel time. May ara niya nga mga bagyo nga bisan mabaskog, pero daw gaano lang bla katropa ng Alexao, daw naglabay lang bla, no? Pero lang taong tabi pamatian ta ang explanation sang pag-asa as of 5:02, no? 2 minutes after 5 o'clock sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ibalong tani ha, para bala nga makagiya kita sa aton sininga mga katropa, mga kabiyanan, kun bala dayon no, nilang ilang nga mga na-schedule nga mga activity subong bangod sang malain nga panahon o kung balaan sa nga sitwasyon sa panahon o kung sigiho nila. Somehow makahatag kita bala sang giya sa ila, no? So, nagano pa? Sige lang. Nagkapi-kapi pa. Sige lang. Basi kung na isa kalinya may nagagamit pa kay... Okay, sige. Si Anjo Iliana, artista bla, nagpamigado ko no sa buong katropang Alex, si paring Anjo. Kaya ginmanduan sa sang korte nga magbayad sa TVJ production bla, Tito Big Anjo eh. Korte nagmando siya nga magbayad sa 3.5 million bangon sang iya sini nga pagbinastos kag pagguba sa tatlo ka mga TV host nga ni upod naman din sa una sa isa ka TV program noon time show. Ay nag-intra-intra tay Anjo Iliana sa politika mo. Ay may may plano man ta naglipadlagan senador nga. Tinira niya si Tito Big Anjo sa iya sining mga Facebook pages. Ginpailan sa kaso sang tatlo, nagpapanaog ng korte sang desisyon. Pabayron si Anjo Iliana sang 3.5 million pesos. Gandong paning tonto ni tani. Nga magpadlagan sa pagka senador. Amugin na. That's why sa inyo nga mga Facebook page, hindi ka mo basta-basta magpakahuya sang mga isignyo ka pariho, ano, kay Mubudlay. Pailan ka mo kaso, bla? Inyo, ano tawagan ni siya, ang tapa ngayon, iyak later. Mga abyan, ang oras natin sa itong sinang pagpangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Mga abyan, is 4 minutes after 5 o'clock na sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Dayala natin liwat ang aton nga connection sa pag-asa. Pare, balon tayo pinakauling nga sitwasyon sa panahon tabi, bebe. Kay, importante ni. Alang. Ang aton nga congressman diri sa probinsya sa Iloilo, isa sa lima naton ka congressman, mabyan si Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Nonoy Defensor, ang formal nga nag-anunsyo sa iya kagulingon, nagpakilala sa iya sa kagulingon bilang membro sa House Panel of Prosecutors sa pagbukas ang impeachment trial, mabyan sa kay Vice President Sara Duterte kahapon niya adlaw.
1: Representative Lawrence Rivera Defensor from the 3rd District of Iloilo, respectfully appearing as public prosecutor.
0: Okay, amo to ang confirmation na matanda man ning abogado si Congressman Lawrence Defensor. Pabor siya ara sa House Prosecution Panel. Inenga-presentar bala sa mga ebidensya against Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Vice Presidente. Kung nalap pa katrupang alis, dagdag tanay gourmet, tatlo pata ka commercial mo, no? 5 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras, mabiyan sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Diri sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo. Sa pagbalikta, unahunta ang pag-asa sa ila 5 o'clock nga weather bulletin. Subong adlaw, Hulyo 7. Pagkaligad pagid, sining malipot naton nga mga pahibalo.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Ethel Komplikado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
11: Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
14: Maka-late na ko.
10: XFM
14: Patrol.

0: Ang oras, Mabian, sa itong pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas, 12 minutes after 5 o'clock. Mabian, ginting o antang tawagan ng pag-asa, agudibalo na itong pinakaulihing weather bulletin. Ang pinakauling sitwasyon sa panahon, kay as of 5 o'clock, may pinakaulihing weather bulletin. Ginakangawa na ito nini, ang unang report nga nabato na ito, nga magasulod din sa par by Wednesday o kung buwas, no? Sana siling na nato, ang diametro sa sining Bagyo, Mabian, daw masubra pa sa mapa sang Pilipinas. Ang kategory is Super Typhoon. May international name nga Bavi, B-A-V-I. Kung makasulod sa Pilipinas, ginatigana na ang pangalan sang sining bagyo nga si Bagyong Inday. Tiupod naton subong si Sir John Baron agud ipatag sa aton as of now ano ang epekto sang bagyo nga ini nga si Super Typhoon Bavi. Kay wala pa ini kuno makasulod sa par. Kag kun makasulod ini sa par, mga katrupa, ano ang halit nga madala sini sa linya sa pag-asa si Sir John Baron. Sir John, ming aga.
1: Hello sir, ming aga. Aton man mga tagpalamati sa XFM, latest nga weather update naton sa adlaw sang Tuesday, July 7, 2026. Latest nga update naton no sa ginamonitor naton nga sakay Super Typhoon Bavi. Latest nga location nato nasa kalayo na siya 2010 kilometers east of Central Luzon. May maximum sustained winds nga 195 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kagagasnes nga pwede maglabot sa 240 kilometers per hour. Present movement is west-northwestward at 30 kilometers per hour. May basig ang iyang dalaga, no? And gin-expect na ton nga ang ininga bagyo magsulod sa par pati karon sa gabi or buwas na aga. And once magsulod siya no, sa aton nga par, aga na siya local name na si Inday, ang iyan nga dalagan, pasaka ni siya sir no, ang going towards Taiwan, so malabay ni siya sa Philippine Sea. So kung maglabay ni siya sa Philippine Sea, gin-expect na ton nga mag-enhance ni siya sa aton nga southwest monsoon, nga muni siya ang ano no, makapaulan sa may western section sa aton nga pungsod including na di ang ano no ang western Visayas. So may expected kita nga may mga areas kita nga maka-experience sa mga heavy rainfall no. Inalantaw na naton possible basi Thursday or Friday. So muni aton nga palantayan kag dapat preparahan no. Pero sa subong kay syempre ang bagyo malayo pa no. Malayo pa yung location kag wala pa ini direktang epekto sa aton. So sa subong ang easter dispang nag-prevail no, which is affecting the eastern section of northern and central Luzon. So diri sa aton sa western Visayas, sa subong generally fair weather pa kita no. May mga chance gyapon sa mga isolated nga mga pag-ulan pangilat kag panaguob, mga localized nga thunderstorm ini. So kung may mga pag-ulan kita subong, hindi pa ni siya related no sa ginaano nato ang monitor nato nga bagyo. Pero kung based lang sa aton nga ano no nga weather outlook, possible na for tomorrow ano na no magamat-amat na magalumon ang aton nga kalangitan kag ang wind intensity naton possible na siya magano na no magsaka na kag possible na mabalot ang aton nga coastal waters.
0: Oh, Sir John, makita ta bala ni sa satellite image bala. Kun wala sang pagbag-o sang direksyon niya, halimbawa magsigisigil ang direksyon niya pabalasbas pa ibabaw, meaning hindi gid kita much affected sang sining super typhoon kundi ang Taiwan. Ina assuming ang iyang direksyon abi hindi magbaylo ni sigisigil lang nga do pasaka pa ibabaw nga do maglabay lang siya no. Hindi gid much, hindi gid tuman kabasko gid ang epekto ni sa aton kun hindi magduko o kun hindi isa magtadlong dalaga niya blaser diyan no.
1: Yes sir, kung let's say abi ano no ang among pagtantaw ta di siguro worst case scenario ang ato na bi nga ano sir no may mga sa previous naton nga update may mga changes kita sa aton nga track. So actually ang track niya ang lastong ano naton is sa may Taiwan sa Maigo.
0: Oo.
1: Pero sa subong ang track niya do medyo nagtask as gamay. So okay, instead sa Taiwan ang gitatudlo na naman nga dalaga niya is medyo sa babaw-babaw na sang Taiwan sa may East China Sea.
0: Uh-oh.
1: So medyo ano na do medyo nagtaas ang ano no ang aton nga track. Pero let's say bisag raw nag ano siya nag nagdalos o siya let's say nag ano siya no kay
0: tadlong
1: nataon ta sa kono probability ang possible niya pang kung mag-shift man ang iyangat kung may mga changes kita sa iyangat track ulit sa Yabin, ano siya noon, naigo pa siya sa Taiwan. Dari sa, as malayo pa na sa atin, sir, dari sa Western Visayas, no? So, wala na siya Yabon na direktang epekto. Ang enhancement ng Southwest Monsoon, ang amo na nga ito, nga, no, yung ma-experensyahan. So, may mga pagulan na siya Yabon, no? Kaga makusog mo na Yabon nga hangin, ang ito, nga ma-experensyahan. Kung sa mga Taiwan siya may go, amo na siguro, sir, mga Northern Luzon, mga ano siya, may direct effect na siya. Actually, na ano na ito, na gina-expect na ito, nga pwede kita magpasaka sa nga ito, nga tropical cyclone wind signal, siguro mga highest 2 or 3, signal number 2 or 3, sa may, ano, no, sa may Northern Luzon, and possible, pinaka-earliest na ito, possibly Wednesday, maka maano na tanong masugod na tapasaka sa nga nga tropical cyclone wind signal dara sa may ano no sa may areas sa Northern Luzon nga mga areas nga mas ano siya no mas kung mas lapit ang bagyo pero dari sa aton unlikely nga magkaano kita sir no magka-signal kita gale warning siguro pero muna expectation naton sir may mga paulan kita potentially heavy rainfall especially dere sa ano no sa may Antique kag southern portion sang Iloilo pag amo na ang ano nato no mga hangin nato is laban-laban makusog ini kag mabalod ang aton nga coastal waters no to the point nga delikado na para sa aton nga mga maglalayag no kasi syempre yung mga maglalayag naton syempre mga gagmay man ang mga barko ang dala nga pwede kasi ya balista doon sang ano no sang mga balod.
0: Oh, kabay pa nga ang direksyon niya sinin ng pagbag-o no nga daw nagtamwa lang sa bala sa Pilipinas oh, no kay ti norte ang iya sinin nga direksyon pero makita ta so para mo nimin daw malapad gawa nga demetros ang bagyo sir diyan no nga naglabay no.
1: Iya sir actually lapad niya ang ano actually radius niya ang tawag nato ni 800 kilometers from the center so malapad-lapad niya sir. Kung niya sabi ko magano ni siya biskan gani ko nang tawag ko ni subong sa ano no sa iyang latest gitna track which is the medyo nag saka-saka gamay possibly panigya po nga maapektuhan ang ano no ang extreme northern Luzon.
0: So amo na subtray wa gid kita sang direktang epekto ang Western Visayas pero ti anong palugyan mo sini sir sa mga ano sa mga most likely maapektuhan nga mga lugar bla.
1: Yes sir, ano no ang paano natin siguro sa atong napupuluyo. Yes, may bagyo kita nga pasulod no and medyo makusog nga bagyo kay super typhoon category ni siya. Pero ano no ang pasaka ni ang atong nga bagyo going either may go ni siya sa Taiwan or sa East China Sea which is sa babaw lang sang Taiwan. Pero ano no ang most likely expected naton nga maapektuhan gyud po ni extreme northern Luzon to the point nga pwede kita magpasaka sa aton nga tropical cyclone wind signal pero diri sa aton sa Western Visayas malayo nang ining bagyo no so wala siya direct ang epekto amo na galing kay ang bagyo before siya magigo dito sa dampi sa may Taiwan maagi siya sa may ano no sa may Philippine Sea nga iano niya na butongon niya na ang aton sa habagat or enhance ang aton nga southwest monsoon nga amo ni ang magtugas ang mga paulan diri sa aton sa ano no sa Western Visayas. Kung manotice natin ang previous natin yung mga bagyo na naglabay, actually ito may similarity siya, no? Gasaka siya. So, samtang nagasaka siya, nag-ulan diri sa atin sa Western Visayas, no? Ang bagyo, gasaka man. Nga wala man siya why man siya dito naglabay sa, ano, no? Sa aton nga landmass. Pero may mga paulan kita, that's because ginainahan siya natin.

As of today, wala gid sang direktang epekto si bagyo. Ang mabatyagan naton nga mga pag-ulan subong sa hapon kag sa kagabihon, hindi pa niya dala sang super typhoon nga si Bobby, no? Kung magsulod sa par, may pangalan ng Inday. Now, ang direksyon sang bagyo nga si Bobby, kung hindi ini mag-agi o kung hindi ini mag-drop by sa Pilipinas, mas maayo ka tropang Alex. Kaya kung magsigi-sigi ang iyang direksyon, sininga daw pa ibabaw ang maapiktuhan lang lugar sa Pilipinas, amo ang pinaka-norte nga bahin sang Pilipinas, pero hindi devastating. Diri sa Western Visayas, kag sa Southern nga bahin sang isla sang Panay, makabatyag kita sang pag-ulan, buwas, kina, ina, kun makalabay na, kag makasulod sa par ang ikog o kun kilid sang bagyo nga si Inday. Kung hindi, mabiyan, kung sige-sige lang ang iya direksyon sini, hilway kita sa Katalagman kay sa Taipei o kung sa Taiwan, inisa sa sibabaw sang Taiwan, kag sa China ang direksyon niya sini. Pangamuyo na naton nga hindi magbag-o ang direksyon, kag sige-sige lang ang iya sini, pasurip pa ibabaw sang bagyo, agud hindi kita matam-an diri. Kay ang Guam, mabiyan nga, naglandfall ang bagyo, grabe halit, makita mo sa mga video footage sa Facebook, mabiyan, nga daw ginhuyop sang hindi kinaandan nga ano daw huyop mga byan sang higante bla naghuyop sa mga balay sang subay daw mahapay itong mga ano nila. Ang lain sang sininga bagyo mga byan nga si super typhoon na Bobby kay may dala nga ulan siya kag ang iyab lang nga huyop sang hangin. So keep on praying mga byan nga hindi lang maglabay sa Pilipinas. Kag diri-diretso lang paibabaw ang direksyon ni Super Typhoon Bobby. Pero preparar gapong kita sa mga coastal areas, sa mga munisipalidad nga yara namtang sa mga coastal, ilabi na mga byan diri sa northern nga bahin sang probinsya, kag subuman sa southern nga bahin sang probinsya. Sa mga coastal municipalities, ulo aligmat lang kamo. Diri sa siyudad sang Iloilo, although wala ini sang direktang apekto, pero ang south monsoon bala, ining hangin habagat makakontribuer sa pagmadlo sang hangin sa aton sining mga baybayon diri sa siyudad sang Iloilo. Aligmat lang and keep on monitoring diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. Exciting Pilipinas kag siya naton nga mga public affairs program diri sa Pilipinas. XFM Iloilo, kay every now and then ginahatag naton sa inyo ang update, ang koneksyon naton sa pag-asa, no? Para lang guided kita sang maayo para sa pag-monitor naton sang sitwasyon sang panahon. Namugid ba niya? Mga bulan sang Hunyo, July, August, amo ning mga maulanon nga mga panahon, no? Kag mabinagyuhon nga panahon. Pero kay balok ka katropang Alex, mga amo ning mga tinion ni nagasaka blang mga presyo sang isda. Tisubong daan, hindi pa man ASF free ang probinsya sang Iloilo. Hindi pa lubos nga 100% nga wala sang presensya sang African swine fever sa mga baboy naton. Tibangod mabiyan sang mga mabalod ni sitwasyon sang kadagatan, may tendency mabiyan nga naga mataas ang presyo sang mga isda. Ti ang nagatendensya magnubo presyo tani baboy kay ti iban ginadispose nila katropang Alex mo no sa kangawa basi malatnan bala. Kay balo kamo mas mahal pa ang isda sang sa baboy kun magsigi-sigi ang lain sang panahon. Pero subong ang average ka presyo sang baboy per kilo is from 280 to 300. Pero may ara gani nga diri sa Dumanga so barato lang dapat tag 250 lang ila baboy. Ang presyuanay naman subong sa isda, mga byan, subong sa mga public markets naton, ang pinakabarato amo ang aloy. Ang aloy. Dagsa, hindi man gidagsa subong aloy, 200 pesos per kilo sang aloy. Ah, may ara pagid barato gali. Dalinoan, 180 lang ang kilo. Ang pinakamahal nga isda subong, amo ang matan, tag 220 ang kilo. Ang bangros gani, 200 lang ang kilo. Gimaras pa ni. Again, ang pinaka manubo nga presyo subong sang isda, amo ang mga masunod, aloy kag bangros, tag 200 lang ang kilo. Ang dalinoan, gali 180 lang. Ang matan, 220. Mga classic ni nga mga isda, amo ni

0: Kaming mga available nga mga isda blas merkado ta. Kung gusto nyo seafood, grabe kamahal. Ang kasag 350 per kilo. Ang pasayan, mga biyan nga medyo dako, 320. Ay, hindi, not bad, no? 320 ang kilo. Ang pasayan nga medium size, 280. Ang pasayan nga gagmay, 260. Aria ang paborito, takatrupang Alex nga isda, oh. Medyo may presyo niya, kamahalan gawan eh. Ang maya-maya bala? Oo, 280. Amuning nami isugba kag isabaw. Sabawan mo ang iya nga. Ulo, sugbawan mo iya nga. Ikog. Ugaliwan na ta, chimpoy. 27 minutos na nakaligan. Sa takna na 5:30 na gasinyas na ang ato nga technical partner. Salamat kay katropang Phoebe Bors Morales sa report. Upod ko din mabiyan si katropang Alex Saspa. Magabalik ako mabiyan sa Express Balita sa Aga. Upod ko dugay-dugay si katropang Era Espinosa. Magasunod sa dili gila mamalugay, The Secret of Health. Mga informasyon na hanungod sa ato ni Kalong ay ikayong lawas, ang paglikaw sa pamalatian, kag paghatag proteksyon, pinagi sa pagtumar sa mga food supplement nga himo kag produkto sa Yes to Health Incorporated. Para sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katrupang Alvin Dennis Araba. XFM News.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kababayan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po yung lingkod Sir Michelle Hinas, mga kasama yan naman dito sa ating pong programa. Binabati ko ng isang malusog na pakikinig ang lahat ng ating pong mga kababayan kung saan man nakakaabot ang ating pong programa. Kumusta po kayo dyan mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayo na kalagayan. Nako, lalo na pag umiinom ng atin po mga paborito na mga produkto, mga kaibigan. Sa mga gusto sumubok ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan po ang ating mga authorized dealers, mga local pharmacies, drugstores na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At syempre, atin pong mga kasama sa atin pong programa, ang atin pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, isa pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw at maligayang pakikinig sa inyong lahat at welcome muli sa ating pong programa The Secrets of Health. Siyempre nationwide na tayong napapakinggan sa lahat ng mga XFM station sa buong bansa. Tayo ay mas pinalawak yung ating pagtalakay ng mga importanteng bagay kung paano tayo magiging malusog, malakas at hahaba ang ating buhay. Siyempre, nutritionally, using yung naturopathy, holistic healing at yung dekalidad ng mga produkto, may pag-asa po ma-achieve natin yan. Kasi sino ba naman ang hindi nagnanais ng buhay na mahaba?
1: Tama.
2: Na hindi yung iba humahaba ng buhay kaso bedridden.
1: Ang dami iniinda ng sakit.
2: So medyo hindi nila na-enjoy yun yung kanilang buhay.
1: Kaya yun po yung atin pong gustong isulong mga kaibigan, no? Yung hahaba yung buhay natin na malusog at malayo sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman, mga kaibigan. Ayon sa mga kasamahan po natin, mga kaibigan natin, kung gusto po makahelubilo dito sa atin pong programa, pwede kayo magpadala ng iyong mga katanungan, mga mensahe po ninyo sa atin pong text line. Ang atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga kababayan natin, kung hindi po ganun kamasala ng iyong mga katanungan, lagay nyo po ng pangalan po ninyo, address ng iyong pong mga inquiries or mga mensahe po ninyo para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa. Bibigyan natin ng mahaba-habang panahon ang inyong pong mga katanungan, mga kababayan.
0: The Secret of Health.
1: Okay, sa mga kasama natin, dahil limitado lang oras po natin, Doc, ano? Ating pag-usapan itong isang nakakabahala na karamdaman na napakarami sa atin pong mga kababayan ang nakakaranas na po nito, ano? Actually, ang karamdaman po ito, tinatawag na Western problems. Pero hindi na ngayon sa Western lang nararamdaman ito. Pati dito sa atin, since na-adapt na po natin yung lifestyle nila at yung kanila pong diet, tinatamaan na rin ang karamihan sa atin pong mga kababayan. Ito pong problema na metabolic syndrome. Alam mo ba mga kaibigan na 1/3 sa US nakakaranas ng ganito pong uri ng problema, no? At dito rin sa Pilipinas, sa isinagawang mga pagsusuri, lumalabas na napakarami, ano? Ang mga kababayan natin nakakaranas ng mga problema na nakapaloob dito sa metabolic syndrome is, ito kasi yung metabolic syndrome is, ano yan siya, parang grupo ng iba't ibang uri ng karamdaman na nakaka-apekto no, sa inyo pong cholesterol, nakaka-apekto sa inyo pong sugar, at sa iba pang parte sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. So, ano po ba, Dok, ang nangyayari sa ating katawan pag meron po tayo nitong ganitong uri ng karamdaman, itong metabolic syndrome?
2: Oo, sa pangalan pa lang, eh, medyo alam na natin kung anong punod dulo, ano, yung metabolism. So, itong metabolic syndrome po, it's a syndrome. Pag tinawag na syndrome, it's a group of condition, ano, na posibleng naglilink sa iisang dahilan. Okay, una, kapag ikaw ay may metabolic syndrome, pwedeng ikaw ay mayroon ng hypertension. Pwedeng ikaw ay mayroon ng sakit sa puso. Or may panganib ka sa pag-develop ng stroke or type 2 diabetes, yung diabetes na tinatawag nilang insulin-resistant diabetes. So, ito, yung pagtaas ng cholesterol natin, paglaki ng ating tiyan, pagbigat ng timbang natin, ay isa sa manifestation ng isang tao ay malamang nagde-develop na ng metabolic syndrome, na ito po yung problema ng karamihan ngayon. Kaya di ba, kung makikita natin nung mga 50 years ago o 60 years ago, iba yung itsura ng mga tao. Noon, pag ikaw ay malaking tiyan, mataba, sasabihin ay mayaman yan. Di ba? Kasi yung kanilang basic na iniisip, kasi maraming nakakain, kumakain ng karne. Pero ngayon iba na. Kahit na ordinaryong tao ka lang, pwede ka magkaroon ng malaking tiyan, mabigat na katawan, at ito ay pwedeng maging resulta ng diabetes or hypertension, tumataas din yung cholesterol. So, nakita ng mga doktor na ang dahilan nito ay yung tinatawag ng metabolic syndrome or syndrome X, na ang pinakang punot dulo nito yung hyperinsulin. Kasi ang katawan natin, kung titingnan natin yung normal metabolic process, kapag kumakain ka ng asukal o anything na mayroong sugar or glucose, meron tayong parte ng katawan na nagre-release ng hormone na tinatawag na insulin. Yung yung part ng katawan na yun, yung pancreas, ay ang responsibility niya is magre-release siya ng hormone pag meron tayong kinakain na sugar or carbohydrates. So yung insulin, pupunta siya doon sa cell receptor at i-open niya yung cells to accept the glucose or sugar. Kasi pag hindi nangyari yon, hindi magiging energy yung glucose or sugar. Pero in case of meron kayong tinatawag na insulin resistance, hindi nagiging effective yung insulin para ma-open up niya yung cellular entry ng ating glucose. So, ang nangyayari, hindi kahit may insulin ka, hindi nakakapasok ngayon yung sugar doon sa cells mo, kaya nga ito humahantong sa pagdami ng asukal mismo sa daloy ng iyong dugo. Kaya nga tinawag na insulin resistant. Oo. Kasi iba naman yan doon sa isang diabetes na yung insulin dependent na ang katawan natin kulang yung kanilang insulin. So, pag nangyayari yun, tumataas yung level of insulin, unused insulin in our blood that causes a lot of problem, yung tinatawag na metabolic syndrome. So, yun po. Ganun lang kasimple muna natin ipapaliwanag. Kaya nga, ang resulta nun, overweight, obesity, tapos nahihirapan na yung puso mo, nahihirapan na yung iyong daloy ng dugo, pwedeng humantong sa mas malalang komplikasyon. Pati yung puso tatamaan.
1: Nako. Oh. Ang alam ng karamihan, Dok, pag tumataas yung asukal sa dugo, ay doon lang nagdudulot ng problema. Hindi nila napapansin na yung pagdami rin pala ng insulin mismo doon sa dugo natin is very injurious sa ating kalusugan.
2: Oo, kasi anumang anything that is beyond normal limit na kailangan ng katawan ay nakakasira ng sistema. Kasi the body is always asking for insulin. Kaya lang, hindi naman effective yung insulin. Kaya ang tawag nga nila dyan ay syndrome X or hyperinsulinemia. Na yun ang punot dulo nga ng metabolic syndrome. Kaya nga, ang kagandahan, yung ating supplement, katulad ng Santon Plus Gold, dinisenyo siya para makatulong dito sa proseso na to. Kaya nga, meron siyang isa sa pinaka-popular ng para sa diabetes is yung ampalaya, no?
1: Yes.
2: O may extract siya ng ampalaya na ito may polypeptide P or P insulin, meron din siyang charantin. Okay? Na mga bioactive compound diyan na matatagpuan mo sa Santon Plus Gold na nakatutulong para maging normal yung process ng glucose at maging effective yung insulin. So kasi sa pag-aaral nakita nila na isa rin sa factor kung bakit hindi nagiging sensitive yung cellular receptor natin po insulin is because marami tayong fat na nasa dugo din natin na nakaka-apekto din doon sa sensitivity ng cells for insulin. So, yung iba, kala nila more on tamis lang, hindi nila alam may iba pang factor that can affect. Kaya nagiging diabetic po tayo. So, doon sa ating supplement, nilagyan talaga natin, marami kasi tayong para sa metabolism doon eh. Meron tayo doon na garlic. Meron tayo yung ampalaya, yung ating pong santon na nandun sa mangosteen is also very good for metabolism. Kaya ano eh, karamihan ng mga nagte-take niyan, lalo na kung mataas ang sugar, mabigat, napapansin nila nag-iimprove yung condition.
1: Gumagaan.
2: Oo, gumagaan yung pakiramdam nila.
1: Ayan, so mga kababayan po natin, if kayo ay nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman mga kasama, ay dapat bigyan niyo ng pansin. Ano? Bigyan niyo po ng panahon at simulan niyo na po kaagad-agad yung treatment sa ganitong uri po ng karamdaman. Dahil pagka hindi, maaaring magdulot po ito ng mga komplikasyon na mga mahalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan mga kaibigan. Ano? Tulad na nga yan, yung tinatawag po na diabetes at iba pa, ano? Problema sa atin pong cardiovascular area at napakarami pang iba mga kaibigan. No?
2: Oh, yung paglaki ng chan partner, tapos makikita mo yung mga liig, mga armpit, maitim. Kahit anong kuskus mo, akala nung iba, libag lang yun. Pero kahit anong kuskus nila, di nawawala yung maitim. Yun po ay napaka-visual na sign ng metabolic syndrome. Oo, yung ganun.
1: Okay, ha? Yan sa mga kababayan po natin, kapag nakikita nyo po, ano, yung mga sinyalis na yan, ay kinakailangan, agapan nyo na po kaagad, mga kaibigan. Kaya ngayong araw-araw na pag-inom ng atin pong produkto, ano, madabanggit ni Doc Algie kanina, ang atin pong Santong Plus Gold ay napakaganda to sa pagpapababa ng sugar level sa atin pong dugo, mga kaibigan. At bukod dun, ipinapa-enhance po niya yung effectivity ng insulin sa atin pong pangangatawan, mga kasama, ano. At isa pa dyan, Doc, ano, maliban doon sa mga nabanggit nyo po kanina, ang Santong Plus Gold, meron din yan siyang mga properties na nakakatulong para i-normalize yung fat metabolism sa katawan natin. Since sa nabanggit nyo po kanina, ano, yung nagiging dahilan kung bakit na hindi nakagagamit ng maayos yung insulin is because doon sa mga fats na bumabalot doon sa atin pong mga selula, mga kaibigan. So pag araw-araw kayong umiinom ng Santong Plus Gold, natutulungan po niyan na i-metabolize yung mga fats na yun na nakabalot sa atin pong mga cells, mga kaibigan. Atin pong Santo Plus Gold, meron po yan siyang sulfuric compounds na tinutulungan po niya or responsable po yan siya sa pagpapaboost ng energy level para ma-burn yung mga calories sa atin pong pangangatawan sa buong katawan po natin na mapanatiling fit yung katawan natin and the healthy sa pamamagitan nga ng pagtunaw dun sa mga excess na fats na yun sa ating katawan, sa ating pong liver, sa ating fatty tissues, ganun rin mismo dun sa atin pong bloodstream, Doc. Ano?
2: Oo. Napaka-ano niya, napaka-epektibong paraan kasi kung ngayon tumataas na yung mga lipid profile ninyo, alam naman natin na ang pinaka number one na problema na pumapatay sa buong mundo, ano, at least mga 3 million approximately according to WHO na tao ang namamatay sa heart attack. Ang punudulo kasi ng mga atake sa puso, hindi naman ang puso natin is yan ang isa sa pinakamalakas na muscle ng katawan. Just imagine, since birth hindi yan humihinto, di ba? Pero bakit siya inaatake? Because yung ating daloy ng dugo, kumbaga yung canal system or ng katawan natin, barado. Ano, nagpapabara doon, nagpapalapot sa daloy ng dugo, cholesterol, mga fats, saturated, yung mga tinatawag ng triglycerides at sugar. Oo, kaya kung gusto nyo maging healthy, maging, sabi nga nila, forever young, you need to consider na maging maayos ang metabolism natin. Kasi iba-iba ang tao partner. Yes, may mga tao na, sabi nila, kain ako ng kain, pero hindi ako tumataba. Ang problema ng mga taong ganun, malabsorption. Okay? Yung ibang tao naman, nagda-diet na nga ako, Dok, pero taba pa rin ako ng taba.
1: Hindi pa rin pumapayat.
2: So, yun ay metabolic disorder talaga. Kaya, try. Ako, nagda-diet na kayo ngayon, yung mga nandyan sa mga nakikinig natin na matagal nang nag-iisip, ano kaya ipapa-ano ko sa katawan na magpapabilis ng aking pagaling. Try niyo i-consider yung ating mga produkto, ano, kasi marami naman sumubok niyan na ito'y safe sa kanilang program at ito'y napakagandang magandang epekto po sa kanila.
1: Ayan, so mga kababayan po natin, ha, mga kaibigan natin dyan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, nako eh, puntahan na yung pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Subukan nyo po, mga kaibigan, ng atin pong Santone Plus Gold, at lalo na, mayroon na po itong kapartner na premium D3, mga kaibigan. At ang ating Santone Vitamin C rin is napakaganda po yan, mga kaibigan, sa pagpapanormalize ng metabolismo sa atin pong pangangatawan. Yung atin pong Ultimate Trio na yan, maganda, araw-araw, dok, nakakainom sila nito.
2: Oo, kasi yung Ultimate Trio, nandun kasi yung basic na needs natin for nutrition. Mm-hmm. Kasi yung mga tao, ang problema nila, fats. Alam mo ba ang pinakang sagot sa problema sa fats? Mm-hmm. Fats din.
1: Fats din.
2: Mm-hmm. Yun yung ano eh. Kasi like attracts like. Yun yung principle. So, pag ang problema mo fats, hindi pa pwedeng umiwas ka sa taba. Mm-hmm. Kailangan, kumain ka ng taba, pero anong klaseng taba? Yung healthy fats.
1: Yun
2: yung, ngayon, itong healthy fats, kung medyo iniisip nyo, saan kaya ako kukuha nun? Mm-hmm. Yung ating premium D3 loaded with healthy fats na kailangan ng sistema natin, lalo na kung ang inyong lipid profile, sablay, bagsak, tumataas na yung mga hindi dapat tataas doon. At sometimes, ang baba naman nung dapat mataas. Mm-hmm. Diba? Like yung good cholesterol. So, this is the answer to your problem. So, just take one capsule 2 times a day. Eh, magandang ano na po ito, pamamaraan para i-increase natin yung dietary fats natin na healthy naman sa ating sistema.
1: Mm-hmm. So, yan, sa mga kababayan natin, ha? Huwag kayong masyadong prejudice sa fats, mga kaibigan. Oh. Yun kasi yun na itatakdok sa isipan, eh, no?
2: Ay, lumang ano na yun. Ngayon, marami ng pag-aaral na nagsasabi na fat is not bad at all. Mm-hmm. The question is, what kind of fats? Kasi ang utak natin is almost 80 to 90% cholesterol yun. Mm-hmm. O yung iba, iwas ang iwas sa fats, tapos ang kinakain nila doon naman sa mga sweets.
1: Nako.
2: Pero tumataba pa rin sila. Mm. Bakit sila tumataba? Because if hindi kayo kakain ng something na may healthy cholesterol, the body will produce cholesterol for you.
1: Mm-hmm.
2: Kasi katawan natin, may balancing effort yan. Kaya di ba yung iba, dok, nagpa-fasting na kami, pero hindi pa rin kami pumapayat. Mm. May mali doon sa sistema. Ang gagawin nyo, okay naman ang fasting, pero mas the best yung isupply mo sa katawan mo yung talagang needed nutrients niya.
1: Mm-hmm.
2: O kung ang problema mo, healthy fats, taba sa katawan mo, hindi na balance, then increase your fat intake ng mga healthy or dietary fat na talagang recommended.
1: Ayun. Okay, papasarap ang usapan natin. Bago po yan, mga kaibigan, sa mga kasama natin dyan na mayroong mga katanungan about our topic or mayroon kayong ibang katanungan about your health, text nyo lang po yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
0: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santone Plus Gold Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan, sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas, Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay, Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan, Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara, Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon, Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal, Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio, Española, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point, Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. sa Bataraza, Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba, Palawan, Cheng's Drugstore, at sa Balabac, Palawan, Themelands Pharmacy.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santol Plus Gold.
5: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santol Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Santol Plus Gold Premium D3 at Santol Vitamin C are ultimate trio. Mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kabayan po natin na tinatamaan ng karamdaman na metabolic syndrome or karamdaman po na syndrome X, mga kaibigan. Pansin niyo yung mga tao na medyo nag-iiba yung ano nila, waistline, sabi pa nga doon, ano? Meron nga ang sabi niya, the bigger the waistline,
2: the shorter the lifeline.
1: Pagka the more na lumalaki po yung waistline natin, mga kaibigan, eh mas bumababa, mas lumiliit yung lifetime natin, ano? O yung lifeline natin. So, napakahalaga, mga kaibigan, ano? Na mabigyan nyo na po ng pansin ito. Kasi iba, akala, eh, normal lang, ano? Binabaliwala nila, parang minamalit na bagay lang nito. Pero ito po, mga kaibigan, ay maaaring mag-post ng threat sa inyo pong kalusugan, sa inyo pong buhay, pagka hindi nyo po ito maagapan. Kaya nga sa mga kaibigan, nandito po ang atin pong mga produkto na magbibigay tugon sa inyo pong mga problema. Ito ang tinatawag po na Syndrome X, especially yung atin pong Premium D3 doc, no? Yung mga nabanggit nyo po kanina. Na ito po ay mapagkukunan ng good fats, mga kaibigan, or yung mga essential fats na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, na yun yung ginagamit ng katawan po natin, mga kaibigan. Para mabalanse rin, ano? Yung cholesterol sa atin pong pangangatawan, yung lipids natin, ano? Yung blood lipids, ma-normalize po yan siya, mga kaibigan, at maging healthy po tayo overall, mga kasama, ano? Kaya sa mga kabayan natin dyan, ano? Subukan nyo na po ang atin pong Premium D3. Ang Premium D3 pala, Doc, nakakatulong din ito para po maging madali yung inyo pong pagda-diet.
2: Yes, kasi nga ang katawan natin, yung mga nagda-diet, kaya ang yung iba hindi tumatagal, eh. Nangangatal, parang nag-a-acid. Kasi yung katawan natin, kailangan kahit nagda-diet ka, na isusupply mo pa rin yung mostly needed ng katawan natin. Yung level ng kabusugan, importante. Ang fats is kung bibigyan natin ng healthy fats yung katawan, mas nagiging resistant tayo doon sa mga ganong klase ng pakiramdam once tayo ay nagda-diet. At saka mostly naman kaya naman tayo nagda-diet kasi, 'di ba, obese, yung iba naman diyan tumataas na yung sugar. Using this Premium D3, ang laking bagay nito lalo na doon sa level ng energy ng katawan natin, immune system function natin. Meron pa siyang anti-inflammatory at antioxidant kasi meron siyang other sangkap na moringa. Yung moringa oil is meron, mataas yung kanyang oleic acid, that is one of the fatty acids that the body needs. Yan. So ito napakainam, kaya nga dun sa ating formula talagang sinikap natin na maging maganda yung kombinasyon. Yan. Meron ka ng MCT galing sa BCO, lauric acid, meron ka pang moringa seed oil, at one of the most important ngayon dahil lang panahon natin, ang daming mga infection sa paligid natin, yung vitamin D3. O kaya everyday, ang recommended dose po natin for regular dosage, 1 capsule 2 times a day. Pwede mo po siyang inumin with meal or after meal. Yan. Kasi usually yung mga fat soluble na mga iniinom nating supplement, you can take that with meal or after meal.
1: Ayun. So mga kaibigan po natin, ha? Take a Premium D3 every day para mapangalagaan po natin na healthy yung atin pong pangangatawan, especially yung atin pong cardiovascular area, yung atin pong timbang na rin, at yung body figure, Doc. Kinakailangan mabigyan din ng ano.
2: Hindi dapat hugis peras, hindi hugis mansanas. Lagi kong tinatanong, anong favorite fruit nyo? Karamihan, mansanas. Kaya pala yung body mo, para mansanas din.
1: Paghugis pakwan, Doc.
2: Oo. Ang ugis pa, mas maali yun. Mas matindi yung ugis pakuan. Ano? Hindi po ako, ano lang, joke lang yun.
1: Kidding aside.
2: Baka mapikon kayo sa akin. Kasi kailangan talaga natin na maayos yung figure natin. Kasi hindi lang naman yan dahil para good looking.
1: Yes.
2: Ang pinaka-importante doon na point is, the more kasi na hindi balance yung katawan natin dahilan sa marami tayong fat na nakastore sa atay, sa abdomen, mas malaki kasi yung chance of developing cardiac problem, yan, circulatory disturbances, yung mga ganyang problema ang number one na iniingatan kasi natin.
1: Mm-hmm. Meron nagtanong dito, Doc, good PM po, hindi po babawal sa may sakit sa puso ang premium D3?
2: Hindi po, kasi hindi naman siya gaya ng ibang fats na considered mo as delikado sa sirkulasyon. Actually, if magte-take, may sakit ka nga sa puso, lalo na yung may mga bara-bara sa puso, ang dahilan kasi ng mga pagbabara, yung mostly yung taba na hindi naman talaga ito nakakatulong, kundi nagiging abala pa sa daloy ng dugo natin, ano? Lalo na yung mga triglycerides na yan. So, ang pag-inom ng premium D3 na mayroong essential fatty acid and good fats, yun yung isa sa nagiging way para ma-regulate yung pagbabara sa mga daluyan ng ating mga dugo. Kaya nire-recommend ng mga doktor na talagang pag meron kayong mga high blood, tumataas ng cholesterol, mag-take talaga kayo ng mga dietary fat na healthy. Because doon talaga kulang yung katawan natin. Kasi ang trabaho ng good fat partner, yung yes. HDL, is to, yun yung check and balance eh. Pag kumain ka ng fat na medyo delikado, pag mataas din yung good fat mo, ibibreak niya yun na hindi ito mag-cost ng bara sa iyong daloy ng dugo. That's the purpose of good cholesterol or good fat.
1: So yun yung dapat ma-maintain nyo, mga kaibigan, in a normal range or medyo mataas-taas yung level niya. Kasi the more na mas mataas yung HDL mo, ano, or yung good cholesterol at yung good fats nyo po, mga kaibigan, namomonitor niyan, nache-check niyan lagi yung bad fats mo at hindi niya pinapahintulutan na magdulot ng problema o magbigay ng problema sa atin pong pangangatawan. Ganun kaganda yung balance na naibibigay niya.
2: Oo. Kaya nga isa sa pinaka-dietary plan na pinakang the best daw sa mundo yung tinatawag na Mediterranean diet. Kasi sa Mediterranean, marami din naman silang fat na kinakain, pero good fat. Yung mga olive oil, di ba? Yung mga sunflower. Kaya yun yung yun yung tinatawag na pattern why kahit may sakit ka sa puso ay kakain ka ng mga healthy fats. Yun nga ang kailangan natin.
1: Nag-text pa dito, Doc. Good PM, I'm Marilyn Balisbis ng Ginlahon. Ask ko lang po, ano po ba ang gamot sa humihilab yung parte sa may puso? Yung asawa ko po kasi ganun ang nararamdaman niya. 48 years old na po siya.
2: Yung nararamdaman niya, hindi naman kasi humihilab yung puso. Baka may heartburn siya. Yung acid reflux. Na kaya nga tinawag yun na heartburn kasi nararamdaman yun dyan sa tapat ng puso natin, sa tapat ng dibdib
1: natin. Dibdib.
2: Kaya nga ang nangyayari, yung iba, ang tawag sa Bicol nun, punsada. Yung ako sa Bisaya kung anong tawag doon na parang masikip yung dibdib. Pero pag nagpapacheck up ka naman, wala ka naman sakit sa puso. Yun pala, sobrang taas ng acids. Na nagbabackflow na yung acid mo, nagre-reflux na. Kaya ang pakiramdam mo, parang iba yung dibdib natin. So ang kailangan mo pong gawin dyan is always take water pag may ganyan kayo nararamdaman. Tapos bawasan po yung pagkain ng sobrang sweets. Lalo na yung mga inuming, alam na natin kung ano yung sagana sa asukal. Kasi ang yan na nagpapataas ng acid ng sistema natin. No? Saka iwasan yung pagkain ng sobra, lalo na gabi, kung ganyan na sitwasyon po ng inyong asawa. Do it for about 7 days to 2 weeks. Mag-i-improve talaga yung condition nyo. Basta kontrolin lang po yung, kung umiinom ng alak si mister, nako, pagbawalan nyo na muna misis. Ha? Number one yan na magti-trigger.
1: Kaya na rin sa mga acidic coffee. Mga mahilig magkape, na pagkape mo, nako, umihilab agad yung sikmura. Palitan nyo na lang. Meron tayong pampalit dyan, ang ating Soundtone Plus Coffee Mix, mga naibigan. No? Ito po, hindi siya acidic. Pag makainom ka nito, mas nakaka-relieve ito ng pain, Doc, na nararamdaman mo during yung acid attack, kung tawagin, mga kaibigan. No?
2: So, mag-vitamin C.
1: Yan.
2: Yung ating vitamin C, non-acidic vitamin C yun. May mga rin tayo testimonies about yung mga hyperacidity na uminom ng Santon Plus Gold, maganda rin yung result sa kanila. Sinabay-sabay nila yan doon sa ating ibang supplement saka yung coffee natin, nakatulong ng malaki. So try po ninyo, ha, kasi kung talagang marami na hong problema yung mister ninyo, ay mas better din dali sa doktor at ipacheck para naman maagapan. Kasi minsan yung mga tao nakikiramdam lang sa katawan nila, hanggat hindi ba sila yung halos di na makahinga, hindi nila papacheck up sa doktor. Mali po yun. So, pag nag-worry kayo, para mawala yung worry nyo, dalhin nyo sa doktor for check-up.
1: Or kung malapit po kayo sa ating mga Yes to Health Clinic, dyan sa inyo pong mga lugar, mas maganda puntahan po mga kaibigan. Ang atin pong mga Yes to Health Clinic, araw-araw naman, bukas ang clinic po natin, mula Linggo hanggang Biyernes po yan siya mga kasama, no? Para makapag-check-up na po kayo ng libre, at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Naku, napakabilis ng oras po natin, Doc. Dito naman tayo pansamantalang kapaalam, Doc. Any pahabol na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: Ayan. So maraming salamat po sa pagtangkilik, ha. At sana po ang aming mga tinalakay ay makapagbigay sa inyo ng information na makatutulong po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Siyempre mula po dito sa Yes to Health main studio sa Cavite. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating tagapakinig, sa lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Thank you! Ako po si Doc Algie Baklang, yung Bantay Kalusugan. God bless and take care.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa. Kung saan po nakakabot ang programa po natin, maraming salamat din sa pagtangkilik sa ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kung gusto mo maka-avail niyan, lalo na yung mga bagong products po natin, no? Premium D3 natin, and also our Vision X Plus Soft Gel Capsule. So may mga problema sa mata, or kung gusto mo mapanatili yung talas ng inyo pong paningin, pagkakaroon ng healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, or sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito po ulit yung likod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Bukas po muli sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinig tayo at magkasama sa mga kaibigan. Magandang araw sa ating po lahat. Pagpalain na po tayo ng puong may kapal.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Yes to Health!
4: XFM.
6: XFM.
7: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip, at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon. iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
6: X FM.
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7. Ang Katropa Mo Station, Las 6:07.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Inang Express, balita sa aga Martes, Hulyo 7, 2026. Kami ang inyong mga tag, balita, katropang era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal, in kaso magpili sang bagong presiding officer para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, iniyang pagapilian sa tunganan ni Senator Cheese Escudero kag Kiko Pangilinan, sunod kay Anay Congressman Junjun Tupas.
1: Impeachment court mahimo nga makapasumon sang mga dokumento katulad na gidlamang sang BIR document sang Vice Presidente kag sang iya bana sunod sa kay anay lead prosecutor sang impeachment former congressman Junjun Tupas.
0: Himata sang mag-asawa sa past setting and sa puan patay gin question kun ano ang sala sang mag-asawa sa responsable sang krimen.
1: Bedridden nga senior citizen patay sang matrap sa sunog sa barangay Amirang Kabatuan.
0: Sunog sa barangay Amirang Kabatuan nagbilin sang kalitan nga naglabot sa 255,000 pesos.
1: Truck na may karga sang oxygen tank na hulog sa irigasyon sa barangay Lanit Haro.
0: Police Regional Office 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanio wala gindirekta sabat kung nag-upod o kung gindala sa mga police operations ang anay police nga wanted sa kaso ng murder.
1: Wanted nga ex-police wala nakakadto kag wala nakaupod sa operation sang Molo Police Station sunod sa kay PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanio.
0: Mga Ilonggo medalist sang Palarong Pambansa 2026 nakabaton sang cash incentives nagikan sa Iloilo City Government.
1: Tag-iya kag lalaki nga nakitan sa CCTV nga ginaligar nangawat sang baligya sa grocery store sa Carles nag-ariglohanay na.
0: Headlines the mine sa mga nagapanguna nga balita national. Impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte ginsugura na. 21 ka mga senador nagtambong samtang wala naman nagpakita ang Vice Presidente.
1: Ang kada desisyon sa mga senator judge angot sa impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte ang kinahanglan nga nagabasi lamang sa konstitusyon sunod sa kay SP Gatchalian sa iyang opening statement.
0: Senator Judge Alan Peter Cayetano nagapanindugan nga ang magatindog bilang presiding officer sa Senate Impeachment Court amo dapat ang Senate President.
1: Senator Alan Cayetano nag-object sa motion ni Senator Lacson sa pagpili kay Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Senate President Gatchalian wala nagpasugot nga balabagan ni Cayetano ang binutuhay.
0: Senator Cheese Escudero napilian agud gaming mangin presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Senator Pia Cayetano nagpanindugan nga dapat ang Senate President ang mag-preside sa impeachment trial sang Vice Presidente.
0: Senator Robin Padilla ginpahigbahin nga siya ang nakatapos sa UP. O kung iya ginakabig ng University of Prison.
1: House Prosecution nagpakilala sa unang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Defense Team ginpangunahan ni Attorney Sheila Cizon.
1: Pag-arain kay Vice President Duterte ginbaisan sa unang adlaw sa impeachment trial.
0: Senate Impeachment Court nagmando sa pagpabalik sa BIR box sa BIR.
1: Senate Impeachment Court nag-issue sang subpoena sa siyam ka mga bangko agud nga magsumiter sang bank records ni Vice President Sara Duterte kag sang iya sininga bana.
0: Attendance ni Vice President Duterte's impeachment trial nagadepende sa proceedings sunod sa depensa.
1: House Prosecution Team ebidensya ang tutukan sa unang semana sang impeachment trial batok sa kay Vice President Duterte.
0: In kaso magbuya si Vice President Sara Duterte bilang presidente nagapati ang prosecution nga wala na uyang ang ila kinabudlayan.
1: Sandigan bayan gindagdagan sang warrant of arrest si Senator Dante Marcoleta kag tatlo kay ban pa pila ka oras antes ang pagsugod sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte.
0: Senator Dante Marcoleta nag-surrender kasunod sa pagdagdag sang iya sa warrant of arrest sa Sandigan Bayan.
1: Senator Marcoleta, ginalauman na nga ang mga proseso nga himuon sang korte rason sang iya nga pagpadulong sa Sandigan Bayan antes ang pag-issue sa iya sang warrant of arrest.
0: Former Representative Mike Defensor kag negosyante nga si Joseph Espiritu na aresto sang CIDG.
1: Pagbalik sang Senado sang BIR box temporary setback.
0: PBBM ginpasiguro nga mga magapadayon ng investigasyon sa flood control scam.
1: Apat ka mga bag-o nga mga fault zones na diskubrihan sa Western Luzon.
0: Balita international, pila ka mga kabataan sa ni Supreme Leader sang Iran nga si Khamenei nagtambong sa Iyalubong. Bago nga Supreme Leader, wala man sa gihapon nakapakita.
1: Patay sa linog sa Venezuela, naglabot na sa 3,342.
0: Entertainment News, Jericho Rosales kag Maurice Racal nanguna sa mga nagdaog sa 2026 The Eddies.
1: Sa sports naman, Justin Brownlee, wala na kampang kontra sa Australia sa patagsang basketball FIBA.
0: Kagsang extra wow balita, hotel sa Japan, ginreklamo ang ilang guest nga nagluto sang kasag gamit ang electric kettle. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Lasayis 14 mga katropang oras sa XFM, ang oras kinadalong sa inyo sang Premium D3. Premium D3, himo sa version kakanatoy malunggay oil kag vitamin D3 nga makabulik sa pagprotekta sa ataning kayong lawas, batok sa mga bakterya kag viruses. Epektibo, safe in non, FDA approved, kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shopee search ang Premium D3, pangitaon ng may tatak nga yes to health. I-add to cart, kag i-check out. Lasay skin sa mga katropa sa karone sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Local news. Sigurado siya ng lead prosecutor kay former Congressman Junjun Dupas na gin-brief na sa mga abogado sa Senator Sherwin Cachalian na magapungko bilang presiding officer sa unang adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Bangod hindi ini, abogado, palaligban sa iba nga pumuloy ang inkaso may mga butang na kinahanglan magtawag sa motion. May mga technicalities kag legalities pa. O kung paano inidesisyonan isang presiding officer kag kung hindi abogado bangod ini ang nagakinahanglan isang madugay nga pagtuon. Para kay Tupas nga mag-elect sa liwat ang Senado sang bagong presiding officer para sa trial sa riin, ang mahimo gid lamang nga mapilian mga magapungko sa mga role. Ang masanay Senator Cheesy Scudero kon Senator Kiko Pangilinan sa riin duha lamang silang abogado sa side sang majority. Ginpahay naman ni Tupas sa kon sila ang pamangkoton, ininaniya luyag pa nga padugayon ang presentasyon sa mga ebidensya sa trial bangod ini ang highly politicized kag indi ini maayo. Samtang in kaso nga magulat pa sila sa desisyon sa Supreme Court angot sa constitutionality kag legality sa June 3 ring session sa Senado, mahimo nga magapabor ini sa Vice Presidente kag mahimo man nga indi. Kunay baluan nga ang Senado gid lamang nga magka-judge amo man ang pag-try kag decide sang impeachment. Ang impeachment batok sa Vice Presidente ang mayara sang apat ka articles kag posible nga malabutan sang 8 ka bulan ang trial. Samtang sa iyang experience sa corona impeachment, ila lang ang pili ang pinakamabugat nga article sa rin ang among impeachment ang naglawig lang sang 5 ka bulan.
2: Sure, by day 1 gin-brief na na no, sa mga lawyers man sa Senado ang presiding officer, nga non-lawyer. Pero ultimately, they have to decide by tomorrow, they have to decide kung sino ginang presiding officer ng abogado, which leaves them to two options lang. It's either Jesus Cordero or Kiko Pangilinan. Amo man lang silang duha ka abogado sa majority side.
3: But how dangerous nga mahambal nga, okay, kay tinakasumpa na bigaron ang minority leader, we are referring to Senator Alan Peter Cayetano. For the meantime, you'll proceed while pending ang resolution sa Supreme Court about legality and constitutionality as far as the June 3 session is concerned. Do you think it could be an advantage point to the part of the Vice President as the accused or sa party as ang prosecution if that things happened, Congressman Junjun?
2: Well, kung magsiling sila, ahula kong pa.
0: Express, balita sa aga. Nabatian si former Congressman Junjun Tupas. Express,
1: balita sa aga. Express, balita sa aga. Ginpayag ni anay Congressman Junjun Tupas kag-anay man nga lead prosecutor nga ang Senate Impeachment Court ang mahimo nga makapasumon sa mga dokumento katulad ni gid lamang sa mga BIR documents ni Vice President Sara Duterte kag sang isini nga bana nga si Attorney Mans Carpio. Ining base naman sa general rule, mahimo ini nga ipasabpina maglawas lamang kun ini ang prohibited sa kasuguan. Sunod sa kay Tupas nga as long as mayara sang request ang prosecution team o kung defense, ini ang mahimo nga ipasabpina. Angot naman sa green box, mahimo ini nga igapasipina sang prosecution sa diin yara ini sa kustudiya sang Senado. Kakinanglan ini nga desisyonan sang impeachment court kun ini ang buksan o kun ipabalik ka. Matandaan nga ginanunsya ni Senator Ping Lacson nga ila ipabalik sa House Representatives ang among green box bangod ini wala nalakip sa ebidensya nga ginmarkahan sa tiyon sang pre-trial conference. Nabaloan man nga sa committee hearing sang House Committee on Justice nga i-reject ang pagbukas ini bagot sa internal Internal Revenue Code o kung tax code nga confidential ang tax records sang pagprotekta sang privacy sa taxpayers. Ang duha lamang ka mga pamaagi diri amo ang executive order sang presidente base sa guidelines sang Department of Finance o kung waiver sang taxpayer mismo.
2: Stand your documents unless prohibited by law. Amo na isupina gina as long as may arang a request either ang prosecution or ang defense. But with respect to the green box, of course kun ipasupina ina sang House of Representatives or prosecution.
1: Ang kabahin sang pagpaayo ni Congressman Junjun Tupas kag anay lead prosecutor.
4: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
0: Sa piyak na bahin, palamang kutano ni Alberto Sobredo sa sospetsaro nga nagpatay sa mag-asawang Rufo kag Arcelia Sobredo nga nasapuan patay sa barangay Pasas City kun nga kun ano ang sala sa mag-asawa kag kun nga ang ginpatay gid ang mga ini. Si Alberto ang pakaisa ni Rufo Sobredo nga napatay kag una nga nagresponder sa lugar sa insidente. Nagapati ang pamilya nga tripping lang ang natabo nga pagpatay sang wala pa nakilanon nga sospetsado sang mag-asawa. Kasano na 7 sang agas na nasapuan ang mag-asawa nga nagahapaon sa gwa sang Ilapulian kag may pilas tugas ang pagkatiro. Mabuot kag maalwan sunok Alberto ang ipagkilala sa mag-asawa. Nagapadayon naman ang investigasyon sa mga otoridad sa natabo.
5: Ipamangkot ko lang alogid sala kaduha. Insat nga ginhimo ng daya. Insat ginhimo ninyo. Hey, mabuot dyang duha ka tawo di. Insat nga ginpatay gid ninyo.
0: Ang kabahin sang pagpahayag ni Alberto Sobredo ang pakaisa sang mag-asawa nga napat nga nasapuan patay sa gwa sang Ilapulian sa Pasay City.
4: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
1: Ang oras 21 minutos na ang nakaligat sa takna ang alas 6 sa aga. Ang inyong kabahin nga dadulong sa inyo sang Santon Vitamin C ang alkaline.

0: Pedroso. Nakaagoman si Pedroso sang first degree burn sa lawas sang buot kun tani nga hingagawon nga mapalayong ang kun nga mapalong ang kalayo. Padayon pa nga ginahimo ang investigasyon sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection ng Kabatuan sa gintunan sang among sunog.
1: Sa kawag ng balita, naglabot sa 255,000 pesos ang karitan sa sunog na nagluntad sa Barangay Merang Kabatuan sa Hulyo 5, Singapore. Niyang base sa Operation Manual sa Bureau of Fire Protection sa balayang na sunog, magluwas sa mga kagamitan nga nalakip sa sunog. Sila kay Senior Fire Officer Juan Jimboy Pacardo, ang Municipal Fire Marshal sa Kabatuan Bureau of Fire Protection. Nagkabaton sila sa tawag ng may sunog sa lugar. La 5.33 sa hapon, kaginiklarar nga under control ang kalayula sa East sa gabi. Totally damage ang puloyan ni Rami Pedroso nga human sa light materials. Parayon pa nga nagahimo sa investigasyon ng BFP Kabatuan sa gintunaan sa sunog. Naibaluan nga napatay ang bedridden nga senior citizen sa matrapis sunod sa puloyan kag nakaagom sa first degree burn ng tag-iyas ng balay nga si Pedroso tungod sa nagluntad nga sunog.
0: Para sa manamit nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix. May Santon Plus Coffee Mix, may moringa, may malunggay all extra, kag may soya powder drink mix. Santon Plus Coffee Mix, nakakapi ka na, may bulong ka pa. Nahulog sa irigasyon ng isang truck na may karga ng mga tangke sang oksigen sa Barangay Lanet Haro, pasado las 11 kahapon sang aga. Sunod sa mga inisyal ng informasyon, ang truck naghalin sa Metro Iloilo District Hospital matapos mag-deliver sang oksigen. Samtang nagabiyahe, nakasugata ini sang isa ka tricycle nga naalang-alangan. Nadulaan sang kontrol ang driver, tubtub nga nahulog ang truck sa irigasyon. Ngilayon man nga nagpangayos ang bulig ang mga nakakita sang among insidente, kagintawgan ang mga rescuer sa good nga mag-responde sa among lugar.
1: Nasa 6:24 mga katropa sa dugang balita lokal, wala direkta ginsabat ni Police Regional Office 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang pamangkot kung matuod nga gindala sa mga police operations ang anay police nga wanted sa kaso ng murder. Wala man direkta nga ginsabat ni Tuanyo kung nasunod ang Standard Operating Procedure kung SOP sa ginimong operations ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group kung IMEG batok sa anay police. Wala man direkta nga ginsabat ni Tuanyo kung may proper coordination ang IMEX sa Malu Police Station and vice versa. Rason nga madamo ang natingala kung legitimate operation ang natabo. Paglaro ni Tuanyo nga nagapalayin sa subong investigasyon sa Regional Investigation and Detection and Detective Management Division sa PRO 6 na kip ng investigation sa National Police Commission angot sa mga nagagawa ng mga aligasyon. Nagpasalig si Tuanyo nga bukas ng PRO 6 sa investigasyon sa NAPOLCOM kag nagpasalig nga hindi nila itolerate ang mga police labi na sa Iloilo City Police Station Station 4, pananggitan ng mapamatudan ang mga aligasyon batok sa ila. Naibaluan naging dismiss sa servisyo sa 2022 ang anay police officer pagod man sa nagwa sining warrant of arrest. Nakaagi man naging assign sa Regional Intelligence Division ng sang PRO 6 ang among anay police.
2: Ang sabi nga po natin na tinatanggap natin yung pagdating ng National Police Commission 6 sa pag-iimbestiga ng di umano ng mga allegations na yan. Open po ang Police Regional Office 6 sa investigation na isasagawa po ng NAPOLCOM kognay ng mga nasabing allegasyon. At kung sakasakali naman po na may mga lumabas later on sa investigation, hindi po natin kukonsintihin ang ating mga kapulisan dito sa Region 6 Specialist Station 4 kung totoo man o hindi yung nasabi pong mga allegations.
1: Ang kawain sa pagpahayag ni Regional Office 6 Regional Director at Acting Regional Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
0: Sa ibang pang mga balita lokal, wala nakakadto ko nakabisita sa Iloilo City Police Station No. 4, Molo Police Station, ang wanted nga ex-police nga ginapangita sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group kon IMEG sa nagligad nga semana pinagi sa ginakabig nga lehitimo nga operasyon sini. Sunod sa kay Police Regional Office 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ginpangiwala sang mag-ukon sang nag-surrender na nga ex-police nga nakakadto siya sa among police station, lakip na ang mga allegasyon nga ginagamit siya sang ICPS number 4 sa ilang mga operasyon. Apang ginklaro ni Tuanyo nga nagapadayon naman ang investigasyon sang PRO 6 lakip na ang NAPOLCOM 6 sa natabo nga nagahulat na lamang sila sang mangin resulta sini. Sunod naman sa kay Tuanyo nga tuyo sang ex-police nga tubangon na ang iya sini nga kaso nga murder, rason nga nag-surrender ini sa mga otoridad.

0: Yun po sa kanya, miss, nung pahayag sa akin nung kami po ay nag-uusap, sinasabi niya po na gusto niya na matapos yung kaso niya at harapin na po yung sinasabi niya na kaso niya. Kaugnay naman po, naitanong ko rin po yan sa kanya kung siya po ay ginagamit ng Station 4. Ayon po mismo sa kanya, sinasabi niya po ay hindi raw po. Yun po, tinanong ko rin po sa kanya kung siya po ay napunta, sabi niya po na hindi raw po. Pero alam po ninyo, alam ba po ang lahat siya?
1: Ang kabahin sang pagpahayag ni Police Regional 6 Acting Regional Director sang PNP, Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
2: Lasa is 97 samdangin kinalahagi na tagan sang cash incentives ng Iloilo City Government ang mga Ilonggo student athletes na nag-deliver sa outstanding performances sa bago lang nagtakop ng palarong pambansa. May ang kanungan sangin patagan ng flag raising ceremony sa Iloilo City Hall, Hulyo 6 sang aga. Naglabos sa 64 ka mga student athletes ang nagdala sang bugal kagadunggaran sa syudad sang Iloilo ang nakabatan sa incentives bilang pagkilala sa ilang hinimuan. 7,000 pesos kada ukon kada isa para sa 11 ka mga gold medalist, 5,000 para sa 16 ka mga gold medalist, kag 3,000 pesos para sa 37 ka mga gold medalist ang nabaton. Ginpasirunggan man ang 13 ka mga coaches, kag 4 ka mga assistant coaches sa tagsa-tagsa, kag ang tagsa-tagsa ang nakabaton sa 2,000 pesos bilang pagkilala sa ilahang mili nga giya, dedikasyon kag kontribusyon sa kadalagaan sa mga atleta. Sir kay Iloilo City Mayor Risa Trañas, magapanayon ng Iloilo City Government sa paghimo sang libre ng mga sports programs kag pagbago sa La Paz Plaza ang isa sa dedikado nga sports plaza. Sa ini sa mga nagahatag sang accessible spaces kung sariin ang mga pamatanon nga Ilonggo ang magahanas, magkahampang kag magapadayon sang ila excellence sa sports.
1: La 6:29 ang atong oras, nag-arigluhan na ang tag-iya kag lalaki na nakitaan sa CCTV nga nagapanguas ang baligya sa grocery store sa Carles, Iloilo. Base sa dokumento nga ginpadala sa XFM Iloilo, Hulyo 4, nag-arigluhan na ang tag-iya kag ang lalaki pinagi naman sa pagbayad sang 5,000 pesos nga mga goods nga ginkawat. Nagpromisa man ang tag-iya sang grocery store nga i-delete ang video nga gin-upload sa social media sang nagligad nga Hunyo 30. Matandaan nga nag-viral sa social media ang video nga ginupload sa social media matapos nga na-capture sa CCTV ang ginaligar nga pagpangawas ng lalaki sa grocery store sa Carles, Iloilo.
2: Nasa East 19 mga katropa ay nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal ngayon yung nabatian, ginadulong sa inyo sang Premium D3. Premium D3 sa liwat, himo sa version coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Magkabulig sa atin ika yung lawas sa labina sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit, epektibo kag safe inon, FDA approved, kag halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee kaysa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang sang Midtown Hotel. Lasa Easy Media, sa ilo kita sa Italia sa ngatong balita national. Ginsugudan ng impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte kahapon sa hapon Hulyo 6. Iniang gintambungan sa 21 ka mga senador nga amo sanday, Senator Wayne Gashalian, Tito Soto, Miguel Zubiri, Bamakino, JV Ejercito, Cheese Escudero, Riza Ontiveros, Ping Lacson, Vito Lapid, Francis Pangilinan, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bongo, Lauren Ligarda, Amy Marcos, Robin Padilla, Ilya Camille Villar, kag Mark Villar. Ang tatlo ka mga senador nga wala nakatambong amo sanay Senator Rodante Marcoleta, nga gindagdagan sa warrant of arrest, pila ka oras ang kun pila ka oras antes sa impeachment trial. Jingoy Estrada ang una nang naaresto kag Bato de la Rosa nga may warrant of arrest man gigan sa International Criminal Court, samtang wala man nagtambong si Vice President Sara Duterte sa unang adlaw sa trial. Nagaparindugan si Duterte nga kinamatarong niya nga ini magtambong sa impeachment trial kag iga-represent lang ini sang iya mga abogado. Ini ang sabat ni Duterte sa nangin payag man ni President Ferdinand Marcos Jr. nga kung siya ang respondent ini ang magatambong sa trial. Base sa Senate rules sa kanipende sa Vice Presidente kung personal ini ang magatambong o kung hindi.
1: Ginsuguran last 2 ang hapon Hulyo 6 ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Liwat nga nag-convene ang Senado, suksok ngayon ang sinigapulang roba para sa formal nga pagsugod sa trial. Sa opening statement ni Senate President Sherwin Gatchalian, nga mo ang nagapungko bilang presiding officer, iyagin payag nga sa ilang nga pagpungko sa among katungdanan, klaro ang ilagin sumpaan, among paghimo sa impartial justice, sunod sa konstitusyon kaglay sa Pilipinas. Nagakalugaan nga ang tanan nilang desisyon ang nakabase lamang sa konstitusyon. Amo man sa ebidensya nga iga presentar, ilaman nga responsibilidad nga ang trial nga himuon ang may integridad, kayuhan kag may respeto sa proseso. Ila siguroduhon nga mangin maayo, bukas kag madali maintindihan sang mga pumuluyo ang among proseso. Atagan man ang magtimbang nga kampo sang bastante nga tinion sa pagpresentar sa mga ebidensya, magtuon kag magpamangkot sa mga testigo kag magpresentar ang ila sini nga mga argumento. Pakigbahin dugang ni Gatchalian nga ang due process kag fair play ang magapabilin nga paramount sa kada stage sang trial. Samtang iya man gin pasiguro nga iya himuon ang iyang responsibilidad sang pagpatas nga pagpatuman sang tinion sa mga may mga palamagutanon kag tampad nga pagpamangkot. Kabahin sang pagpahayag ni Vice President o kun Senate President Sherwin Gatchalian amo ang pagpungko bilang presiding officer.
3: Impeachment laban sa pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas ang kagalang-galang na Sara Zimmerman Duterte alinsunod sa ating saligang batas. Sa pagtupad natin sa tungkuling ito, malinaw ang panata na ating sinumpaan to do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. Ibig sabihin nito, ang bawat pasya natin ay dapat nakabatay lamang sa saligang batas, sa ating mga batas, sa mga alintuntunin ng hukumang ito at sa mga ebidensyang ihaharap na walang kinikilingan at walang pinapanigan. Impeachment is a constitutional mechanism that holds the highest public officials of the Republic accountable to the people. We cannot achieve accountability, nor can we faithfully serve justice without the truth.
1: Ang kabahin sa opening statement ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Lasa 6:34 sa kangot ng balita antes ng pagpungko o kung ang pagboto sa kung sino mag-preside sa impeachment trial para kay Vice President Duterte nag-raise ang point of order sa Senator Judge Alan Peter Cayetano. Nagapanindugan ini nga base sa konstitusyon sa tiyon sa impeachment trial batok sa vice presidente. Ang Senate President na mag-pungko bilang presiding officer rason nga iya palamangkotanon kung nga ag nga kinahanglan pa ini nga botohan kag islan. Isan pa nga nagpabutyag sa Senate President Sherwin Gatchalian nga siya ang willing kaghanda para sa among posisyon. Matandaan nga sa Hulyo 3 nga session sang Gatchalian Block Senator sa diin ini ang wala nakatambo kun sa diin wala diri nakatambo ang Cayetano Block Senators. Ilagin amend ang among pagsulundan kagin kasugtan nga mahimo sila liwat nga makapili sa presiding officer para sa impeachment paagi sa pagboto. Ang tiyon lamang nga hindi mahimo ang Senate President nga mag-preside among ako ng presidente ang ginapaidalom sa trial sa diin ang mag-preside diri among ang Chief Justice. Pagibay ni Cayetano nga iya ginapunto amo ang kinahanglan nga protektahan ang institusyon ukon institutional integrity sa diin base pa sa ukon bisan pa nga ang substitute nga presiding officer ang mag-aakto sang patas ang conviction o kinakwital ang mag-imbitar sang judicial challenge kaya mag-atugas ang pagduda sang validity sang kabugusan nga trial. So na kay Cayetano nga sino sila agod nga islan ang ginahambal sang konstitusyon. Dugang ni Cayetano nga dapat klaro man na magti mga kampo kung ano ang two-thirds sang korte charges kaya kung sino mag-preside para kay Cayetano nga ang pag-ilis sang kung sino man nga mag-preside ang against sa konstitusyon kag ini ang himuon sa unang adlaw palamang kutano niya kung ano pag-ilang pag-ilis sa mga masunod nga adlaw sa trial.

0: Wala nagpasugot si Senate President Sherwin Gatsalian nga pamalabagan ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagboto kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ng Vice President Duterte. Matapos nga nag-object si Cayetano sa motion ni Senator Panfilo Lacson sa pagduso kay Escudero nga amo ang mag-preside sa unang adlaw sa impeachment trial. Sa pagsugod sa hearing, nagpanindugan si Cayetano nga dapat kung sino ang Senate President iniman ang mag-preside sa hearing.
1: Under the rules, there's an objection, the vote will proceed without any explanation.
2: No,
1: and after that, we will allow the gentleman from Taguig to explain his vote.
2: Mr. President,
1: we call for a division of the House. So those who are...
2: Mr. President, when you object, you're allowed to explain your objection. And
1: the Senator Lacson is recognized.
3: Thank you. Your Honors, pursuant to Rule 2 of the Rules of Procedures on Impeachment Trials, as amended, I move to elect Senator Judge Francis Joseph Guevara Escudero as the presiding officer of this impeachment court.
2: Objection, Mr. President, and may I allow to...
1: We proceed.
2: Objection, to... Mr. President, I'm allowed to object and I'm allowed to...
1: Yes,
2: sir,
1: you're allowed. You're allowed.
0: Ang kabahin sang pagbinaisay sa Senado.
4: Samtang ginanunsyar ni Senate President Sherwin Gatsalian nga si Senator Chis Escudero maging presiding officer matapos nagboto pabor sa motion ni Senator Ping Lacson, ang 12 ka mga senator judges para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samtang 8 naman din riyan nagpamatok natabo ang pagbinotohay matapos nga nag-call for vote sa Senator Alan Peter Cayetano kag nag-object sa motion ni Lacson. Kanibaloan nga antes ang pagboto sa kung sino man ang magapungko bilang presiding officer mayaras ang pagbinaisay sa argumento matapos nga inquest ni Senator Alan Peter Cayetano ang pag-ilis ni pagod ini ang ginadumilian sa konstitusyon. Niyang ginsabat ni Senator Sherwin Gatsalian sa riin ang mga issue ang gindiskusyonan sa plenaryo. Apang sa gayapon nagapanindugan si Gatsalian nga wala ginsunod sa rules kun ang rules and amendments nga wala nagasunod sa layi ang void. Duwang ni Gatsalian ni ila ihatag ang ilatanan nga suporta apang kinahanglan nga magsunod sa konstitusyon pagod ini lamang ang pinaka basic. Kinahanglan nga hatagan sa mga Filipino sang fair nga trial kag pag pili sa kung sino man ang maging presiding officer ang hindi trial para kay Cayetano. Samtang nagsabat naman si Senator Kiko Pangilinan nga ang konstitusyon ang wala nag-provide nga ang Senate President ang mag-preside sa kaso sa impeachment trial. Ang gina-provide lang sa konstitusyon amo ang kun ang presidente ang ginapaidalom sa impeachment trial. Wala sa bisan diin man nga parte sa konstitusyon para kay Pangilinan kag prevention sa public accountability kag impeachment ang nagahambal nga ang Senate President ang mag-preside in kaso nga ang vice presidente ang ginapaidalom sa trial.
1: Has it.
2: So President,
1: the court resolves to elect Senator Chis Escudero as presiding officer of the impeachment court. The duly elected presiding officer shall, under the same oath taken on May 18, 2026, immediately assume and exercise all powers, functions, duties, and prerogatives pertaining to or vested in a person presiding over the impeachment trial under the rules of procedure on impeachment trials, as amended, and shall give full effect to the powers inherent to the courts under Rule 135, Section 5 of the Rules of the Court.
4: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Senator ni Senate President Sherwin Gatsalian.
0: Nagpanindugan si Senator Pia Cayetano nga dapat ang Senate President ang maging presiding officer sa unang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginpathagman sini kung nga ang nagapamatok siya sa pagboto kay Senator Chis Escudero. Sunod sa kay Senator Pia Cayetano nga mahimo man nga matawagan ang Malacanang agud nga magpatawag sang special session angot sa desisyon sa pag-amend sang impeachment rules sa presiding officer bangod mahilig man ini nga magpatigayon sang special session. Sa payak sang ginpakigbato sang magutod nga Cayetano, gin-elect sa gihapon si Senator Chis Escudero bilang presiding officer.
5: And I'm looking at each one of you because this is our solemn duty. What does the Constitution say? Nakalagay doon, the Chief Justice pag the President. Silent nga po sa iba. So sabi ng iba, at yan ang sinasabi ng Senate President natin na mukhang pwedeng iba. So we looked at what the constitutional framers said. What did they say? Nagdebate na po sila, colleagues. Nagdidebate tayo dito. Pag sinabi ng sponsor, ito na yung paliwanag, yung nag-i-interpolate at nagbibigay ng amendment, sinasabi niya, ah, okay, yung pala paliwanag mo, okay na ako. No need to amend. Yun at yun din ang sinabi. Let's place ourselves in that position. Because that happens to us every day. Every day, somebody's...
0: Pahayag ni Senator Pia Cayetano.
4: Lasa is 41 ginpakigbahin ni Senator Robin Padilla nga wala ini nakatapos sa UP Ukon Ateneo apan nakatapos ini sa criminology sa UP Man Ukon University of Prison. Ini ang isabas sa senador bilang kabahin sa iya explanation kung nga anag pamatok ini sa pag-elect sa presiding officer para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sir kay Padilla nga nangayo pa ini sang bulig sa Google bawon sa legal terms ang bakod legal terms ang ginaistoryahan. Ginpatag man sa senador ang kabahin sa document nga ginpakita ni Senator Judge Pia Cayetano nga may title the intent of the framers on who shall preside over impeachment proceedings.
6: Bigi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo, nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison. Ang sabi po dito, sa Tagalog po, ah. Ginoong presiding officer, eksakto ko itong hinihain dahil nagkaroon tayo ng pagkakaiba pagdating sa punong mahistrado ng Korte Suprema. Ngunit, sa paglilinaw na iyon, na sa lahat ng ibang mga kaso, ay ang Pangulo ng Senado ang mamumuno. Kaya binabawi ko ang nasabing susug. Ang nagsabi po nito ay ang dating Justice, Justice Davide. Ngayon, mga mahal kong kasama.
4: Dapat yan ang kabahin sang pagpahayag ni Senator Robin Padilla.
0: Nagpakilala ang mga membro sa House Prosecution Panel sa pagpunguna ni Lead Prosecutor Jervil Luistro. Ang mga House Prosecutor samo ang mga masunod: Jervil Jinky Beatrix Reyes Luistro sa Batangas 2nd District, Terry Ridon sa Bicol Saro Party Lista, Ramon Rodrigo Rods Gutierrez, One Rider Party Lista, Isabel Maria Zamora sa San Juan City, Lawrence Defensor sa 3rd District sa Probinsya sa Iloilo, Jose Manuel Chel Diokno Akbayan Party Lista, Laila De Lima, Mamamayang Liberal Party Lista, Arlene Kaka, J. Bagaw sang Dinagat Islands, Jonathan Keith Flores, Bukidnon 2nd District, Lordan Suan, Cagayan de Oro City 1st District, Joel Chua sang Manila 3rd District.
2: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
1: Appearances for the prosecution.
7: Good afternoon, Your Honors. We are 11 House prosecutors and 15 private prosecutors. I am Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro, appearing for the prosecution. We are ready, Your Honor.
1: May we get the names of the other...
0: Kabahin sang pagpakilala sang mga prosecutor o prosecution panel members.
4: Samtang ginpangunahan ni Attorney Sheila Season ang lead counsel ang pagpakilala kadungan sang unang adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang mga abogado sang defense ang kag-upo ni Season ang mga masunod: Attorney Gregorio Narvaza II, Attorney Michael Wesley Poa, Attorney Christine Ferrer, Attorney Carlo Joaquin Narvaza, Attorney Michael Vinluan, Attorney Justin Nicole Gular, Attorney Lindon Miguel Bacuel, Attorney Ralph Bodota, Attorney Roberto Batumbacal, Attorney David Ronel Golia VII, Attorney Carl Grace Orseo, Attorney Charlene Radoc, Attorney Francesca Marie Flores, kag Attorney Miguel Carlos Fernandez.
8: Good afternoon, Your Honors. I am Sheila Sison, respectfully appearing for Vice President Sara Zimmerman Duterte. With the permission of the court, my co-counsel will enter their respective appearances.
9: You may proceed.
10: Gregorio Y. Narvaza, the second.
11: Christine R. Ferrer for the Vice President.
12: Good afternoon, Your Honors. Michael Wesley Poa for the Vice President.
13: Good afternoon, Your Honors. Carlo Joaquin T. Narvaza for the Vice President.
14: Good afternoon, Your Honors. I am Mark C. Binluan for the Vice President.
15: Good afternoon, Your Honors. Justin Nicole B. Gular for the Vice President.
4: Nabatian ang kabaysang pagpakilala sa defense team ni Vice President Duterte.
16: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Una pa lang adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte, nagbinaisay na ang prosecution kag defense team. Inamay kang tanan sa ginapahayag ni House Prosecutor Representative Gervil Luistro nga i-arraign si Duterte. Ginpamangkot ni Attorney Sheila Sison sa defense team kung bala nag-request si Luistro nga i-arraign si Duterte sa unang adlaw sa trial, iyaman nga ginpamangkot ini sang legal basis sa pag-require kay Duterte nga i-arraign. Klaro sa rules ano sa kay Sison nga kung ang persona nga ginapa-impeach after service ang mapaslawan sa pag-appear either in person o kun by counsel kag wala naka-file sa gisining nga sabat sa articles of impeachment, ang trial ang magapadayon upon a plea of not guilty. Kung tanawon man ang iban nga pagsulundan, ang tanan ang nasatisfied sang Vice Presidente.
8: But before I give my comment, may I just clarify if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused?
17: Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment.
8: I think the question, Your Honor, is very simple.
17: As I have mentioned, Your Honor.
8: Yes or no, Your Honor.
17: Rule 7.
8: Is the lead prosecutor.
17: Rule 9.
8: Is the lead prosecutor.
3: Let this not be a debate between the counsels.
8: For the respondent accused.
3: Counsel
8: to be
3: for respondent,
8: Your Honor.
3: Kindly make your comments and avoid asking questions from the counsel for the prosecutor. We will recognize the counsel for respondent for her comments on the motion and the manifestations made by the lead prosecutor for the House. You may proceed, ma'am.
8: Thank you, Your Honor. I believe I have a standing question to the lead prosecutor, and I would like to ask her for the legal basis for requiring the respondent to be arraigned today. Because, Your Honor, I note that in her request earlier and manifestations given for the respondent to be arraigned today, she cited Rule 7, Rule 9, and Rule 21. However, in Rule 7, it very clearly states that if the person impeached after service shall fail to appear either in person or by counsel on the day so fixed or appearing shall fail to file his answer to such articles of impeachment, the trial shall proceed nevertheless as upon a plea of not guilty. Well, this rule is clear. It does not talk about any arraignment. And if
0: kabahi lamang sang pag-debatihay ng Attorney Sheila Sison kag House Prosecutor Representative Gervil Luistro.
16: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
4: Samtang nagbando ang Senate Impeachment Court, ang ibalik sa Bureau of Internal Revenue kan BIR ang green box samtang nagahulat sa desisyon kung kinahanglan ini nga ipasabina sa kay presiding officer Senator Cheesy Escudero, hindi ang Senado ang lawful custodian sang box bangod wala pa sang direktang impeachment court nga naga-order nga formal ini nga i-turn over dugang pa sining ang mga kaundahan ang wala ginatanyag o kung ginamarkahan bilang ebidensya nga mahimo o kung nga naghimo sang bisan ano nga pag-transfer sa Senado nga wala pa sa tion at tubtub nga ang korte nga desisyon sa nagkakaigo nga legal nga process.
3: Insofar as the BIR box is concerned, This box was turned over to the Senate as part of the documents, including the articles of impeachment. However, the court is not yet in custodia legis of this box, given that there is no lawful order issued by the court for this box to be turned over to the Senate. More so that it is not yet offered in evidence, not even as of yet marked. The chair therefore orders that the BIR box, closed, sealed, and as it is received, be sent back to the BIR or the Bureau of Internal Revenue without prejudice to any action that the court may take. If a motion will be filed by either party for the issuance of a subpoena, and we shall await action, if any, by the BIR Commissioner should that time come. It's ordered. Right, so far.
4: Nabatian si Presiding Officer Senator Cheese Escudero sa impeachment trial ni Vice President Duterte.
0: Nag-issue naman sa subpoena ang Senate Impeachment Court sa Siam ka mga bangko agud nga magsumiter sa bank records ni Vice President Sara Duterte kag sang isining abanang si Attorney Man Scarpio. Magluwas diri nag-issue man ang Impeachment Court sa subpoena ang Distikandom kag Dosistikomsa sa duha ka mga NBI agents nga Sunday Attorney Jeremy Lotok kag John Mark Kalilong para mag-attend sa trial. Lakip ang duha ka mga NBI agents sa unang witness nga ginapresentar sa prosecution team. Las dos sang hapon sa sining adlaw pagpatigayunon ang ikaduhang adlaw sa trial ni Duterte.
4: Samtang nagadepende sa proceedings ang pagtambong ni Vice President Duterte sa impeachment trial kung sunod ka defense spokesperson Attorney Michael Poa. Samtang nagapamalabag man si Poa sa pagdiskusyon angot sa matambong ang president o kung ang vice presidente sa trial o kung hindi. Dinarespeto man sa defense opinion ni President Ferdinand Marcos Jr. nga nagpahayag nga mas maayo nga ini ang magtambong sa trial bungo direkta sa ninyo masabat ang mga palamang kutanon batok sa iya. Ginamintinar man ni Poa nga si Duterte ang hindi required nga personal nga magtambong sa trial kag ini magasabat sa mga aligasyon batok sa iya pag-agi sa iya legal team samtang nagapadayon ang pag-perform sa iya duties bilang BC presidente.
0: Pagatutukan sa House Prosecution Team sa unang semana sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte amo ang mga ebidensya. Ini ang sunod sa spokesperson nga Sunday Congressman Robert S. Barbers Rene Co kag siya alunto adyong antes pagsugod ban sang pagpatigayon sang trial. Ginpayag ni Barbers nga ang mga record, testigo kag ang due process ang dapat nga main sentro sang impeachment trial. Sunod sa iya nga ang kamaturan dapat magalin sa ebidensya kag indi sa puro pagganda. Dugang paniya ang kasuguan ang dapat nga magdaog kag indi ang gahod sang politika. Para sa kay Barbers nga ang publiko magapamati sang karon sa mga ebidensya kag indi na sa mga chismis kag katungdanan sang prosecution team nga ipresentar ang ebidensya sa impeachment court. Sunod naman sa kay House Assistant Minority Leader Rene Co nga nagapresentar sang kabataan party list ang impeachment trial amo ang nagakaigong lugar agud nga ang prosecution kag depensa ang makapresentar sang ila sinitagsak ka case sa tubang sang senator judges kag sa mga pumuluyong Pilipinhon. Samtang nagpahayag naman sang suporta si Deputy Speaker Janet Garin sa House Prosecution Panel. Sunod sa kay Garin nga ang prosecution panel wala lamang nagapresentar sa ila kaugalingon kundi sa bugos nga House of Representatives kag sa mandato sang mga representante nga ginpili sang mga pumuluyo halin sa naglain-lain nga distrito kag subong man mga party list sa Pilipinas.
4: Samtang nagapati ang House Prosecution Panel na hindi mauyang ang ilang kinabudlayan in kaso nga magbuya si Vice President Sara Duterte sa pwesto. Samtang nagapadayon ang trial sa impeachment batok sa iya. Sunod kay Representative Zia Dion, ini ang hindi mauyang bagon ilang ginistoryahan amo ang pagsabat sini sa mga akusasyon. Abang sila nagapati nga magapadayon ang trial bisan pang maghalin si Duterte sa pwesto. Bangot ang resignation ang wala otomatiko nga nagakundol sang akto nga ginhimo sa opisyal. Dugang ni Adyong ang kinahanglan mabatian sa publiko ang mga ebidensya.
18: Kung sakasakali po no, na magbigyo sa pwesto si Vice President Sara bago lumalim ang usapin sa impeachment trial, hindi po ba masasayang o pinaghirapan ng impeachment na prosecutor? Kung sakasakali, pag ganun nangyari, pwede pa rin sa tubang po sa pagka-presidente at manalo na ka-presidente.
19: Well, hindi naman ho nasasayang dahil unang-una pananagutan po pinag-usapan natin dito. Never po naging mas naging sayang ang effort na ang nagdirekta naman dito ay ang ating konstitusyon. Ito, klaro po itong proseso na ito. Ang proseso po natin dito ay yung accountability mechanism na sinasabi ng konstitusyon. So, ito po.
4: Nabatian ang kabahina sang pagpahayag sa mga house o sang house prosecution panel.
0: Sa iban pang mga balita nasyonal, gindagdagan sa Sandigan Bayan 3rd Division sa Nguaran Tupares ang Senator Dante Marcoleta, Mike Defensor, kagduha pa ka mga negosyante nga Sanday, Aristotle Baluyot Viray, kag Joseph Varias Espiritu. Inayang pila ka oras antes ang pagsugod sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte Hulyo 6 kung kahapon nga adlaw. Ang Nguaran Tupares batok sa mangini ang may kangtanan sa 75 million pesos nga campaign donations nga nabaton sa Senador antes ang 2025 nga eleksyon. Ginpayag nga ang nabato nga kwarta ang wala na butang ni Marcoleta sa yasini nga sose kag sa Sal-En.
20: Finally, security concerns. Never mind that. Okay, that's it. The court has issued, and then the other one. No? So I'd like to say that the Sandigan Bayan 3rd Division composed of Associate Justice myself, no? Associate Justice Ronald P. Moreno and Associate Justice Fritz Brian Anthony M. De Los Santos issued today, July 6, 2026, warrants of arrest and hold departure order in criminal case E-SB-26-CRM-0018 for plunder against Senator Rodante Dizon Marcoleta, Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espiritu, and Aristotle Baluyot Veray.
0: Ang kabahin sang pag-anunso sang Sandigan Bayan 3rd Division.
4: Samtang ginpahayag sa abogado ni Senator Rodante Marcoleta ang iya kliyente ay nag-surrender matapos gindagdagaan sa warrant of arrest sa Sandigan Bayan 3rd Division Hulyo 6 sang agas. Sa abogado nga si Marcoleta ang iya na nangadaan sa Sandigan Bayan bilang act of good faith sa tiyon sa pag-issue sang arrest order. Ang arrest warrant ang kasunod sa ginpasakang kaso sa ombudsman abatok sa senador na hanungod sa 75 million pesos. Nga durasyon nga nabaton ni Marcoleta gigan sa iya mga abyan antes ang 2025 elections apang wala nakasal sa iya sose kay Sal-En. Samtang ang senador ang pag-prisuhon sa Quezon City Jail sa Sandigan Bayan 3rd Division.
21: Hindi na sinabi na the warrant has been served. So, it has been served.
22: Magpa-process na po.
21: Magpa-process na.
22: We come out in a bit para to talk to media.
21: Okay, but did he surrender or was he arrested?
22: He was here today. It was an act of good faith and it's in effect a surrender to the jurisdiction of the court.
21: Sir, what's your name for the record?
4: Nabatian ang abogado ni Senator Rodante Marcoleta.
0: Sa iban pang balita nasyonal, magikan sa aton nga katrupang student intern, pagbalik sa Senado sang BIR box temporary setback. Ang detalyo po sa kay katrupang student intern Sofia Joy Talagara.
23: Ginpahayag ni Anay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na temporary setback para sa House Prosecution Team kung ibalik sang Senado ang box nga mayara sang tax records ni Vice President Sara Duterte kag sang iya bana. Matandaan nga nagpanindugan si Senador Panfilo Ping Lacson nga wala sang rason ang Senado nga tipigan ang mga ebidensya, lakip na ang kahon nga may tax records ni Duterte kag sang iya bana nga si Attorney Manases Carpio halin sa Bureau of Internal Revenue o kon BIR. Suno kay Lacson, ibalik ini sang Senado sa 11 ka miyembro sang House Prosecution Panel. Pakigbahin ni Barbers, importante nga mapakita ang iban pa nga mga ebidensya sa korte. Suno sa iya, ang BIR box temporary setback lang kinagapati siya nga sa nagakaigo nga tiun pagatalupang doon iniliwat sa impeachment court. Ang green cardboard box nga may tax records ni Duterte kagang iya bana ang gintugyan sang BIR House Committee on Justice sang Abril apang wala pa ini mabuksan. ginselyuhan ini sang tape kagimpirmahan ni BIR Commissioner Charlito Mendoza agud malikawan ang bisan ano nga pagpanghilabot. Suno sa prosecution panel, importante ang tax records agud makumparar ang statement of assets, liabilities and network o konsal ni Duterte kag ang report sang Anti-Money Laundering Council o kon AMLC nga may kaangtanan sa alegasyon sang wala maathag nga manggad nga kabayen sa impeachment complaint. Dugang pa ni Barbers, kinahanglan makita sang senator judges ang importansya sang sininga ebidensya. Bangud, makahatag inisang full picture sang financial nga record ni Duterte nga nalakip sa articles of impeachment. Para sa anay mamalidha, nga ang ebidensya mahimo magpalig-on sa alegasyon sang prosecution kag mahimo man ini magbulig sa depensa. Suno sa iya, pareho nga kampo ang mahimo makagamit sini sa impeachment trial. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Sofia Talagara. XFM News.
4: Lasay alas 7:01 mga katropa ginalauman sa kun ginalauman nga daan ni Senator Rolante Marcoleta nga ang mga proseso nga himuon sang korte rason sa iya pagpadulong sa Sandigan Bayan 3rd Division Hulyo 6 sang aka. Ibaluan nga ante sa mga senador dagdagan sa warrant of arrest yara na ini sa Sandigan Bayan kag gilayon nga nagsurrender. Ginpayag man ni Marcoleta nga wala siya sang plano nga magpanago kag atubangon niya ang mga akusasyon batok sa iya.
2: Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso, kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung iserve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po yun.
4: Nabatian si Senator Dante Marcoleta.
0: Kinkonfirmar ni DILG Secretary John Vicrimulya nga naaresto na sa Criminal Investigation and Detection Group sa former Congressman Mike Defensor kagang iya nga upod nga negosyante nga si Joseph Espiritu kahapon Lunes nga adlaw. Kasunod din isang gindagdag nga arestwaran sa Sandigan Bayan para sa kaso nga plunder. Ginapangita naman sa karon sa mga otoridad ang negosyante nga si Aristotle Viray nga ku-accused sa mga nasambit nga individual.
5: Ilang minuto pa lang po nakaraan na inaresto po si Mike Defensor at isang nangangalan na Joseph Barrios Espiritu. Sila po ay nag-uusap sa isang Starbucks sa Quezon City kung saan sila natagpuan ng CIDG at PNP at inaresto po at diadala naman kayo sa Sandigan.
0: Kabahin sang pagpahayag ni DILG Secretary John Vicrimulya.
4: Samtang PBBM, ginpasiguro nga magapaday ng investigasyon sa flood control scam. May dugang detalye ang atong student intern Luis Jenica Oconlois. Jenica Tabucanon.
6: Ni President Ferdinand Marcos Jr. nga magapadayon ang investigasyon sa gobyerno batok sa mga responsable sa maanomalya nga flood control projects. Suno sa presidente, samtang nagalawig ang investigasyon, mas madamo pa ang posible nga irregularidad nga ila madiskubrihan. Ginpahayag sang presidente nga ang ginapatian nga korupsyon mahimo pa nga naghalin antes pa sang iya administrasyon. Pakigbahin pa ni Marcos nga bisan ginako na ni Anay President Rodrigo Duterte nga may problema sa flood control projects, wala sang may nanabat sa among tiun. Dugang sang presidente, hindi lang investigasyon ang kinahanglan para masolbar ang problema, kundi reforma sa sistema sang gobyerno, proseso sa paghimo sang budget, kag pagbag-o sang kultura batok sa korupsyon. Ginasikway man niya ang alegasyon nga may ginapili lamang ang administrasyon sa ginahimo nga investigasyon. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Lois Jenica Tabocanon, XFM News.
0: Sa iban pa nga mga balita, apat ka mga bagong fault zones na diskubrihan sa Western Luzon. May detalye si student intern Princess Usita.
23: Nadiskubrihan sa mga eksperto ang apat ka bag-ong nga mga fault zones sa idalom sang dagat sa nakatundan sang Luzon, suno sa University of the Philippines or UP. Ang pagtuon nga gimpatigayon sa mga eksperto halin sa UP Diliman kag Taiwan sa diin nagpakita nga ang mga bag-o nga fault zones ang posible nga mga sangas sang Philippine Fault Zone or PFC, isa sa pinakamadako nga fault system sa pungson nga may kaangtanan sa mga linog kag paghulag sa Earth's crust. Paagi sa high-resolution seafloor maps kag seismic data, natukiban sa mga eksperto nga ang isa sa mga fault ang nagapakadto sa Manila Trench kag mahimo magresulta sa mabaskog nga linog kag tsunami. Suno sa pagtuon, posible man nga ginatunga sang ining fault ang Manila Trench sa duha ka bahin. Nakita man nga may pagkapikas o contouring nga nagakatabo sa Earth's crust sa among nga lugar bangod nagatabuay ang duha ka dalago nga geologic collisions. Nagapati ang mga eksperto nga ang bag-o nga nadiskubrihan nga fault zones ang makabulig sa mas maayo nga pag-intindi kung sa diin kag paano mahimo matabo ang mga dako nga linog sa palaabuton kag makapaayo sa mga tikang para sa earthquake risk reduction. Para sa XFM 100.7 na Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Princess Usita. XFM News.
16: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. International News.
4: Last 7 mga katropa sa Italia sa natin balita international. Pila sa mga kabataan sa Supreme Leader sa Iran nga si Khamenei nagtabong sa Ilobong. Bago nga Supreme Leader, wala man sa giyapo nakapakita. May dugang nga Italia nga student intern Marky Bagaan.
1: Nagpakita sa publiko ang pinakamataas ng mga opisyal sa Iran kag ang mga utod sa bagong Supreme Leader sa pagtambong sa funeral prayers para kay Ayatollah Ali Khamenei. Iniyang nagapakita sa ila pagiliusa, pagpamatok, kag pagsalig sa seguridad samtang ginasabat sa Iran ang mga pangabay sa Estados Unidos sa negosasyon para permanente nga matapos ang gera. Ginapanawagan sa linibo nga nagtambong ang Death to America kag Death to Israel samtang nagapangayo sila sa pagbalo sa pag-atake sa Pebrero 28 nga nagpatay sa 86 anyos nga Supreme Leader kag iban pa nga mga mataas nga opisyal nga amuman ang nagtugas sang giyera. Ang iban nga mga hardliner nagapanawagan man sang assassination para kay Presidente Donald Trump sang Estados Unidos. Ang bag-ong Supreme Leader sang Iran nga si Ayatollah Mojtaba Khamenei ang wala pa sa gihapon nagpakita sa mga seremonya sang lubong nga ginahimo sa sulod sang pila ka adlaw. Ginapatiyan nga nagapanago siya matapos kin report nga napilasan sa airstrike nga nagpatay sa iya amay. Sa tunga sang giyera, antes ang ceasefire sang Abril, gin-target sang Israel ang mga mataas nga mga lider. Ginapaabot nga magapadayon ang negosasyon angot sa paguntat sang giyera pagkatapos ang paglubong sang anay opisyal.
0: Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Mark Hill Bagan. XFM News.
16: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
7: Entertainment News.
4: Last 7 mga katropa sa Italia sa aton balita entertainment. Jericho Rosales kag Maurice Racal nanguna sa mga nagdaog sa 2026 The Eddies. May dugang nga detalye ang aton student intern Malayaha Andre Taytayan.
9: Ginpangunahan ng Jericho Rosales kag Maurice Racal ang listahan sa mga nagdaog sa 9th Entertainment Editor's Choice Awards ukon The Eddies 2026. Nga ginpatigayon sang Society of the Philippine Entertainment Editors. Nakuha ni Rosales ang Best Actor para sa iya role bilang anay presidente Manuel L. Quezon sa pelikulang Quezon. Samtang si Racal naman ang nagdaog sang Best Actress para sa Sunshine. Dako man ang pagpasalamat sang duha sa ilang mga taga-suporta kag sa mga tawo nga nagbulig sa ila para maabot ang among nga kadalag-an. Ginhingadlan man nga Best Picture ang Quezon kag si Gerald Tarog ang nagbaton sang Best Director Award. Ginkilala man bilang movie icons sanday John Arcilia, Edgar Bobot Mortiz, Rio Loxin, kag Janice de Belen, samtang ginpasidunggan bilang box office heroes sa Vice Ganda, Maricel Soriano, Joshua Garcia, Kim Chu, Paulo Avellino, kag Richard Gutierrez. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Malayaha Andre L. Taytayan, XFM News.
16: Express,
0: Kagkaroon sa ato naman nagapanguna ng balita sa sports, Justin Brownlee, wala makampang kontra sa Australia. May report sige, student intern John Lawrence Cabaya.
7: Ginanunsyar sang samahang basketball ng Pilipinas sa SBP nga hindi makampang si Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas kontra Australia sa Lunes. Suno sa SBP, hindi ini makampang bangod sang hamstring strain kag personal tendon na pati sa yato nga batiis kag wala nga tuod nga naghubag kag mga depekto nga cartilage. Nakahampang si Brownlee sang 35 minutes kag 51 seconds sa Gilas kontra New Zealand sa Biyernes. Bangod sang mabaskog nga depensa sa New Zealand, 5 lang kapuntos ang iya nakuha. May 8 man siya ka rebounds, 4 ka assists, 3 ka steals kag isa ka block ante siya na foul out sa ikaduha nga overtime. Ginpangunahan ng Daiwan Gomez de Llano kag Kevin Kiambao nga may tag 23 kapuntos ang hampang. Nagdugang man si Dwight Ramos ang 18 kapuntos sa si Carl Tamayo sa 17 kapuntos. Makontra sang Gilas ang Australia nga nagdaog kontra Guam sa score nga 124 kag 52 sa Biyernes. Ang hampang sang Gilas Pilipinas sa Australia ang patigayunon sa REZ Arena sa Perth sa Lunes la 6:30 sa gabi. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern John Lawrence Cabaya, XFM News.
4: Balita sa inyong pang mga katropang inyo na batian nga nadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga kagaglavawas ka. Baskog kakon, nakiturbo ka.
10: Extra! Wow! Balita!
4: Las 7:12 mga katropa sa karon sa Italia sa ato na extra wow balita. Ginaistoryahan sa subong sa mga netizens sa Japan ang angot sa legal dispute sa tunga sang wala ginpangalanan nga hotel kag ang ilang guest nga ginaaligar naggamit sa electric kettle agad magluto sang kasag sa sulod sang ilang ginatineran nga hotel room. Ginasukot sang pamunuan sa hotel ang ilang guest sa 40,000 yen o kung masobra sa 15,000 pesos nga danyos bangon sa tuman kalansa nga baho sang kasag sa hotel room. Sunod sa management nga nagdugay sang pila kaadlaw ang pagtinlo sa ilang mga staff sa kwarto agud nga madula ang baho. Bangod sini pila kaadlaw man ang ginulat antes nga nagamit liwat ang hotel room. Nagapati ang management nga bangod sa ginhimos sang guest nagtugay ini sang pagkalugi sa hotel. Nagpamaliwad naman ang guest nga magbayad bangod hindi ini magpati nga malugi gid ang hotel sa among hitabo. Samtang agud nga ini maglabot pa sa kasuhay ginpanubuan sa hotel sa 22,000 yen ang masobra 8,000 pesos ang compensation nga ginapangayo. Liwat ka nagpamaliwad ang guest kagin pabutyag nga wala man siya sang sala bangod wala man sa may nagmunos sa iyang nga numilian ang pagluto sang kasag sa hotel room. Matub subong, wala pa sang may ginkasugtan ang magtimbang nga bahin.
0: Violation ginaya. Ang kasag ginaluto ina sklahay. Hindi iya sa takore. Hindi ba? Kag sa hotel ka maluto-luto kay mo dala ka lang imuto ka ano mo kalaha mo kag kaldiro sa guwa ka lang sa hotel.
4: Correct.
0: Hindi ka magpa-hotel. So yes. Common sense.
4: Yes. Extra wow balita mga katropang nga nabatian ang ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
16: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
4: Kitropa, inabat yan ang kabugusan yung pagbalita sa Express Balita sa Aga Martes, Julio 7, 2026. Good morning sa ating mga Kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tanan, mga Kitropa. Good morning sa mga Kitropa natin nga nagapamati sa aton mga nakatunin sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Mga Kitropa natin nga nagaupod sa ating pagbalita sa subong aga. Good morning sa ating mga Facebook Live viewers, kay Maraya Crispo. Good morning and happy Tuesday. Kay Ma Mary Ricabar, good morning. Mayong aga man sa kay Sir Rani Santisas, kay Sir Mayo Katarsang Candado Cabana, pa shout out. Good morning sa inyo tanan. Sa kay Ma Mary Ann Bunda, good morning. Mayong aga nagpamati sila sa Purok 3 pa via Iligilo. Sa kay Lucille Capio, kay Ma'am Emily Altillero, good morning. Kay Sir Bongbong Tirocho, kay Katrapang Mark Joseph Panganiban Aurelio, kay Mary Ann Bunda again, mayong aga gid. Kag sa iban pagid natin yung mga katrapang nagaupod, good morning sa inyo tanan ang mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa,
0: katropang Alvin Dennis Rabang, XFM News.
11: XFM mga katropa, exciting dito.

0: FM.
1: Yes, to health.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
4: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2Gain. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo!
6: Mabibili, sabihan ang malapit na butika sa inyong lugar.
7: The secret of health.
3: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
9: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
10: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. bibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.

0: depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mamati ka sa XFM.
3: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
2: Good. Mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras a XFM 100.7 Iloilo alas 7:32. Mayong aga sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagaparayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Tuesday, Martes, sato sa ring pagparagad July 7, 2026. Panahon dere karon sa siyudad sa Iloilo ka nami sa butlak sang haring adlaw. Ugaling kay nagaagi-agi ang pagumguom, hindi lang simple nga gumguom kay kun kaysa daw gadulom gid ato sini nga palibot eh. Ang makaluluoy amo ang mga taga Marianas Islands ang taga Guam. Bagod man inigo sila didto sang bagyo, it's a super typhoon. Gaingaw ang hangin nali gani maka sangat kag makaagi sa kuryente. Bla pa matyagan mo daw sambador sang burador. Kita nyo na ang burador nga nagalupad nga nagaingaw na daw mo na ang sound sang hangin nga tama ka porsado nga nagaigo sa ano mga wirings or electrical lines dito iya sa Marianas Island kalakip man sa may Guam. Di daw may nagapasulod pagin siring bagyo pero suwerte kita kaya ang bagyo ngayon yung super typhoon nagpamilidpid lang diri sa aton sa Pilipinas. Ahay si Inday may kaluoy pa man sa aton katro pang Alex Inday abing pangalan sini mo may lang ko eh nasinugpunan sa Sara ba. Si Super Typhoon Inday ang nagpa-enroll lang sang pangalan niya dariya sa Pilipinas and most likely will be heading upward pakadto dito sa Northern Luzon area. More updates dari sa ato siring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Sometimes sa mo nang inasiling tanga ang hugot nga pagpangamuyo kag indi gid man tama bala ka makasasala ang managa pinangamuyo ka tropang Alex ginalikaw man kita sa kalalatan. Pero ano ang nagapabuiset bala sa aton pag sinalayo inang balaan mo na gid nya kawatan sige pagpangamuyo pagkatapos gay nulsol kuno sa sala ya pero sige gihapon pangawat ya bala. May kilala man kamos nas gobyerno? Nga nali gani pasimbahon mo pamatyagan mo daw indi mag tindog ko nagaluhod ha pagkatapos daw tanan nga nagapakalawat kalawatan niya pero sige gihapon ang pangawat tani indi matunaw ang ustya sa ilang aragngag katrupang Alex masampaw-sampaw nang bla tani no milagruhan sila. Ay indi kita wiskara David eh. Good morning, good ladies and gentlemen. Kamusta ka mo sa mga suki nato sa mga tagpalamati? Pwede ka mo ka-join sa ato sa mga pagparagad simply by commenting sa ato sa mga live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or if not, sa XFM Iloilo 100.7 kag may YouTube channel man kita ang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa nagapanguna sa mga balita kag informasyon, mainit niya ginatalakay karon. Ang first day sang impeachment trial against the Vice President.
1: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Nabatian kahapon 2 o'clock in the afternoon until mga around 5 o'clock, past 5 o'clock, around 6 o'clock ang coverage sa XFM sa impeachment trial against the Vice President. Pagpakilala pa lang to. It's just like first day of classes. Mahambalik ako nga, I'm Alex Marcelino Saspa, 21 years old, and so on and so forth. Amo pala na katropang Alex, kag mapakilala man, ang inyo sining instructor or ang inyo sining teacher, I'm Teacher May. Ah, diba? May. And I'm taking charge of you. Any questions and concern, you can address me. Just raise your hands. So amo na ang natabo kahapon. Pero may mga salient points nga dapat na didiskusyonan. Una, ang party mga abyan sa who will preside. Tiniya admin matter, administrative matter sang impeachment court. It should be the Senate President or ang ilagin pili sang mayoriya by a vote of 12 versus 8 amo si Senator Cheese Escudero. Ladies and gentlemen, do you think hindi na-fulfill ni Senator Sherwin Gatsalian ang iya sining obligasyon bilang the Senate President? Why is it niya sa nagligad to daw hakwato nila kagitagbong sa Manila Bay si Alan Cayetano? Hay siya ang napilian sang at the time majority. Pagkatapos ibagsang nila si Senator Sherwin Gatsalian as the Senate President. Ha? He even muscled his way in bilang Senate President. And part of the challenge of being a Senate President is for him to preside in an impeachment trial against the Vice President. But, waay niya ginbaton ang challenge. Therefore, ladies and gentlemen, the way we look at it, kahapon, ahay, daw escort siya ni Chief Escudero. Kung nagpalaba sa sinisang buhok pagkatapos nagpaniwang-niwang, kaya magsok-sok sang gaon, salaan mo si Heart Evangelista. Why? Nagpatiyog-tiyog lang kabulpin yan, scribble sa notebook niya, sa notes niya, sa ibabaw sang podium, pagkatapos magtulok sa wala, magtulok sa tuok, kag magpamisok. Amula na ang nanging role kahapon ni Senator and Senate President Sherwin Gatsalian. Ginhakwat nyo kag ibagsang si Alan Peter Cayetano, hindi ka mo gusto, pagkatapos papungkoon nyo nga Senate President, waay magbaton sa pagpanghangkat for him to preside the impeachment trial against the Vice President wherein kabahin kung tanina sa iya sining responsibilidad. But they are looking for technicalities in order to elect Chief Escudero, happens to be a lawyer, to become the impeachment presiding officer. So in that case, ladies and gentlemen, ang hambal ni Senator Tito Soto, ipagpaliban po natin yung mga technicalities, but you reason out technicalities in electing Chief Escudero as the presiding officer of the impeachment trial rather than the duly elected Senate President nga si Senator Sherwin Gatsalian. And that's our observation, ladies and gentlemen. It's already 7:38 sa ato siring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Isa pagid dere ka ang pamangkot dere sino dapat ang mag-preside, hindi ay han ini mangin cause ang inatawag sini another legal question before the Supreme Court. Number two, ang party iya sa proceedings kahapon presented by the prosecution and the defense, ang pagpasummon sang mga bank records sang vice presidente. Kaya napasumon yung mga bank records dates back 2006 up to 2025. That's a period of 19 years to 20 years. Gina-argue there is a depensa nga sila niyang impeachable acts of the Vice President started only in 2022 when she was elected as Vice President wherein she is holding an impeachable position. Tiyan mo nang gina-argue. Pero ina, mga abyan, katapusan ina ng article of impeachment ang ginatawag sining unexplained wealth nga nagakinanglan ipasomon ang mga bank records ng vice presidente. Ang articles of impeachment according to chronological order sa pag-present, unahon sa prosecution presentar ang article 4 amoning grave threat. Dumduman nyo to nga nag-rant man ang vice presidente nga namahog sa niya, kung mamatay ako, may sinabihan akong tao na ito mga tao na to ang papatayin kasi sila nagpapatay sa akin. The President, the First Lady, and the former Speaker of the House, Martin Romualdez. And as grave threats, kabahin din isang inpasamon, amo ang mga taga National Bureau of Investigation because they're the one conducting an investigation at the time. Ang Article 2 ngay present or ang second articles to be presented, amo ang Article 1, amo ini ang party sa Confidential and Intelligence Fund. Ining kay Mary Grace Piatos et Alba. Ang Article 3 would be number 3 sa order of presentation. Amo ning case ang bribery. Reports ini nga may ginpangatagan ng mga nakabaton kwarta alin sa Vice President that includes ang iya sining USEC nga gintagan niya for several occasions 50,000 pesos. Dumduman niyo to ang isa sa mga USEC nga naghambal nga she was given by the Vice President 50,000 pesos for several occasions. And ang fourth sa order of presentation, amo ini ang Article 2 pertaining to the unexplained wealth. Now, ini mga abyan was already approved and accepted by both parties, presented by the prosecution, and was accepted as to the chronology of presentation sang depensa. So, mauna, karon sa hapon na 2 o'clock in afternoon, ang presentation pertaining to the grave threat settled by the Vice President as per accusation towards the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Ara, katropang Alex, sa ito sining linya? Ara na? Okay. Ara na nga ito sining resource person. Medyo ga-celebrate kung tani pa ini sa post-birthday celebration niya mo. He is far away from us. Pero hula mo tayo sininga tiyempo para sa kasiran sa tanan. Lipoton talang siguro para kapahuay-huay man si former 5th District Congressman na kaagi lead prosecutor and nangin lead prosecutor sa corona impeachment, the only impeachment nga nangin successful. There is a historia sa Pilipinas as far as impeachment proceedings sa ang paghahambalan. So we have former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Congressman Tupas, si Katropang Jose Albanias, good morning.
2: Yes, good morning, Katropang Josel. Mayong aga.
0: Salamat again. And again, we would like to thank you, Congressman Tupas, for this valuable time nga ginpain mo diri sa amon sa XFM. Now, Congressman Tupas, we do understand you have limited maybe informations pertaining to the proceedings yesterday. Pero being ikaw nagasunod gid sini, we do understand nga apprised ikaw sa mga nagkakailanabo man somehow, no? Congressman Tupas. The way you assess, Congressman Tupas, ang proceedings, the entire proceedings yesterday, paano ni mo hatagan ini sang grado kag komento, Congressman Tupas?
2: Well, nag-monitor man ako kahapon and I think wala man sa surprises. We expected nga ma-elect sang presiding officer because hindi pwedeng hindi abogado ang presiding officer. We expected nga may arang open statements ang both ang prosecution and defense. Ang isa lang to kahapon nga to ginipilitan sa prosecution ang arraignment. But silingon nga ibasahon, di ba? Basahon ang articles of impeachment and at the same time, masiling ang accuser, in this case, respondent, guilty or not guilty. Which, of course, did not happen sa corona impeachment.
0: Mm-hmm.
2: Wala yas ang arraignment. So, amo lang to medyo bago. Even sa era impeachment before the corona impeachment wala man sang arraignment na So wala kita surprises kahapon as expected amo lang to natabo and lantaunta as we move forward karon kung mag-start na ang presentation nila sang evidence on prosecution.
0: Oh, so unahon tabi mo na tunga Congressman Tupas no sa happenings kahaponing party sa arraignment. If we speak about arraignment, di ba ginabasahan sina ang akusado sang kaso niya Congressman Tupas. So
2: yes,
0: kabahin
2: yes.
0: Ina butambalon na indispensable part ina sa impeachment trial or pwede ma-forgo ina ang inatawag nato sining arraignment Congressman Tupas.
2: Ang arraignment be traditionally wala ginaubra sa impeachment. Ginaubra siya sa criminal cases sa korte.
0: Oh.
2: Kay syempre criminal na. Pero ang traditionally historically ang mga impeachment gakatabo sa aton ginapa-answer lang eh. And sa answer tapos diretso na. That's what happened sa corona impeachment. So, siguro para i-differentiate natin ang impeachment sa isa ka criminal case. Because it is not a criminal case. It is a sui generis, quasi-political, quasi-judicial.
0: Oh. So, it's a foul ball. Kung sa mga baseball pa, it's a foul ball ang gindiga kapon sa prosecution to insist kontani to do an arraignment like set up kahapon Congressman Tupas.
2: Oh, tani naging basa nila ang kwan ang natabo sa corona.
0: Aho.
2: Para may guide sila kay si Chief Escudero. Senator Escudero was part of that corona impeachment. Senator judge na siya.
0: Mm-hmm.
2: So pag manifest or pag move sang prosecution team, bala niya dahil kung ano himuan niya, gindinaya.
0: Okay. Ibalik ta naman sa puno. Abi, actually, administrative matters in isang impeachment court, Congressman Junjun, no? Who will preside? So, nagpili sila sa kay Senator Chis Escudero as the presiding officer. Majority of the members present kapon chooses Escudero to be the presiding officer. Do you think pwede ini madala sa Supreme Court nga sa isang issue as per the argument presented by Senators Caetano, Pia, and Alan pertaining to the deliberation of the CONCON, if I'm not mistaken, delegates at the time, nga nagapabut siya, nga nag-assert, nga ang mga preside dapat sa impeachment, aside from the president being impeached, should be the Senate President, Congressman Junjun.
2: Yes, no? Pwede idalon. All matters nga involving constitutional issues can be brought up sa Supreme Court. Kaya may punto man, no? May punto man ang Caetano brother and sister kahapon. Na let's say, assuming silent ang constitution, pero ang intent ng constitution, we can also go deeper to look at the intent through the deliberations ng constitutional commission. Kaya, well, personally, kaya siguro most of the lawyers, syempre ang presiding officer din man, Senate Presidente, in fact, may precedence na kita, or precedence. Ang corona impeachment, di ba? In really. Tapos, under the constitution, bisan silent siya with respect sa presiding officer sa impeachment, pero hindi bala ang Senate President always presides.
0: Mm-hmm.
2: So, galing, ang problem talang, lang tawa bala. Medyo mas malain pag inamatabo kung ang presiding officer is the Senate President.
0: Oh.
2: Medyo talaota siguro. Siguro ma-question pag kita sa Supreme Court. Of course, I'm sure, no, wala ko ginahambal nga hindi namin si Senator Gatchalan because he is very intelligent. Pero, syempre, wala siya kabalos ang nangyay. Kaya kung pabayaan ta na, imagine mo na lang, Bea, katropong Jose, ano matabo sa atong impeachment trial.
0: Ang guwain siya ni daw, balutang hugo sa mga talong ba, Congressman Junjun? Alang-alang pagkaluto?
2: Kung mag-amon na, di mapudyot na lang sa sinuna lang, di wala.
0: Basi, kung mapilihan pa ka rin sa lito, lapid doon mag-preside, mas lalapagil. Pero sa mga cases like that, Congressman Junjun, ang inbasihan ni Senator Alan Peter Caetano was the transcript of the deliberations of the CONCOM at the time. Between the debate between Chief Justice Davidi, if we're not mistaken, the late Efraim Trenyas, our very own tatay ni Mayor Jerry, nga yes. Ilagin pabut siya, may motion tani si Davidi nga whatever, why ko mabasang the rest, no? Pero ang sabat sa iya nga it should, aside from the president, the presiding officer of all other impeachment cases should be the Senate President. So, ginwithdraw ni Chief Justice Davidi ang iya sininga motion. Therefore, ang butang balon sininga mga precise impeachment cases would be, aside from the President being impeached, should be the Senate President. So, in this case, may Senate rules man iya promulgated by the Senate pertaining to handling of impeachment complaints wherein sang June 3 ila inigin amend nga mabuto-buto sila who will preside between sa duhang ini the impeachment rule or Senate rules and the transcript of the deliberations of those framers of the Constitution, which one will prevail, Congressman Junjun, as far as hierarkiya sang legalidad is concerned?
2: It will be up to the Supreme Court. No, that's a tough question.
0: No,
2: because daw ang natabo sinibi sa provision nga na regarding pa who will preside sa Constitution. Wala na nilagin butang kay superfluous. So, but silingon nga ibutang mo pa na Senate President will preside when the Senate President really the function of the Senate President. He really presides, diba? Even sa legislative. So, don't superfluous na wala nilagin butang. But at the same time, wala nilagin prohibit ang any other senator. No? So, since assumed siya dapat, presumed siya ang Senate President. But at the same time, wala siya gin prohibit categorically. Nag-ubraya sa buong Senate rules. Because non-lawyer, nagkakatabuan nga non-lawyer ang presiding officer. So it would be a tough question. let's say magkabot sa Supreme Court, pero let's say matapos ng impeachment, what will happen?
0: Oh.
2: Ang trial, di ba?
0: Oh.
2: Siguro, I don't know, pero base, ano, ako na nga panagupnop, just in case, ang panagupnop ko is the Supreme Court will give leeway sa Senate as the sole judge.
0: Mm-hmm.
2: So, ila ang rule siguro. Amo na ako, no? Pero still, tough call siya. Kaya ang intense ng constitution niya, siyempre, Senate President, good book.
0: Oh, oh.
2: Amo preside.
0: And with that, Congressman Junjun, the way we look at it, it's a double blade, no? And yes. Ara sa tough situation man ng Supreme Court. But as always, pwede sila maka, according to you, pwede sila makasiling. We leave it to the impeachment court because the sole power to try and decide impeachment cases is the Senate. Pwede nila himuonin na as always as the reason, Congressman Junjun.
2: Oh. In fact, guro, amo nang ubro nila when it comes to this.
0: So
2: medyo madalom na ang trial sa deep stage na or sa final stages na.
0: Or on the other hand, pwede man, mahambal sila. Ngati in this case, if there's a very clear nga basis karon kag why gin consider sang impeachment court labi na sa presiding officer, it could be questioned, do you think it could fall into grave abuse of discretion, Congressman Junjun?
2: Basi hindi kay hindi siya categorically prohibited. Hindi siya categorically prohibited, so basi kung siling ko gani bisan mag grave abuse, abuse pa na of discretion kung hindi na grave. well sa ordinary cases na, how much more ma sole judge ang Senate.
0: Ang isa ka dako diring punto pagid ugaling kay ti daw katapusan ini nga article of impeachment ang tupan niya aparte sa pagpasomon sa mga bank records of the vice president from 2006 up to 2025 we're ingin argue ini pero ti may tiempo pa man na taglas sila sang written ano nila sini comment ang both parties, the prosecution and the defense nga ipasomon ang bank records beyond sang tiempo, sang napilian si Duterte as the vice president, isi still may legal nga palamangkotanon na rin kung pwede ina, yes. Congressman yes. Junjun?
2: Yes, may ara. No? Kay, siyempre, kung ako ang defense,
0: that
2: is already beyond before pa na siya nag-vice president. So that should not be covered by the impeachment trial. Pero kung ako naman ang prosecution, I will argue na that would constitute ang ano, that would show pattern na ginaubra, yeah. So, pero, since lantuabla, two-thirds ang threshold, so ang putsilingon sina, strict ang interpretation para hindi lang basta-basta man ma-impeach ang public officer kay high officers in his of the government. So, basi in that case, ang impeachment court most likely will rule no in favor sa defense.
0: Sa mo na, sa pagpasomon sa mga bank records sa beyond 2022, ha? But amon before 2022,
2: yes.
0: Congressman Junjun.
2: Before, amo na akon nga pagtulok. Na kun before 2022, well, both the defense and prosecution will argue, pero I think ang impeachment court will favor the defense. Kaya syempre, ano nimo, i-protection na lang respondent. Hindi niguro liberal, kaya kung liberal ni, bisan sa panahon pa ni Kopong-Kopong, pwede mo tali pag pwede mo buksan, no? And I think hindi siya nami nga daw tanan-tanan na.
0: In short sa deliberations in if in case ang senator judge hindi pwede ka-object sa bisan sa any motion, no, from both parties, Congressman Junjun, hindi sila pwede ka-object, nga i-object for example labi pa someone and then somebody be close to the vice president, the defense mambal nga no, hindi pwede ina i-object, hindi pwede yung senator judge makahimo sina, Congressman Junjun.
2: Well, doon na dumduman ko, doon may natabaw na sa corona. Hindi na ko eksakto gid, no, because ang judge you rule ang judge, so usually ang ga-objection ng defense.
0: No.
2: Kung ang prosecution, tapos kung may mag-object sina, tapos ma-rule ang presiding officer, or it will be subjected to a vote. Diba? Pero daw wala ako, hindi lang ngayon lang, syempre daw wala balas ang nag-object usually siguro may manifestation, tapos may gaano sila, all gakoko sila.
0: Oo.
2: Judge sila eh. Diba? So they will rule, not object.
0: Mm-hmm. So makoko sila and the presiding officer will make a ruling.
2: Pwede ka ruling lang presiding officer, pero let's say kung very contentious gid siya, ang ginaubra nila, ginabutuhan nila na.
0: Okay. Now, pertaining to dere ka nangin eksperto gid sini Congressman Junjun mo, taktikahanay. You know, ang presentation of articles of impeachment, taktikahanay ni Congressman Junjun mo.
2: Yes.
0: Dapat unahon mo the strongest. Kasi you need to make a statement, an impact, public perception, nakataya pa dira. Ginuna nilang Article 4, amoning grave threats tong utterances of the Vice President niya. Kung mamamatay ako, sinabihan ko na ang isang tao na yung nagpapapatay sa akin, ipapatayin din, mentioning the name of the President, the First Lady, and the former Speaker. Sa amuna nga isyo, Congressman Junjun, do you think that's the strongest so far?
2: I don't think so.
0: Ah.
2: I don't think so. So actually, ang strategy sana, pwede ka mag-start sa weakest.
0: Okay.
2: It could be the weakest, no. The problema pa hasta sa climax.
0: Mm-hmm.
2: Diba? Foreplay, tapos da ka na ang pinakakusog mo. Pero 92 days in ikunok ang maximum of trial.
0: Mm-hmm.
2: Which means 8 to 10 months. Bala?
0: Oh.
2: So is it wise na unahon mo ina? Kuna kuya, unahon ko yung pinaka-strongest ko, nga dua. Kag, kung feeling ko ya, ara na kami sa peak, i-rest ko ng case ko as prosecution. Hindi ko yung pagpaduga yun. The more yung dugay ni, anyway, balaan to naman eh. Unlike corona, nga ang mga tao to, wala sila kabalo kung ano yung, in fact, kami gani eh. During the trial pa naman ako ang mga documents eh. Pero inyabalanta naman, di ba? We have an idea for 2 years na kung ano yung mga charge.
0: Mm-hmm.
2: Why belabor the point? Di ba? Dapat, pwede sila start sa weakest, pero paano kung mag-drag on? I think you should start the strongest. And hindi mo na pagpaduga yun. But once nga sa peak ka na, ang momentum, rest your case, kag tapos pasabtun mo ang defense na.
0: Oo.
2: Kung ako ha. Kung ako, based on my experience, because this is different eh. Hindi niya pero sa korte.
0: Oo.
2: Away niya.
0: Being a lawyer, abi Congressman Junjun, no? Dugay ka man nangin abogado na pertaining to grave threats. Ining public utterances during interviews, that can be considered a grave threat because if you have really an ill motive, may tutod kang plano, papantay abis sa tao, hindi mo kinanglan i-bandira, inas publiko, hambal patyon ta ka eh. Congressman Junjun?
2: Yeah, well, ang elements na could be, di ba?
0: Oh.
2: Ang elements ng grave threat, ara siya. Pero, given the circumstances, let's say, kaaway ka mo.
0: Hmm.
2: O away ka mo, ginitulo mo. Tapos, kung papatay mo, well, it's grave threat. Pero, in the context of a political battle, no, in a context of let's say, dua ka pamilya nga gaaway sa politika, two highest officials of the land, would that really be tantamount, would that really give rise to an impeachable offense? Di ba na? Mapatay, ito yan, silingad, kung mapatay na siya eh.
0: No.
2: So, patyon siya, aray. So, for me, hindi amo ng strongest. Of course, may mga strong sila ang article. I'm sure may mga strong sila kay di. Pero I don't think amo na strongest sa number 4.
0: Mm-hmm. Ang Article 2 would be the second articles of impeachment sa order, abi, no? Party sa Confidential and Intelligence Fund. What do you think, sini Congressman Junjun, mapag-on ini diri? Because latest coming from the COA, naghatag sila unqualified observation or what? Daw katulad sila sa Office of the Vice President.
2: Ang but silingon sa unqualified sila, ang but silingon okay.
0: Okay. Everything is okay and all right, Congressman Junjun.
2: Everything above board, no?
0: Oo. So what would be the effect on that?
2: Abi ko article number 1. Ang ano article number 1 nila?
0: Ang article number 1 nila mo tong grave threats.
2: Hindi, pero ang original
0: ang article number 1 nila originally amuning confidential and intelligence fund.
2: Yes, amo na.
0: Oh. So ginbutang nila second.
2: Amo na subong ang ikaduwa nila.
0: Mm.
2: Yeah. Ah, medyo siguro ka pamati man sila sa ako, no? So pila ko lang bala, pwede hindi nyo pa i-sequence. As stated in the articles, pwede liwat-liwato nyo based on your strategy.
0: Mm-hmm.
2: Ang confidential fund could be, pero it's not, for me, it's not also the, no, the strongest. Kaya confidential siya eh. Hindi pala. Doon kabudlay mo, the very nature of a confidential fund. Medyo lagay na ginaistoryahan, di ba? Kaya may mga national security na ang akuan eh, na aspect.
0: Mm-hmm.
2: So para sa akon, pwede, but not the strongest.
0: Okay.
2: So in a sense, kun amo na, katropang Josiel, doon nag-ano sila, doon nag-warm up anay sila, tapos kanto sa climax. Na?
0: Oo.
2: Doon mo nag-painit anay, painiton ta.
0: Na so, problema, kontra nila si ni Congressman Junjun, public perception.
2: And time.
0: Oo.
2: They are against time.
0: Oo.
2: And public opinion. Because time, sometimes, in this case, might dictate ang public opinion.
0: Oo.
2: Kung masubrahan ka dugay.